0: 8. Sports Radio 918.
1: Radio Magazine
0: 1270.
2: At Radio Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
4: Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
6: Radio Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
8: Radio Magazine.
9: Servicio Publico.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas.
11: Radio Pilipinas.
12: And Capital 104.3 Collab.
13: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Oras sa buong kapuluan at 3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
17: Bangon, bayang mahal.
18: Bangon,
17: bayang mahal.
18: Pag-uusapan,
17: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
18: Tatalakayin,
17: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
18: At sasagutin,
17: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
18: 738
17: AM.
16: Dang mapagbalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami hindi napapanood o napapakinggan sa 738 at kami po ay napapakinggan muna sa 104.3 FM. Sasahan niyo po sa amin pong pagbabalik sa aming pong frequency 738 kHz sa inyong mga AM bands. Mas malakas at mas komprensibo ang atin pong mga paglilingkod sa inyo. Kumusta po kayo mga kababayan? Matapos po ang unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Of course, with the Senate acting as an impeachment court, antabayanan pa natin. It will only go, so to speak, mas mainit pa ang mga susunod na tagpo. Yung linggo, ano po, at marami tayong mga developments na inaasahan. Kabilang po dyan mga kababayan, ang isang development na binabantayan natin, yung tungkol doon sa 16 votes threshold. What better way to understand and start the morning mga kababayan than to have our very special guest ngayong umaga pong ito? Walang iba kundi the rockstar lawyer himself, Attorney Carlo Ibanez. Sa pag-uusapan po namin ni Attorney Carlo, may kinalaman pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney Carlo Ibanez, sir.
19: Magandang umaga, Al, at magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan.
16: At it's a pleasure to have you with us this morning, Attorney Carlo. Una po sa lahat, sir. What's your take dito po sa 16 vote threshold ng atin pong Senate at ng impeachment court? Ano po? Ito po ba ay makakaabot sa Korte Suprema? Does the Supreme Court have to step in para maresolba itong usapin sa 16 vote na threshold?
19: Okay. You have to remember that itong sinabi ng Senate na 16 votes ang kailangan para sa impeachment, this enjoys the presumption of regularity. No? Ibig sabihin, yan ang rule talaga ngayon kasi sinabi na nga nila, sinabi ni Senate Presiding Officer Chief Escudero na 16 talaga. So, that is the rule for now. No? And it is the rule now. Ngayon, it may be overturned by the Supreme Court kung merong question na i-raise, no? Hanggat walang question na i-raise, walang petition, walang nag-raise dyan, yan nga ang valid rule ngayon, no? So, hindi natin pwedeng sabihin na mali, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tama yung rule ngayon. Yan talaga ang rule. Now, pag meron niya yung umakyat sa Supreme Court at mag-question, that is another issue. Kasi pwedeng sabihin ng Supreme Court that this is a political question. Meaning, if it's a political question, hindi sila makikialam. Hahayaan nila ang Senate mag-decide kung ano ang gagawin nila. And I have a very strong feeling na pag umakyat to sa Supreme Court, yan ang sasabihin ng Supreme Court. Na sasabihin nila, political question lang to at hindi nila papakialaman ang issue na to. So, wag na muna tayong umasa na mag-iiba. Kasi yan talaga ang rule. Mukhang yan talaga ang mangyayari. Unless, of course, something happens. Medyo matagal pa naman ang trial. It will take around 7 months. Ang voting will be at the end. So marami pang pwedeng mangyari. Pero sa ngayon, tanggapin na natin na talagang 16 talaga.
16: Opo, so at this point in time, puro presumptions lang ang magagawa ng ilan sa ating mga kababayan. But nabanggit niyo po kanina, no, Attorney Banyes, sir, na sakali po na umakyat ito sa Korte Suprema, maaari na ibalik ng Korte Suprema ito sa Senado bilang ito ay isang political question. So, should this be resolved siguro sa botohan ng mga senator judges o ito po ba ay maaaring manggaling mismo doon sa presiding officer, which is Senator Judge Chis Escudero, who gets to have the last say dito po sa usapin na ito?
19: Okay. Ang any act by the Senate is of course done by the body. Ibig sabihin yung majority na botohan. So, itong 16 votes na to, pwede nilang ipasa sa body at pagbotohan ito. And I think that will also happen kung pagtapos ng trial, pagbobotohan na nitong issue na to, kung merong mag-raise ng issue na to. So yes, pwede nilang ano yan, pwede nilang pag-usapan yan at pwede nilang pagbotohan kung ano talaga ang threshold.
16: Opo, at kanina nga po nabanggit nyo rin that the whole impeachment proceeding will take roughly 7 months. Dahil nga po sa napakahaba na panahon na kinakailangan gugulin para po dito sa impeachment, isa pong panukala ng atin pong Senator Judge, si Senator Judge Ping Lacson, na dapat available na yung ating mga kababayan na tatawagin as at siguro testigo, witness dito at sila yung mga ipepresenta ng magkabilang partido. Can the Senate Impeachment Court, can the Senate compel these people to make themselves available at any time siguro sa para matawag ng Senado? At ano pong sama kung sakali namang hindi tatalima itong mga taong ito sa kautusan po ng Senate Impeachment Court?
19: Okay. Yes, may power kasi ang Senate to subpoena people. Isa yan sa power na binigay ng sa Senado ng ating Constitution. Pwede silang magtawag kung sino ang kailangan nilang tawagin, pwedeng pilitin na umattend sa trial. Ngayon, kung hindi a-attend, kung kusang hindi a-attend, no? Pwede silang ma-contempt kung hindi sila a-attend, which is pwedeng i-detain or pwedeng ipag-fine, depende sa Senate. Ito ay kung may blatant violation ng supina, no? Kung talagang ayaw lang nila pumunta. Pero kung meron mang valid reason, kuwari may sakit or masyadong malayo pa ang gagalingan na kailangan muna mag-prepare, meron namang mga excuse yan, naiintindihan naman ng Senate yan. Pero kung blatant violation, talagang ayaw lang, pwede silang makontempt.
16: Opo, pero paano po kung nagsasakit-sakitan lang? Does the Senate have its way of knowing siguro to verify or validate yung mga dahilan ng mga taong ito kaya hindi sila mag-appear? We understand the importance of this impeachment trial, but syempre hindi natin malalaman kung ano yung talagang saloobin ng tao. Maybe siguro dahil may pinapanigan silang isang partido, maaari na hindi nila on their own, hindi na sila maghanap na sila ng dahilan para hindi maka-attend. Ano po bang palagay po ninyo kaugnay po nito, Attorney Carlo?
19: Yes, ang Senate merong ways yan to determine yung mga excuses na yan na ginagawa ng iba, no? And ano yan eh, pagbibigyan muna yan, usually pinagbibigyan yan, kunwari mga first time lang naman mag-excuse at mukhang valid naman, they will again, meron silang pinapresume na regular yung mga sinasabi nila, especially kung may mga medical certificate, no? Ipapresume na regular yan once. Pero siguro kung twice na, pangatlo na, mga limang beses na pinapatawag, palaging may sakit, kakaiba na yon, di ba? Magdududa na rin ang Senate yan. Pwede silang pa-investigahan, pwedeng kumuha ang Senate na tulong sa ibang mga investigative body like the NBI para alamin kung totoo yung mga sinasabi nila.
16: Opo. And another thing, Attorney Banyes, sir. Siguro nitong unang tatlong araw ng impeachment, mas nakita ng taong bayan yung procedure ng batas ng mga korte na ina-adopt as supletory dito sa nangyayaring proceeding naman when it comes to the impeachment. Ano pong masasabi nyo sa pananaw ng ating mga kababayan? Parang namimili na kasi ng manok yung ating mga kababayan, whether the prosecution or the defense, eh parang hindi na lang tinitignan doon yung argumento, ba tinitignan nila doon? Minsan ad hominem pa nga yung atake. Take for example, yung nangyayari kay Attorney Ligutan na may red tagging na issue kay sa ating butihing abogado. But ano po yung sa palagay nyo na dahilan bakit this trial ano po should both be publicized, dahil ito nga ay there is a vested public interest, but at the same time no, na puput into spotlight yung ating mga abogado at minsan nga inaatake na sila personally ng ating mga kababayan?
19: Well, yung sa pag-atake sa mga abogado, no? Maling-mali siyempre yan, no? Kasi itong mga to, ginagawa lang naman nila ang trabaho nila. No? Whether you're for the prosecution, whether for your the defense, trabaho yan eh. They really have to take a side and they really have to present their evidence. Now, kung meron tayong mga criticisms tungkol sa pag-handle nila ng mga side nila or kanilang mga position, that's okay. Kasi nga, this issue is of national interest. So, kung meron tayong mga opinion tungkol paano nila handle, kung paano nila dapat in-handle, okay lang yon, no? Pero kung yung mga personal attacks, no, iba na yon. Hindi na yan kasama sa impeachment proceedings, no? Hindi lang yung mga ano yan, hindi lang yung kay Attorney Ligutan, 'di ba, si Congressman Luis Tro, yung pati yung mga laway niya inaano binabatikos, no? Yung mga ganun, hindi na dapat yung mga ganyan. Let's focus on the issue. Let's focus on what the lawyers are doing with respect to their jobs and with respect to the impeachment. Doon na lang tayo mag-focus. Yung mga personal na attack, hindi na kailangan yan eh. At maling-mali yan.
16: Po, ay ginagawang katatawanan din ng ating mga kababayan yung mga nangyayari, no? Even yung pag-upo doon ni Senate President Win Gatchalian, ano, binibiro nila, dapat daw binigyan ng coloring book. But we have to understand, ano, there is a process at itong proseso na ito ay sinunod ng Senado at napagbotohan ng chamber na si SP Chis ang uupo bilang presiding officer. And on that note, sir, how would you rate ito pong performance sa unang tatlong araw pa lang naman ni Senator Judge Chis Escudero as a presiding officer? On a scale of 1 to 5, let's say, ano po ang grade niya sa inyo sa pag-handle niya nung impeachment trial?
19: Nagkaroon tayo ng grading. Pero yes, sige, 1 to 5. I would say siguro mataas talaga. Sabihin natin mga 4.5 ganyan, no? Maganda yung pag-handle niya. In fact, nagulat nga ako eh. Well, hindi naman actually kagulat-gulat kasi si Chis Escudero is a litigator by profession. He worked as a lawyer, nagtatrial talaga yan before. And before siya maging senator, he has his own law firm, which is the Escudero, Marasigan, and Villarreal law firm. So, actually, nakakalaban namin yan, yung law firm nila before. Although yung mga partners niya, not si Senator Chis himself. Pero the thing is, he's actually a litigator talaga. So, maganda experience niya sa courtroom. And ang galing talaga. When pagpapanood ko siya, judge na judge talaga yung kanyang pag-handle ng proceedings. Yung pag-objections, pag-handle niya objections, even yung mga comments niya, judge na judge talaga. So, maganda yung pag-handle niya ng impeachment trial.
16: Even yung, siguro yung bearing niya, no, doon sa harapan. He commands the authority that is required sa mga presiding officer. But marami pa rin tayong mga kababayan na kine-question yung pagkakaalal niya bilang presiding officer. Ano pong palagay naman natin? May basihan ba itong ating mga kababayan sa kanilang gusto? Sino ba kaya ang gusto na itong mga taong ito? Baka si Senator Judge Alan Peter Cayetano naman ang gusto na itong mga taong ito na maupo. But gaya nga po ng sinabi niyo, no, mataas ang grade ni Senator Chis Escudero. On the other hand naman, performance sa first few days ni Senate President Win Gatchalian sa pag-handle naman on other matters ng Senado. How would you grade him, sir?
19: Well, mataas rin. Very unang-una, we have to commend si Senator Gatchalian because he voluntarily gave the seat up, no, as a presiding officer, and he saw his limitations, no. Alam niya siguro na hindi niya ganoon ka-handle ang mga rules of procedure, especially mga court proceedings. So, ano, it takes a certain kind of courage and it takes a certain kind of credibility para aminin mo na hindi mo kayang gawin ng isang bagay, eh. Especially when you're given a position as high as a presiding officer in an impeachment trial. Marami dyan, kahit hindi nila, alam nilang hindi kaya, kukunin nila because it's a form of power din, di ba? Mga power grabbers yan. So, we have to commend Senator Win Gatchalian for giving up the seat, knowing his limitations. And ako naniniwala ako na rin na even if he did not relinquish his chair, kaya niya, eh. Kaya niya, tingin ko yan, eh. Kasi I have worked with him in several instances because we are in the same organization, the JCI, the Junior Chamber International. So nakakatrabaho ko si Senator Gatchalian and magaling talaga siya. Magaling siya matuto, mabilis siya matuto, and very, very competent siya sa mga bagay na yan. So I believe kung hindi niya rin binigay yung chair kay Senator Escudero, he would also have been a good presiding officer.
16: And it was, I think pinagbobotohan before is what it was between Senator Cheese Escudero or Senator Kiko Pangilinan. But alam naman natin is Senator Win na. As Senator Cheese na ang nakaupo as a presiding officer. Sa huling bahagi na lamang po ng ating panayam, sa susunod na tatlong araw starting this Monday ng pagpapatuloy po ng impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, ano po yung ilan sa mga dapat abangan ng ating mga kababayan? Ano po yung dapat nating bantayan, rather? At ano po yung mga paalala natin sa ating mga kababayan when in watching the impeachment trial unfold?
19: Okay, so the next few days, of course, magpre-present ng iba't ibang witnesses itong prosecution and mag-cross-examine ng defense. I believe that they will be pitching in new lawyers for different witnesses, no? So I think iba na ang mag-handle ngayon ng presentation, maybe na si Atty. Ligutan. And I don't know with the defense, maybe ganun din, baka iba na ang mag-handle ng cross-examination, hindi na si Atty. Narbasa. And sa akin lang, when you're watching the impeachment proceedings, these are legal matters, no? Legal procedure to. Medyo technical to, no? So bago tayo mag-comment, bago tayo gumawa ng mga opinions natin, dapat alamin muna natin kung ano nangyayari. So, remember yung sa photocopy that si Atty. Ligutan said that the photocopy is considered as original. Maraming nag-react dyan. Kasi in real life nga naman, parang absurd yon in real life, no? Pero sa mata kasi ng batas, iba ang mata ng batas, iba ang mata ng ordinary citizens, eh. Sa mata ng batas kasi, totoo yon that the photocopy is considered as originals with respect to admissibility. So ibig sabihin, tinuturing ng batas pag merong photocopy basta walang genuine question of authenticity, original siya. So yung mga ganyan, very technical rules of procedure yan. Na bago tayo mag-comment, bago tayo gumawa ng opinion, alamin muna natin ang rules, alamin muna natin ang batas. Yun lang naman.
16: Opo, masyadong nasobran sa pagiging piloso po kasi yung ating mga kababayan, kaya nag-print ng tagay-isang libo. Anyway, Attorney Carlo Ibañez, sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. And hopefully, we'll have another... siguro interview at para mapag-usapan natin ang ilan pa sa mga bagay na mangyayari sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney Carlo Ibañez, sir, at maraming salamat po sa oras nyo ngayong umagang ito.
19: Thank you so much. Thank you.
16: Thank you very much po ang atin pong very own rockstar lawyer, Attorney Carlo Ibañez.
17: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
16: Oras po natin, 22 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
17: Bangon.
18: Bangon.
17: Bayang mahal.
18: Bangon. Bayang mahal.
17: Dito sa Radyo Pilipinas.
18: 738 AM.
1: Magandang araw.

0: handa na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na, panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
1: Mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Gugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Bangon, bangon. Bayang mahal,
8: bangon, bayang mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
9: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Impeachment manager, iginiit na mas mahalaga ang karapatan ng publiko sa impormasyon kaysa sa political numbers ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
10: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
11: A Radyo Pilipinas coverage.
12: Nakatutok ang communication team ng prosecution sa pagpapaliwanag ng mga ebidensya, saksi at mismong proseso ng impeachment sa publiko sa halip na sukatin ang political na suporta o sinasabing lakas ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyan diin ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na nagsisilbing tagapagsalita at tagapayo ng House Prosecution Panel. Ayon kay Barbers, hindi pinagtutuunan ng pansin ng kanilang communication team ang kasalukuyang suportang natatanggap ni VP Duterte. Sa halip anya, ang kanilang prioridad ay ihatid ang

0: ibang impormasyon sa mamamayan. Naniniwala si Barbers na kapag nailatag ng maayos at naipaliwanag ang mga ebidensya at testimonya ng mga saksi, ang publiko mismo ang makakabuo sa sarili nilang opinyon at konklusyon ukol sa katotohanan ng mga akusasyon. Inihayag din niya ang mga senator judges ang huling magpapasya base sa katotohanan makikita sa mga ebidensyang iaharap sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Mantala, sa ibang mga balita, petitioner sa kaso laban sa no contact apprehension policy o yung NCAP ng mga local government units may panawagan sa pagpapatupad ng nasabing patakaran. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Di ginagalang ni Attorney Juman Paa, petitioner sa kaso laban sa no contact apprehension policy o yung NCAP, ang desisyon ng Korte Suprema na alisin ang temporary restraining order dito. Gayunman, hiniling ni Paa sa mga local government unit na ipagpaliban muna ang muling pagpapatupad ng kanilang NCAP hanggat walang dagdag na pananggalang laban sa posibleng pang-abuso. Iminukahi rin nito ang pagkakaroon ng isang NCAP system sa ilalim ng Land Transportation Office o Department of Transportation, limitadong access sa personal na impormasyon ng mga motorista at magkakaparehong traffic violation at multa. Nanawagan din si Paa sa pamahalaan na pagandahin ng road markings, traffic signs at mga stoplights na may timer upang maprotektahan ng mga motorista. Matatandaan noong isang linggo ay ibinasura ng Korte Suprema ang apela ni Paa kung saan sa desisyong isinulat ni Associate Justice Rodel Zalameda, nakasaad na wala nang saysay ang mga petisyon dahil umiral na ang Metro Manila Traffic Code of 2023 na layong pag-isahin ang guidelines na ipinapatupad sa NCAP sa buong NCR. Samantala, binawi na rin ng Supreme Court ang temporary restraining order na inilabas noong August 2022 laban sa pagpatupad ng NCAP sa mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Paranaque at Muntinlupa, gayon din sa LTO. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Grade 4 student patay matapos ang deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ng Department of Education Cavite ang pagkasawi ng isang grade 4 student sa Hugo Perez Elementary School Annex na sumama sa ilalim sa deworming activity noong isang linggo. Sa inilabas na advisory ng pahayag ng kalungkutan at pakikiramay ang DepEd Cavite sa pamilya ng estudyante, sa ngayon may patuloy na nakikipag-ugnayan ng DepEd Cavite sa mga otoridad. Handa rin silang sumailalim sa imbestigasyon at harapin ang anumang legal na aksyon sa kanikailanganin. Pagtitiyak pa ng DepEd Cavite, hindi sila tataka sa kanilang responsibilidad at tutupad sila sa kanilang mandato na pangalagaan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mga senador, muling iginiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ika-10th anibersaryo ng Hague ruling. Po yung ating arbitral ruling, mga kababayan. Ang ulat niya na mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muling giniit ng ilang senador ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasabay ng paggunita sa ika-10th anibersaryo ng makasaysayang arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na pumabor sa Pilipinas noong 2016. Ayon kay Senadora Rizzo Deveros, ipinakita ng bansa sa buong mundo na kaya nitong tumindig laban sa isang makapangyarihang bansa at magtagumpay sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng international law. Binigyan din ng senadora na nananatiling walang legal na batayan ang tinawag na 9-dash line ng China at mahalagang ipagdiwang ang tagumpay na ito sa gitna ng patuloy na pag-angkin ng Beijing sa mga teritoryong hindi naman ito pag-aari. Tinukoy rin ni Ontiveros ang pahayag ng ilang Chinese academics na umano'y bahagi ng China ang Batanes na anya'y isang insulto sa mga Ibatan at sa sambayan ng Pilipino. Samantala, binahagi naman ni Senator Kiko Pangilinan ang kanyang naging pagbisita sa Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands bilang bahagi ng paggunita sa anibersaryo ng arbitral ruling. Ayon sa Senador, nakita niya mismo ang katatagan ng mga residente at mangingis ng Pilipino na patuloy na namumuhay at naghahanap buhay sa kabila ng banta mula sa mga barko ng Chinese Maritime Militia sa lugar. Sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFOR, nakapaglatag rin anya ng mga salt bed sa Pag-asa Island para magkaroon ng sariling produksyon ng asin ang komunidad. Para kay Pangilinan, simbolo ito ng pagpapatuloy ng presensya at pag-angki ng mga Pilipino sa kanilang mga karagatan at likas na yaman. Samantala, sinabi naman ni Senador Bam Aquino na ang arbitral ruling ay bunga ng matatag na paninindigan at diplomasya ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Giit ni Aquino, higit pa sa usapin ng teritoryo ang West Philippine Sea dahil nakasalalay dito ang kabuhayan ng mga mangingisda, seguridad sa karagatan at kinabukasan ng bansa. Dagdag pa niya, sa bawat usapin tungkol sa West Philippine Sea, dapat lang malaig ang katotohanan, batas at pambansang interes ng Pilipinas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 36 na minuto, 34 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ugnay po ng nabalitaan natin nung nakalipas na mga araw, mga kababayan, na kiniklaim ng mga Chinese scholars na kanila raw ang Batanes. Alamin po natin mula po sa ating retired Rear Admiral Romel Jude Ong, ating pong retired Navy Admiral, ano pong palagay niya, kaugnay po nito? Ito ba ay may historical basis? Ito ba ay may legal basis, mga kababayan? Let's entertain this stupid thought. Forgive my French, mga kababayan. Pero intindihin natin, ano ba ang pinagmumulan netong pahayag na ito? Makakasama natin ngayong umagang ito, retired Rear Admiral Romel Jude Ong. Rear Admiral Ong, sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Al, at magandang umaga rin sa iyo, tagapakinig.
2: Opo, sir, maraming salamat po sa oras ninyo ngayong umagang ito. At it's nice to see you again, sir. Una po sa lahat, may basihan po ba itong sinasabi ng mga Chinese scholars na kanila raw ang Batanes? And for the sake of entertaining this thought, ano nga ba yung basehan nila? Bakit nila sinasabi na ang Batanes daw ay kanila?
6: Okay, magandang tanong yan, Al, no? So siguro I'll try buhusan na natin ng mainit na tubig yung issue. Definitely walang basehan yung ano nila, yung kanilang pronouncement. So ang pwede natin pag-usapan, ano yung nag-trigger kung bakit nila, kumbaga parang lumupad sa area yung kanilang lohiko at biglang naisip nila yung sabihin niyan, no? I think if you look back a few weeks before, ang most likely trigger nito is yung nag-start na yung usapan, yung nagkaroon ng usapan about yung delimitation ng ating exclusive economic zone with Japan. So I think ito yung likely trigger. And after nung nagkaroon ng traction yung discussion na yon, gumawa kagad ng response yung China. Nag-deploy siya ng Chinese Coast Guard doon sa specific areas na magpapanag po sana yung ating, kung nagkaroon tayo in the future ng delimitation of exclusive economic zone, pinwesto nila yung mga barko nila doon sa area na most likely doon magpapanag po yung delimitation ng ating ano, ng ating EEZ. So yun sa akin, yun yung likely trigger ng ano. Wala siyang basehan. Pero titingnan natin ano yung nag-trigger kung bakit nila naisip yon. Now, hindi naman ito bago. In fact, sa Japan naman, ang naratibo naman nila, kiniklaim naman nila yung Okinawa. Yung isla na Okinawa. So gumagawa rin sila ng naratibo doon, last year yata yun, na parang kanila raw yung Okinawa.
2: Okay. Ano kayang retired admiral, sir? Ano kayang hinihit-hit na itong mga taong ito para to have these claims? Masyadong wild ano po yung mga claims ng mga Chinese scholars na ito. It's yung boundary na siguro nito, ini-stretch na nila yung logic ng sobra. But on other pressing matters, sir, kiniklaim ng China na sila ang nagdidikta ng common fishing ground sa Baho de Masinloc. What are your thoughts on this?
6: Well, obviously, it's a ploy o isang idea nila. Pag inaccept natin, ibig sabihin, inaccept nila na sila yung may-ari ng Baho de Masinloc. Diba? Kasi kung ikaw yung may-ari ng isang real estate property, ikaw ang nagsasabi kung paano gamitin yon ng ibang tao other than yourself. So dito, inuunahan tayo, kung pumayag tayo rito sa ganitong usapan, then it's almost as if inamin na natin na sa kanila yung Baho de Masinloc. So hindi, ano to eh, parang kumbaga trap siya. Siya sa patibong na kung papasukan mo, well, argument na against atin sa ating yun.
2: Parang we'd lose yung ground dun sa ating mga discussions kasi we are claiming na tayo nga yung may-ari ng West Philippine Sea. That is our claim. But on another note po, kahapon we are celebrating. I'm not sure if that's the proper term. Siguro we are remembering yung 10th taon ng pagkapanalo natin sa arbitral ruling at nakamit nga po ng ating bansa na ang award ano kaugnay po nung pagki-claim sa West Philippine Sea. Ano po ang importansya nito sa ating mga kababayan na lagi po nating natatandaan? Ito po ay laging nagugunita ng ating mga kababayan para po as a whole nation tanggap po natin sa ating mga sarili. We are entertaining the thought na ang West Philippine Sea ay sa atin. Lalong-lalo na po ngayon, napakaraming mga detractors, even going as far as siguro sa mga matataas na posisyon ng pamahalaan, parang ang dating sa akin, sinusuko na yung ating claim dito sa West Philippine Sea. Ano pong halaga na lagi po nating nagugunitang itong arbitral ruling?
6: Okay, I think the proper word is commemorate, not celebrate. Nung Biyernes, meron ibang forum na napag-usapan din yan bahagya. Yung term na ginamit ko is we should not be admiring the problem. Kasi if we are admiring the problem, we are not solving it. So, ginukunit natin yung July 12 para i-remind yung sarili natin na hindi pa tapos yung problema. Kasi whether we accept it or not, andyan pa rin sila sa ating exclusive economic zone. Piniperwisyo pa rin nila yung ating mga mangingisda. At piniperwisyo nila yung safe na paglalayag ng ating mga mamamayan sa ating exclusive economic zone. So, it is also a way para, kasi hindi naman lahat nagre-resonate yung issue ng West Philippine Sea. Maaring sa mga taga-Palawan, o taga Sambales o taga Pangasinan, yung mga apektado talaga, they live by that problem. Kumbaga, apektado yung kanilang kabuhayan. Pero hindi naman buong parte ng Pilipinas directly affected. So in a way, we commemorate it para ihayag dun sa mga kapwa natin Pilipino na hindi indirect yung effect yung encroachment ng China dito sa ating exclusive economic zone. So, having said that, kailangan i-remind din natin sarili na hindi lang yung issue natin sa West Philippine Sea, hindi lang pagtutunggalin ng pwersa natin at pwersa nila. At the end of the day, ang tagos nito sa maasai ang tawag ko rito, energy security at saka food security. Energy, kasi hindi tayo maka-access doon sa Red Bank o sa Recto Bank. Kasi, kung tatandaan natin, yung malampaya will be lasting only up to, ang estimate nila, 2027. And that's next year. Okay? So, pag hindi natin na-resolve yan, wala tayong alternative source of energy, actually, late na nga, rotating brownout ang kinakarap natin in the future. So, sarado yung pabrika, walang trabaho tao. That's, nakita mo yung cascade effect ng energy issue doon sa jobs, tsaka employment, tsaka yung kabuhayan ng mga timamayan. Yung food security is obvious naman, Scarborough Shoal and yung sa Kalayaan Island Group is a source ng protein natin. Nanginis na yung ating mga fisher folks doon, hindi lang naman para sa kabuhayan nila, kundi para rin sa requirements ng mamamayan, yung ating probing requirements. Ang irony nito ay dahil hindi maka-access yung mga ating fisher folks dito sa karagatan natin, sa exclusive economic zone natin, nag-i-import tayo ng isda ngayon sa China. So yun yung irony ng problema eh. Na dapat kumprontohin natin sarili. So yung commemoration is kailangan parang iuntog natin sarili natin sa pader eh, na okay, hindi pa tapos yung problema. Kailangan pa natin itong bigyan ng pansin.
2: Po. At bukod po sa, well, gaya nga po nung sabi nyo, no, we have to let yung ating mga kababayan ano, na malayo yung kanilang isip na makita na yung nangyayari sa West Philippine Sea ay realidad ng ilan sa ating mga kababayan. Kabuhayan po nila yon. Pinagkukunan nila ng kinakain yon. And gaya nga po ng sabi nyo kanina, eh, well, parang sobrang ironic naman, no, na yung galing sa ating mga karagatan, yung yaman na galing sa ating mga karagatan, eh binibenta sa atin ng ibang bansa. On another note, Rear Admiral, sir, matapos ang mga pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang mga bansa, and of course, ang iba't ibang mga bansa ay nagpadala rin ang kanilang mga delegado dito sa ating pong bansa. Is this enough for a quick defense posturing? Does this strengthen the claim ng ating pong ating bansa sa West Philippine Sea? At ito ba ay mabisang deterrent yung mga ginagawa po nating ugnayan? Remember, yung sa Canada, no, we had yung mas elevated na ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Canada. And nako, nasa North America ito, no, napakalayo nito as far as US ito, but they are using the West Philippine Sea issue para po ipahayag yung kung kanino sila sumusuporta and who has the greater claim dito po sa lugar na ito. Sa palagay po ba ninyo, ito po ba yung sapat na para po mas mapalakas yung ating claim sa West Philippine Sea?
6: Hindi naman sapat, kasi pag sinabi mong sapat, parang tinultukan mo na, hanggang dyan tama, okay na yan. Ang siguro ang tamang perspektibo dyan is, ito yung simula. Simula pa lang siya. Hindi siya yung katapusan. O hindi pa siya sapat. Kasi kumbaga sa marathon, nasa starting line pa lang tayo eh. Or siguro nakaalpas tayo ng konti, pero malayong-malayo pa tayo sa finish line. So yung sa tanong mo, ang nakita ko at least tatlong aspeto na dapat nating palakasin. And number isa lang yung ugnayan natin sa ibang bansa. Of course, yung modernization ng ating armed forces at Coast Guard is kailangan yon para sa ating sariling kapabilidad. Hindi naman tayo kailangang dapat umasa sa ibang tao. Pangalawa, yung isang perspektibo lang yung ating mga mamamayan dito. Kasi ang nangyayari kasi parang divided tayo. May isang kaninang kuro-kuro. Tapos minsan, yung issue ng domestic politics natin, tumatawid doon sa problema natin sa West Philippine Sea. Parang naghalong, talilong na siya eh. Okay? Now, yung sa ugnayan, ibang bansa, importante yan. Kasi hindi naman natin kaya mag-isa talaga eh. Okay? Hindi natin kaya mag-isa. Kailangan talaga natin ang tulong ng ibang bansa. Now, yung tulong na yon, dalawang aspeto naman yon kung hihiwalayin natin. Yung obvious one is yung tinutumbok mo, yung defense component nun. Okay? Yung Canada, nakakatulong sa atin yan in terms of maritime domain awareness. So, hindi niya kailangan physically nandito. Kumbaga, meron siyang tulong na binibigay sa ating mga ahensya ng gobyerno na nakakatulong para nakikita natin kung ano nangyayari sa ating dagat. So, I think tumutulong din sa atin sila on cyber security. So, hindi naman kailangan physically present sila. Pangalawa, yung may aspetong defense, meron din aspeto ng ekonomiya. Kasi yung galaw kasi ng China, hindi naman siya purely West Philippine Sea na banggaan ng mga barko yan. Ang isang mas nakakakaba is yung pagpasok ng yung economic ano niya, economic coercion at saka yung economic dependency na nakikreate ng kanyang influence operations. So ang iniiwasan natin dito, ang gusto natin mangyari dito is if we have like-minded democracies like Canada, Australia, Japan, then we can also redesign yung ating economic relationships para hindi tayo nakadepende sa China, both for our economic needs at saka yung makatulong din sa ating kabuhayan ng ating mga kapwa Pilipino.
2: Opo. And lastly po, Rear Admiral Jude Ong, sir, gaya nga po na sinasabi natin, kinocommemorate natin kahapon ang ika-10 taon ng pagkapanalo natin sa arbitral tribunal, sa arbitral ruling. Ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan with this in mind? At ano po ang dapat nating maisip o matimo sa isip ng ating mga kababayan pagdating po dito sa usapin ng West Philippine Sea? As you've said, and as I've said kanina po, we agree on the part na minsan nagkakagulo-gulo na yung ating mga kababayan. May mga tao na sinusuportahan yung claim natin sa West Philippine Sea. Meron din na hindi sinusuportahan yung claim natin sa West Philippine Sea. Sa huling bahagi po, ano ang kahalagahan that we unite as one nation, as a one country para po mas mapalakas yung claim natin sa West Philippine Sea? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
6: Sa una, aralin natin, kung hindi natin kabisado, aralin natin yung issues involving the West Philippine Sea. Marami naman tayo mga eksperto at sa both sa akademiya at saka sa gobyerno na ini-explain niyan. Ini-explain naman sa atin yun. So bigyan natin ng puwang yung ating sarili para intindihin yung ano. Hindi naman siya ganun ka-complicated eh. Ang importante, nagkakaintindihan tayo na ang pinaglalaban natin, yung interest natin bilang Pilipino. Pangalawa at huli, malapit na po yung eleksyon natin. So ito po ay binibigyan natin opportunity para maghalal ng mga tao na sa tingin natin ay mai-push yung interest ng Pilipinas. At the same time, masolba din yung mga problema natin pang-domestic, no? na uukol sa kabuhayan ng ating mga kapwa Pilipino. Yun lang po.
2: Yun, with that, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito muli. At isang magandang umaga po, ating Rear Admiral Romel Jude Ong, ang ating retired Navy Admiral. Sir, mabuhay po kayo at maraming salamat po.
6: Salamat din, Al. Thank you.
2: Thank you very much po at magandang umaga. Ang nakapanayan po natin, retired Rear Admiral Romel Jude Ong.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Pong mahalagang paalala mula po sa ating retired Rear Admiral Romel Jude Ong. O nga naman, mga kababayan, lalong-lalo na po sa panahon na yung mga claims ng ating mga kapitbahay, particularly these Chinese scholars, ano po? Masyado nang far-fetched eh. Diba? Wala namang maniniwala na ito. Wala namang makikinig dito. Still, mga kababayan, lagi po nating tatandaan na ito pong laban para sa West Philippine Sea. Hindi po yan para kung sinong Poncio Pilato para makinabang dyan. Kung hindi, ang atin pong buong bansa, ang atin pong mga anak, magiging ating mga apo, kung sakaling mapakikinabangan natin ang likas na yaman na yan. Bantala, ihabol natin ang ulat na ito mula kay kinakapatid na AJ Ignacio Inner Departure Lane ng NAIA Terminal 3, pansamantalang isasara simula July 15 para sa paglalagay ng canopy o bubong ayon sa NNIC. Ang ulat niya na mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Alam mo, kinakapatid na yan, medyo magkakaroon lang ng konting mga pagbabago sa NAIA Terminal 3 dahil pansamantala lang muna isasara, no? Abiso sa ating mga airline passengers ang departure area ng NAIA simula July 15. Ayon nga sa NAIA, ito ay upang bigyan ang gagawing canopy o silungan para sa mga paserong ibababa at papasok ng terminal. Sakaling sumikip ang daloy ng trapiko, kinakapatid na yan ay bubuksan naman ang arrival bay 1 at 8 para mag-drop off at gamitin ang kanilang mga elevator para makarating sa mga check-in counter. Magtatagal, kinakapatid na yan, ang temporary lane closure hanggang August 14 na mag-uumpisa ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kinakapatid na yan, mula rin dito sa NNIC para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: At sa pamamagitan ng ulat niya ni kinakapatid na AJ Ignacio, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Mga kababayan, marami salamat po sa ating mga nakapanayam ngayong umagang ito. Attorney Carlo Ibañez, ang ating rockstar lawyer, at sa ating pong retired Rear Admiral Romel Judong, ang ating pong retired Navy Admiral. Marami salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Madam Jo Marie Refarial, Boss Arnel Villamor, at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa aking mga nakasama sa production team, Ms. Tess Ramirez, Christopher Tirambulo, at Ms. Glorife Bagon. Tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin yan ng ating PBS News Division mula kay Ms. Zef Bosongan. Tabayanan po ang susunod na palatuntunan, Leslie Bocobo Live, ako po ang inyong makakasama. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Monday, everyone.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Higit 48,000 family food packs na ihatid na sa mga apektado ng bagyong Inday at Habagat. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Tuloy-tuloy ang distribusyon ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa siyam na rehiyon na apektado ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Sa pinakahuling tala ng DSWD, abot na sa 48,641 family food packs ang naipaabot sa mga residente, partikular sa mga pansamantalang lumikas dahil sa kalamidad. Bukod dito ay nasa 1,300 ready-to-eat food boxes na rin at halos 4,000 non-food items ang naipamahagi ng ahensya. Pinakamarami ang naidispatch sa Soxogen na umabot sa higit 27,000 food packs. Bahagi ito ng augmentation request ng mga LGU na nakalaan para sa mga pamilyang apektuhan ng bagyo at ng habagat. Patuloy naman ang pakikipag-ugnaya ng DSWD sa mga LGU para matiyak na walang maaantalang tulong sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang nagpapatuloy na rehabilitasyon ng Navotas Fish Port Complex. Siyang pang regional fishing port sa bansa, kasabay ding suma sa ilalim sa rehabilitasyon. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: At sa gawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Navotas Fish Port Complex na isa sa mga pangunahing bagsakan at sentro ng bentahan ng isda sa bansa. Ayon sa Pangulo, personal siya nagsagawa ng pagsusuri sa nagpapatuloy na rehabilitasyon ng mga pasilidad nito upang matiyak na nakasasabay ang imprasaktura sa lumalaking pangangailangan ng sektor ng pangingisda. Kaugnayan ito, sinabi naman ng Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Glenn Pakapala na ongoing din ang rehabilitasyon sa halos siyam na regional fishing port sa Pilipinas. Kapag naayosan ang fishing port sa Navotas, magkakaroon ito ng domino effect sa regional, provincial hanggang municipal level. Kaugnayan ito ay nagpaabot naman ng pasasalamat ang ilan nating mga kababayang nakakabenepisyo na ng ginagawang rehabilitasyon ng Navotas Fish Port. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
4: Yung Navotas Fish Port ay naglalarawan ng estado ng mga fishing port sa buong bansa. Pag naayos natin to, susunod na lahat yan.
5: Napakahalaga nitong i-improve itong facility.
6: Pinalawak niya po itong Navotas Fish Port namin. Pinaganda niya. Mr. President, maraming salamat po.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Sherwin Gatchalian inanyayahan ang publiko na basahin at suriin ang mga impeachment records na naka-upload sa Senate website. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Dog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global.
7: Isa pa pagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, si Ms. Susan Aison. Sa Wirecast, si JP. Ang ating pong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay maaari po niyong subaybayan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyong mga Facebook browser. i-type lamang Radio Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, i-type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters, sa tulong naman po yan ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphone. Ayan. So, kamusta na po kayo? Simula na naman po ito ng limang araw natin pagsasama sa Himpapawid. Maghahatid pa rin kami ng mga balita, impormasyon, mga panayam at mga kaganapan dito sa inyong inang bayan para maihatid namin sa inyong mga overseas Filipino workers, maging sa ating mga Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Gayun na rin para makapaghatid po ng mga mahalagang kaganapan at balita dito sa loob ng ating inang bayan. Alright, ako muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Kamusta na po yung mga nakaranas ng mga matitinding pag-ulan sanhi ng habagat na dulot ng bagyong Inday. Bagyong Inday. So, I hope yung pong ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Mindanao, nakararating po sa inyo ang mga dapat na tulong o assistance ng mga local government units, ng provincial government po ninyo, maging ng national government agencies. Ano? Dito rin sa Visayas at syempre dito sa may bahagi ng Eastern na Visayas at yung Mimaropa, maging dito sa Mindanao, Zamboanga, dito sa may Cotabato, ano po, iba't ibang maraming lugar po ang nadali ng mga matitinding pag-ulan na naging sanhi ng pagbayo, iba po landslide. At may mga naitala na pong namatay, nasawi sanhi ng habagat na ito dahil nga po sa habagat dulot ng bagyong Inday, marami po landslide. Yung iba talagang dahil sa matinding current ng baha. Ano, kamusta rin yung ating mga kababayan dyan sa may bahagi ng Batanes? How are you dyan sa Batanes, ha? O remember, ha, Pilipinas pa rin kayo, hindi po kayo China, ha? Yung mga taga-Batanes. Pinaninindigan po ng ating pamahalaan yan. Yung Batanes is part and parcel, as always, part of history. At ngayon at magpakailanman, parte ng Batanes, parte ng Pilipinas, ang Batanes. Maski po ang mga taga-Batanes, pinaninindigan nila na ang Batanes ay Pilipinas, hindi po yan China. Pero niliwanag naman po ng Chinese government, naglabas na ng pahayag ang Chinese government na sinasabi, yan ay hindi official stand ng Chinese government. Yan po ay dahil lamang sa pahayag ng kanilang mga academic scholars. Ano? So hindi po yan ang official stand ng Chinese government. Pero sabi nga ng mga eksperto natin, hindi, maski nasabihin natin hindi yan ang official stand ng Chinese government at yan ay pahayag lamang ng kanilang mga economic scholars, hindi dapat natin pabayaan na mamayani yung ganyang naratibo mula sa kanilang mga academic scholars. Dapat yan sinushoot down kaagad, no? Kasi baka mamaya gawan pa ng, pag hindi nyo kinontra at pinabayaan yung ganyan ang laging sinasabi ng mga academic scholars ng China, baka gumawa ng iba pang paraan ng Chinese government. Maniwala nga na bahagi nga ng China, ang bahagi nga ng ang Batanes nga ay China. Pero maliwanag po yan, hindi po teritoryo ng China ang Batanes. Pilipinas po yan. Period. Okay. Sige, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa. Bahagi rin ng ating programa ngayong araw na ito, tayo yung magdiriwang sapagkat itatayo na po sa Cambodia ang ika-43 Migrant Workers Office o MWO. Ano po, sa July 14, magsisimula na po yan. Diyan po sa may Phnom Penh sa Cambodia. Okay? So makikipag-ugnayan po tayo sa ating Philippine Embassy sa Cambodia, maging sa ating Department of Migrant Workers sa pangunan ni Secretary Hans Leo Kakdak. Para po dito sa very momentous occasion na ito, para sa ika-43 Migrant Workers Office na dyan po sa Phnom Penh sa Cambodia. And speaking of our embassy, kasama na po natin ngayon ang ating Philippine Ambassador to Cambodia, Her Excellency Plerida Ann Camille P. Mayo. Magandang umaga po, Your Excellency Mayo. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
8: Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Kamusta po kayo dyan? Sana po ay safe naman po lahat doon sa, you know, naging weather disturbance natin.
7: Apo, well, in general, medyo na, nakalpas na naman po ang bayan natin dito sa matinding bagyong Inday na nagdulot ng matinding pagbaha, dulot ng habagat, pero may mga naitala na po tayong mga, I think, 17 to 18 deaths sa hinang habagat, landslide at pagbaha. Pero ang tutok namin ngayon for today, dahil mahalaga po ito, mahalaga rin po ito, Your Excellency, sapagkat sa July 14, magbubukas na ang ika-43 migrant workers office sa Phnom Penh sa Cambodia. So, how important is this for our embassy, lalo na sa ating mga Filipinos living and working in Cambodia, Ambassador Mayo?
8: Po, ito po ang pinaka-aantay po ng ating community dito na patuloy po ang paglaki. Alam niyo po, noong 2024, ang bilang, no, ayon sa official na datos, ang bilang ng mga Pilipino dito ay nasa 10,000 po, no?
7: Mm-hmm.
8: And in a span of one year lang po, noong 2025, ang pinakahuling datos po, pumalo na tayo ng 13,000 po, 13,000 mahigit na po ang mga na manggagawang Pilipino dito sa Cambodia. So, ang pagbubukas po ng MWO ay ang daan na maging diretso po, tuwiran ang paghahanda ng serbisyo sa kanilang pangangailangan. So, nandyan po yung ating mga kontrata, ang pag sisigurado po. I mean, lalo na po for our part. Alam nyo po, nag-uusap tayo from years past, no, the past couple of years, na nagkaroon tayo ng mga issue tungkol sa surrogacy, ang issue tungkol sa mga na recruit sa scam compounds, no po, scam operations. So ito po yung ating magiging front line, no, as it were, na magsisiguro na hindi maging biktima ng illegal recruitment or ng human trafficking ang mga bagong papasok dito. At doon naman po sa nandito na maisiguro na tama ang mga terms of their employment po, no? So that is the service, the basic and essential services that we are expecting MWO to provide.
7: All right. Well, alam ko po, kasama rin natin na Your Excellency ang Labor Attaché MWO ng Phnom Penh, si Melvin Caseda. Nasa linya rin po natin siya. Magandang morning po, Labor Attaché Caseda.
9: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng ating tagapakinig ng ating programa ngayon, sir. Magandang umaga po sa inyo.
7: Alright. Labor Attaché Caseda, batay sa nabanggit ni Ambassador Mayo, so mahalaga yung pagtatayo ng ika-43 MW office diyan sa Phnom Penh. So sa kasalukuyan po ba, Labor Attaché Caseda, ano yung pinaka main problems na kinakaharap ng ating mga Filipinos living and working diyan sa Cambodia na ma-address kagad nitong MW office, itong 43rd MW office?
9: Okay. Tama po. Sa ngayon po, ito pong ating pagtatayo ng labor office o yung migrant workers office natin sa Cambodia, dito sa Phnom Penh. Ito po naman ay nakabase din sa ating Republic Act 11641 o yung tinatawag natin TMW Act, na nag-aatas din po ang kagawaran na palawakin pa ang presensya ng ating mga servisyo sa mga OFW, lalo na yung mga nasa distressful situation na nangangailangan po ng agarang welfare o kalinga. So katulad po ng inyo na itanong, ilan po sa ating mga kababayan dito ay na-involve o na naging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. So binarapat po ng ating buting Pangulo at ang ating pong DMW Secretary na buksan na po ang MWO Phnom Penh upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. So, ilan po sa mga serbisyo na makukuha nila? Of course, yung pong pag-aayos ng kanilang mga salary scales, yung pong iba, lalo na po yung mga involved dito sa human trafficking, kalimitan po dito ay nagkautang-utang pa doon sa mga recruiter nila dahil nga po wala silang mga dokumento at kalimitan iniipit ang kanilang mga pasaporte. So isa rin po sa ating tutugunan dito yung kanilang mga repatriation. So yung pong mga nabiktima ng mga scam hubs dito ay tutulungan natin, especially doon po sa ating tinatawag na action fund. Ilan po sa repatriation, pati po yung reintegration nila sa pagbabalik nila sa Pilipinas at hanggang sa pag-uwi nila ay nakaagapay lang po, hindi lang po ang DMW, pati po ang OWA pagdating po sa mga regional offices natin. So meron po tayong assistance na ibinibigay sa ating mga OFW.
7: Alright. So kasi tulad din nabanggit din ni Ambassador Mayo kanina, yung mga instances na talagang nalagay sa alanganin yung ating mga Filipinos living and working there, tulad ng yung issue ng surrogacy, yung mga nabibiktima ng human trafficking, dinadala sa mga scam hubs, and of course yung nag-intention sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia, kinakailangan pa tumawid ng border yung ilan nating mga kababayan. So itong mga ito, itong mga isyong to at iba pang mga issue na maaaring kaharapin pa ng ating mga OFWs o Filipinos living and working in Cambodia, eh kagyat ng matutugunan sa pamamagitan nitong 43rd MWO sa Phnom Penh.
8: Tama po yan. If I may add, no, itagdag ko po ang I think yung matagal na nating katanungan, no, na maaring tugunin nila, but ay yung issue ng direct hire.
7: Okay, yun.
8: No? Okay. At alam natin na of course, kailangan ipasatupad ang polisiya tungkol sa direct hire na naglalayon lang naman na maproteksyonan ang mga lahat ng manggagawa po dito na maisiguro na tama ang kanilang sweldo, na meron silang benepisyo at may mananagot, no? Kung may mangyari po sa kanila ay may mananagot. Kung hindi man yung employer, edi yung recruiter po. At kung meron sakasakaling hindi pagkakaunawaan o hindi pagpapasatupad ng kanilang kontrata, nandito po ang MWO para sila ay matulungan.
7: Mm-hmm. Alright. So, ibig sabihin po, Ambassador Mayo and Labor Attaché Caseda, kapag nagtayo na po yung MWO dyan on July 14, kabilang ba sa mga services na maihahatid dito ay yung pag-provide ng shelter sa ating mga OFWs or Filipinos living and working abroad who are in distress?
9: Oh, tama po yun. Isa po sa tutugunan ng MWO Phnom Penh ay yung pagbibigay sa kanila ng matutuluyan, especially itong mga distress workers natin. So sa ngayon po, meron po tayong 40 na ina-assist sa ating shelter. Ito po ay binibigyan sila ng maayos na tulugan, pahingahan, at pinoprovide po sila ng mga pangangailangan nila sa araw-araw, katulad ng pagkain, mga toiletries. So isa po ito sa papalawakin pa natin. Sinisiguro po natin na merong matatakbuhan ng ating mga kababayan sa oras na kanilang pangangailangan.
7: So hindi na sila kinakailangang tumawid pa. Tulad ng nangyari, I'm just trying to give an example dito, ano po, Ambassador Mayo, Labor Attaché Caseda, na noong nagkaroon ng tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia, marami tayo mga kababayan na they have to cross the border to get to Thailand to seek shelter. Ito bang mga ganito, maa-address na ito, mawawala na ito, pwede na silang dumiretso sa ating MWO Phnom Penh at sa ating Philippine Embassy sa Cambodia?
8: Alam niyo po, dito sa on this side of the border, no, sa Cambodia, yung mga nagsara na mga casino, mga scam shelters po, nalikas naman po sila ng kanilang mga opisina sa ibang probinsya. At yung iba naman po ay natulungan. In fact po, meron tayong system po of assistance, ATN assistance, yeah, to nationals natin. Sa bawat probinsya po, may itinalaga tayong warden sa tulong ng ating Office of Defense and Armed Forces Attaché. So may network po tayo ng mga Filipino community leaders na ayun yung first responder hanggang makarating sila sa Phnom Penh. So maayos po yung ating network at sistema ng pag-serve po ng mga distressed Filipinos.
7: Mm. So kamusta naman po ang coordination sa ngayon ng Department of Migrant Workers sa Philippine Embassy natin for the July 14 opening ng MWO natin sa Phnom Penh?
8: Naku po, alam niyo po, napakalaking pasasalamat namin sa Department of Migrant Workers na sila ay magmula pa nung December, no? Kahit hindi pa po bukas ang MWO, narito na po sila, meron silang pinadala na rapid response team na tugunan po yung daan-daan nga po na nasalo ng pasuguan ng mga distressed Filipinos. At hindi po natigil, hindi po nahinto ang araw-araw na tulong na pinapaabot nila sa ating mga kababayan. Nasangkot nga po sa alanganin ng mga trabaho. So, pagdating po yung sa pinag-uusapan natin na pagbubukas na ng MWO, ito po ay pagsasatupad sa pangako po ng ating presidente, President Bongbong Marcos, na mabuksan na nga pong MWO. It's a dream come true for us here in Cambodia, and we are very excited po to welcome Sek Kakdak tonight po, padating na ang ating butihing kalihim. At bukas natin po bubuksan in the presence of Filipino community leaders po natin. So it will be a happy day, masayang araw po bukas nitong MWO.
7: Pero matanong ko lang po si Labor Attaché Caseda. Labor Attaché Caseda, so sa July 14 ang pagbubukas ng MWO natin diyan sa Cambodia. So mga ilang matanong ko lang, just curious lang ako. Ilang staff ang meron ng MWO Phnom Penh? At naka-house din ba kayo the same with the sa compound ng Philippine Embassy natin sa Cambodia, o separate ang ang housing, ang opisina ng MWO?
9: Okay. Sa ngayon po kasi magbubukas ang Phnom Penh, headed by a labor attaché. Magkakameron din po tayo ng social welfare attaché. May mga administrative staff din po na sasama sa atin upang pangalagaan ng ating shelter. At nakikipag-unayan na din po ang ating opisina, ang ating MWO, para naman po i-address naman po yung well, palakasin pa ang ating mga welfare assistants sa pamamagitan po ng pagdagdag ng additional manpower from OWA naman po. So nakikipag-ugnayan po ang DMW sa OWA sa posibilidad na magtalaga din ng mga welfare officer ang OWA. At ganoon din po, sabi ko nga po, magandang opportunity ito ng pagbubukas sa 14. At upang ang ating po mga OFW community naman dito ay mabigyan ng tamang information mga Pilipino na naririto, na bukod sa mga community na very very active dito ay nandito na ang MWO upang sila ay gabayan, alalayan, bigyan ng tamang impormasyon, lalo na po doon sa mga alok na alam natin mapanlin lang. So ito po yung mga tutugunan na hopefully umpisa pa lang po ito. Nangako naman po ang ating DMW secretary na full support siya dito sa pagbubukas ng ating MWO Phnom Penh.
7: So okay, it's going to be a very very important day sa July 14 for both the Philippine Embassy in Cambodia at sa DMW. Pero as early as now po, Ambassador Labor Attaché Caseda, may mga established na ba na mga communication lines, ways, itong ating mga kababayan dyan sa Phnom Penh o sa Cambodia to get in touch with the MWO?
8: Opo. Sa ngayon po, ang ating system na habang before today, meron po naman tayo mga hotlines na po. So, 24/7 hotlines kung saan mapaabot kung may emergency po, kung may mga emergency ang ating mga kababayan. Ngayon, I'm sure meron din magkakaroon ng hotline ang ating MWO. Ayan naman po ay ating SOP, no? Mm-hmm. At ang kung maaari ko pong idagdag lang no dun sa ating pinag-uusapan yung kanilang ano, and this is just halimbawa, mahalagang halimbawa po ng paano tayo nagbabantay sarado sa ano, sa issue ng human trafficking at illegal recruitment. Kami po ay talagang magiginhawaan dahil mas matututukan po yung due diligence, no po, yung background check ng mga kontrata. Dahil po, if I may share, yung mga ibang kontrata na dumadating po sa amin, syempre po, dahil sa dami ng kaso ng human trafficking na hinahawakan natin, sinisiguro natin na hindi sila ma-traffic muli. Kasi po, meron tayong mga kontrata na binibigay sa atin na hindi natin talaga ma-approve dahil po pag kami ay nag-check

0: Labor Attaché Caseda, I'm giving you the floor to invite our listeners, especially yung ating mga kababayan sa Cambodia, na who will actually really benefit from this, itong pagbubukas ng 43rd MWO office sa Phnom Penh, together of course with our Philippine Embassy sa Cambodia, para malaman po nila na narito na ang additional na tulong, assistance from the MWO, kasama ang ating Philippine Embassy para po sa kanilang kapakanan. Go ahead po, Ambassador Mayo and Labor Attaché Caseda.
1: Opo. Ini-invite po namin lahat ng ating mga OFWs, lahat ng ating mga OFW community leaders sa atin pong nalalapit na pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House No. 12, Street 41, Sangkaton Lembasaak, Kan Champar, pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House No. 12, Street 41, Sangkaton Lembasaak, Kan Champar, pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House No. 12, Street 41, at siguraduhin na inyong mga employer ay lehitimo, maayos ang mga dokumento, at mabigyan po kayo ng karapatang naaayon sa inyong kontrata, kung maipatupad lahat ng nakasaad sa kontrata, at mabigyan kayo ng maayos na trabaho at mailapit pa lalo ang serbisyo pagdating naman sa mga welfare o legal assistance. Makakaasa po kayo na ang MWO Phnom Penh ay tutugon sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Cambodia.
0: Ambassador Mayo?
2: Pagalang akin naman po, aming dubos na pinapasalamatan ang ating DMW na sa pangunguna po, sa pamumuno ni Secretary Kakla, sa kanilang pakikipagtulungan upang mabuksan na nga po ang MWO na matagal na pong inaabangan ng ating mga kababayan. At sinisiguro po namin kami sa embahada, kasi ito na po ang tinatawag na one country team na po, na attached service ang ating MWO, na magiging very close ang aming pakikipagtulungan, magiging malakas po ang aming pakikipagtulungan at pag-coordinate po ng ating mga systems, ng ating mga proseso, nung mailatag po at maserbisyohan ng maigi lahat po ng ating kababayan dito sa Cambodia.
0: With that, Your Excellency Plerida Ann Kabil P. Mayo, ang ating Philippine Ambassador to Cambodia, and si Ginoong of course sa ating Labor Attaché, ano po, ang ating pong Labor Attaché ng MWO, Ginoong Melvin Caseda, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin, and we wish you all the best, and sa pagbubukas ng 43rd MWO office dyan po sa Phnom Penh, Cambodia. Thank you very much po, Ambassador Mayo and the Labor Attaché Caseda. Salamat po.
2: Salamat po. Magandang umaga sa lahat.
0: Thank you very much. Okay. All right. Good news yan, ha. Good news para sa ating mga kababayang Filipinos living and working in Cambodia, sapagkat sa July 14 magbubukas na. Magsisimula na ang operation ng Migrant Workers Office dyan po sa Phnom Penh. Katuwang, of course, ang ating Philippine Embassy sa Cambodia. So, maraming matutugunan na mga issue suliranin itong ating MWO Office, katuwang ang ating Philippine Embassy sa Cambodia, para sa proteksyon, kapakanan ng ating mga OFWs. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa Cambodia. Pero mag-ingat kayo, sapagkat sabi nga ni Ambassador Mayo at ni Labor Attaché Caseda, may mga nabibiktima po kasi ng human trafficking. At maraming mga kaso ng human trafficking ang napupunta sa Cambodia. Okay? At yung dinadala sa mga scam hub, yung iba, yung may issue nga, di ba, ng surrogacy, yung mga kababayan nating Pilipina na nabibiktima ng human trafficking, tapos ginagawang surrogate mother, di ba? Yung iba, yung namang latest na nangyari, na yung tension sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand, nag-crossover pa ng boundary

0: yung ating mga kababayan na naapektuhan nung tension na yon, border tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia, nag-crossover pa sila para makapunta lang sa Thailand para maasikaso o mabigyan ng seguridad. Dahil wala ngang MWO office noon sa Phnom Penh. Pero ngayon, meron na po. Sa July 14, magkakaroon na ng MWO office sa Phnom Penh. At yan ang isa sa mga marami, isa lang yan sa maraming tutugunan na mga suliranin problema na maaring kaharapin ng ating mga OFWs sa Cambodia. So, we wish congratulations sa Philippine Embassy natin sa Cambodia and of course, sa ating DMW at sa ating labor attache sa Phnom Penh. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw kanina.
3: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala, lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market, ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha.
0: Subaybay sa programang Global na tayo, dito pa rin sa Himpilang Radyo, Pilipinas World Service, at ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Okay, kami po ay inyo na susubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of, yung shortwave facilities ng Voice of America. Kasama pa rin natin sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, together with Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, si Ms. Susan Aison, and of course, sa wirecast, si JP. Ayan. So kanina nakapanayan po natin ang ating Philippine Embassy sa Cambodia sa panguna po ng ating Philippine Ambassador Her Excellency Florida Ann Camille P. Mayo together with our Labor Attaché MWO sa Phnom Penh, Ginoong Melvin Caseda. And of course, bago tayo dumako sa iba pang panayam ngayong umagang ito, tanggapin muna natin ang balita mula kay J. Mark Dagala, resulta ng investigasyon hinggil sa pagkamatay ng isang estudyante na sumalang sa deworming activity sa Cavite, inilabas na ng DepEd. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
10: Manong Ray, lumalabas sa initial na findings na infection na nagresulta sa septic shock ang ikinasawi ng grade 4 student na sumalang sa deworming activities sa isang paaralan sa Cavite. Ito'y ayon mismo sa pahayag ng Department of Education. Sa kanilang pahayag, kanilang sinabi na Hulyo a 2 nang gawin ang deworming activity ng may koordinasyon naman sa City Health Office. Matapos ang deworming activity, may ilang mga estudyante na sumama umano pakiramdam kasama ang biktima na naospital at nakaranas ng pagsusuka at nasawi noong Hulyo a 3. Sa ngayon ay gumugulong na ang investigasyon sa kung ano ang nangyaring pagkakamali sa deworming activity. Nagsasagawa na rin ng review ang DepEd sa kanilang health and safety protocols para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Nagbigay rin sila ng emotional, psychological at logistical support sa pamilya ng biktima. Una rito ay kinumpirma ng DepEd Cavite ang pagkasawi nga ng grade 4 student sa Hugo Perez Elementary School Annex na sumailalim nga sa deworming activity noong isang linggo.
0: J-Mark?
10: Yes, Manager.
0: So, ang resulta, ano ito, septic shock daw ang resulta kung kinasawi nung infection, estudyante?
10: Infection na nagresulta sa septic shock. Yun ang sinasabing dahilan sa ni na pagkasawi itong grade 4 student ka na sumailalim sa deworming activity diyan sa Hugo Perez Elementary School Annex.
0: Eh, hindi ba dapat nagkakaroon muna ng medical evaluation yung mga bata kung kakayanin ba nila o may current na sakit itong mga estudyante na baka makaapekto kapag nagkumuha sila ng anumang vaccine ba yan o deworming ba yan. Mm-hmm. Eh, siyempre, isa lang yan pero ang dami ng mga estudyante dyan. Kamusta yung ibang estudyante?
10: Mm-hmm. Dapat, tama yan Manong Ray. Eh, dapat, yun ang isa sa mga naging talakayan nung nakipag-ugnayan ng eskwelahan doon sa kanilang City Health Office. Dahil yung supply nung pang-purga ay magagaling doon sa City Health Office ng doon sa Cavite City, Manong Ray.
0: Mm-hmm. Oo. Eh kasi ano yan, malaking usapin yan, baka mauwi sa pwedeng mauwi sa kapabayaan yan. Yan nangyaring yan sapagkat itong mga batang ito umaasa lang naman sa ganyang klase ng serbisyo, dapat yung mga medical teams o sino man yung mga namumuno diyan nakasiguro na safe yung mga bata.
10: Mm-hmm. Tama yan Manong Ray. At isa pa ay yung kailangan nga yung medical evaluation, no?
0: Oo.
10: Dahil yung hindi lahat ng bata, sabi nga, ikakayanin yung tapang ng bakuna o kung ano man ang kanilang itetake, ano, kanilang kukunin. Pero sa ngayon, ang sinabi lang ng DepEd ay gumugulong ang investigasyon at tinitingnan kung may nangyari bang pagkakamali o kapabayaan dito sa nangyaring aktibidad. Baka ang isa sa mga tinitingnan dito, Manong Ray, yung mishandling ng mga deworming, mga pamurga na pinamahagi ito sa mga bata.
0: Okay. Kasi deworming yan, no? Di ba? Yung pagtanggal mo ng mga tabi-tabi sa mga kumakain ng umagang ito, yung mga bulatis sa tiyan ng mga bata, di ba?
10: Tama.
0: Eh, dapat pala, dapat ang ginawa nila dyan, pati sa matatanda, nagbigay sila ng deworming, lalo na doon sa mga involved sa flood control project.
10: Ayan. Oo. Talagang maraming bulate yan.
0: Maraming bulate yan. Hindi lang bulate, sawa na yan yung nandoon. Baka hindi. Baka hindi kayanin ng deworming.
10: Hindi kayanin ng deworming yan. Baka kailangan muriatic acid na. Dahil alam mo, yan din ang frustration ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nambulsa doon sa flood control projects na yan.
0: Eh, lalo na ngayon. Bumabaha na naman.
10: Kaya nga.
0: Diba? Parang trauma yan. Bumabalik na naman yung masamang alaala
10: Tama.
0: Sa isip at diwa ng ating mga kababayan. Hindi kami magkakaganito kung hindi nyo winaldas ang pera sa flood control project.
10: Tama. At sa tuwing umuulan, ito ang resibo ng pawalang yahang ginawa ng mga tiwali na yan.
0: Yan, okay.
10: Oo.
0: Ang tabayanan po ninyo, magkakaroon ng problema si J-Mark tsaka si AJ Ignacio dito.
10: one day engagement.
0: One day engagement. One day engagement. Sige. Anyway, pero hindi, nakikiramay tayo dun sa pamilya ng estudyante.
10: Tama, na nasawi dyan. Biruin mo. Hindi yan, hindi biro-biro yan. Oo, buhay,
0: sakit yan. Sakit yan. Dinala mo yung anak mo, pumayag. Ang nga pala, may waiver ba yung mga bata? Yung isa mga magulang.
10: Oo, yun nga ang isa sa mga titingnan din yan.
0: Oo.
10: Kasi kapag ganyan, dapat nasa tamang proseso rin ang pag, ano yan.
0: Okay.
10: Diba? Ang pag, undertake ng mga ganyang klase aktividad.
0: So, napakasakit yan para sa isang magulang. Pumayag ka na dumaan sa ganyang proseso, deworming, o sabi mo na vaccination, ang inaasahan mo, mapapangalagaan mo yung anak mo sa sakit. Mm-hmm. Eh tapos ganyan ang mangyayari. Napakasakit yan para sa isang magulang. Napakasakit.
10: At isa pa, Manong Ray, ang nakalulungkot nga niyan, pwedeng magbunga na yung pangamba naman dun sa yung takot man ng mga magulang sa mga bakuna. Lalo na, magbabalik yung multo na din baksya.
0: Yun! Oo. Yan na naman.
10: Kapag ganyan, may nangyayaring ganyan. Ibig sabihin, yung tiwala, nawawala.
0: Totoo.
10: Dahil sa mga ganyang insidente.
0: Hindi ba kaya nga bumagsak yung rate ng vaccination dahil sa dengbaksya? Oo. Oh.
10: Tama. Eh ngayon meron na naman ganitong kaso kaya dapat magtulungan at masinsin na mag-usap itong sina Secretary Ted Herbosa at si Secretary Sunny Angara.
0: Mm-hmm.
10: Paano nila mare-resolve at maaayos itong ganitong klase ng mga aktibidad.
0: Alright. Okay, thank you very much, J-Mark, sa report. Thank you so much.
10: Maraming salamat, Manong Ray. Balik sa'yo.
0: Alright, si Mr. si J-Mark Dagala nagre-report tungkol dito sa naging resulta ng investigasyon sa pagkamatay ng isang estudyante na sumalang sa deworming activity sa Cavite. Nilabas na ng DepEd. So, para lumalabas, septic shock. Septic shock ang naging dahilan. So, napakasakit po niyan para sa isang magulang. Di ba? Kahit kaninong magulang na pumayag na magpa-deworm yung anak. O sabihin natin, hindi lang deworming, magpa-vaccinate yung anak. Ano po, yung mga anti-flu, anti-influenza, anumang vaccine na binibigay. Eh, syempre, ang nasa isip mo, pambayag ako kasi para sa protection ng anak ko to. Di ba? Para hindi siya magkasakit. Para lumakas ang katawan niya. Mamaya-maya, ganito ang mangyayari sa bata. So, kaya ko na itanong kagad, wala bang prior medical evaluation sa mga bata bago nagsagawa ng deworming para malaman kung may sakit ba yung meron bang iniindang sakit yung bata, meron bang mahina ba yung kanyang katawan para tanggapin anuman lang deworming man yan o vaccination man yan bago i-administer kung ano man ang ipapasok mo sa katawan ng bata, hindi lang ng bata kundi ng kahit na sinong individual. 'Di ba? So dapat may ganun eh. I hope merong ganung prosesong ginawa. Dahil kung wala 'yon, baka merong may issue ng pananagutan. I hope dumaan sa may prosesong ganun. Dahil kung wala, ulitin ko, maaring may pananagutan diyan. Yung mga nag-administer. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas.
3: Huwag kayong sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. We've been trying to contact Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ano, hinggil nga po dito sa pagbubukas ng ika-43 MW office. MW office dyan po sa may Phnom Penh sa Cambodia. All right, and we were told na pwede siyang tawagan. I think na nag-confirm sa akin kagabi na pwede siyang tawagan. I hope si Secretary Kakdak yung kausap ko kagabi. Pero we've been trying to contact Secretary Kakdak para po particular dito sa issue na ito. Dito sa magandang kaganapan na ito, ano, para sa ika-43 MW office dyan po sa Phnom Penh, Cambodia. And besides that, gusto sana natin makuha ang kanyang reaction sapagkat lumabas na yung recommendation ng ombudsman tungkol dito kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ang rekomendasyon po ng ombudsman kay dating former OWA Administrator Arnel Ignacio mapailan ng usurpation of official function. Dahil dito sa bilyong pisong halaga na pagbili, yung tinatawag na land deal, ano po, I think 1.4 or 1.7 billion ang pesos na halaga na land deal, okay, na ayon po sa ikang reklamo hindi dumaan sa tamang proseso o hindi dumaan sa OWA Board of Trustees at nag-release ng pera. Pero gustong i-appeal yan parang gusto mag-file ng motion for reconsideration ang DMW sa pangunan ni Secretary Hans Leo Kakdak na although tutup din nila yung rekomendasyon ng ombudsman kinakailangan mo nang makapag-file sila ng motion for reconsideration dahil hindi nakita ayon sa DMW. Kaya we're trying also to get Secretary Hans Leo Kakdak dito sa isyung ito. Hindi ba nakita ng ombudsman yung angulo na graft and corruption, malversation, and leading to plunder dahil bilyong pisong halaga po ito ang pinag-uusapan natin dito. Gusto nilang ma-file ng motion for reconsideration na makita, masilip ulit ng ombudsman yung angulo ng graft and corruption, malversation and plunder dahil nga po isang bilyong piso, mahigit ang land deal na ito na kinasangkutan former OWA Administrator Arnel Ignacio. Pero merong, hindi naman sinasabi ng ombudsman na walang kasalanan o walang sala o walang nakitang sala kay former OWA Administrator Arnel Ignacio. Meron pagdating sa usurpation ng kanyang office, no? So may usurpation. So yan parang meron din pong katapat na kaso, may katapat na criminal case yan. Pero ang mas nakikita ng DMW, that's why we have to talk to Secretary Hans Leo Kakdak about this to confirm this kung talaga bang ipupush nila ito. At kung ipupush nila ito, what will happen, di ba? What do they expect to happen kapag ipupush nila ito? Nakikita nilang ipupush pa rin nila itong plunder case graft and corruption, malversation and plunder case laban kay former OWA Administrator Arden Ignacio, yung bang rekomendasyon ng ombudsman na usurpation, ano po? Yung bang rekomendasyon ng ombudsman na usurpation of legal office, ang kanyang office, official usurpation of official function laban kay former OWA Administrator Ignacio ay hindi pa sapat para sa DMW. At kung hindi pa sapat yan, talaga ipupush nila yung graft and corruption and plunder case laban kay Administrator Ignacio, former Administrator Ignacio. So, in as much as we would also want to get in touch with ano any with former Administrator Arnel Ignacio para makuha rin naman ang kanyang reaction tungkol dito. So, antabayan na natin yan. Yung mga kaganapan na yan. Ano po? Kung anong mangyayari dyan sa kasong yan ni former OWA Administrator Arnel Ignacio. Okay? So, we're still trying to get in touch with the Secretary Hans Leo Cacda. Ano? Para malaman natin itong mga susunod nilang hakbang tungkol dito. And of course, yung pagbubukas na 43 MW office ng DMW dyan sa Phnom Penh sa Cambodia. Maiba ako ng usapan. Gusto kong kamustahin din yung ating mga kababayan sa Bahrain, sa Kuwait, sa Jordan, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia. Ano po? Kasi mukhang nagsimula na naman ang mga airstrikes ng Iran dito sa mga bansang nabanggit ko. Ano po? Bilang pagganti o retaliation ng Iran sa mga airstrikes na ginawa ng US sa kanila. Sinabi po ng Iran na sarado na ulit ang Strait of Hormuz. Kahapon lang, sinabi naman, na naman ulit ng Iran na sarado na naman ang Strait of Hormuz until further notice o until hindi makialam ang Amerika sa kanilang pangangasiwa o pagpapatakbo ng Strait of Hormuz. Dahil sinasabi po kasi ng Iran, sila ang may karapatang magpatakbo o mangasiwa ng Strait of Hormuz. Kaya po sila nagpapataw ng toll. Ayan. Toll o anong tawag doon? Toll. Ayaw nilang tawagin toll. Service fee. Parang ganun. Yeah. Pero service fee man yan, donation man yan, toll pa rin yan. Di ba? Toll pa rin yan. At kapag yan, pumayag ang Middle East, ang mga bansa sa Middle East o ang mga kumpanya o mga negosyo na magbayad ng toll sa Iran, dyan sa Strait of Hormuz, hindi na po mapipigilan yung ibang mga bansa na may sakop ng mga waterways na magpataw din ng toll. Mawawala yung tinatawag na freedom of navigation. Di ba? Mawawala yun. Mawawala yun. So, pag-isipan munang mabuti. Dapat pag-isipan pong mabuti ng United Nations, okay? Ng mga bansa sa Middle East at mga bansang apektado. Kung papayag ba kayo na magpataw ng toll ang Iran dyan sa Strait of Hormuz. Kapag ginawa po kasi yan, anong pipigil sa Guadalcanal, sa Suez Canal, di ba? O sa iba pang sa Suez Canal, sa Panama Canal o saan mang kanal na dinadaanan ng mga commercial shipping vessels na may dalang mga produktong langis, mga iba pang produkto, tapos papatawan mo ngayon ng toll, di ba? O ano po yun? Karagdagang expenses napapatong sa presyo sa end consumer or sa end user. Ano ho? At pinakamahalaga doon, mawawala yung tinatawag na freedom of navigation. Yan. So, naku, sayang. Talagang wala na. Hindi na natin nakuha. Hindi na natin makuha si Secretary Hans Leo Cacdac. Maraming salamat po sa oras na pagtutok nyo sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Pero napakahalaga po nung naging panayam natin sa ating embahada at maging sa ating labor attaché ano, sa Cambodia kay Ambassador Mayo at kay labor attaché Caseda. Ano po? Maraming salamat po sa kanila. At sa report ni J. Mark Dagala. Again, sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating executive producer na si Stephanie Vicente kasama si Diesel Nanyong na sinasabing malabong makuha si ano si Secretary Kakdak. Sabi nila eh, sabi mo, ayan, tuloy kayo kasi, ganyan kayo ng ganyan. Ayan, tuloy na. Sige, don't worry, bibigay ko pangalan ninyo kay Sec Kakdak. Maraming maraming salamat din sa ating Master Control, si Ms. Susan Ison, at sa ating wirecast operator, si JP. Kasi huwag kayong kontra ng kontra. Yan. Kontra tuloy ng kontra. Nagkatotoo tuloy. Stephanie Vicente at Drizel Nanyong. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At tabayan na ng iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo,

0: World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimaga sa Pilipinas. Makulay, matamis, at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam niyo ba na hindi ito orihinal na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con yelo, dahil sa pangunahin itong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ube halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Mabilis ang trivia.
3: Dagdag talino.
0: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na dinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

Kaya't dito na pupunta ang mga private vessels pagka parating ang bagyo. Sa ating mga kababayan dito sa Camiguin, maaaring ikalawa ang inyong probinsya sa pinakamaliit sa bansa.

0: Inyo pong napakinggan ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon ng Benoni Port Lightcraft Landing Station Project sa bayan ng Mahinog sa Camiguin. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Alvin.
1: Sa Jan, kita tapos-tapos pa lamang ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon itong inauguration, itong Benoni Port, ang sinasabi ng Pangulo dyan, malaking tulong itong bubukos-bukos pa lamang na newly actually renovated na Benoni Port at talagang binarayahan ng improvement sa makaka-beneficio dito. Yung mga Romanos, meron din at ilan natin mga kababayan in terms of transporting their goods. Ang sinasabi nga ng Pangulo, Camiguin is in terms sa mata ng Pilipinas, kaya mahalaga na magkaroon ng improvement sa mga facilidad at infrastructure. Pagka nangyari ito, patuloy pa yung improvement na magkaroon na nagkaroon ng mas maraming investment at para sa pagdami ng mga pangyayari, mayroon na rin ang ating makapantalan para sa benepisyo ng mga nagsisipag lang ba patuloy na dito sa may Camiguin. Tukod nito, yung safety ng mga travelers ay improvement ng tuwag sa operation pati na yung anti-smuggling effort ng pamahalaan ay makakatulong dito sa inaugurasyon itong Benoni Port. Diyan, mabalik tayo namin sa ilang pang mga magiging aktividad ng Pangulo sa pagkakatuloy ng kanyang activities dito sa lalawigin ng Pamigil at isa lang ito yung nakatapos-tapos pala ng inauguration ng Benoni Port. Mula pa rin sa palasya ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatuon ngayong araw sa serye ng mga aktibidad sa Camiguin.
4: Headlines.
5: Pilipinas, patuloy ang paninindigan sa pagkataguyod sa kung ano ang tama sa harap ng ginagawang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa bagyong Inday at Habagat, umakyat na sa 21. Halaga ng tulong na naipaabot ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad, umalo na sa halos 40 milyong piso.
4: Headlines.
5: Bulkang Mayon sa Albay, nakitaan ng pyroclastic density current o uson kaninang umaga. Samantala, Claveria, Masbate, niyanig naman ang magnitude 5.4 na lindol kanina.
4: Headlines.
3: Agarang technical assessment sa Culiat Bridge sa Quezon City, agarang ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways.
4: Headlines.
5: Pamamahagi ng HIV medicine, sisimulan na sa linggong ito ng Department of Health. First Lady Lisa Marcos, pangungunahan naman ang pamamahagi ng bigas sa mga benepisaryo sa Malabon.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos, pangungunahan ngayong araw ang pagsalubong kay Pinay tennis star Alex Ayala sa Malacanang.
4: Headlines.
5: At publiko, hinimok ng Senado na suriin ang mga ebidensya sa Senate website hinggil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Witness mula sa National Bureau of Investigation, haharap ngayong hapon sa pagpapatuloy ng paglilitis.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News.
6: News Nationwide.
3: 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, July 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Chet Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakatayon ngayong araw sa Camiguin ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una po rito ang pag-inspeksyon sa operasyon ng Benoni Port sa Barangay Benoni sa Bayan ng Mahinog, gayon din ang inaugurasyon ng Benoni Port Lightcraft Landing Station. Pangungunahan din ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Camiguin Gymnasium sa Bayan ng Mambahaw at bibisitahin ang Camiguin General Hospital sa nasabing bayan.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
5: Bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday, pumalo na sa 21 ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: Report.
8: Ito pa nga bilang ng mga napapaulat na nasawi sa epekto ng hanging habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Batay sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 21 ang napaulat na nasawi. 10 sa bilang na ito ay natala sa Sokcelgen Region, 7 sa BARMM, 2 sa Region 10 o Northern Mindanao at 1 sa Region 6 o Western Visayas at Region 11 o Davao Region. Samantala, abot naman sa mahigit sa 738,000 individual o katumbas na mahigit sa 154,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon sa rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, gayon din sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Northern Mindanao, Sokcelgen at BARMM. Sa naturang bilang, nasa 4,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. Para sa Bago Pilipinas, ay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pumalo na sa halos 40 milyong pisong halaga ang naipabot ng tulong sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, aabot sa kabuuang 39.7 million pesos ang halaga ng ayuda na naihatid sa mga apektadong lugar sa buong bansa. Karamihan dito ay family food packs, non-food items at hot meals mula sa DSWD Mobile Kitchen. Nananatili namang handa ang mahigit 5 bilyong pisong halaga ng relief resources para sa karagdagang ayuda na mga ngailangan ng augmentation.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mahigit 4,000 pamilyang apektado ng bagyong Inday at Habagat nananatili pa sa evacuation centers. Ayon sa DSWD, si Mary Ann Bastasa sa detalye.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: May higit sa 4,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center kasunod ng epekto ng bagyong Inday at ng pinalakas na habagat. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, katumbas ito ng halos 18,000 individual na nanunuluyan ngayon sa 134 na mga evacuation center. Bukod pa ito sa higit 9,000 pamilya na nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. As of July 30 naman, umakyat na sa higit 150,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulan mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng kalamidad na aabot na rin sa 45.8 milyon ang halaga. Kabilang dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta lalo na sa mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Posibleng maging bagyo ang isang low pressure area na nasa labas ng bansa, pero ayon po sa PAGASA, mababa ang tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang habagat habang umiiral ang localized thunderstorm sa Visayas at Mindanao. Inaasahan namang makakaapekto sa mga susunod na araw ang easterly sa bansa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Patuloy ang waterways cleanup ng MMDA sa gitna ng mga pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Spokesperson Nicolas Torre III na layo nitong ibsan ang pagbaha, lalo't napapadalas ang mga pag-ulan. Kasama naman sa operasyon nito ang tupad beneficiaries na tutulong para linisin ang drainage systems ng Metro Manila.
7: Sinisiguro natin na talagang ang tubig ay madala natin sa kanyang dapat pagdalhan, which is yung ating mga waterways. Para magawa ito, dapat ang ating mga drainage system, ang mga laterals ay palagi malinis at free-flowing.
5: Si MMDA General Manager Spokesperson Nicolas Torre III.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas mababa pa rin sa normal high water level ang antas ng tubig sa mga dam sa kabila ng mga pag-ulan dulot ng habagat at nagdaang bagyong Inday. Sa datos ng DOST PAGASA, as of 8 a.m. nasa 156.09 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa sa 210 meters normal high water level. 100.42 meters naman sa Ipo Dam mula sa 101.10 meters normal high water level nito. 79.16 meters sa Lamesa Dam mula sa 80.15 meters normal high water level. Para naman sa ibang water level, 740.39 meters sa Amboklao Dam, 227.68 meters sa San Roque Dam, 567.63 meters sa Binga Dam, 177.46 meters sa Pantamangan Dam, 160.62 meters sa Magat Dam, at 287.04 meters sa Caliraya Dam.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Abala ang Philippine National Police o PNP sa rehabilitation at recovery operations kasunod ng pananalasa ng bagyong Inday. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., maagang naghanda ang pulisya at patuloy na magiging aktibo lalo't nakatuon ngayon sa search and rescue, road clearing, relief distribution at iba pang disaster response. Nakaalali ang kanilang ground personnel at resources para sa agarang disaster response sa mga pinakatinamaan ng bagyo. Tutulong din ang mga pulis sa clearing operations sa mga LGU para matiyak ang tuloy-tuloy at mabilis sa paghahatid ng relief items.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na pinapaalalahanan ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na mag-ingat sa banta ng habagat. Ayon kay OCD spokesperson Juni Castillo, posible kasi ang mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan.
9: maraming lugar ang mga ilang araw na po, no, na inuulan. So ang mga pag-ulan po ng kahit yellow warning, no, ay maaaring magbabaha po at saka magpag-uho ng lupa, no, dahil saturated ang lupa.
3: Ang tinig ni OCD spokesperson Juni Castillo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ikakasahan ng Department of Agriculture o DA ang cloud seeding operation sa Isabela ngayong buwan sa gitna ng patuloy na banta ng El Nino sa mga palayan na sinusuplayan ng NIA Magat River Integrated Irrigation System. Naniniwala si Isabela Governor Rodito Albano na makatutulong ito para magpaulan sa mga tuyong lugar, mapunong muli ang mga pinagkukuhanan ng tubig at magkaroon ng sapat na supply ng tubig para sa mga sakahan. Sa ngayon ay sinimulang pakilusin ng provincial government ang emergency assistance sa mga magasaka at hinimok na magparehistro sa kanilang municipal at city agriculture offices para makatanggap ng suporta. Pinamamadali rin ni Albano sa local agriculture personnel ang validation sa mga nasirang sakahan para sa mabilis na pagbibigay ng tulong. Samantala, magbibigay ang DA Regional Field Office 2 ng 40,000 na kilo ng mung bean seeds para sa 8,000 magasaka. Inihahanda rin ang binhi para sa alternatibong pananim na hindi masyado nangangailangan ng tubig para kumita pa rin ang mga magasaka habang limitado ang irigasyon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakitaan ng pyroclastic density current o uson ang Bulkang Mayon sa Albay kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mapanganib ang uson dahil kombinasyon nito ng gas, abo at bato. Sa PHIVOLCS bulletin ngayong Lunes na malagi ang alert level 3 sa Mayon Volcano dahil nasa estado pa rin ito ng intensified unrest o magmatic unrest. Naitala din ang lava effusion sa bulkan kung saan nagkaroon ng lava flow sa Basud Gully, Bonga Gully at Miisi Gully kaninang umaga. Naitala naman ngayong kahapon ang higit 90 volcanic earthquakes at halos 300 rockfall signals.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dinanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Claveria Masbate kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naganap ang pagyanig kanina ng 8:54 na umaga. Una nang naitala ang magnitude 4.8 na lindol kaninang 8:53 na umaga sa lugar. Nagbabala ang PHIVOLCS sa mga residente ng posibleng aftershocks matapos ang pagyanig.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Nakita. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para...

0: kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagbabago ang tindig ng Pilipinas upang itaguyod sa kung ano ang itinatakda ng 2016 Arbitral Award. Ayon sa punong ekutibo, patuloy anyang maninindigan ng bansa sa pagtataguyod hindi lamang sa kung ano ang tama kundi para na rin sa proteksyon ng mamamayan. Kasabay ng paninindigan sa desisyon ng Arbitral Tribunal, 10 taon na ang nakalilipas, sabi ng Presidente ay hindi anya natitiganag ang tindig ng bansa ukol sa karapatan nito sa West Philippine Sea para patuloy ring isulong ang kapayapaang nakabatay sa katarungan at respeto sa isa't isa. Sa pagdedepensa ng rule of law, kasamang naipagtatanggol din anya dito, sabi ng Pangulong, buhay, kabuhayan at kinabukasan ng ating mamamayan. Ang 2016 Arbitral Award ay pagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea at paglabag ng China sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilang pagkakataon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa pagunita ng arbitral ruling ng Pilipinas, kinilala ng 13 bansa ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 bilang mahalagang tagumpay, pinal at legal na desisyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang nabatid sa joint statement ng mga pamahalaan ng United States, Japan, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia at United Kingdom. Ayon sa kanila, sang-ayon sa desisyon ng Arbitral Tribunal ay walang legal na batayan ng malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea, kabilang ang mga inaangkin nito na nakabatay sa historic rights. Binigyan din ng mga bansa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malayang paglalayag at paglipad sa himpapawid, gayon din ang iyo pang mga legal na paggamit ng karagatan na naaayon sa international law, lalo na ang UNCLOS.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang West Philippine Sea Education Bill makaraang sabihin ng Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Para sa Senador, isa ito sa proactive measures para labanan ang disinformation tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, aatasan ang Department of Education na sanayin ang mga guro at educators tungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Gate ni Tulfo, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol dito ay hindi lang usapin ng pagmamahal sa bayan, kundi isang paraan para maunawaan ng mga Pilipino ang kanilang karapatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nananatiling matibay na legal foundation ng Pilipinas sa pagdepensa ng karapatan nito sa West Philippine Sea ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling. Nitong July 12, ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award ng bansa. Ayon sa National Maritime Council, patuloy ito nagsisilbing gabay sa maritime policy at diplomasya ng bansa sa karagatan. Ang 10th anniversary nila ng Arbitral Award ay nagsisilbing paalala na ang makasaysayang yugto na ito at pamana nito ay pagmamay-ari ng bawat Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Posibleng sa Oktubre o Nobyembre simulang ibigay ng Department of Budget and Management ang 2024 performance-based bonus o PBB para sa mga kwalipikadong government employee. Sa programang Boses, hiniling ni DBM Organization and Systems Improvement Group Assistant Secretary Gerald Handa sa mga ahensya ng pamahalaan na magsumite ng mga kinakailangang dokumento ukol dito.
4: Mayroon namang pong 20 calendar days ang ating mga ahensya para sa pag-prepare po nitong mga documents and reports. Then after that, bibigyan po natin ng 60 days yung validating agency. So after the validating agency po ay ma-assess kung sino na po yung mga qualified at hindi, pagsasabit po sila ng reports sa Executive Order 61 Technical Working Group. And after po nito, mag-i-issue po ng final eligibility assessment and hopefully after that assessment ay makikita na po kung eligible o hindi ang isang ahensya. Then bibigyan pa rin po ang isang ahensya ng 20 calendar days para naman po ma-prepare yung mga listahan ng mga empleyadong qualified for 2024 PBB.
0: Si DBM Organization and Systems Improvement Group Assistant Secretary Gerald Handa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na agad magsagawa ng technical assessment ng Culiat Bridge sa Quezon City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, line ang habang na maisaayos at ganap na mapakinabangan ang nasabing tulay ng mga motorista.

0: Sinabi ni Dizo na ina-inspeksyon na ang Kulyat Bridge ng isang technical team ng kagawaran at nagsagawa ng clearing operations, katuwang ang pamahalang lungsod ng Quezon City sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Kasunod anya ng clearing operations ang temporary repairs ng uplifted section ng asphalt surface ng Tulay, habang patuloy ang pagtaya ng technical team sa rehabilitasyon para matiyak ang kaligtasan nito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo sa Malabon. Tinatayang 3,000 Malabuenos ang nakinabang sa bigas na bahagi ng Local Government Support Fund. Lubos namang nagpasalamat ang mga benepisyaryo dahil malaking bagay daw ito para merong kanin sa hapag ng pamilya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sisimulan na ngayong linggo ng Department of Health o DOH ang pamamahagi ng HIV medicines. Una nang ininspeksyon ng DOH ang mahigit 455,000 bottles ng antiretroviral o ARV drugs na unang tranche ay inaasahang 1.2 million units ng HIV commodities. Gitnang kagawaran, ligtas, epektibo, high quality at rehistrado ang ARV sa Food and Drug Administration. Inaasahan naman sa pagitan ng Agosto at Setyembre ang ikalawa at ikatlong tranche ng nasabing gamot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:31 po ang ating oras. Sa iba nating balita, tap or scan to ride, inilunsad ng Administrasyong Marcos Jr. sa LRT2. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Bilang pagtugon sa pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik sa mga Pilipino ang nawawalang oras ng mga ito sa commute, inilunsad ng Department of Transportation, Light Rail Transit Authority at Rizal Commercial Banking Corporation ang pilot implementation ng Digital Fare Payment System sa LRT Line 2 Legarda Station. Sa ilalim ng programa, maaari ng direktang magbayad sa itinakdang RCBC fare gates o yung tinatawag na fast lane gamit ang Visa o MasterCard contactless card, NFC-enabled mobile devices at yung GCash QR code. Ibig sabihin, automatiko nang mababawas ang mga pamasahe sa mga pasahero kapag nag-tap o nag-scan ng mga ito ng kanilang mga card, mobile device o QR code sa pagpasok at paglabas ng LRT2 stations. Layunin ng DOTR, LRT at RCBC na gawing mas mabilis, maginhawa at cashless ang biyahe ng mga commuters. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senador Rodante Marcoleta, maaari nang ilabas ng PNP General Hospital sa sandaling matapos na ang gamutan sa kanya. Sa report mula kay J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Maaari nang ibiyahe at makalabas ng PNP General Hospital itong si Senador Rodante Marcoleta sa oras na makompleto na ng senador ang kanyang antibiotics para sa sakit niyang mild pneumonia. Ito ang inihayag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital sa Panayam sa Campo Grande ngayong umaga. Ayon kay Bayani, tinatapos na lamang ni Marcoleta ang kanyang antibiotics hanggang Hulyo 15. Ipaman ay magamat sinabing fit for travel na itong si Marcoleta, sinabi ni Mark ni Bayani na hindi pa rin niya masabi kung kailan ang eksaktong oras at araw kung kailan maaari nang ilipat ang detention facility ang senador. Sa ngayon ay nakapagpasa na umano sila ng medical updated medical report sa Sandigan Bayan at isunod na rin sa kautoso nito. Nasa stable naman kondisyon ang senador at controlled ang kanyang blood pressure sa 130/90. Una nang sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology na handa silang tanggapin si Marcoleta dahil meron naman silang pasilidad na maaaring mag-accommodate dito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inirekomenda sa Department of Justice ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting to homicide laban kina dating Ateneo coach Tab Baldwin at anim na assistant coaches at isang physical therapist. Kaugnay pa rin ito ng insidenteng ikinasawi nina Ateneo basketball player Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, nahaharap naman sa kasong simple negligence resulting to multiple homicide ang tatlong may-ari ng resort at isang athletic director dahil sa umano'y kapabayaan na nauwi sa trahedya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ika-apat na araw ng impeachment trial isasagawa ngayong Lunes. NBI Regional Director Jeremy Lotok inaasahang haharap sa witness stand ngayong araw si Ninfa Asuncion sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Lalarga na nga ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sa paglilitis, mamaya inaasahang ihaharap na sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Si Lotok ang ikalawang testigo ng House Prosecution Panel matapos i-examine ng impeachment court si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Tinatalakay pa rin sa impeachment court ang Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o yung tungkol sa aligasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, gayon na din ang akusasyon ng inciting to sedition. Kaakibat ng testimonya ni Kalilong, inaasahang magpapatotoo naman si Lotok tungkol sa umano'y pagkakaroon ng isang hitman para sa nasabing planong pagpapatay. Nauna nang kinumpirma ni Lotok ang sinasabing pag-igiral ng naturang assassin sa isinagawang paunang investigasyon noong dinidinig pa ng House Committee Justice ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Bukod sa pagdinig sa mga testigo, itinakda rin ng impeachment court ngayong Lunes ang huling araw ng pagsusumite ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng kahilingan ng kamara na magpalabas ng sabina para sa bank at tax records ni VP Sara. Pagkatapos nito, bibigyan ang magkabilang panig ng tig 10 minuto para ilahad ang kanilang oral arguments sa Miyerkules. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, in Asunción, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: NCRPO, ibinaba na ang alerto sa buong Metro Manila sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Ibinaba na ng National Capital Region Police Office ang full alert status sa Kalakhang, Maynila sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Director Major General Antonio Berin, nakahighten na lang ang hanay nila simula pa noong Sabado ang nasabing alerto. Nananatiling aniyang kalmado ang sitwasyon dito sa labas ng Senado ngayong ika-apat na araw ng paglilitis. Mangilan-ngilan pa lang ang police deployment sa paligid ng mataas na kapulungan pero istrikto pa rin ang mga otoridad sa mga pumapasok sa loob ng Senate Building. Mula pa rin dito sa labas ng bulwagan ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hinimok ng Senado ang publiko na suriin ang mga dokumento at ebidensya sa Senate website na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini-upload ng Senate Secretariat o Impeachment Clerk of Court ang pleadings, records, manifestations at documentary evidence na isinumite sa unang linggo ng trial. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layo ng hakbang na matiyak ang transparency sa pagdinig na nakakuha ng matinding atensyon ng publiko. Titingnan naman ng Senator Judges at Prosecutors sa mga hakbang para pigilan ang pagkaantala ng trial na naging tampok sa unang linggo ng makasaysayang paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Witness ngayong hapon mula sa NBI, ipapaliwanag kung paano at bakit inimbestigahan ang threat video ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Inaasahang ipaliliwanag ng susunod na saksi ng National Bureau of Investigation sa impeachment trial kung bakit at paano inimbestigahan ng ahensya ang mga napatunayang video ng pagbabanta pati na rin ang naging batayan ng kanilang natuklasan. Ayon kay Prosecutor Leila De Lima, kung inilatag ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong ang mga pagpapatunay na original at authentic ang mga video, ang susunod naman na sasabak na si Attorney Jeremy Lotok ang magdedetalye sa mismong imbestigasyon. Si Lotok na isang seasoned NBI investigator at lawyer ang nag-imbestiga sa mga umano'y banta na binitiwan ni Vice President Sara Duterte na siyang pangunahing basihan ng Article 4 ng impeachment case. Ayon kay De Lima, bukod sa pagpapatibay o corroboration sa mga naunang pahayag ni Kalilong ukol sa open source investigation, magdaragdag si Lotok lang mahalagang aspeto, partikular na ang basihan ng konklusyon ng NBI kung bakit ipinasa ang kaso sa Department of Justice. Dagdag pa niya na titiyakin din umano ng saksi na ilahad ang opisyal na tatnatuklasan ng NBI na ang naging pahayag ng Vice Presidente ay mabigat na pagbabanta at merong sapat na probable cause. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: May ituturing na valid rules sa ngayon ang 16 votes threshold na kinakailangan para sa conviction ng impeachment official. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Attorney Carlo Ibanez na wala pa naman kasing tumututol o kumikwestiyon dito. Narito naman ang pahayag ng abogado sakaling iakyat sa Korte Suprema ang tungkol sa usaping ito.
8: I have a feeling, I have a very strong feeling na pag umakyat to sa Supreme Court, yan ang sasabihin ng Supreme Court, na sasabihin nila political question lang to at hindi nila papakialaman ang issue na to.
0: Si Attorney Carlo Ibanez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Filipina tennis star Alex Ayala inaasahang aangat sa panibagong career high ranking na number 28 sa WTA rankings na ilalabas ngayong araw. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
9: Panibagong career high ranking na number 28 ang inaasahang makamit ni Filipina tennis sensation Alex Ayala sa official rankings na ilalabas ng Women's Tennis Association o WTA ngayong araw. Limang baitang ang iaangat ni Ayala mula sa dati nitong pwesto na number 32 bago magsimula ang Wimbledon Championships sa London, England. Sanhi ito ng kanyang impresibong kampanya sa Wimbledon kung saan nakapasok ang Pinay netter sa fourth round, ang pinakmataas na pwestong naabot nito sa isang Grand Slam tournament at unang Pinoy tennis player na nakagawa nito. Sa kabuuan, may hawak na 1,666 points si Ayala. At 240 points nito ay nakamit niya sa pagpasok sa fourth round ng Wimbledon. Posibleng umangat pa ito kung magkakaroon si Ayala ng magandang kampanya sa hardcourt season na magsisimula sa kanyang paglahok sa WTA 500 Mubadala DC Open sa July 27 na gaganapin sa Washington DC. Sa ngayon ay nakauwi na ng bansa si Ayala para sa maikling pahinga at nakatakdang magkaroon ng homecoming celebration sa Miyerkules, alas 6 ng gabi sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Update lamang patungkol dyan, officially number 28 na po si Alex Ayala sa world rankings ng WTA. Samantala, sa kaugnay na balita, pangungunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pagsalubong kay Alex Ayala para sa homecoming reception nito sa Malacañang ngayong Lunes. Magbibigay ng mensahe at magagawad ng parangalang Pangulo kay Ayala para sa kanyang natatanging galing at pagbandera ng bandila ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Una nang nagpaabot ng pagbati ang Pangulo sa nagumpay ni Ayala sa kanila ng pagtatapos ng kanyang laban sa Wimbledon Open sa London. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na pinatunayan ni Ayala na kayang abutin ng bawat Pilipino ang kanyang pangarap kapag pinagsikapan niya ito. Sinabi naman ni First Lady Liza na patunay ang performance sa Wimbledon ni Ayala na pang world class ang husay ng mga Pilipino sa larangan ng sports, partikular ang tennis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 17 minuto po bago mag-alas 12 na tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:46 na po ng umaga, karagdagang balita dito sa Luzon. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga Ivatan, patuloy na isinusulong ng TESDA sa mga bagong skills training, binuksan. Mula Radyo Pilipinas Batanes, naritong ulat ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
1: Report.
17: Nagbukas ang Provincial Training Center Batanes, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority, ng pagkakataon para sa mga nagnanais maging TESDA scholars sa pamamagitan ng iba't ibang libreng pagsasanay na mas magpapalawak na ang kanilang kalaman at kakayahan. Kabilang sa mga kursong inalok ng TESDA Batanes ay ang Food and Beverage Services NC2, Housekeeping NC2, Cookery NC2, at Trainers Methodology Level 1. Layunin mga programang ito na ihanda ang mga kalahok para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa loob at labas ng lalawigan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas sa TESDA, maliban sa libre ang skills training, ay may allowance at libreng assessment para sa mga makakapagtapos sa mga nabanggit na kasanayan. Hinihikayat naman ng PT si Batanes sa mga interesadong aplikante na magtungo sa kanilang tanggapan upang malaman at magsumite ng kinakailangang dokumento para sa aplikasyon. Patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng mga programang magpapalakas sa kasanayan ng mga Pilipino at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa disenteng hanap buhay at pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bontok. Pinaigting ng LGU Bontok ang kampanya kontra mosquito-borne diseases kasunod ng kaso ng Japanese encephalitis. Si Donalyn Balio sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
1: Report.
18: Pinaalalahanan ng Municipal Health Office o MHO ng Bontok ang publiko na patuloy na sundin ang 4Ts kontra dengue. Ito ang takip, taktak, taob at tuyo upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng sakit. Nagsagawa rin ang MHO, katuwang ang DOH Human Resources for Health Development Program, mga barangay health worker, mga opisyal ng barangay at residente ng outdoor spraying, larvicide application at upland taob sa Lanao, Bontok, Ili kasunod ng kumpirmadong kaso ng Japanese encephalitis sa bayan. Namahagi rin ang MHO ng drum net covers sa mga kabahayan upang mapigilan ang pamumugad ng mga lamok sa mga imbakan ng tubig. Hinikayat din ang mga residente na panatilihing malinis ang kanilang kapaligiran, alisin ang mga naipong tubig at agad na magpatingin sa pinakamalapit na health center kung makaranas ng mga simptomas ng mosquito-borne diseases gaya ng dengue at Japanese encephalitis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ponto.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Samantala, sa Bicol Region, banta ng lahar sa Mayon, mahigpit na binabantayan sa Daraga Albay ngayong habagat season. Magbabalita si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. Report.
20: Mahigpit na binabantayan ng pamahalang bayan ng Daraga Albay ang posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Mayon kasabay ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Pinaigting ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang monitoring sa mga river channels at galis ng bulkan habang inatasan ang mga barangay ng Miisi, Matnog, Budyaw, Salvacion, Busay at Banyadero na maging alerto at handa sa anumang panganib. Samantala, nagbabala ang DOST Feebooks matapos may tala noong Hulyo 11 ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng Mayon sa nakalipas na 26 na taon na umabot sa 13,128 tonelada kada araw kasabay ng pagdami ng volcanic earthquakes at rockfall events. Bagamat nananatili sa alert level 3 ang bulkan, sinabi ng Feebooks na maaring indikasyon ito ng tumitinding aktibidad na posibleng mauwi sa mas malakas na pagputok. Mahigpit na pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometrong permanent danger zone, maging handa sa posibleng lahar, ashfall at iba pang volcanic hazards at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
19: News nationwide.
2: Karagdagan pang balita mula sa Visayas at Mindanao. Sunod nating ihatid sa pagpapatuloy natin dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
19: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ngayon, tanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. 50 pulis sa Eastern Samar lalong pinatala sa kakayahan para sa kaligtasan ng mga turista. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
19: Report.
26: Opisyal nang nagtapos ang 50 tauhan ng Philippine National Police sa Eastern Samar para sa 4 na araw na Top Cop Seminar o Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection. Sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil, layunin ang pagsasanay na mas patalasin pagkakayahan at bilis ng mga police sa paggabay at pagprotekta sa mga lokal at dayuhang bisita. Binigyan din naman ni Vice Governor Maria Caridad Gutisan ang kahalagahan ng mga pulis bilang frontliners ng probinsya. Ayon sa pamalang panlalawigan, ang isang ligtas na pamayanan ang pinakamagandang imbitasyon para sa mundo na bisitahin ang Eastern Samar. Dinaluhan din ang aktibidad ng mga opisyal mula sa Department of Tourism Region 8 at Eastern Samar Tourism Office. Sa bagong persang ito, handang-handa na ang probinsya na ibida ang ganda at seguridad ng kanilang mga destinasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
2: Dumako tayo sa Mindanao. Mga sundalo, police at local government unit ng Malapatan sa Sarangani Province nagtulungan para sa retrieval operation ng mga nasawing biktima ng landslide dulot ng malakas na pang-ulan sa lugar. Magbabalita si Marcel Dasalia.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ng 10th Infantry Division ang Joint Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations kasunod ng landslide sa Sitio Safia, Barangay Poblacion, Malapatan sa Sarangani Province. Kasama ang Philippine Air Force, Philippine National Police, local government unit ng Malapatan at iba pang ahensya, tiniyak na mga sundalo ang seguridad sa landing zone kung saan nagtulong-tulong ito sa retrieval ng mga bangkay ng mga biktima ng landslide at pinabilis ang ligtas na airlift ng mga nasawing biktima gamit ang S-70i Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force para sa wastong pagkilala at turnover sa kanilang mga pamilya. Matatandaang dalawang pamilya na kinabibilangan ng 10 katao ang namatay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Sitio Safia Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Patuloy naman ang Philippine Army sa pagbibigay ng humanitarian assistance at iba pang kinakailangan suporta upang matulungan ang mga biktima sa kanilang pagbangon mula sa trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, higit na 20 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo nasa batas isang checkpoint sa Misamis Oriental. Ang may dala na balitang yan, si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: report.
7: Nasabat ng mga pulis sa isang checkpoint sa Barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental ang mga smuggled na mga sigarilyo na isinakay sa isang silver Mitsubishi wing van na truck. Ayon sa mga polis, kanilang pinahinto ang nasabing truck ngunit hindi tumigil ang driver's checkpoint kaya kanila itong hinabol. Nang kanila itong nabutan, inisyuhan nila ng citation ticket ang driver ng truck dahil sa hindi paghinto nito sa checkpoint at kanila itong tinatanong ang mga sakay nito ngunit napansin ng mga polis na hindi magkatugma ang kanilang mga sagot. Sa patuloy na pagtatanong ng mga polis, voluntaryong sinabi ng driver na mga smuggled na sigarilyo ang kanilang karga. Kagad namang pinabuksan ng mga polis ang wing van at sa kanilang isinagawang inspeksyon, ang mga sigarilyo ay nakatago sa ilalim ng mga bigis ng mga baka. Nakumpiska ng mga polis ang 26,000 rims ng mga smuggled na sigarilyo na may brand na Commissioner Menthol, Victor Aguila American Blend at Arthur American Blend na nagkakahalaga ng 20 milyon at 800 piso. Inaristo naman ng mga polis ang sakay nito na sina alias Jim, 40 taong gulang, alias Johnny, 28 taong gulang at isang alias Winwin, 27 taong gulang na mga residente ng Zamboanga, Sibugay. Ayon sa mga polis, ang mga kontrabando ay mula sa Zamboanga City at ito'y dadalhin sana sa Agusan del Sur para doon ibinta. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng 101st Maneuver Mobile Company Regional Mobile Force Battalion kasama ang iba pang unit ng mga polis sa rehiyon. Sa ngayon, ang mga nahuling suspect ay nasa kustodiya ng Magsaysay Municipal Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 12022, Republic Act 10643 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 13, 2026. Ang ating oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong balik, ako si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva, isang magandang araw sa ating lahat.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide,
6: News Nationwide.
8: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kanin tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Strong Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Defense. Magandang tanghali po, Sir Juni. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, Sir Karine, at sa atin pong mga tagapanood.
3: Sir, hingi po kami ng inyong pinakahuling report ng inyong tanggapan hinggil sa epekto nga po nitong Bagyong Inday at ang habagat sa iba't ibang lugar na tinamaan ito.
4: Sir Joshua, doon nga po sa mga nangyari, no, na pagbaha, pagunang lupa at mga pag-ulan, dahil po sa pinalakas na habagat, doon po tayo nakakuha ng mas marami pong mga reports, ano, specifically coming from Mindanao. Kung pag-uusapan po yung mga apektadong mga kababayan natin, umabot po ng 848 na barangays ang naapektuhan at meron pong 146,000 na mga pamilya ang apektado. Ito po ay umaabot sa mahigit 650,000 na mga kababayan natin po ang naapektuhan nung Bagyong Inday at saka nung hinatak po na habagat.
5: Sir Juni, magandang tanghali po. Aling mga rehiyon o lalawigan yung pinaka-apektado na tinututukan natin ngayon, lalo na yung mga apektado nga ng pagbabaha, yung pagguho ng lupa na idinulot nung Bagyong Inday at ng habagat?
4: Kung titingnan natin at sa kaibigan yung mga naapektuhan ng mga natanggap sila rin yung unang tinamaan, ano, ng mga pag-ulan ay ito nga pong rehiyon ng Bar, dahil umabot po yung apektado dito ng 104,000 families. And then meron din po sa Region 12, no, ito po ay umabot ng 37,797 families ang naiulat po, no, na apektado noong mga pag-ulan po, pagbaha at saka pag-aguho ng lupa. Meron din po, may natanggap tayo from Visayas naman po, no, ito naman ay yung galing sa NIR po, no, sa Negros Island Region, and then ganun din sa Western Visayas. Kung sa Mindanao po, kung kasama din yung Region 9, dahil meron ding 300 families na apektado po doon.
3: Okay. And kumpirmahin din namin, Sir Juni, may mga reports na po ba kayo may babahagi pagdating po sa pinsala, sa infrastruktura, possible casualties at mga lugar po na nakaranas ng landslide at lubog pa rin sa tubig baha hanggang sa ngayon. Ano pong update dito?
4: Ating mga lokal na pamahalaan. Doon, Sir Joshua, sa mga apektadong kabahayan, ito po ay umaabot na sa ngayon na 890 houses. Out of this 890, meron pong naiulat na 277 na totally damaged, habang mahigit 600 naman po ang mga partially damaged. Pagdating, Sir Joshua, doon sa mga kababayan natin, ano, na nakakalungkot nga po na hindi nakaligtas dito, meron pong for verification and validation ng management of the dead and missing cluster, ito po ay merong 20 o 20 po na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas. Ito po ay dahil karamihan sa nangyari pong landslide. Yung mga landslide po na nangyari sa Malapatan, sa Sarangani, ganun din po yung doon sa Lanao del Sur, and then ganun din po doon sa ganun din sa Bukidnon po, no? Although itong sa Bukidnon po, ito ay dahilan naman po sa pagkalunod. Yung injured po natin as of this morning, no, na report, meron pong siyam at meron pong nawawala, missing po na 16 na mga kababayan natin. Ito naman po ay nanggagahilan naman po sa pagkalunod. Yung injured po natin as of this morning, no, na report, meron pong siyam at meron pong nawawala, missing po na 16 na mga kababayan natin. Ito naman po ay nanggagaling sa, ito pa rin ay yung sa, doon sa Sarangani, and then ganun din sa Abad Santos, at saka sa, meron din po doon sa Maguindanao.
5: Yes, Sir Juni, in terms of displacement, ilan naman po yung mga pamilitang lumikas, no, sa Kabuuan, yung kanilang kasalukuyang sitwasyon dyan sa mga evacuation centers?
4: Si Kyrene, doon naman sa mga displaced na mga pamilya, no, ang meron tayong datos as of this morning, ito po yung meron pong 5,000 po, no, ng mga evacuation centers. Ito po naman po ay more than 20,000 ng mga kababayan natin ang nasa loob ng evacuation centers. Meron din pong naiulat, no, outside evacuation centers, mga lumikas po, no, umaabot po ng 9,000 ng mga pamilya, o katumbas po ito ng 40,000 ng mga kababayan na nasa loob ng evacuation center. Kung kalagayan naman po, no, of course, no, we all know, no, this is under the camp coordination and camp management clusters, sa pamumuno po siyempre ng mga lokal na pamahalaan natin, no, ng mga social welfare, which is augmented of course ng mga food and non-food items natin. Then na proposition, no, especially coming from DSWD ang karamihan, no, and then some of the non-food items also are coming from the OCD and other agencies na naka-preposition naman po, at saka meron din pong preposition yung mga lokal na pamahalaan natin.
3: Okay, Sir Juni, balikan ko lang po yung nabanggit nyo na 20 individual o 20 kababayan natin na nasawi or for verification and validation dito po sa may Sarangani na karamihan ay nasawi po dahil po dun sa landslide. Paano po magiging intervention natin sa mga lokal na pamahalaan para itong mga landslide prone areas na ito ay hindi natirhan muli?
4: Kasama po sa isinasagawang pag-aaral ngayon, ano, dahil nga itong mga lugar po, ano, kung saan nangyari yung landslide, ito nga pong sa Sarangani, ano, sila din yung nakaranas ng mga paglindol na itong magnitude 7.8 po, ano, kaya kasama sa isang mga pag-aaral po, ano, ano ang mga lugar na hindi na dapat tirhan, ano yung mga lugar na dahil sa paggalaw din ng lupa, no, ay naging prone din noong mga ilang araw ng pag-ulan, kaya gumuho. So ito pong mga kasama dito, itong mga pinag-aaralan dito. In terms of assistance, bukod dito ang ating assessment, no, syempre kasama dyan yung pa rin na mga clearing and civil works cluster naman po, ano, pagkukumpune doon sa mga kalsada papunta dito sa mga lugar na to. Ganun din po, noong paglindol kasi nagkaroon ng mga artificial daming, kung tawagin, ano, dahil gumuho yung lupa, ay natabunan po yung mga daluyan ng tubig kagaya po ng mga sapa at saka ng mga ilog, kaya nagkaroon ng parang artificial dam, at nung inuulan naman po ay doon naman po umaapaw yung tubig. So marami pong mga areas na ganoon na pinalikas na po yung mga kababayan natin at inaabisuhan na po na huwag munang babalik hanggang hindi na isa sa ayos yun, or maaring yung iba nga po ay hindi na pwedeng balikan at tirhan ng mga kababayan natin.
5: Yeah. Sir Juni, may mga lugar ba na hindi madaanan dahil sa tubig baha o landslide? And ano yung update at mga hakbang para dito? Kasi, of course, Sir Juni, in terms of our response operations, ano, nakakaantala rin kapag may mga daan na hindi po accessible.
4: Tama po, si Kevin. As of yesterday, no, or as of last night, no, meron kasing 12 na naiulat na mga kalsada na hindi po nadadaanan, at meron namang 3 tulay na hindi rin po nadadaan. Debris cluster natin ay tuloy-tuloy naman po, no, sa pagkumpuni ng mga lugar na yon, o kung hindi na po ng mga alternatibong ruta areas dahil dito sa mga not possible o hindi madaanan na tulay, ay maiparating din po na tulong na ito. Kasi Kyrene, within the day, no, we'll be able to get that update kung ilan na sa mga 12 kalsada na ito at tulay po, ano, ang meron ng alternatibo or meron na pong nakompone.
3: At ito na nga, Sir Juni, ayon po sa ulat, may low pressure area na binabantayan na naman ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa gitna ng patuloy na masamang panahon. Kumusta po si dinibagong bagyo sa mga susunod na araw?
4: Opo, Sir Joshua, ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung aming pagmo-monitor po, no, ano, at saka pag-coordinate sa mga response agencies. Naka 24/7 pa rin po, no, tuloy-tuloy ito, no, year in year out, buong taon po ay 24/7 na nagmo-monitor tayo dito. Ang direktiba rin po kasi sa atin, no, ng Pangulo, sa ating NRIMC chairperson kay Secretary Gubo at saka sa amin sa OCD kay Secretary Undersecretary Harold Cabreros, Ayun nga po, no, two-prong action. Unang-una, syempre, yung pagtugon natin dito sa mga naapektuhan noong una po yung Lindol, ano, at saka ito nga pong habagat at saka yung bagyo. And then at the same time po, tuloy-tuloy pa din, yung paghahanda naman natin dito sa mga paparating man na mga bantang panganib po, no, katulad nitong low pressure area, which we hope po, no, hindi mag-intensify, no, at hindi lumakas, no, ang lugar na binabanggit natin, no, at saka ibang parte pa ng lugar ay dinadaanan na nga po ng mga ilang pag-ulan. So yung paghanda po, yung pa rin yung ating tinututukan at the same time yung pagtugon sa pangangailangan ng ating ahensya po, no, ay nagtutulong-tulong po para tugunan yung inyong pangangailangan sa utos na rin ng ating Pangulo na maagap, akma, at saka maayos ng pagtugon sa inyong pangangailangan. Doon naman po, so, sa mga lugar na kasalukuyan pa rin pong inuulan, ano, at saka may mga pagbaha, unang-una po, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga science-based agencies, DOST Pag-asa, lalo na, no, DNR Mines and Geosciences Bureau. And then lalo na po sa abiso at impormasyon ng nanggagaling sa ating mga lokal na otoridad sa pakikipag-unayan na rin po natin sa DILG, no? Kasi mahalaga po na malaman ninyo mula sa inyong mga lokal na otoridad kung ano yung eksaktong dapat gawin ninyong paghahanda para po dito sa mga bantang panganib na ito.
3: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Office of Civil Defense Spokesperson Sir Juni Castillo. Thank you, sir.
4: Maraming salamat po.
3: At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa Department of Social Welfare and Development. ASIC, ano na po ang pinakahuling update natin sa assistance na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa mga residente na apektuhan po nitong pag-aalburuto naman ng Bulkan Canlaon at itong at pananalasa ng Bagyong Inday at Hamagat?
5: Well, Joshua, bilang pagpapatuloy, ano, doon sa update o doon sa ulat ni Sir Juni Castillo ng Office of Civil Defense, nais nating ibahagi na para sa mga pamilya na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Inday and of course ng Habagat, 45 million pesos worth or more than 45 million pesos worth of humanitarian assistance ang naipaabot ng DSWD sa mga naapektuhang mga pamilya. At yan po ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din po ng mga non-food items, and of course, financial assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Particular po nating ipinaabot ito doon sa mga naapektuhan ng nangyaring landslide dyan nga po sa Sarangani. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng psychosocial first aid para sa mga pamilyang naapektuhan. And para naman sa mga naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Canlaon, meron po kasing 23 families na nasa evacuation center sa kasalukuyan dyan sa Canlaon City at tayo po ay nakapagpaabot ng mahigit 6,000 ng mga family food packs. Mm-hmm. Initial lang yan, Joshua, patuloy pa rin naman ang isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis as mentioned earlier by Sir Juni Castillo. At yan po ang magiging basehan ng DSWD sa pagpapahatid pa ng karagdagang tulong or interventions.
3: Okay. Yun nga po, ASIC, nabanggit kayo na mahigit kalahating milyon o 650,000 individuals ang apektado dito sa Habagat at kay Bagyong Inday. Paano po tinitiyak ng DSWD na sapat ang supply ng family food packs at iba pang relief assistance para po sa mga apektadong komunidad?
5: Alam mo, Joshua, ang instruction ni Secretary Rex Cachalian ay we maintain a national stockpile of 4.9 million family food packs. Yan ay nagagawa natin sa pamamagitan ng araw-araw na production ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center, doon naman sa Mandawi City. And again, the instruction to us ay tiyakin na ma-replenish agad yung mga stockpiles na nagamit natin o yung mga preposition goods na nag-distribute dun sa mga lugar na naapektuhan nitong nagdaang sama ng panahon. Ngayon, dahil nga tayo ay nagre-replenish, ano, tinitiyak natin na yung pang mga karagdagan pa na tulong ay nadadala na rin at na-preposition because we wanted to be prepared for any eventualities.
3: Okay. And as if we understand na naka-preposition na yung ating relief assistance, pero kumusta po ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan in terms of pagpapabilis pa ng pag-ati ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng Bulkang Canlaon?
5: Alam mo, Joshua, by virtue of a relief propositioning agreement, ay nagagamit po ng DSWD yung mga facilities, warehouses, ng mga lokal na pamahalaan at mga private organization. At dahil nga po dyan, nakakapag-preposition tayo ng goods at the local level, kaya masasabi natin na maayos yung ating koordinasyon with the local government units dahil na-assure natin sila na meron pong sapat na resources na naka-imbak na sa kanila pong mga lugar, and kapag kakailanganin po nila ito, kapag sila ay naapektuhan ng mga kalamidad, ay agaran po natin na, na i-release o na i-distribute sa kanila. Ito yung isa sa mga magagandang investments ng DSWD, yung napa-strengthen natin yung production and prepositioning of goods, and also na-strengthen din ang ating collaboration with local government units because now we are able to collaborate with them in terms of yung prepositioning ng goods.
3: Okay. Ano naman po, maliban po sa food and non-food items, ano pa po ang mga karagdagan suporta ang inihanda ng DSWD para po sa mga displaced families dito po sa Bulkan Calaong, gayon din po sa Bagyong Inday?
5: Well, of course, isa yan yung psychosocial services. Napakahalaga kasi nito, Joshua, dahil sa sunod-sunod na kalamidad na kinakaharap ng ating pong bansa, marami po sa mga kababayan natin ang talagang nagsasuffer ang kanilang mental well-being. Kaya yung psychosocial first aid ay isa sa mga serbisyo na ipinapatupad po natin o ibinabahagi. Pangalawa, of course, dahil nga may isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis, natutukoy natin kung ano pa ba yung karagdagang tulong o social welfare services na maaari pa nating maibahagi. Pwedeng financial assistance, pwedeng sa pamamagitan yan ng cash for work or ng emergency cash transfer. But yan ay, of course, bahagi ng ating augmentation support sa mga local government units. Now, kung nakita doon sa Ardena na kinakailangan nating magbigay ng tulong pinansyal para mas mapabilis yung recovery ng mga pamilyang naapektuhan, yan po ay isinasagawa ng DSWD in coordination, of course, with the local government units.
3: Okay. Pero Asik, ito gusto ko lang bigyan din to dahil yung iba sinasabi, resilient naman tayo mga Pilipino eh. Pero tama, di ba, pagka hindi natugunan itong psychosocial needs ng ating mga kababayan, maaari silang hindi mag-function sa kanilang mga buhay.
5: Yes, kinakailangan kasi na maging productive pa rin tayo, di ba? Pagkatapos ng isang kalamidad, kinakailangan tayo ay ma-restore yung ating normal psychosocial functioning. At hindi lamang po iyan nagagawa kapag naibigay yung pangangailangan sa pagkain or sa livelihood. But of course, yung overall, dahil nga sinasabi natin, holistic yung ating approach. Kaya yung overall o yung well-being talaga, pangkahalatan ng isang pamilyang naapektuhan ng ating pong tinutugunan.
3: Alright. Ito naman, Asik, sa ibang usapin, tanong po mula sa ABS-CBN News Desk, ano daw po ang tulong ng DSWD dun sa batang namatay after ng deworming dito sa Cavite?
5: Well, Joshua, of course tayo, unang-una nakikiramay po ang buong pamilya ng DSWD at nalulungkot tayo sa ganito pong mga insidente, but we'd like to assure the family na ang aming pong field office ay nakikipag-ugnayan na sa local social welfare officers at gayon din sa pamilya para maibigay ang karampatang tulong or intervention, and of course yung nararapat na social welfare services. We can provide of course yung tulong pinansyal para sa burial assistance, but more importantly yung pong psychosocial first aid para sa mga pamilyang naulila.
3: Okay. Maraming salamat po Assistant Secretary Irene Dumlao sa mga updates na binahagi mo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, Asik.
5: Thank you.
3: Bayan, huwag kayong bibitiyong maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
0: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial, Katotohanan, Pananagutan, Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan. dito sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira.

0: nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinakmataas na naitalang sulfur dioxide emission mula sa Bulkang Mayon at update sa aktibidad ng Bulkang Caloon, ating pong pag-uusapan kasama si PhilVox Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po sa inyo.
1: Magandang tanghali din po sa inyo, ma'am.
0: Well, bago po ang lahat, hihingi po muna kami ng update dahil may uson o pyroclastic density current na naitala sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Ano po ang latest update tungkol dito?
1: Well, natapos na po yung pyroclastic density current and umabot lamang ito ng 300 meters. So, most likely kung may abuman ay nasa dalisnis lamang ito ng vulkan.
2: Okay. Sir, pakipaliwanag po, ano naman po ito na italang minor episodic strombolian activity at short-lived lava fountaining na naitala po kahapon?
1: Ang minor strombolian activity, ibig sabihin lang po ito, ay yung meron tayong short-lived na short explosive burst of lava. So yun lang po yung ibig sabihin ng minor strombolian activity. Hindi po yan umabot ng minutes kasi kapag dire-diretso po yan, lava fountaining na po yan.
0: Well, sir, kaugnay po dito, naitala din ng PhilVox yung pinakamataas na sulfur dioxide emissions ng Bulkang Mayon sa loob po ng 16 na taon. Ano po yung ipinapahiwatig ng biglang pagtaas nito sa kasalukuyang kondisyon ng vulkan? Is this something that we have to be afraid of or this is just normal, sir?
1: Apart from based sa latest advisory natin, ang 13,128 tons per day noong June 11, ito yung highest emission ng Mayon sa loob ng 26 years, not 16 years. But anyway, ang sulfur dioxide o SO2 ay gas na nang galing sa magma. So kapag mataas ang sulfur dioxide emission, ibig sabihin maraming volcanic gas ang nailabas mula sa ilalim ng vulkan. Pero kahapon, bumaba na po ito sa 5,842 tons per day. And although mataas pa rin ito, if you compare this sa kanyang normal level.
2: May dapat ba tayong ipag-alala dito, Dr. Bacolcol? Since ito nga yung pinakamataas?
1: Importante natin tingnan na hindi lamang SO2 ang tinitingnan natin. Kasabay nito, tuloy pa ang lava effusion, may volcanic earthquakes pa rin tayo, may rockfall activity at crater glow, at slight inflation o pamamag at northeastern flank ng vulkan. So kapag pinasama-sama natin ang lahat ng monitoring data, ang interpretation natin ay mananatiling mataas ang unless at may possibility that pa rin na magbago ang current eruption behavior. So, but for now, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
2: Okay. At bagamat humina na nga po ang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng Mayon, any factors po na ating ikinukonsidera bakit po patuloy na tumataas ang antas ng sulfur dioxide na ibinubuga po nito?
1: Okay, so hindi kasi laging sabay ang lava flow at gas emission activity. So pwedeng bumagal ng kaunti ang lava na nakita natin sa ibabaw o sa surface, pero sa ilalim ng vulkan, active pa rin ang magma at patuloy pa rin itong naglalabas ng volcanic gas. So sa ngayon, patuloy ang lava flow sa may Basud, Bunga at Iisigalis. Mayroon din tayong napangit yung kanina, weak strombolian activity. And mayroon tayong volcanic earthquakes, 92 yung naitala natin for the past 24 hours, and 299 rockfall events. So overall, active pa rin, very much active pa rin ang volcanic system ng Mayon Volcano.
0: Yes, and nabanggit nyo nga po no, yung mga volcanic activities. Ano naman yung posibleng epekto nito sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente, particularly nitong matinding pagbuga ng sulfur dioxide? And paano ba natin ito may iwasan?
1: So kapag mataas ang sulfur dioxide concentration natin, pwede itong magdulot ng iritasyon sa mata, sa ilong at sa lalamunan. Pwede rin makadulot ito ng pag-ubo at pwede tayong hirapang huminga, lalo na yung may mga hika o yung bapang respiratory illnesses. So kung patuloy o lumala ang volcanic activity, maaari rin itong maka-apekto sa

0: apicultura, livestock at outdoor livelihood. So yung advice natin ay limitahan ang outdoor activities kapag mataas ang volcanic gas, hindi ang advisories ng mga LGUs, and kung may asphalt naman ay magsuot ng N95 kung maaari. So tandaan lang na ang N95 ay effective to laban sa volcanic gas kesa mismong sulfur dioxide gas. Kaya kung mataas ang gas concentration, mas mainam na umiwas muna sa affected area kung kinakailangan.
1: Okay, sir, kumpirmahin lang din po namin sa ibang usapin po. Base po sa ulat, posibleng itaas ang alert level ng Bulkan Canlaon kung magpapatuloy ang aktibidad dito. Ano na po ba ang sitwasyon ng Bulkan Canlaon at ano-anong pagbabago po ang kasalukuyang inyong tinututukan ng FIVOX?
0: Okay, so sa ngayon, nasa alert level 2 pa rin ng Canlaon Volcano. And matatandaan natin na noong July 9 ay nagkaroon tayo ng moderate explosive eruption na nag-produce ng ash plume, pyroclastic density current, or yung tinatawag na ozone. And ballistic fragments na umabot ng around 4 to 5 kilometers mula sa crater. So after that eruption, wala naman natin nakita ang sustained increase sa monitoring parameters. And base sa ating latest monitoring for the past 24 hours, meron tayo 8 volcanic earthquakes and yung sulfur dioxide natin nasa 741 parts per day lamang at may ongoing inflation o pamamagatag ng vulkan. So ibig sabihin, May activity pa rin sa ilalim kaya patuloy tayong pinomonitor natin ang mabuti. So kung magkakaroon ng mas frequent na explosive eruption o sabay-sabay na tumataas yung pang monitoring parameters natin, then we may raise it to alert level 3. But for now, maintain muna natin yung alert level 2.
2: Okay. Well, yes. And in relation to that, sir, anong mga lugar o saan-saan yung mga bayan na ramdam yung epekto ng pag-aalboruto ng Canlaon? And ano po yung mga paalala ng FILVOX upang matiyak yung kaligtasan and kalusugan ng mga residente malapit po dyan sa vulkan?
0: Okay, so again, yung July 9 na moderate explosive eruption, ang pinakamalaking epekto nito ay naitala sa Canlaon City, Mosa, San Carlos City. And pati yung abo natin, although traces na lamang, umabot din ito sa ilang bahagi ng Cebu. That was expected kasi yung hangin at the time ay towards the east. So sa kabuuan, 31 barangays sa 12 municipalities at 7 cities ang naapektuhan. So kung magkatulong nito ng asphalt, magsuot again, katulad ng nabanggit ko kanina, magsuot ng N95 mask, protektahan ang pagkain at tubig at ngayon tagulan, yung alert of rain sa possibility na magkaroon ng lahar or sediment-laden stream flows.
1: Okay. At para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, muli natin silang paalalahanan, paano po ba dapat ligtas na linisin at itapon ang naipong abo mula sa bulkan? Yung iba kasi ni Dr. Bacolcol, ang ginagawa ay ginagawa ang content sa social media, yung paglalaro ng abo.
0: Yes, tama kayo. Huwag po natin gawin yan. Again, as I mentioned, magsuot ng N95 mask and magsuot din ng goggles at gloves bago mag-linisin ito. So, ang pwede lang gawin, bahagyang basahin ang abo para hindi ito madaling liparin. Pagkatapos ay walisin at ilagay sa sako, isako nila yon. Huwag ito itapon sa drainage o sa kanal dahil maaari itong magbara at magdulot ng pagbaha. Kung makapal talaga ang abo sa bubong nila, sa mga bahay, alisin agad ito, pero dahan-dahan lamang dahil mabigat ang abo kapag nabasa at pwedeng magdulot ito ng roof collapse.
2: Yeah. And napag-uusapan nga po no yung abo. Sakaling hindi ma-dispose sa maayos yung mga volcanic ashes, ano po yung posibleng epekto nito sa tao and of course sa ating kapaligiran, sir?
0: Okay, so kapag hindi maayos ang disposal, pwedeng liparin ulit ito ng hangin at magdulot ng respiratory problems at saka eye irritation. So pwede rin itong ma-contaminate o pwede rin i-contaminate ang ating pagkain at tubig, maka-apekto rin ito sa pananim at sa mga hayop, at pwede magbara sa ating mga drainage system. So kapag umulan, maaari rin ito maging bahagi ng lahar o sediment-laden stream flows.
1: Alright, panguli na lamang po, Director Bacolcol, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa lugar na kalapit ng mga bulkan, binabantayan ninyo sa ngayon.
0: So ang mensahe natin ay manatiling kalmado but magiging vigilant. Parehong very much active ang ngayon at Canlaon Volcano, kaya mahalagang sundin ang danger zone, si permanent danger zone na recommend natin. For Canlaon Volcano, it's 4 kilometers, and for Mayon Volcano, it's 6 kilometers. And again, sundin ang advisories ng ating tanggapan at ang kanilang mga LGUs.
2: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, PhilVox Director Dr. Teresito Bacolcol.
0: Maraming salamat din po.
1: Salamat, sir. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: I am Senior Agent John Mark Calilong. I have undergone Computer Hacking Forensic Investigation Training, Mobile Forensics, Computer Forensics, and Photo and Video Authentication Training, sir. In Digital Forensic, my primary duties is to identify, preserve, collect, analyze, and present digital evidence in court, sir.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga hakbang na inihahanda dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng Angat Dam. Ating alamin kasama si National Water Resources Board Executive Director Sevilio David Jr. Director David, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Ay, magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa mga tagapagaling po ng programa.
0: Okay, Director, ano po ang latest update ng tubig sa Angat Dam? At ano po ang pangunahing dahilan ng patuloy ng pagbaba nitong mga nakaraang linggo? Although nakakaranas tayo ng mga pag-uulan.
1: Opo, no? Sana ito patuloy pong bumaba, no? Ang level po ng Angat Dam. Pero ito pong nakaraang araw, ito pagdating ng habagat po ay bahagya pong umakyat, no? Pero sabi nga ho natin, nasa 156.00 meters po yung umaga, no? So umakyat po siya ng kakaunti mula po kahapon. Pero ganun pa man ay hindi pa natin masasabi na komportable na ang level ng Angat Dam. Kasi sa kalasalukuyang level, ito pa rin po yung sinasabi natin lowest, no? Na level po na naranasan ng Angat Dam mula po noong mga 2010, no? So sa kasalukuyan ay wala pa masyadong mga pag-ulan na nararanasan, no? Doon sa watershed. Na naging dahilan na rin ho na hindi pa masyado nakaka-recover at umaasa po tayo itong mga susunod na buwan, araw, itong epekto po ng habagat ay makapagdulot, no, ng karampatang ulan para po magsimula na itong makarecover.
2: Yes, Director, hinggil nga po sa pagbaba ng supply ng Angat Dam o supply ng tubig, no, sa Angat Dam. Ano-ano yung mga hakbang na kasalukuyang ipinapatupad ng NWRB upang matiyak na sapat pa rin ang supply ng tubig sa Metro Manila at mga karating lugar?
1: Opo, no. So ngayon po, ang NWRB kasama po natin ng NWSS, no, masyari naman po nangangasiwa sa pagsasupply ng tubig dito sa Metro Manila, ay may mga sinasagawa po tayo, no, kasama sila, lalo po siya, sila yung nag-implement dito para po magamit do yung ibang mga posibleng mapagkunan ng tubig bukod po sa Angat Dam, no? Kagaya po itong mga water treatment facilities, no, dito po sa may Laguna Lake, no, at dito po sa may area ng Cavite. At sa ngayon po, kasalukuyan ay ginagamit din po, no, yung La Mesa Dam at Ipo Dam, no, kung hanggat kung sa ngayon po ay hindi pa masyadong umulan sa Angat Dam, ay ito pong Ipo at La Mesa ay nakakatanggap na rin po ng mga pag-ulan na nagagamit po sa ngayon, no. Sa ganitong sitwasyon po ay hindi po anong karami, no, yung nire-release po na alokasyon ng tubig na nanggagaling po sa Angat Dam, kasi nga po may nagagamit na ibang alternatibong papagkukunan ng tubig po itong mga nabanggit nga po natin.
0: Okay. Director, may posibilidad po bang magpatupad ng karagdagang water allocation adjustments o iba pang hakbang kung magpapatuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam?
1: Sa ngayon po ay kasi ako nire-review po natin ito pong sitwasyon na kasalukuyan ay sinabi nga na natin hindi naman na kasama po yan sa pag-review po natin na magkaroon ng karagdagang pagbabawas, no? Pero sa kasalukuyan po kasi ay hindi na po nagagamit, no? Ito pong 48 cubic meters na binawasan po natin noong isang buwan, no, para sa July po, ay sasalukuyan dahil po may nararanasang mga pag-ulan dito po sa La Mesa at Ipo, ay hindi po nire-release ng yung buong allocation po, no, na 48 cubic meters per second. Mas mabaga po yung allocation na nire-release po at ginagamit po na ibang mga sources kagaya po ng Ipo at La Mesa na sa kasalukuyan po ay nakakatulong po sa ganitong sitwasyon po.
2: Director, dahil po dun sa nararanasang habagat and of course yung nagdaang bagyong Inday, paano po naka-apekto itong mga insidente ito dun sa kasalukuyang estado ng Angat Dam?
1: Sa ngayon po ay ito pong habagat, no, kasi po yung bagyo ay direktang tumama po, no, at habagat po ang nagpaulan po din dito sa Angat Dam. Pero sa ngayon po ay nagkaroon ng karagdagang tumas po ng kakaunti, no, halos mga 20 centimeters po, no, ano, pero sabi nga ho natin ay gusto sana natin, no, ay mas marami pang ulan ang maranasan diyan at para naman po makalampas na, no, doon sa critical level na 160 meters At kung maaari po, ay yung 180 meters po, na siya naman po talaga yung gusto natin ang tabayanan.
0: Okay. Director, maliban po dito sa nabanggit nyo na inyong koordinasyon sa MWSS, dito po sa mga water treatment facilities sa Cavite, ganyan din sa Lamesa and Ipo Dam, kumusta po yung koordinasyon ninyo ng NWRB para sa iba pang hakbang, para magpaghandaan po ang posibleng kakulangan ng supply sa tubig?
1: Opo, no, ang isa po no, sa pinagtutulungan din natin, una po, no, yung pinatagting natin, no, yung kampanya natin sa water conservation, yung tamang paggamit po ng tubig at nararanasin natin na may mga nakakaranas tayo ng malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila, ay hangga't mamaari po sana ay ipunin ito, no, at ipunin ng tama, no, at takpan yung mga pinaglalagyan po natin. Kasi po, pwede po natin magamit ito, no, sa mga pangangailangan natin sa iba pang mga pangalaan po sa kabayan po natin. At ito po mga tagas po ay kailangan po ay iayusin po natin. Kasama po yan sa loob ng bahay o kahit po sa labas po. No, kung nasa labas naman po ay mas magandang isang idulog agad ito sa mga water concessionals para po malapatan ang karapatang solusyon. No? Kasi nga po, ayaw natin na sa ngayon po ay limitado yung supply, eh mas maganda pong wala pong masyadong nasasayang at wala pong mga tagas, no, sa loob at labas po ng ating kabahayan. So yan po, no, at nakikipag-ugnayan din po tayo, no, sa mga lokal na pamahalaan para tulungan po tayo sa ganitong inisyatibo.
2: Yes, Director, kanina po nabanggit nyo, no, na may mga hakbang naman po ang NWRB para matiyak na sapat pa rin yung supply ng tubig dito po sa Metro Manila at sa Karatig Bayan. Pero sa ngayon po ba may inaasahan pa na ibang epekto yung pagbaba ng water level sa supply ng inuming tubig, irigasyon, at ganyan din sa operasyon ng mga hydroelectric power plants?
1: Sa ngayon po, no, yun pong dahil mababa po ang level ng ganda, ay wala ho munang release, no, para po sa irrigation at pina-prioritize po natin ang water supply sa Metro Manila po, no. So yun po yung naging epekto, no, ng medyo mababang level po ng katdang. Kaya po yun po yung umasa tayo na sa madaling panahon po ay makarecover siya. Isa pa kung kailangan natin tingnan dito ay yung pangamba ng El Niño po, no, na sinasabi niya ako na pag-asa ay baka yung epekto po nito ay maramdaman natin bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon po ng 2027. Isa rin po ito ay sa pinaghahandaan po natin. Kasi nga po, gusto natin sa ngayong panahon ay medyo nag-uulan, ay mas maganda po makarecover or mapunuan, no, yung mga dams po natin para mapagandaan itong posibleng maging epekto ng El Niño bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon, na isa pong magiging impact po ng very strong to strong El Niño ay yung medyo magkakaroon po ng kabawasan sa mga pag-ulan na mararanasan po natin.
0: Okay. Director, sa kasalukuyan po, ano-ano po mga programa o proyekto ang isinusulong ng NWRB para mas mapalakas at mapatatagpan natin yung seguridad ng supply na tubig at mabawasan ng pagdepende sa mga dam?
1: Opo, no? Sa ngayon po, ang pinaka isa natin tinitingnan yung makapag-develop po ng, no, mga alternative na sources. Sabi nga ho natin, sa kasalukuyan po ay meron pong proyekto ang NWSS dyan sa Laguna Lake na makapagbigay ng karagdagang tubig. At sabi nga ho natin, itong sa may Marikina po, yung Upper Wawa, no? Sabi nga ho natin, isa rin po talaga sa solusyon, no, ng water supply, seguridad supply, ay kung pwede po natin ma-impact, no, yung mga tubig ulan, no, so may mga dams pa pong ginagawa dyan, no, at magiging operational na po ito bago magtapos ang taon. So ito po yung medyo magandang inisyatibo po, no, sa kasalukuyan, kasi nga po pag ito yung operational ay medyo mapapaghanda po natin yung posibleng epekto ng El Niño bago magtapos po ang taon dahil may mga karagdagang sources po tayong na madedevelop.
2: Yes, Director, ano po yung inyong may papayo naman sa publiko upang makatulong sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig habang patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam?
1: Opo, no, ang umapila po tayo sa mga kababayan po natin at tulungan po tayo sa kasalukuyang sitwasyon po natin at wala hong di pa ho nakaka-recover, no, yung mga dams po natin. Mas magandang magtitid po tayo, no, mag-recycle, no, hanggat maaari po, no, kung may mga pagkakataon, mag-recycle at mag-ipon po ng mga tubig ulan at yung pong mga paggamit natin na medyo bawas-bawasan po kagaya po ng mga pag-shower, kung maharap po sana ay bilisan po muna habang para po makatulong sa mga pangailangan natin sa tubig, lalo po yung tubig na nanggagaling po sa mga dams po natin kagaya ng angkat.
0: Alright. Director, kumpirmay namin, ano ba mas tipid na gamitin? Yung pag-shower o yung gumagamit ng timba at tabo?
1: So ngayon po ay yung shower kung medyo ano po, pero mas maganda, bilisan po, no? Medyo mabilis, no? Yung sa tabo po ay maganda rin naman yan, pero mas kung hindi po maiwasan na mag-shower, mas maganda, bilisan po. Mas mabilis ang oras po.
2: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, NWRB Executive Director Sevilio David Jr.
1: Maraming salamat po at magandang tanghali po.
0: Thank you, Director. Samantala, sa ibang balita, naglabas ang joint statement ng Pilipinas kasama ang 13 pambansa na nagpapatibay sa Arbitral Award na nagbabasura sa 9-dash line in China sa South China Sea. Isinagawa naman ng iba't ibang sektor ang National Peace Walk sa Maynila bilang bahagi ng selebrasyon sa 10th anibersaryo ng Arbitral Award. Ang detalye sa report ni Gab Villegas.
3: Nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga civil society organization, mga miyembro ng akademya, pribadong sektor at publiko para sa isinagawang National Peace Walk sa Maynila. Ito ay para ipakita ang kolektibong pagpapahayag na suporta para sa kapayapaan, rule of law at pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ngayong ginugunita ng bansa ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Nagpasalamat si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga lokal na pamahalaan at mga law enforcement agencies sa kanilang suporta na protektahan ang ating teritoryo. Iginiit rin ni Teodoro ang pangangailangan na magkaisa ang mga Pilipino na protektahan ang West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
4: Kung tayo ay hindi masigasin sa pagtutulak para sa ating karapatan sa West Philippine Sea, ano pa kaya bukas kung ipagpaliban natin ito bukas? Ipagpaliban natin ito ng ilang taon. Kaya na natin muna lumalakas ang ating mga katunggali sa West Philippine Sea. Araw-araw na pabayaan natin yan. Araw-araw na matulog tayo dyan. Ay meron tayong mga hamon na hindi natin pwedeng pabayaan.
3: Nanawagan rin siya sa lahat na magkaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng ating mga karagatan, lalo na pagdating sa ekonomiya at kapayapaan. Binigyan din naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa na bantayan ang West Philippine Sea mula sa mga dayuhan. Anya, hindi lamang trabaho na sandatang lakas na ipagtanggol ang soberanya ng bansa, gayon din ang pagpapatupad ng rule of law. Isinusulong rin ni Browner ang Whole of Nation Commitment na protektahan ang soberanya at itaguyod ang katarungan kung saan hinimok nito ang lahat na tumindig at maglingkod para sa bayan.
5: Our effort matters. Many choose to stand for what is right, reject disinformation, and remain fruitful to the truth. Every contribution matters.
3: Sa inilabas na joint statement ng Pilipinas at 12 pambansa para sa anibersaryo ng Arbitral Award, muli nilang binigyan diin na penal at legally binding ang nasabing desisyon ng Arbitral Tribunal. Wala ring batehang legal ang maritime claims ng China kabilang ang iginigiit na historic rights para sa kupin ng halos buong South China Sea. Mariin din ang pagtutol ng mga bansa sa agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at tahasan rin nilang kinokondena ang pambubuli, harassment at pananakot na naglalagay sa buhay ng mga sundalo at ordinaryo mangis ng Pilipino sa kapahamakan. Hinimok nila ang China na sundin ang arbitral ruling at daanin sa mapayapang dialogo at iba pang mekanismo na alinsunod sa international law ang paglutas sa tensyon. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Samantala, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex matapos itong isailalim sa rehabilitasyon. Bahagi pa rin ito ng mga hakbang na gawing moderno ang mga pantalan para matiyak ang sapat na supply ng pagkain. May report si Carlo Candelaria.
6: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex sa Barangay North Bay Boulevard South sa Navotas City para inspeksyonin ang rehabilitasyon at pagpapalawak ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA doon. Mainit siyang sinalubong ng mga fish traders at fish porters na tinatawag na mga batilyos pagdating niya sa fishport. Kasama ng Pangulo si Agriculture Secretary Francisco Chula Real Jr., PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan at Navotas City Mayor John Ray Chanco. Sabi ni Secretary Chula Real, malaki na ang pinagbago ng fishport na itinayo 50 taon na ang nakalilipas. Mas pinalaki at mas maaliwalas na ito kumpara sa dati nitong kondisyon na binabaha at may mga napabaya ang pasilidad. Inanunsyo niya rin ang mga plano para dito.
7: Hindi lang ito magiging fishport. Pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, na agri-goods, may bababa na rin ito, magbenta ng wholesale para mabawasan ng transport cost, mabawasan din ng traders. So hopefully, makatulong din ito sa pagbaba ng inflation, makamura ng bilihin sa mamamayang Pilipino.
6: Ipinagpasalamat naman ng samahan ng mga fish traders at porters ang isinasagawang rehabilitasyon ng pondohan.
8: Ginawa ito noong 1976, ngayon lang siya in-improve. Ang unang bumisita dito ay si former President Ferdinand Marcos. Ngayon, sinulungan na kami, sinuportahan na kami, at bibisitahin pa kami ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Napakahalaga nitong i-improve itong facility.
6: Layunin ng rehabilitasyon at pagpapalawak ng Navotas Fishport Complex na mapatatag ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagpapalakas sa sektor ng pangingisda. Kabilang sa proyekto ang pagpapagawa at pagpapaganda ng mga pamilihan, pantalan, breakwater facilities, mga gusali at iba pang infrastruktura para mas mapabilis ang operasyon nito. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos na ang modernisasyon ng Navotas Fishport ay hindi lamang para sa mas maayos na operasyon ng pantalan, kundi para rin mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng abot kaya at dekalidad na pagkain sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Aileen Dumlao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanin na.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service.
17: Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan.

0: bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Bago natin paraanin ang ating balitaan para sa araw na ito ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling palayam dahil alam naman po natin na kahapon, July 12, 2026 ay nagdiwang po tayo ng 10th anibersaryo ng ating makasaysayang panalo po ng ating bansa sa 2016 Arbitral Award laban sa China na kung saan nananatili pa rin, no, kahit na 10 taon na ang nakalipas ay patuloy pa rin na nagiging sentro ng pambansang usapin ang West Philippine Sea, hindi lamang bilang teritoryo kundi bilang simbolo ng ating soberanya, karapatan at kinabukasan bilang isang maritime nation. At kaugnay po nito, nitong pagdiriwang na ito ay makakasama natin muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang founding president ng International Development and Security Cooperation, walang iba kundi si Dr. Chester B. Cabalza. Dr. Cabalza, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon na Steph at sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood sa iyong programa. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Maraming salamat din po sa pagsama niyo po dito sa programa at pagbibigay oras po upang magkaroon po tayo ng isang mahalagang diskusyon patungkol po dito sa 2016 Arbitral Award. So, Dr. Cabalza, sa 10th anibersaryo nga po, no, nitong 2016 Arbitral Award ay binigyang diin ng ating National Maritime Council na ito ang pinakamalakas na pundasyon, no, na legal na pundasyon ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. So, bilang isa pong foreign affairs and security analyst, ay paano nyo po sinusukat ang aktual na epekto nito sa kasalukuyang foreign policy at security posture ng ating bansa?
2: Alam mo, Steph, napakalaki ng produkto o ng benefit nitong Arbitral Award sa atin. Simula noong nangyari ito noong 2016, maraming mga nangyari. Halimbawa na lamang, no, magbabanggit siguro ako ng mahigit limang invitation ito. Unang-una, napalakas natin yung armed forces natin. Napabuti yung Philippine Coast Guard. Nabigyan natin ng magagandang mga vessels, frigates, no? Itong mga navy natin na yung mga ibang katandaluhan natin noong gusto nang umalis sa armed forces. Dahil na, sa ating nilakala nila, wala tayong mga gamit. Pero ngayon, ang armed forces natin sa Navy, sa Air Force, o sa Army ay dumadami na ang kanilang mga tayo at gumagamit sa laban para protektahan ng ating sovereignty. Pangalawa ay ginamit natin yung batas, yung international law para protektahan yung ating bansa at ang ating interest at ang ating mga mangingisda at dahil yan natakot yung mga malalating bansa, no? At inaaral ng buong mundo yung kaso na napanalunan natin sa lahat ng mga naval academies, sa lahat ng mga law schools sa buong mundo, inaaral talaga nila itong kaso nito. Pangatlo ay mas naging confident ang mga Pilipino dahil sa tulong ng West Philippine Sea ay mas naintindihan natin yung maritime security natin at dahil dito pang-apat yung mga leader natin ay tuwing election nagiging parte ito ng kanilang debate at priority laws para ipagtanggol yung ating sobrenya, no? At siguro yung panglima naman sa sabi ko dito ay ginagalang tayo ng buong mundo dahil dito nakita ninyo iba't ibang mga malalaking at malalakas na mga bansa ay gusto makipag-alyanso sa Pilipinas dahil naniniwala sila doon sa ipinaglalaban nating rules-based order at saka doon dumami yung ating mga defense partnership sa kanila.
1: Dr. Cabalza, bagamat pabor po no sa Pilipinas ang 2016 arbitral ruling, patuloy naman po ito nga kumbaga ay sabi nga natin doon sa nakaraang interview with you dito sa ang Pilipinas ngayon ay hindi talaga nakikinig po no ang bansang China. Sa ganitong sitwasyon, para po sa kaalaman no, ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay na maaaring nga medyo mababaw pa ang kaalaman patungkol dito sa 2016 Arbitral Award, ano po ba yung mga masasabing konkretong paraan para maipatupad po o mapakinabangan ng Pilipinas ang ruling sa kabila po no, nitong marahil ay sinasabi na kawalan ng enforcement mechanism?
2: Ang masasabi ko dyan ay itong decision nito ay unfinished business. No? May mga kumbaga nitigriti pa para maipatuparan at para ma-enforce ito. Halimbawa na lamang, syempre hindi nag-agree ang Pilipinas at ang China dun sa investigation ng batas. No? At marami namang naniniwala sa ating final na ito. No? Ito yung highest decision na natanggap ng Pilipinas sa International Tribunal Court. At kung meron man tayong mga sigulot pa or problema sa China, ay yun ay mga addendum na lamang. Halimbawa na lamang, of course, no, patuloy pa rin yung grievance tactic ng China. Kasi nga hindi nila masagot yung arbitration award mo, kasi halimbawa na lamang, ito ay karugtong kasi doon sa podium contact na sa hanggang ngayon ay ayaw rin makipag-cooperate ng China para magkaroon ng podium contact dito sa ating bayan at sa kanilang bayan at pati na rin dito sa South China Sea kung saan nakapaloob yung West Philippine Sea. Dahil dyan ay inaaral din nila, alam ko inaaral din ng mga Chinese leaders at scholars itong maritime security na ito, kagaya na lamang ng nakwento ko sa iyo. No? Punta ako sa isang international conference at naitanong ko sa mga Chinese scholars at policymakers na bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin tayong code of conduct na paugnay doon sa decision ng 2016 Arbitral Award, ang kanilang sagot ay bakit ba kayo nagmamadali? So, ang pagkakasabi nila nun ay talagang wala pa silang maibigay na rekomendasyon para maayos ang problema at para sa kanila ay isang makalimuot na usapin ito. So, nag-aantay rin tayo. No? Kagaya nga ng sinasabi palagi ni Justice Carpio, no, na intergenerational itong problema. Hindi natin accepting, hindi pa natin solusyonan. No? Sa tingin ko, susunod na henerasyon pa ang makakasolba dito dahil napaka komplikado nitong problema or itong kaso na ito na sa tiyak ko naman ay sa tamang panahon ay may enforce natin ng tama yung naipanalo natin at ang una dapat ay kinakilang tanggapin muna ng China no yung kanilang pagkatalo at ang pagkapanalo ng Pilipinas bago tayo siguro mapunta doon sa enforcement.
1: Ito naman po, Dr. Cabalza, ayon po kasi sa UNCLOS ay kinilala ng tribunal ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob nga po no, ng ating exclusive economic zone. So, paano po ba ito dapat isalin sa aktual na proteksyon ng ating likas yaman tulad na lamang po ng pangisda at enerhiya?
2: Doon sa desisyon ng Arbitral Award, sa isa dito na may karapatan ang mga Pilipino at ang anumang pangingisda na gamitin yung mga natural na likas na yaman no, na makukuha doon sa ating exclusive economic zone at nakapaloob doon yung mga isda at mga ano, energiya na pwede makuha doon. dahil na sensitive yung area at saka maari din na kulang din mga teknolohiya natin para ma-explore and utilize yung halimbawa nila mga yung enerhiya natin, ay doon tayo nagkakaproblema dahil of course kapag ginalaw din natin yun at naman natin na may mga hangarin din yung China para gamitin din. Ang isang
1: Go ahead po, Dr. Cabalza. Ayun, mukhang nawala tayo. Try natin ulit na makakonekta kaya Dr. Cabalza. Dahil mahalaga na usapin po no, itong patungkol sa 2016 Arbitral Award para na rin po sa awareness ng ating mga kababayan na patungkol sa ating maritime domain. Ayun. So, ayun. Dr. Cabalza, medyo nawala tayo. Go ahead po.
2: Naputol nga po. Oh. Ang dahilan kung bakit na rin ay China sa ating mga sa ating bakuran ay dahil gusto rin nila yung mga likas na yaman natin. Kaya dahil dito ay gumagawa sila ng mga sarili rin nila mga batas para maangkin ang ito. Halimbawa na lamang yung hindi na lamang ang at nanggugulo sila sa tuwing nagsiselebrate tayo ng Arbitral Award natin. Noong mga nakaraang mga taon ay sinabihan tayo na probinsya tayo ng China. Ngayon naman ay gustong angkinin ang Palawan at ang Batanes. So yun yung mga assertions na ginagawa nila ngayon na sa tingin naman natin ay ang mga pagbabago no na sa tingin nila ay gusto nilang guluhin yung ating pag-iisip at yung ating lipunan para lalong magsawa tayo sa kanilang mga pag-disturb sa atin. So ang labanan na ngayon kasi ay pautakan no sa natin dito na sa ganitong mga distractions na tinatago natin ay nagmumukhang mga effective na mga komedya para lalong either mainis tayo o pagtawanan natin yung mga issue hanggang sa makalimutan natin yung totoong sitwasyon. So I think yun yung mga nangyayari sa ngayon na dapat natin intindihin. At 10 years after, nagbago bigla yung mga pangyayari no sa diplomasya, sa teknolohiya at sa pag-interpret ng mga batas natin. So how much more in the next 10 years? So marami pang magbabago at ganyan naman ang mundo natin no pabago pabago-bago at tingnan natin kung sino ang manaig dito sa mga pagbabago.
1: And sa gitna pa rin po no ng patuloy na insidente ng tensyon at konfrontasyon sa West Philippine Sea, hindi lamang literally no sa West Philippine Sea kasi meron din ako nakikita sa social media na may mga lumalabas no from Chinese state media na mga recently approaching no the 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award, yung mga masabi ng mga caricature na kanilang ginagawa at pinapa kalat no from which nakita din naman natin yung reaction ng ating mga kababayan na talagang pinaglalaban nila ang ating soberanya sa mga sa comment section. Pero dapat paano po ba dapat no balansehin sa ngayon ng Pilipinas yung pagpapatupad ng Arbitral Award at yung pagpapanatili naman po ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon?
2: Parte na kasi yan no ng bagong pag-aaklas at digmaan yung information warfare. No? Kung makikita ninyo yung mga meme at yung mga bagong interpretasyon ng pag-aaral at mga bata patungkol sa West Philippine Sea at patungkol sa China at sa Pilipinas ay nandun natin. Talagang sinasadya nilang magkaroon ng distraction, ng disinformation. Parte talaga yun. No? Ngayon, ang dun sa katanungan natin na ninyo na kung paano pa rin natin ipapagpatuloy yung laban natin. Nakita naman natin yung pamahalaan at yung mga Pilipino kung paano sila lumaban at counter ito. At minsan, kina-counter din nila yung mga memes. No? May mga mga nakita rin at mga karikatsyon na ang bantang China ay parte ng Pilipinas. So, ganun din yung mga pang-counter natin na talo. I think, nagmumukhang katawa-tawa dahil yung mga ginagawa nila ay katawa-tawa din, no? So, pati yung mga gray zone, ng mga disinformation, pa-investa actions nila. So, ang Pilipino naman, hindi naman ito, ano, di kapasitiin, katawag nga nila, no? Talagang lumalaban pa rin ang mga Pilipino kahit na nakapasok na rin sila dito at alam nila kung paano pasukin yung mga institusyon natin, inaaral nila paano mag-isip ang mga Pilipino at nakikinabang dito na dun sa demokrasya natin kung paano ito na maglaganap ng kanilang mga mensahe. No? So, ang basa ko dito, hindi lang yung tayo mga Pilipino at ang Pilipinas yung nagbabago kung paano natin ito i-enforce, kundi pati rin si China nagbabago kung paano nila intindihin yung ating mga batas, no? Dahil nasasaktan din sila na ibig sabihin, effective yung ginagawa ng Pilipinas. Imagine nyo, 10 years after, no, nandiyan na sila sa mga ibang isla natin, pero hindi pa rin nila nakuha ng totally yung mga gusto nila, hindi pa rin nila na-enforce yung 9-9 na hanggang mentahe lang sila. Minsan hindi de facto occupation yung ginagawa nila, pero hindi nila tutong nasasakot yung buo dahil nga natatakot din sila or dahil nga kulang pa sila ng mga pag-intindi sa mga batas at natatakot din sila din sa backlash na pwede mangyari sa kanila sa international community. So, ang ibig sabihin nito, naging effective din ang Pilipinas kung paano nag-debate yung China dahil sa atin, marami tayong napaliwanagan sa mundo kung paano ng international ko at yung siguro yung regalo natin sa mundo kung paano i-appreciate yung maritime security at international.
1: Ito naman po, Dr. Cabalza, kasi nabanggit niyo na po, no, yung international community. So, ano naman po ang papel ng multilateral alliances, no, tulad ng nabanggit kanina dun sa sagot niyo po sa unang question. At international support gaya ng joint statement ng 14 countries po ito, no, mabanggit ko lang isa-isa para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Nandiyan, of course, ang Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at United States. Sa pagpapalakas po, no, ng posisyon ng Pilipinas laban sa mas malalaking kapangyarihan, probably like China.
2: Ang ibig sabihin ng ito ay hindi tayo nag-iisa, no? Marami tayong nagsasalita, marami nang iniwala sa international rules space order, maraming naniniwala sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Hindi katang isip itong ginawa natin. Lumaban tayo ng patas, ginamit natin ang batas na isang napakatalinong estratehiya panlaban sa malakas na kapangyarihan ng China dahil sa kanilang malakas na armed forces. Hindi tayo nabuwag, hindi tayo yumuko sa kanila, kundi ay inirespeto nila tayo. No? So, ganyan kalalim ang laban natin dito at marami pang mamamangha ng mga bansa sa Pilipinas kapag ipinagpatuloy natin itong laban. So, may tignan natin kung ano pang pwede mangyari, talong lang na magkakaroon din na infection sa susunod ng mga taon at kung paano gagamitin ng mga leader natin itong makapangyarihan na arbitral ruling na inilaban at pinanalo ng mga Pilipino. So, napakalalim nitong simbolo nito kung paano tayo namumuhay para ipaglaban yung soberenya ng Pilipinas.
1: Siguro, no, one of my few last questions na lang po, no, para sa inyo, Dr. Cabalza, ay Although alam naman po natin na tumataas, no? Patuloy naman po tumataas ang kamalayan ng ating mga kababayan when it comes to the 2016 Arbitral Award and the West Philippine Sea, ay paano pa po ba, no, sa inyo pong pananaw bilang isang foreign affairs and security analyst, ay paano po mas maaaring kumbaga mapalalim ang kaalaman at pakikipag kumbaga pakikilahok ng general public, no, including our youth, mga kabataan, sa usapin ng West Philippine Sea at sa kahalagahan ng arbitral ruling bilang bahagi po ng ating national identity?
2: Ay, napakalaki po ng tulong ng mga bagong generasyon o mga kabataan dahil o sa dalubhasa sila sa paggamit ng teknolohiya at ng social media, no? So, kumbaga sila yung susunod na generasyon na makaka-resolve ba dito sa problema na ito, no? Siguro yung tamang edukasyon, yung consistency natin sa ating mga deklarasyon at naratibo, at yung may mga batas pa tayo na mga bago na dapat i-amplify at i-enforce, no? More than yung sa international, no? Mauna dapat yung mga domestic laws natin na ma-enforce, no? May mga bago tayo na patulad na lamang yung Maritime Zone Act at saka yung Archipelagic Treaties, no, mga bagong pasasyon para tungkol nitong protektahan yung eternal waters natin at mga isla natin. Nagpapalakas pa tayo sa ating armed forces at nakikita naman natin na may mga pagbabago at siguro mainam din, no, na patuloy din tayong makipag-diplomasya pa rin. Buksan pa rin natin yung pinto natin sa China din na makipag-usap pa rin, no? Dahil hindi, at the end of the day, magkatikbahay tayo. Hindi dapat na nawawala din yung pag-asa na magkaayos tayo sa diplomasya at ipaalam sa kanila na nanalo tayo at tanggapin nila ang katotohanan na yung naipanalo natin ay ipabubuti ng ating rehiyon at ng buong mundo. Yun siguro yung purpose ng kung bakit kailangan natin makipag-usap pa rin sa kanila, makipag-diplomasya sa kanila, hindi para isuko yung mga isla natin, kundi para maaral at matuto sila yun sa kanilang pagkakamali at tanggapin nila yung ating Arbitral Award.
1: And with that po, no, I think we're running out of material time, Dr. Cabalza. Maraming salamat po sa muling pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang founding president ng International Development and Security Cooperation, walang iba kundi si Dr. Chester B. Cabalza. Sa puntong ito ay atin na nga pararaanin ang Malacañang press briefing na pinangungunahan ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Narito na po ang Pulong Balitaan.
3: Ladies and gentlemen, the Palas Press Officer under Secretary Claire Castro.
4: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Mga ahensya ng pamahalaan, kaliwat kanan ang trabaho sa flood control works. Upang tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad at mapanatiling mabilis ang daloy ng trapiko sa ating mga lansangan, walang patid ang trabaho ng MMDA sa pamumuno ni Chairman Don Artes at GM Nick Torre at DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dison nitong mga nakaraang araw bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis na pagbaba ng tubig sa mga bahaing lugar. Kaya naman kahit umuulan o hindi ay patuloy ang trabaho ng mga kawani ng MMDA at DPWH upang linisin ang mga daluyan ng tubig, panatilihing operational ang mga pumping station at clearing and dredging activities sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang resulta, mas mabilis na humupa ang baha at nanatiling passable sa mga commuter at motorista ang mga kalsada. May mga lugar na hindi pa rin agad humuhupa ang baha kaya't hindi titigil ang administrasyon na maisaayos ang lahat ng lugar sa Pilipinas na lubhang bahain. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Pero hindi ito natatapos dito. Kailangan ng pamahalaan ang tulong ng bawat Pilipino. May mga kababayan tayo na nahuli sa CCTV na nagtatapon ng basura sa mga creek. May mga kababayan tayo na

o ng basura, papanagutin kayo. At sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapo ng basura kung saan-saan lang. Itabi ang inyong basura at i-dispose ng tama. Sa ganitong paraan ay makakatulong kayo na mapanatiling malinis ang paligid at ligtas ang mga komunidad mula sa baha. Tuloy-tuloy po ang aksyon ng pamahalaan upang labanan ang baha. Tumulong po tayong lahat para maiwasan natin ang panganib at abala dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa.

Ongoing rehabilitation ng Navotas Fishport Complex ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. Noon ay masikip, binabaha at hirap makasabay sa paglago ng negosyo. Ganito ang estado ng Navotas Fishport bago magsimula ang pag-aayos. Ngayon, maluwag, ligtas at mas handa na sa progreso dahil sa mga ginawang improvements dito. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik ang sigla ng Navotas Fishport at palakasin ang kabuuan ng fisheries industry ng bansa. Taliwas ito sa isinisigaw sa isang rally na wala daw tulong ang administrasyon sa magsasaka at mangingisda. Alam natin ang katotohanan. Malayo pa ang tatahakin, pero malayo na rin ang narating ng rehabilitation ng Navotas Fish Complex. Ongoing pa ang ibang pagpapaganda ng mga pasilidad nito upang maging mas matatag laban sa epekto ng climate change. Isa rin itong pinaghahandaan para sa inaasahang pagdagsa ng mga barko at pagdami ng produktong isda sa mga susunod na taon. Kabilang sa rehabilitation ng fishport, ang pagtatayo ng makabago at malinis na market halls, reinforced concrete wharves, drainage at sewer facilities, reclamation works, shipyard backyard areas, utility facilities at iba pa. Sa tulong ng mga improvements na ito ay inaasahang mababawasan ang post-harvest losses, mapapanatili ang kalidad ng mga produktong isda at mapapalaki ang kapasidad ng fishport. Sa oras na matapos ang rehabilitation ng Navotas Fish Complex, inaasahang bubuti din ang regional and municipal fish ports ng bansa. Nagsimula ang pagtatayo ng fish port noong 1974 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at natapos noong 1977. Ngayon, sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay naisakatuparan na ang pagsasaayos at pagpapaganda nito.

ng mga aktibidad na kanyang personal na pinangunahan mula Northern Mindanao hanggang National Capital Region. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon si Pangulong Marcos Jr. sa Binoni Port Operations Building at sa inaugurasyon ng Binoni Port Light Craft Landing Station. Kasama ng Pangulo si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at iba pang opisyal ng pamahalaan. Sa mensahe ng Pangulo, binigyan din niya ang mga mahalagang papel ng naturang infrastruktura upang mas lalo pang sumigla ang kabuhayan sa Camiguin at sa karatig na probinsya nito, ang Misamis Oriental. Batay sa tala ng pamahalaan, inaasahang aabot sa halos 1 milyong pasahero ang makikinabang sa proyekto sa taong 2030, habang inaasahang tataas ang mga sasakyang dadaan sa halos 200,000, patunay na masiglang ekonomiya ng probinsya. Maliban dito, binigyan din ng Pangulo ang patuloy na pag-develop sa Port of Balbagon at sa Port of Ginsiliban, layo nitong mapanatiling konektado at accessible sa lahat ang Camiguin. Pagkatapos ng inspeksyon, agad na pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa New Camiguin Gymnasium sa halos 6,000 beneficiaries ng Local Government Support Fund sa Camiguin. Nakasalamuha rin ng Pangulo ang 100 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 5 munisipalidad ng Camiguin, kung saan bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tig 20,000 pesos. 190 pang scholars mula sa nasabing munisipalidad ang makabibiyayaan ng programang ito. Sa huling tala, ngayong noong July 11, nasa 1,266 local government units na ang nabigyan ng LGSF, samantalang nasa 23,431 barangays na ang nabigyan ng Socio-Civic Projects Fund. Bago magtanghalian, binisita ng Pangulo ang Camiguin General Hospital sa Mambadyaw, kung saan ipinatupad ang zero balance billing. Ibig sabihin, walang binayaran ang mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Naobserbahan din ng Pangulo ang operasyon ng emergency room ng naturang paggamutan. Ang Camiguin General Hospital ay isang level 1 hospital na saklaw ng Department of Health. Meron itong 5 medical department na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo, kagaya ng general surgery, orthopedics, obstetrics at gynecology. Matapos ang produktibong araw ng Pangulo sa Camiguin, mamayang gabi naman ay isang homecoming reception ang inihanda para kay tennis star Alex Iyala, na nagbigay karangalan sa bansa bilang kauna-unahang Pinoy na nakapasok sa round of 16 sa Wimbledon. Congratulations kay Alex Iyala.

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
2: Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, multiple sources from the DOH have disclosed that Health Secretary Ted Herbosa already tendered his resignation today. How true is this, Yusek? And if confirmed, did the President accepted the resignation of Secretary Herbosa?
0: Meron po tayong anunsyo na babasahin. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw bilang kalihin ng Department of Health si Dr. Jose S. Puhalte Jr. Baon ang malawak na karanasan at natatanging pamumuno bilang doktor, hospital administrator, guro at lingkod bayan na may mahigit na 3 dekada sa pagsusulong ng pampublikong pangkalusugan. Naging bahagi ng DOH si Dr. Puhalte Jr. taong 1991 at natapos ang kanyang orthopedic residency sa Philippine Orthopedic Center noong 1994. Nagtapos si Dr. Puhalte Jr. sa kursong medisina sa University of the Philippines College of Medicine at kalaunan ay nagtamo ng master's degree sa Hospital Administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Noong 2008, kinilala rin bilang career executive service eligible, isang patunay ng kanyang kakayahan at kahandaan sa parehong larangan ng paggamot at public administration. Nagsilbi rin siyang guro sa University of the Philippines Manila, FEU Nicanor Reyes Medical Foundation at San Beda College of Medicine. Sa kanyang pagpasok sa DOH, inaasahang pangungunahan ni Dr. Puhalte Jr. ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa, maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat. May bago na po tayong Health Secretary.
2: Sa follow-up, si Secretary Herbosa po ba ay nag-resign o siya po ay sinibak ng Pangulo?
0: Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan.
2: How about po yung multiple graft complaints na inaharap niya sa ombudsman? May kinalaman po kaya yan sa pag-resign niya?
0: Hindi po nabanggit at patungkol po dyan at ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
3: Yusek, good afternoon. Former Budget Chief Pangandaman was named CEO and Chairman of the country's only Islamic bank, which is also a GOCC. Bakit po inappoint ni Presidente si former Secretary Pangandaman?
0: Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taon. Sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
3: But no less than former DBMU Sec. Shallow Magno questions disappointment kasi never daw pong inimbestigahan si Pangandaman for the flood control scandal. Is the palace concerned or not concerned about the backlash of reappointing secretaries who were part of the scandal?
0: Naging bukas naman po ang administrasyon sa pag-iimbestiga. Kahit sino pa yan. Kahit mga kaalyado, hindi kaalyado, kamag-anak, hindi kamag-anak. Naging bukas po ang Pangulo sa pag-iimbestiga, hindi lamang sa nakarang administrasyon, kundi pati sa kanyang mga tao, kanyang mga cabinet secretaries or sino mang mga nasa ilalim ng ehekutibo. Bukas pa rin po ang pag-iimbestiga. Kung mayroon mang kinalaman ang sino man, ay patuloy lang ang pag-iimbestiga.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Yusek, ibig sabihin po ba nitong appointment na ito ay walang kasalanan sa flood control scandal ang dating budget secretary sa mata ng Pangulo and that she now enjoys the trust and confidence of the President enough for a new government post?
0: Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga. So, hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo.
4: O inaabswelto.
0: O inaabswelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project.
4: But Yusek, doesn't this send the wrong signal na mag-a-appoint po ang Pangulo ng isang nadawit at nagbitiw sa kasagsagan ng flood control scandal and especially at this time when the accusation against his administration is that he is only chasing selective justice.
0: Kaya nga po sinabi natin, sa ngayon po ay wala tayong nakikitang anumang kaso na kinakaharap ni dating Secretary Amena Pangandaman. Kung meron po sila maikakaso at meron po sila ebidensya, sila po ay malaya na magsampa ng kaso.
4: Pero siya po ba'y naimbestigahan na, ma'am?
0: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbestiga. Yan po ay binigay sa ICI, ngayon po sa Ombudsman, pati ang DOJ. Malaya po ang mga investigating bodies na imbestigahan ang sino mamaaring sangkot.
4: Okay. Ma'am, on another point, I just need to ask. Kanina po nagkaroon ng rice-giving activity sa Mandaluyong. Ang tatakpo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso, may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10. Mm-hmm.
0: Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Sa ngayon po ay nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At inalam po natin kung ano po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. So, ang impormasyon po na naibigay po sa atin, 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So, ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. So, ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito.
4: Salamat.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5.
5: Good afternoon, Yusek. Yusek, on impeachment, Senator Ping Lacson said that they need the authorization from the president before they can open the green box containing the tax details of the vice president and her husband. Will the president authorize it?
0: Wala pa po kasi na ibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin. At tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan.
5: But sa pananaw po ninyo, how important yung green box in resolving the issues and the impeachment complaints against the president?
0: Siguro sa mata naman ng tao, hindi lang sa atin, hindi lang dito ngayon na nasa sa room ng press briefing. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan.
1: Follow-up question mula kay Glicel Pardilla, PTV.
6: Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Lacson is also seeking faster impeachment trial for VP Duterte to avoid idle court time. Alam po natin na it falls under Senate authority. Pero meron po bang reaction yung Palace or does the Palace support a speedy trial?
0: Sa ngayon po, katulad ng sinabi natin, ang Pangulo po ay hindi makikialam kung ano ang proseso na ginagawa sa Senado. Nasa pamumuno na po yan ng Senado kung paano po nila ito mapapabilis.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
7: Magandang hapon po. Yusek, it's been 1 week since the Sandigan Bayan ordered the arrest of Senator Dante Marcoleta, but the Senator is still in the hospital at nadadalaw pa po ng ilang mga VIP. Ano po masasabi ng palasyo po dito?
0: Of course, ang kalusugan kasi ay hindi naman natin pwede itong isugal. Kung ano po ang sinasabi ng mga doktor, kung ano po ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta, ay dapat din po nating pag-ingatan at mamonitor kung ano po ang kalagayan ni Senator Marcoleta. So, kung siya po ay dinadalaw, At mukhang meron nga pong nagreklamo o umalma dito na sa pag-uutos na rin po ito ng Sandigan Bayan.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
8: Hi Yusek, good afternoon. Balikan ko lang po ng kaunti yung naging panayam kay Mayor Baste Duterte sa Dahig kung saan sinabi niya nga po that the goal of the impeachment was to prevent the Vice President from running in the 2028 bid. Sinabi niya rin po in that interview na tatlong taon daw pong pinagplanuhan o kampanya itong impeachment para talaga hindi daw po makatakbo si Vice President. Ano pong response ng palasyo sa ganitong akusasyon na matagal pong pinagplanuhan?
0: 3 years pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente?
8: Sabi niya po, simula nung nagkaroon, most likely, sabi niya, 3 years itong ginawang campaign para ma-impeach si Vice President.
0: Kaya nga, ibig sabihin, pagkapanalo pa lang niya ng pagka-Vice Presidente, pinaplano na ng Vice Presidente yung tumakbong Presidente? Ganun yung lumalabas, kasi pinagpaplanuhan na siya pa hindi siya makatakbo. Pero kung alam pala nila na tatlong taon na itong pinagpaplanuhan, kung totoo yung kanyang sinasabi, dahil wala tayo nakikitang anumang ebidensya, kung totoo man ito, di sana mas naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggamit ng kanyang confidential funds at hindi rin naabuso ang mga pondo at tungkol sa mga ghost vouchers. Balik tayo ulit sa ghost vouchers, ghost food packs na nakita ng COA. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Diba? Kasi it definitely mai-issue sa kanya to. Kung balak niya palang tumakbo, pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente, ay balak na pala niyang tumakbong pagka-presidente. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado.
8: Follow-up lang din po kay still kay Mayor Baste. Lumabas po kasi yung sa issue ng Romanov po, diba? But it can be reference pala na as early as 2024, si Davao City Mayor Baste Duterte ang unang nagsabi ng about sa mga Romanov. Sabi niya po in a Davao event, before you go to bed, think of the Romanovs. Maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Pero this time, sa impeachment, ginagamit naman po ng camp ng Vice President yung Operation Romanov to justify yung statements that she made against the President. May any inconsistency po ba kayong nakikita in terms of using this Romanov reference?
0: Yeah, tama ka, Tristan. Una na dinig ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulo Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulo Marcos Jr. Kaya makikita natin kung bakit walang ebidensya lumalabas sa ngayon ang Vice Presidente patungkol sa grave threats or death threats na kanyang binanggit nung panahon ng siya ay matatawag na nagmura at nagbanta sa Pangulo. Dahil malamang ay hindi niya rin alam na itatanong siya sa kanya ito. At doon pa lang sa kanyang sagot ay wala siyang manlang binanggit patungkol sa siguradong or konkretong ebidensya tungkol sa death threats. So, with that, mahihirapan siyang i-prove ang death threats at wag lang mag-resort to making up another documents.
8: As na lang po, on the arbitral award anniversary kahapon po, 'di ba? The Philippines marked a decade since the country won its landmark case. Nagkaroon po ng chance to interview Paul Reichler, the Philippines' lead counsel in the South China Sea arbitration case. Sabi niya po, there was a lot of valuable time loss, as much as close to a decade, since the Duterte administration abandoned efforts to build international support to back the 2016 arbitral award, making it harder for succeeding administration, including the Marcos administration, to advance yung country's maritime claims. So kumbaga nanghihinayang po siya na maraming taon ang nasayang. Ganito rin po ba yung saloobin ng palasyo pagdating sa arbitral award?
0: Actually, hindi lang po siya ang nakakunan niyan, na nadinig na rin po natin kay dating Vice Presidente Lenny Robredo na maraming nasayang na panahon. At sa ngayon nga ay pinupuri niya or kinasasaya niya ang ginagawang hakbang ni Pangulong Marcos Jr. pagdating po sa paglaban at pagprotekta sa interest natin sa West Philippine Sea. So, totoo naman na ipinaglaban ito sa panahon ni Pinoy, pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang arbitral award or ruling ay kinonsidera lamang na simpleng papel na pwedeng itapot sa basurahan. Na kahit ang kanyang dating Secretary ng National Defense, Secretary Lorenzana, ay wala rin nagawa ng iutos ni dating Pangulong Duterte na gibain or wag ipagpatuloy ang paggawa ng isang shelter para sa mga mangisda sa isang sandbar, yung ating sand dike. At pinayagan pa ni dating Pangulong Duterte na ang magpatrolya dito sa ating sandbar ay ang mga Chinese vessels. So, hindi po kasi ganyan ang polisiya ng ating Pangulo. Ipaglaban ang ating karapatan sa diplomatikong pamamaraan. Kung natatandaan niyo po, September 2023, nung nagkaroon at naglagay ng floating barriers ang China Coast Guard, iniutos po ng Pangulo na ito ay tanggalin para sa kabutihan din po ng ating mga mangingisda. Hindi nag-atubili ang Pangulo na gawin ang nararapat, hindi nag-provoke ng war, hindi nagkaroon ng kaguluhan, pero ipinaglaban ang karapatan at interes ng ating bansa. Kaya sa ating mga kababayan, yung mga panawagan ng iba na parang huwag na nating ilaban ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea dahil sa baka magkaroon ng giyera, hindi po yan ang nais ng administrasyon. Hindi po nating gustong maging duwag ang bawat Pilipino para ipaglaban ang karapatan natin. Pero hindi po tayo nagsasabi na dapat tayong sumulo sa isang giyera. Ang gusto ng Pangulo, lagi diplomatikong pamamaraan.
1: Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanindigan sa mga matagumpay na pagsulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa isang diplomatikong reception na iniraos nitong nakaraang Biyernes, July 10, sa Conrad Hotel, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na itaguyod ang 2016 arbitral ruling. Lahat ng Pilipino. Dahil ang ipinaglalaban ng Pilipinas ay hindi lamang ang kapakanan ng bansa, kundi maging ang ating mga kababayan. Ayon sa Pangulo, ang nasabing ruling ay direktang nakakaapekto sa mga Pilipino at sa kanilang karapatan na mangisda ng payapa sa ating karagatan upang matustusan ang kanilang pamilya. Naninindigan din si Pangulong Marcos Jr. na ang South China Sea ay dapat manatili bilang lugar ng kapayapaan, kooperasyon at ugnayan. Hindi ito dapat pagmumulan ng dibisyon o kaguluhan. Ang lahat ng ito ay naguugat sa pagpapahalaga ng ating bansa sa rule of law. Iginiit ito ng Pangulo sa kanyang talumpati. We did so because we possess an unwavering faith in a rules-based international order. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It assures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military or economic power. Sa kabilang dako ay maraming Pilipino ang sang-ayon sa hakbang ng pamahalaan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa Okta Research, 66% ng mga respondents ay sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. pagdating sa pagtaguyod sa 2016 arbitral ruling. Isa itong malaking tagumpay sa ating patuloy na pakikipaglaban para sa ating soberanya at karapatan sa ating mga karagatan.
9: Peace can only endure when it is anchored on justice, mutual respect, and the sovereign equality of all nations. Disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. Our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace over conflict. Right is not defined by might. That justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power, whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations, and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families.
0: At bago po tayo magtapos, mayroon pa po tayo isang anunsyo. Nakatakdang magtungo ngayong Linggo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore para sa working visit mula July 14 hanggang 16. Bahagi ito sa pagsulong ng pamahalaan sa mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at Singapore na magsisilbing susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nations sa susunod na taon. Sa maiksing working visit, nakatakdang magkaroon ng courtesy call ang Pangulo kay Prime Minister His Excellency Lawrence Ong, or rather Lawrence Wong, kung saan inaasahang isulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability. Makikibahagi rin ang Pangulo sa Milken Institute's private roundtable discussion sa Philippine Embassy sa Singapore kung saan makakasalamuha niya ang mga business leaders bilang bahagi sa effort ng pamahalaan matapos kilalanin ang Pilipinas bilang upper middle income country. Si Unang Ginang Liza Araneta Marcos naman ay magbabahagi ng kanyang mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit bilang tugon sa imbitasyon ng Future Economic Cooperation Council, isang India-based economic platform na nagbubuklod ng mga business at government leaders upang isulong ang Global Strategic Economic Cooperation. At yan po ang ating pinakahuling anunsyo. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay ipinaglalaban ang interes ng bansa sa lahat ng oras. Tumutulong sa gobyerno sa pagpapaangat ng bansa at hindi puro reklamo at paninisi ang alam. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
10: At inyo po napakinggan ang Malacañang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
10: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 10 lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cagayan idineklara ang Hulyo a 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
12: Sa 10 a local government units wino LGU City Probinsya ti Cagayan tinagpasarte resolusyon ang mga idekdeklara iti Hulyo a 12 iti tinawan kas West Philippine Sea Victory Day. Kasaruno da ito iti awag ti Armed Forces of the Philippines kas panangyibkas iti suportar iti panangirupir iti panagtagikwa ti Pilipinas iti West Philippine Sea. Karaman kadagiti nagtulnog katanga probar ti siyudad ti Tugegaraw kandagiti ili ti Alcala Amulong Baggao Igigla Lola Samsolana Alakapan ken Sanchez Mira dagiti daduma munisipalidad ket adamot itan iti proseso ti panang review ken panang aprobar iti kapada resolusyon amang ipakpakita iti pumigpig sa suportar dagiti LGU para iti tinawan a pananglagip iti na isang sangayan a baligi ti pagilian ganda dayto iti abigbigen ti 2016 Arbitral Tribunal Award anang patebker iti karbengan ti Pilipinas iti West Philippines ANC kanipakita ti agdultuloy a suportar dagitoy iti panang taripato iti katawan ken soberanya ti pagilian. Babaen da iti nga addang ipakpakita dagiti LGU ti commitment da iti panangitandudo iti panagayat iti pagilian ken panagkaykaysa dagiti Cagayano. Manipod siya dati tugagaraw da iti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratcho mula sa Tugigaraw. Punta naman natin ang Baguio City. Project Gangsa inilunsad sa mga correctional centers sa rehiyon ng Cordillera. Ang kawawulat ihahati naman sa atin ni Jong Munar.
13: Nagpinirma iti Bureau of Jail Management and Penology, National Commission on Indigenous Peoples, Cordillera, ken sa magmamano nga Indigenous Peoples Mandatory Representative iti Memorandum of Agreement para iti panakaimplementar iti Project Gangsa. Iti Project Gangsa ket may isang programa nga Dan Panggep, ang mapreserba iti kultura may paayon iti psychosocial ken na dumadumang suporta dagiti persons deprived of liberty tinnem nga pagbaludan dito'y rehiyon. Karaman kadigit aktibit dad nga may patungpal iti cultural mapping seminars may nagiti Indigenous Peoples Rights, heritage workshops, livelihood training, wellness ken healing sessions ken reintegration program amang isagana kadigiti PDLs nga subli iti pamilyada ken iti komunidad. Sigun iti BJMP CAR kadwan nga persons deprived of liberty kat karaman iti Indigenous cultural communities wenno Indigenous peoples kas iti Ibaloy kan kanaay Ifugao, Bontok, Kalinga, Isneg, Tingyan kenda dumapaing ancestral groups. Iti termino nga gang sakit may isang traditional Cordilleran gong amar-aramat iti rehiyon Cordillera tunggal at iti ritual celebrations, peace pacts, gathering stands giving, ceremonia healing practices sa kasar ken community assemblies. Iti uni ti gangsa ken mang papapigsay ti communal bonds, mang preserba ti tradisyon ken mang papigsay ti identity dagiti individual ken iti responsibilidad da iti komunidad. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakoy naman natin ang Virac, Bureau of Fire Protection o BFP, nagsagawa ng water rationing sa isang bayan sa Catanduanes dahil sa kakulangan sa supply ng tubig. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
14: Nagkundusining water rationing ang mga tauhan kan Bagamanok Fire Station sa Curacog Village, Barangay San Rafael, Bagamanok, Catanduanes, nganing matabangan ang mga residenteng nakaka-eksperyensya ng kakulangan sa supply ng tubig. Ginibo ang aktibidad sa kahagadan kan lokal na gobyerno kan Bagamanok sa paagi kang Municipal Engineering Office, kumukasimbagan sa pangangaipukan komunidad sa bastanteng supply ng tubig para sa pang-arual daw na gamit. Sigun sa BFP, obheto kan lakdang na ininamatugunan ang mayor na pangangaipukan mga residente, mamantinirang kalinigan asin saludkan publiko, asin mapakusog ang kahandaan kan komunidad sa panahonin kakulangan sa tubig. Padagos man napigiin kaminarkan BFP ang publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig asin magtinir na salbado sa anuman na peligro. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Bureau of Customs o BOC tiniyak na hindi na maibebenta sa publiko ang mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo na nasabat sa Cebu. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
15: Gipasalig sa Bureau of Customs nga dili na makalusot ug mabaligya sa publiko ang mga ilegal nga sigarilyo nga ilang nasakmit sa mga nagkadayang lugar sa nasod lakip na ang kapin 3.5 bilyon pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa Cebu. Sa iyang pagbisita sa Cebu, gisiguro ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga ang tanang nasakmit nga pinalusot nga sigarilyo ang dili na mapahimuslan. Mato niini nga target nila nga ipaubos sa destruction process ang mga nasakmit nga kontrabando human sa ilang inventory ug investigasyon. Padayon sab ang pag-i-alayon sa BOC nga tuna sa uban pang law enforcement units sama sa National Bureau of Investigation aron nga matumbok ang mga tawong nagpaluyo sa mga illegal nga aktibidad. Lakip sab sa gitutukan sa mga otoridad ang mga domestic ports nga dili sakop sa BOC human na suta nga usa sa mga modo sa pagpalusot sa sigarilyo mao ang pag-deliver ni ini sa mga domestic ug private nga mga pantalana. Gikan dinhi sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Dakoy naman natin ang Mindanao, Department of Migrant Workers o DMW Region 11, inilunsad ang Regional Migration Network para sa maayos na serbisyo para sa mga Overseas Filipino Worker o OFWs. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
16: Gipalig-on sa Department of Migrant Workers o DMW-11 ang ilahang Regional Migration Network pinaagi sa pag-iusa sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, civil society organizations, faith-based organizations sa gubang mga sektor sa rehiyon. Sumalak ang DMW-11 Regional Director Maria Carolina B. Agdamag tumung sa mga inisyatiba ang pagpahugot sa koordinasyon sa tanang kauban sa network aron nga mas mapapaspas ug mas komprehensibo ang paghatag og serbisyo sa mga overseas Filipino workers kon OFW. Matud niini, bisan duna nay National Integration Network sa tibuok nasod, kini ang unang regional counterpart nga gitukod sa rehiyon aron nga mas maduol ang mga programa ug serbisyo sa mga lokal nga stakeholders ug kliyente. Karon gipadayon ang paghulma sa istruktura sa network aron nga mas klaro ang direksyon sa mga programa ug mga inisyatiba nga ipatuman. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Marawi. Tulong para sa mga biktima ng Typhoon Inday, ipinahatid ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay.
17: Ini sa mga gobyerno sa Lanao del Sur, supanabantabang ang mga panganangkan ng non-food items, manak na panganangkan, ako panabantabang ang pera kung mga pamilya asyagadan o Typhoon Inday kung mga municipality lagi na kalanugas sa kapatagan. Ini sugi gobyerno mamintal Alon Tuadyong Junior ang si Vice Governor Muhammad Khalid Rakinadyong so kaya panabang sa relief assistance ang kuha kaya asyagadan o di na kaya binasaan ang mga pamilya. Piyagunin ang Provincial Social Welfare and Development Office o di na PSWDO ang paguluan ng officer in charge sa si Munay Maadyong sa mini paguperanon a Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o dina PDRRMO agugya Provincial Engineers Office sa Motor Fuel Division. Pinalamatan ni Bay Munay Madyun sa mga local government units o dina LGU sa kalanlugar sa ukapatagan sa kapag paguperan gukagan na kapagasis na buteran sa katano sa kinisampain kung mga panabantabang kung mga pamilya a miyasugatang kanan at yuba. Gebo si Malik Mambuay pun sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito naman ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Parehas pong ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
11: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Itinaas ng Government Service Insurance System o GSIS sa 50,000 pesos ang funeral benefit para sa mga pamilyang nawalan ng miyembro ng serbisyo publiko, malaking tulong para maibsan ang gastos sa pagpapalibing. Epektibo ang mas mataas na benepisyo para sa lahat ng pagkamatay simula Hulyo 13. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, ang pagtaas ng ayuda ay patunay ng malasakit sa mga naulilang pamilya, lalo't ito ang isa sa pinakaagarang tulong na naibibigay ng ahensya. Naglalaan ang GSIS ng hanggang 1.25 billion pesos kada taon para suportahan ang benepisyong ibinibigay sa humigit kumulang 21,000 hanggang 25,000 na pamilya taon-taon. Saklaw ng funeral benefit ang mga kwalipikadong aktibong miyembro, separated members na may karapatang tumanggap ng separation o retirement benefits, old age pensioners at mga nagretiro sa ilalim ng Republic Act o RA 1616 na may hindi bababa sa 20 taon sa serbisyo. Ang 50,000 pesos ay one-time payment na ibinibigay sa isang kwalipikadong claimant ayon sa priority, lehitimong asawa, lehitimong anak na nagbayad ng funeral expenses o sinumang may patunay na siya ang nagbayad ng gastos. Kailangan magsumite ng kumpletong dokumento tulad ng death certificate, valid ID at iba pang papeles depende sa relasyon sa yumao o yumao. Para sa non-spouse claimants, kailangan ding patunay ng pagbabayad sa funeral expenses.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Balik serbisyo sa pamahalaan si dating Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman matapos italaga bilang Chairperson at Chief Executive Officer ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines o AAIIBP. Ipinahayag ng AAIIBP na ang pagpasok ni Pangandaman ay magbubukas ng bagong yugto para sa bangko habang pinalalakas ang Islamic banking, pinalawak ang financial inclusion at itinutulak ang sustainable development. Ang AAIIBP na itinatag sa ilalim ng Republic Act 6848 ay may mandato na magbigay ng Islamic banking, financing at investment services. May mga sanga ito sa Cagayan de Oro, Cotabato, Davao, Iligan, General Santos, Marawi, Makati, Zamboanga at Jolo sa Sulu. Nagbitiw si Pangandaman bilang DBM Secretary noong Nobyembre 2025 matapos mayugnay sa flood control scandal. Hinarap din niya ang reklamo kaugnay na umano'y illegal transfer ng 60 billion pesos mula PhilHealth at 107 billion pesos mula PDIC patungo sa National Treasury.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-13 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 pesos and 52 centavos. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 61 centavos. 4 centavos naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 pesos and 8 centavos ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 85 centavos. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 pesos and 37 centavos. Nasa 70 pesos and 17 centavos ang euro, 43 pesos and 44 centavos ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 pesos and 39 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Rumatsyada agad ang Converge laban sa importless Titan Ultra at kumamada ng 105-74 para sa magarang simula sa PBA Season 50 Governor's Cup sa Inari Center, Montalban nitong linggo. Medyo mabagal ang ikot sa umpisa pero nang makuha ng Fiber Xers ang kanilang ritmo, tuloy-tuloy na ang pag-araro hanggang sa lumobo ang lamang. Walang import na babangga sa loob kaya naghari sa shaded lane sina Jalen Hudson at Justine Arana. Nagbalik PBA si Hudson na may 20 puntos, 8 rebounds at 4 na steals habang may 14 na puntos at 5 rebounds si Arana. Umabot sa 36 na puntos ang pinakamalaking abante ng Converge, suportado ng 16 na puntos ni Archie Concepcion at 13 mula kay Mikey Williams. Para sa Titan Ultra, sina Fran Yu at Brian Sajonia ang nagbuhat ng tig 14 na puntos habang may 10 si King Caralipio. Bagsak sa 0-2 ang Giant Risers matapos matalo rin sa Terra Firma sa opener.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Nasa Group B ang Philippine Nationals sa ilalim ng bagong head coach Burke Toews kasama ang world number 4 China, number 10 Japan at number 44 Lebanon. Sa Group A naman ang world number 3 Australia, number 15 Korea, number 21 New Zealand at number 39 Chinese Taipei. Kasalukuyang number 30 sa mundo at ika-6 sa Asia ang Gilas Women's. Pareho pa rin ang format kung saan dederecho sa semis ang top team ng bawat grupo, matatanggal ang nasa huling pwesto at ang second and third placers ay maglalaban sa crossover qualification para sa natitirang semis slots. Target ng Nationals na lampasan ang ika-6 na pwesto noong huling edisyon na kinuha ng Australia ang kampyonato. Noong Hulyo 10, inilunsad ng Philippine Sports Commission, samahang basketball ng Pilipinas at FIBA officials ang opisyal na logo ng torneo na magiging kauna-unahang FIBA-sanctioned 5-on-5 event na i-host sa Cebu City. Binibigyan din ng FIBA Asia na pagkakataon ito para maipakita sa mundo ang kultura, tanawin at identity ng Cebu kasabay ng paghahanda ng bansa para sa malaking continental competition.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, nagpasiklab si Joseph the Hunter Sumabong sa harap ng mga taga Bohol matapos dominahin si Zheng Chiu o Zheng Chao ng Taiwan sa main event ng Kumong Bolanon 25 sa Holy Name University Barter Gym sa Tagbilaran City. Walang sablay si Sumabong, tinanggap ng 3 hurado ang kanyang kontrolado at agresibong laban para sa unanimous decision at panalo sa WBO Asia Pacific minimum weight title. Sabay agaw pa sa OPBF Silver minimum weight belt ni Chow. Lumabas ang score na 99-90. 98-91 at 97-92 lahat pabor sa Boholano. Umangat si Sumabong sa 11 panalo sa 12 laban habang unang talo naman ni Chow na bumagsak sa 9-1-1 na merong 8 knockouts. Lalong tumibay ang world title bid ng 24 anyos na Tagbilaran native na mataas ang rango sa iba't ibang sanctioning bodies. Number 6 siya sa WBC, number 8 sa WBA, number 10 sa WBO at number 13 sa IBF. Handang lumaban si Sumabong para sa world title sakaling mabigyan ng pagkakataon. Sa co-main event, o rumatrabaho rin ang kanyang kasamahan sa PMI Bohol Boxing Gym na si Shane Sugar Shane Gentalian na kumamada ng unanimous decision kontra Xiao Kang Song. Nakuha niya ang lahat ng scoreboards 96-94, 96-94 at 97-93 bilang pambawi sa masakit na pagkatalo sa isang Chinese fighter noong 2023. Umangat si Gentalian sa 15-1 record na may 7 knockouts habang bumagsak si Song sa 6-4 record na may 1 knockout.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo po napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumontad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po ulit sa mga nanood at nakinig sa edisyong ito ng Palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Programang global na tayo, dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, si Ms. Susan Aison. Sa Wirecast, si JP. Ang ating pong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay maaari po niyong subaybayan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, sa inyong mga Facebook browser, live audio streaming. Sa inyong pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download niyo lamang ang ating PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphone. Ayan. So, kamusta na po kayo? Simula na naman po ito ng 5 araw natin pagsasama sa Himpapawid. Maghahatid pa rin kami ng mga balita, impormasyon, mga panayam at mga kaganapan dito sa inyong inang bayan para maihatid namin sa inyong mga overseas Filipino workers, maging sa ating mga Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Gayun na rin para makapaghatid po ng mga mahalagang kaganapan at balita dito sa loob ng ating inang bayan. Alright, ako muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Kamusta na po yung mga nakaranas ng mga matitinding pag-ulan sanhi ng habagat na dulot ng bagyong Inday. Bagyong Inday. So, I hope yung pong ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Mindanao, nakararating po sa inyo ang mga dapat na tulong o assistance ng mga local government units, ng provincial government po ninyo, maging ng national government agencies. Ano? Dito rin sa Visayas at syempre dito sa may bahagi ng Eastern Visayas at yung Mimaropa, maging dito sa Mindanao, sa Zamboanga, dito sa may Cotabato, ano po, at iba't ibang maraming lugar po ang nadali ng mga matitinding pag-ulan na naging sanhi ng pagbayo, iba po landslide. At may mga naitala na pong namatay na sawi sanhi ng habagat na ito dahil nga po sa habagat dulot ng bagyong Inday. Marami po landslide, no, landslide. Yung iba talagang dahil sa matinding current ng baha. Ano, kamusta rin yung ating mga kababayan dyan sa may bahagi ng Batanes? How are you dyan sa Batanes, ha? O remember, ha, Pilipinas pa rin kayo, hindi po kayo China, ha? Yung mga taga-Batanes. Pinaninindigan po ng ating pamahalaan yan. Yung Batanes is part and parcel, as always, part of history. At ngayon at magpakailanman, parte ng Batanes, parte ng Pilipinas, ang Batanes. Maski po ang mga taga-Batanes, pinaninindigan nila na ang Batanes ay Pilipinas, hindi po yan China. Pero niliwanag naman po ng Chinese government, naglabas na ng pahayag ang Chinese government na sinasabi, yan ay hindi official stand ng Chinese government. Yan po ay dahil lamang sa pahayag ng kanilang mga academic scholars. Ano? So hindi po yan ang official stand ng Chinese government. Pero sabi nga ng mga eksperto natin, ano ho, eh hindi, maski nasabihin natin hindi yan ang official stand ng Chinese government at yan ay pahayag lamang ng kanilang mga economic scholars, eh hindi dapat nating pabayaan na mamayani yung ganyang naratibo mula sa kanilang mga academic scholars. Dapat yan sinushoot down kaagad, no? Kasi baka mamaya gawan pa ng, pag hindi nyo kinontra at pinabayaan yung ganyan ang laging sinasabi ng mga academic scholars ng China, eh baka gumawa ng iba pang paraan ng Chinese government, maniwala nga na bahagi nga ng China, ang bahagi nga ng ang Batanes nga ay China. Pero maliwanag po yan, hindi po teritoryo ng China ang Batanes. Pilipinas po yan. Period. Okay? Sige, tuloy-tuloy na ho tayo.

0: 43 migrant workers office na dyan po sa Phnom Penh sa Cambodia. And speaking of our embassy, kasama na po natin ngayon ang ating Philippine Ambassador to Cambodia, Her Excellency Plerida Ann Camille P. Mayo. Magandang umaga po, Your Excellency Mayo. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Kamusta po kayo dyan? Sana po ay safe naman po lahat doon sa naging weather disturbance natin.
0: Apo, well, in general, medyo nakaalpas na naman po ang bayan natin dito sa matinding bagyong Inday na nagdulot ng matinding pagbaha, dulot ng habagat. Pero may mga naitala na po tayong mga, I think, 17 to 18 deaths sanhi ng habagat, landslide at pagbaha. Pero ang tutok namin ngayon for today, dahil mahalaga po ito, mahalaga rin po ito, Your Excellency, sapagkat sa July 14, magbubukas na ang 43 migrant workers office sa Phnom Penh sa Cambodia. So, how important is this for our embassy, lalo na sa ating mga Filipinos living and working in Cambodia, Ambassador Mayo?
1: Ito po ang pinaka-aantay po ng ating community dito na patuloy po ang paglaki. Alam niyo po, noong 2024, ang bilang, no, ayon sa official na datos, ang bilang ng mga Pilipino dito ay nasa 10,000 po, no? Mm-hmm. And in a span of one year lang po, noong 2025, ang pinakahuling datos po, pumalo na tayo ng 13,000 po, 13,000 mahigit na po ang mga na manggagawang Pilipino dito sa Cambodia. So, ang pagbubukas po ng MWO ay ang daan na maging diretso po, tuwiran ang paghahanda ng serbisyo sa kanilang pangangailangan. So, nandyan po yung ating mga kontrata, ang pagsisigurado po. I mean, lalo na po for our part. Alam nyo po, nag-uusap tayo from years past, no, the past couple of years, na nagkaroon tayo ng mga issue tungkol sa surrogacy, ang issue tungkol sa mga na recruit sa scam compounds, no po, scam operations. So ito po yung ating magiging front line, no, as it were, na magsisiguro na hindi maging biktima ng illegal recruitment or ng human trafficking ang mga bagong papasok dito. At doon naman po sa nandito na maisiguro na tama ang mga terms of their employment po, no? So that is the service, the basic and essential services that we are expecting MWO to provide.
0: All right. Well, alam ko po, kasama rin natin na Your Excellency ang Labor Attaché MWO ng Phnom Penh, si Melvin Caseda. Nasa linya rin po natin siya. Magandang morning po, Labor Attaché Caseda.
2: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng ating tagapakinig ng ating programa ngayon, sir. Magandang umaga po sa inyo.
0: Alright. Labor Attaché Caseda, batay sa nabanggit ni Ambassador Mayo, so mahalaga yung pagtatayo ng 43 MWO office diyan sa Phnom Penh. So sa kasalukuyan po ba, Labor Attaché Caseda, ano yung pinaka main problems na kinakaharap ng ating mga Filipinos living and working diyan sa Cambodia na ma-address kagad nitong MWO office, itong 43rd MWO office?
2: Okay. Tama po. Sa ngayon po, ito pong ating pagtatayo ng labor office o yung migrant workers office natin sa Cambodia, dito sa Phnom Penh. Ito po naman ay nakabase din sa ating Republic Act 11641 o yung tinatawag natin TMW Act, na nag-aatas din po ang kagawaran na palawakin pa ang presensya ng ating mga servisyo sa mga OFW, lalo na yung mga nasa distressful situation na nangangailangan po ng agarang welfare o kalinga. So katulad po ng inyo na itanong, ilan po sa ating mga kababayan dito ay na-involve o na naging biktima ng illegal recruitment at human trafficking.

0: So, binarapat po ng ating buting Pangulo at ang ating pong DMW Secretary na buksan na po ang MWO Phnom Penh upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. So, ilan po sa mga serbisyo na makukuha nila? Of course, yung pong pag-aayos ng kanilang mga salary scales, yung pong iba, lalo na po yung mga involved dito sa human trafficking, kalimitan po dito ay nagkautang-utang pa doon sa mga recruiter nila dahil nga po wala silang mga dokumento at kalimitan iniipit ang kanilang mga pasaporte. So, isa rin po sa ating tutugunan dito yung kanilang mga repatriation. So, yung pong mga nabiktima ng mga scam hubs dito ay tutulungan natin, especially doon po sa ating tinatawag na action fund. Ilan po sa repatriation, pati po yung reintegration nila sa pagbabalik nila sa Pilipinas at hanggang sa pag-uwi nila ay nakaagapay lang po, hindi lang po ang DMW, pati po ang OWA pagdating po sa mga regional offices natin. So meron po tayong assistance na ibinibigay sa ating mga OFW.
1: Alright. So kasi kung din nabanggit din ni Ambassador Mayo kanina yung mga instances na talagang nalagay sa alanganin yung ating mga Filipinos living and working there, tulad ng yung issue ng surrogacy, yung mga nabibiktima ng human trafficking, dinadala sa mga scam hubs, and of course yung nag-intention sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia, kinakailangan pa tumawid ng border yung ilan natin mga kababayan. So itong mga ito, itong mga isyu to at iba pang mga isyu na maaring kaharapin pa ng ating mga OFWs o Filipinos living and working in Cambodia, kagyat ng matutugunan sa pamamagitan nitong 43rd MWO sa Phnom Penh.
2: Tama po yan. If I may add, no, itatag ko po ang I think yung matagal na nating katanungan, no, na maaring tugunin nila, but ay yung issue ng direct hire.
1: Okay, yun.
2: No? Okay. Alam natin na of course, kailangan ipasatupad ang polisiya tungkol sa direct hire na naglalayon lang naman na maproteksyonan ang mga lahat ng manggagawa po dito na maisiguro na tama ang kanilang sweldo, na meron silang benepisyo at may mananagot, no? Kung may mangyari po sa kanila ay may mananagot. Kung hindi man yung employer, edi yung recruiter po. At kung meron sakasakaling hindi pagkakaunawaan o hindi pagpapasatupad ng kanilang kontrata, nandito po ang MWO para sila ay matulungan.
1: All right. So ibig sabihin po, Ambassador Mayo and Labor Attaché Caseda, kapag nagtayo na po yung MWO dyan on July 14, kabilang ba sa mga services na maihahatid dito ay yung pag-provide ng shelter sa ating mga OFWs or Filipinos living and working abroad who are in distress?
0: Oh, tama po yun. Isa po sa tutugunan ng MWO Phnom Penh ay yung pagbibigay sa kanila ng matutuluyan, especially itong mga distress workers natin. So sa ngayon po, meron po tayong 40 na ina-assist sa ating shelter. Ito po ay binibigyan sila ng maayos na tulugan, pahingahan, at pinoprovide po sila ng mga pangangailangan nila sa araw-araw, katulad ng pagkain, mga toiletries. So isa po ito sa papalawakin pa natin. Sinisiguro po natin na merong matatakbuhan ang ating mga kababayan sa oras na kanilang pangangailangan.
1: So hindi na sila kinakailangang tumawid pa. Tulad ng nangyari, I'm just trying to give an example dito, ano po, Ambassador Mayo, Labor Attaché Caseda, na noong nagkaroon ng tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia, marami tayo mga kababayan na they have to cross the border to get to Thailand to seek shelter. Ito bang mga ganito, maa-address na ito, mawawala na ito, pwede na silang dumiretso sa ating MWO Phnom Penh at sa ating Philippine Embassy sa Cambodia?
2: Alam niyo po, dito sa on this side of the border, no, sa Cambodia, yung mga nagsara na mga casino, mga scam shelters po, nalikas naman po sila ng kanilang mga opisina sa ibang probinsya. At yung iba naman po ay natulungan. In fact po, meron tayong system po of assistance, ATN assistance to nationals natin. Sa bawat probinsya po, may itinalaga tayong warden sa tulong ng ating Office of Defense and Armed Forces Attaché. So may network po tayo ng mga Filipino community leaders na ayun yung first ano nila responder hanggang makarating sila sa Phnom Penh. So maayos po yung ating network at sistema ng serve po ng mga distressed Filipinos.
1: So kamusta naman po ang coordination sa ngayon ng Department of Migrant Workers sa Philippine Embassy natin for the July 14 opening ng MWO natin sa Phnom Penh?
2: Naku po, alam nyo po, napakalaking pasasalamat namin sa Department of Migrant Workers na sila ay magmula pa noong December, no? Kahit hindi pa po bukas ang MWO, narito na po sila, meron silang pinadala na rapid response team na tugunan po yung daan-daan nga po na sinasalo ng pasuguan ng mga distressed Filipinos. At hindi po natigil, hindi po nahinto ang araw-araw na tulong na pinapaabot nila sa ating mga kababayan na nasangkot nga po sa alanganin ng mga trabaho. So, pagdating po yung sa pinag-uusapan natin na pagbubukas na ng MWO, ito po ay pagsasatupad sa pangako po ng ating presidente, President Bongbong Marcos, na mabuksan na nga po ang MWO. It's a dream come true for us here in Cambodia, and we are very excited po to welcome Sek Kakdak tonight po, padating na ang ating butihing kalihim. At bukas natin po bubuksan in the presence of Filipino community leaders po natin. So it will be a happy day, masayang araw po bukas nitong MWO.
1: Eh pero matanong ko lang po si Labor Attaché Caseda, so sa July 14 ang pagbubukas ng MWO natin diyan sa Cambodia. So mga ilang ano, matanong ko lang, just curious lang ako. Ilang staff ang meron ng MWO Phnom Penh? At naka-house din ba kayo the same with the sa compound ng Philippine Embassy natin sa Cambodia, o separate ang igang ang housing, ang opisina ng MWO?
0: Okay. Sa ngayon po kasi magbubukas ang Phnom Penh, headed by a labor attaché. Magkakameron din po tayo ng social welfare attaché. May mga administrative staff din po na sasama sa atin upang pangalagaan ng ating shelter. At nakikipag-unayan na din po ang ating pisina, ang ating MWO, para naman po i-address naman po yung palakasin pa ang ating mga welfare assistance sa pamamagitan po ng pagdagdag ng additional manpower from OWA naman po. So nakikipag-unayan po ang MWO sa OWA sa posibilidad na magtalaga din ng mga welfare officer ang OWA. At ganoon din po, sabi ko nga po, magandang opportunity ito ng pagbubukas sa 14. At upang ang ating po mga OFW community naman dito ay mabigyan ng tamang information mga Pilipino na naririto, na bukod sa mga community na very very active dito ay nandito na ang MWO upang sila ay gabayan, alalayan, bigyan ng tamang impormasyon, lalo na po doon sa mga alok na alam natin mapanlin lang. So ito po yung mga tutugunan. Hopefully, umpisa pa lang po ito. Nangako naman po ang ating DMW Secretary na full support siya dito sa pagbubukas ng ating MWO Phnom Penh.
1: So okay, it's going to be a very, very important day sa July 14 for both the Philippine Embassy in Cambodia at sa DMW. Pero as early as now po, Ambassador Labor Attaché Caseda, may mga established na ba na mga communication lines, ways, itong ating mga kababayan dyan sa Phnom Penh o sa Cambodia to get in touch with the MWO?
2: Opo. Sa ngayon po, ang ating system na habang before today, Meron po naman tayong mga hotlines na po. So 24/7 hotlines kung saan mapaabot kung may emergency po, kung may mga emergency ang ating mga kababayan. Ngayon, I'm sure meron din magkakaroon ng hotline ang ating MWO. Ayan naman po ay ating SOP, no? At ang kung maaari ko pong idagdag lang, no, dun sa ating pinag-uusapan yung kanilang ano, and this is just isang halimbawa, mahalagang halimbawa po ng paano tayo nagbabantay sarado sa ano, sa issue ng human trafficking at illegal recruitment. Kami po ay talagang magiging hawaan dahil mas matututukan po yung due diligence, no po, yung background check ng mga kontrata. Dahil po, if I may share, yung mga ibang kontrata na dumadating po sa amin, syempre po, dahil sa dami ng kaso ng human trafficking na hinahawakan natin, sinisiguro natin na hindi sila ma-traffic muli. Kasi po, meron tayong mga kontrata na binibigay sa atin na hindi natin talaga ma-approve dahil po pag kami ay nag-check na, background check na namin, sometimes yung opisinang sinasabing nakasaad doon sa kanilang mga kontrata ay hindi naman totoong na.
1: Okay. Alright, medyo naputo lang ang ating linya with our Philippine Embassy sa Cambodia. Nagsasalita po si Ambassador Mayo ng ating Philippine Embassy sa Cambodia. Kasama niya po si Labor Attaché ng MWO ng Phnom Penh, si Ginoong Melvin Caseda. So mahalaga yung binabanggit ni Ambassador Mayo dahil malaking tulong itong MWO, itong pagbubukas ng 43rd MWO office dyan sa Phnom Penh, Cambodia, lalo-lalo na sa paglaban sa human trafficking. Okay? So mahalaga po yun. Alright? So, ika nga, yung additional manpower, yung additional capabilities ng MWO, ika nga, makatutulong ng malaki. Alright? Subukan natin. Balik natin ulit si Ambassador Mayo. Ambassador Mayo, maganda umaga po muli.
2: Okay. Magandang umaga po muli. Nandito po kami. Narinig niyo na po kami.
1: Opo, opo. Yes, Your Excellency. So you were talking about the very significant or very important role ng MWO sa role ng paglaban sa human trafficking para makatulong sa ating embahada. Go ahead po, Ambassador Caseda.
2: Opo. So ang ang aming tinututukan po ay hindi ma-recycle, no? Hindi ma-recycle yung ating mga victims kasi po tayo po ay nag-uuwi, no? And then but meron pong mga recruiter na magsusubok na hire sila ulit at kung saan sila ulit dadating. So ito po yung binabantayan namin, hindi lamang tayo sa pagpapauwi ng ating mga biktima, kundi maisiguro din na number one, hindi sila ma-recycle na human trafficking victims. At masiguro po din, doon naman sa mga regular ang trabaho na mainam po at protektado po ang kanilang mga employment contract po, positions. So what I was saying po doon, how we do this, pag kami po ay nagba-background check, minsan po, nadidiscovery namin na hindi totoong may opisina. Hindi lang may opisina. So it's non-existent. We go to the address, it is not there. So yung mga ganitong mga klaseng pagpapalusot ng kanilang mga recruiter, dito pa kami talaga pantay sarado ngayon.
1: Okay.
2: So mahigpit po namin pinapasatupad ang mga polisiya na mag-protect po, no, ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Cambodia.
1: Well, thank you very much for that, Ambassador Mayo. So, Ambassador Mayo, Labor Attaché Caseda, I'm giving you the floor to invite our listeners, especially yung ating mga kababayan sa Cambodia, na who will actually really benefit from this, itong pagbubukas ng 43rd MWO office sa Phnom Penh, together, of course, with our Philippine Embassy sa Cambodia. para malaman po nila na narito na ang ika nga additional na ika nga tulong assistance from DMW kasama ang ating Philippine Embassy para po sa kanilang kapakanan. Go ahead po Ambassador Mayo and Labor Attaché Caseda.
0: Opo. Ini-invite po namin lahat ng ating mga OFWs, lahat ng ating mga OFW community leaders sa atin po nalalapit na pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House Number 12, Street 41, Sangka Tonle Basaak, Kan Champar, pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House Number 12, Street 41, Sangka Tonle Basaak, Kan Champar, pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa pamamagitan ng 12 Street 41 para siguraduhin na inyong mga employer ay lehitimo, maayos ang mga dokumento at mabigyan po kayo ng karapatang naaayon sa inyong kontrata kung maipatupad lahat ng nakasaad sa kontrata at mabigyan kayo ng maayos na trabaho at mailapit pa lalo ang serbisyo pagdating naman sa mga welfare o legal assistance. Makakaasa po kayo na ang MWO Phnom Penh ay tutugon sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Cambodia.
1: Ambassador Mayo?
2: Galang akin naman po, aming dubos na pinapasalamatan ang ating DMW na sa pangunguna po, sa pamumuno ni Secretary Kakla sa kanilang pakikipagtulungan upang mabuksan na nga po ang MWO na matagal na pong inaabangan ng ating mga kababayan. At sinisiguro po namin kami sa embahada kasi ito na po ang tinatawag na one country team na po na attached service ang ating MWO na magiging very close ang aming pakikipagtulungan, magiging malakas po ang aming pakikipagtulungan at pag-coordinate po ng ating mga systems, ng ating mga proseso nang mailatag po at maserbisyuhan nang maigi lahat po ng ating kababayan dito sa Cambodia.
1: With that, Your Excellency Plerida Ann Camille P. Mayo, ang ating Philippine Ambassador to Cambodia and si Ginoong, of course, sa ating Labor Attaché, ano po, ang ating pong Labor Attaché na MW, Ginoong Melvin Caseda. Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin and we wish you all the best. And sa pagbubukas ng 43rd MW office dyan po sa Phnom Penh, Cambodia. Thank you very much po, Ambassador Mayo and the Labor Attaché Caseda. Salamat po.
2: Salamat po. Magandang umaga sa lahat.
1: Thank you very much. Okay. Alright. Good news yan, ha? Good news para sa ating mga kababayang Filipinos living and working in Cambodia sapagkat sa July 14, magbubukas na. Magsisimula na ang operation ng Migrant Workers Office dyan po sa Phnom Penh. Katuwang, of course, ang ating Philippine Embassy sa Cambodia. So, maraming matutugunan na mga issue suliranin itong ating MW Office, katuwang ang ating Philippine Embassy sa Cambodia para sa proteksyon, kapakanan ng ating mga OFWs. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa Cambodia. Pero mag-ingat kayo sapagkat sabi nga ni Ambassador Mayo at ni Labor Attaché Caseda, may mga nabibiktima po kasi ng human trafficking. At maraming mga kaso ng human trafficking ang napupunta sa Cambodia. Okay? At yung dinadala sa mga scam hub, yung iba, yung may issue nga, di ba, ng surrogacy, yung mga kababayan nating Pilipina na nabibiktima ng human trafficking tapos ginagawang surrogate mother, di ba? Yung iba't yung namang latest na nangyari na yung tension sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand, nag-crossover pa ng boundary yung ating mga kababayan na naapektuhan nung tension na yon, border tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia, nag-crossover pa sila para makapunta lang sa Thailand para maasikaso o mabigyan ng seguridad dahil wala kang MW office noon sa Phnom Penh. Pero ngayon, meron na po. Sa July 14, magkakaroon na ng MW office sa Phnom Penh. At yan ang isa sa mga marami, isa lang yan sa maraming tutugunan ng mga suliranin problema na maaring kaharapin ng ating mga OFWs sa Cambodia. So, we wish congratulations sa Philippine Embassy natin sa Cambodia and of course sa ating DMW at sa ating labor attaché sa Phnom Penh. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na. Ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service at ako pa rin po inyong lingkod Ray Sampang. Okay, kami po ay inyo na susubaybayan sa pamamagitan nating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of yung shortwave facilities ng Voice of America. Kasama pa rin natin sa ating production side ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, together with Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, si Ms. Susan Aison, and of course, sa wirecast, si JP. Yan. So kanina nakapanayan po natin ang ating Philippine Embassy sa Cambodia sa panguna po ng ating Philippine Ambassador, Her Excellency Florida Ann Camille P. Mayo, together with our labor attaché MWO sa Phnom Penh, Ginoong Melvin Caseda. And of course, bago tayo dumako sa iba pang panayam ngayong umagang ito, tanggapin muna natin ang balita mula kay J. Mark Dagala, resulta ng investigasyon hinggi sa pagkamatay ng isang estudyante na sumalang sa deworming activity sa Cavite, inilabas na ng DepEd. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
13: Manong Ray, lumalabas sa initial na findings na infection na nagresulta sa septic shock ang ikinasawi ng grade 4 student na sumalang sa deworming activities sa isang paaralan sa Cavite. Ito ay ayon mismo sa pahayag ng Department of Education. Sa kanilang pahayag, kanilang sinabi na Hulyo a 2 nang gawin ang deworming activity ng may koordinasyon naman sa City Health Office. Matapos ang deworming activity, may ilang mga estudyante na sumama umano ang pakiramdam kasama ang biktima na naospital at nakaranas ng pagsusuka at nasawi noong Hulyo a 3. Sa ngayon ay gumugulong na ang investigasyon sa kung ano ang nangyaring pagkakamali sa deworming activity. Nagsasagawa na rin ng review ang DepEd sa kanilang health and safety protocols para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Nagbigay rin sila ng emotional, psychological at logistical support sa pamilya ng biktima. Una rito ay kinumpirma ng DepEd Cavite ang pagkasawi nga ng grade 4 student sa Hugo Perez Elementary School Annex na sumailalim nga sa deworming activity noong isang linggo.
1: J-Mark?
13: Yes, Manong.
1: So, ang resulta, ano ito, septic shock daw ang resulta kung kinasawi nung estudyante?
13: Infection na nagresulta sa septic shock. Yun ang sinasabing dahilan sa ni na pagkasawi itong grade 4 student nga na sumailalim sa deworming activity diyan sa Hugo Perez Elementary School Annex.
1: Eh hindi ba dapat nagkakaroon muna ng medical evaluation yung mga bata kung kakayanin ba nila o may current na sakit itong mga estudyante na baka makaapekto kapag nagkumuha sila ng anumang vaccine ba yan o deworming ba yan. Mm-hmm. Eh siyempre isa lang yan pero ang dami ng mga estudyante diyan. Kamusta yung ibang estudyante?
13: Mm-hmm. Dapat, tama yan Manong Ray. Dapat, yun ang isa sa mga naging talakayan nung nakipag-ugnayan ng eskwelahan doon sa kanilang City Health Office. Dahil yung supply nung pang-purga ay manggagaling doon sa City Health Office ng doon sa Cavite City, Manong Ray.
1: Mm-hmm. Oo. Eh kasi malaking usapin yan. Baka mauwi sa pwedeng mauwi sa kapabayaan yan. Yan nangyari yan sapagkat itong mga batang ito umaasa lang naman sa ganyang klase ng serbisyo. Dapat yung mga medical teams o sino man yung mga namumuno dyan nakasiguro na safe yung mga bata.
13: Mm-hmm. Tama yan Manong Ray. At isa pa ay yung kailangan nga yung medical evaluation, no?
1: Oo.
13: Dahil yung hindi lahat ng bata, sabi nga ikakayanin yung tapang nung bakuna o kung ano man ang kanilang i-take, ano kanilang kukunin. Pero sa ngayon, ang sinabi lang ng DepEd ay gumugulong ang imbestigasyon at tinitingnan kung may nangyari bang pagkakamali o kapabayaan dito sa nangyaring aktibidad. Baka ang isa sa mga tinitingnan dito, Manong Ray, yung mishandling ng mga deworming, mga pamurga na pinamahagi ito sa mga bata.
1: Okay. Kasi deworming yan eh, no? Di ba? Yung pagtanggal mo ng mga tabi-tabi sa mga kumakain ng umagang ito, yung mga bulate sa tiyan ng mga bata, di ba?
13: Tama.
1: Eh dapat pala, dapat ang ginawa nila dyan, pati sa matatanda, nagbigay sila ng deworming, lalo na doon sa mga involved sa flood control project.
13: Ayan. Oo. Talagang maraming bulate yan.
1: Maraming bulate yan. Hindi lang bulate, sawa na yan yung nandun doon. Baka hindi, hindi kayanin ng deworming.
13: Hindi kayanin ng deworming yan, baka kailangan muriatic acid na. Dahil alam mo, yan din ang frustration ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nambulsa doon sa flood control projects na yan.
1: Eh lalo na ngayon, bumabaha na naman.
13: Kaya nga.
1: Diba? Parang trauma yan, bumabalik na naman yung masamang alaala sa isip at diwa ng ating mga kababayan. Hindi kami magkaaganito kung hindi nyo winaldas ang pera sa flood control project.
13: Tama. At sa tuwing umuulan, ito ang resibo ng kawalang yahang ginawa ng mga tiwali na yan.
1: Yan, okay.
13: Oo.
1: Ang tabayan po ninyo, magkakaroon ng problema si J-Mark tsaka si AJ Ignacio dito.
13: One day engagement.
1: One day engagement. Sige. Anyway, pero hindi, nakikiramay tayo dun sa pamilya ng estudyante.
13: Tama, na nasawi dyan. Kasi hindi biro-biro yan.
1: Sakit yan. Dinala mo yung anak mo, pumayag. Ang nga pala, may waiver ba yung mga bata? Yung mga magulang?
13: Oo, yun nga ang isa sa mga titingnan din yan.
1: Oo.
13: Kasi kapag kaganyan, dapat nasa tamang proseso rin ang pag, ano yan.
1: Okay.
13: Ang undertake ng mga ganyan klase aktividad.
1: So, napakasakit yan para sa isang magulang. Pumayag ka na dumaan sa ganyan proseso, deworming, o sabi mo na vaccination, ang inaasahan mo, mapapangalagaan mo yung anak mo sa sakit. Mm-hmm. Eh tapos ganyan ang mangyayari. Napakasakit yan para sa isang magulang. Napakasakit.
13: At isa pa, Manong Ray, ang nakalulungkot nga yan, pwedeng magbunga na yung pangamba naman dun sa yung takot pa ng mga magulang sa mga bakuna. Lalo na, magbabalik yung multo na ding baksya.
1: Yun! Oo. Yan na naman.
13: Kapag ganyan, may nangyayaring ganyan. Ibig sabihin, yung tiwala, nawawala.
1: Totoo.
13: Sa mga ganyang insidente.
1: Hindi ba kaya nga bumagsak yung rate ng vaccination dahil sa dengbaksya? Oo.
13: Tama. Eh ngayon, meron na naman ganitong kaso kaya dapat magtulungan at magmasinsinan mag-usap itong sina Secretary Ted Herbosa at si Secretary Sani Angara.
1: Mm-hmm.
13: Kung paano nila mareresolve at maaayos itong ganitong klase ng mga aktibidad.
1: Alright. Okay. Thank you very much, J-Mark, sa report. Thank you so much.
13: Maraming salamat, Manong Ray. Balik sa'yo.
1: Alright. Si Mr. si J-Mark Dagala nagre-report tungkol dito sa naging resulta ng investigasyon sa pagkamatay ng isang estudyante na sumalang sa deworming activity sa Cavite. Nilabas na ng DepEd. So, para lumabas, septic shock. Septic shock ang naging dahilan. So, napakasakit po niyan para sa isang magulang. Di ba? Kahit kaninong magulang na pumayag na magpa-deworm yung anak, o sabihin natin hindi lang deworming, magpa-vaccinate yung anak. Ano po? Halimbawa, yung mga anti-flu, anti-influenza, anong vaccine na binibigay. Eh syempre ang nasa isip mo, pamayag ako kasi para sa protection ng anak ko to, 'di ba? Para hindi siya magkasakit, para lumakas ang katawan niya. Mamaya-maya, ganito ang mangyayari sa bata. So, kaya ko na itanong kagad, wala bang prior medical evaluation sa mga bata bago nagsagawa ng deworming para malaman kung may sakit ba yung meron bang iniindang sakit yung bata? Meron bang mahina ba yung kanyang katawan para tanggapin ano man lang deworming man yan o vaccination man yan? Bago i-administer kung ano man ang ipapasok mo sa katawan ng bata. Hindi lang ng bata, kundi ng kahit na sinong individual. Diba? So, dapat may ganun. Sana, I hope sana merong ganong prosesong ginawa. Dahil kung wala yon, baka merong ano yan, may issue ng pananagutan. I hope dumaan sa may prosesong ganon. Dahil kung wala, ulitin ko, maaring may pananagutan dyan yung mga nag-administer. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alright, patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. We've been trying to contact Secretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers. Ano, hinggil nga po dito sa pagbubukas ng 43 MW office. MW office dyan po sa may Phnom Penh sa Cambodia. Alright, and we were told na pwede siyang tawagan. I think na nag-confirm sa akin kagabi na pwede siyang tawagan. I hope si Secretary Cacdac yung kausap ko kagabi. Pero we've been trying to contact Secretary Cacdac para po particular dito sa issue na ito. Dito sa magandang kaganapan na ito, ano, para sa 43 MW office. Diyan po sa Phnom Penh, Cambodia. And besides that, gusto sana natin makuha ang kanyang reaction sapagkat lumabas na yung recommendation ng ombudsman tungkol dito kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ang rekomendasyon po ng ombudsman kay dating former OWA Administrator Arnel Ignacio mapailan ng usurpation of official function dahil dito sa bilyong pisong halaga ng pagbili, yung tinatawag na land deal, ano po, I think 1.4 or 1.7 billion ang pesos na halaga na land deal, okay, na ayon po sa ikang reklamo hindi dumaan sa tamang proseso o hindi dumaan sa OWA Board of Trustees at nag-release ng pera. Pero gustong i-appeal yan eh. Parang gusto mag-file ng motion for reconsideration ang DMW sa panguna ni Secretary Hans Leo Cacdac na although tutup din nila yung rekomendasyon ng ombudsman, kinakailangan mo nang makapag-file sila ng motion for reconsideration dahil hindi nakita ayon sa DMW, kaya we're trying also to get Secretary Hans Leo Cacdac dito sa isyung ito. Hindi ba nakita ng ombudsman yung angulo na graft and corruption, malversation, and leading to plunder dahil bilyong pisong halaga po ito ang pinag-uusapan natin dito. Gusto nilang ma-file ng motion for reconsideration na makita, masilip ulit ng ombudsman yung angulo ng graft and corruption, malversation and plunder dahil nga po 1 bilyong piso mahigit ang land deal na ito na kinasangkutan ni former OWA Administrator Arnel Ignacio. Pero merong hindi naman sinasabi ng ombudsman na walang kasalanan o walang sala o walang nakitang sala kay former OWA Administrator Arnel Ignacio. Meron pagdating sa usurpation ng kanyang office, no? So may usurpation. So yan parang meron din pong katapat na kaso, may katapat na criminal case yan. Pero ang mas nakikita ng DMW, that's why we have to talk to Secretary Hans Leo Cacdac about this to confirm this kung talaga bang ipupush nila ito. At kung ipupush nila ito, what will happen, di ba? What do they expect to happen kapag ipupush nila ito? Nakikita nilang ipupush pa rin nila itong plunder case graft and corruption, malversation and plunder case laban kay former OWA Administrator Arden Ignacio, yung bang rekomendasyon ng ombudsman na usurpation, ano po? Yung bang rekomendasyon ng ombudsman na usurpation of legal office, ang kanyang office, official usurpation of official function laban kay former OWA Administrator Ignacio ay hindi pa sapat para sa DMW. At kung hindi pa sapat yan, talaga ipupush nila yung graft and corruption and plunder case laban kay Administrator Ignacio, former Administrator Ignacio. So, in as much as we would also want to get in touch with ano ni with former Administrator Arnel Ignacio para makuha rin naman ang kanyang reaction tungkol dito. So, antabayan na natin yan. Yung mga kaganapan na yan, ano po, kung anong mangyayari dyan sa kasong yan ni former OWA Administrator Arnel Ignacio. Okay? So, we're still trying to get in touch with the Secretary Hans Leo Cacda, ano, para malaman natin itong mga susunod nilang hakbang tungkol dito. And of course, yung pagbubukas na 43 MW office ng DMW dyan sa Phnom Penh sa Cambodia. May iba ako ng usapan. Gusto kong kamustahin din yung ating mga kababayan sa Bahrain, sa Kuwait, sa Jordan, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia. Ano po, kasi mukhang nagsimula na naman ang mga airstrikes ng Iran dito sa mga bansang nabanggit ko. Ano po, bilang pagganti o retaliation ng Iran sa mga airstrikes na ginawa ng US sa kanila. At sinabi po ng Iran na sarado na ulit ang Strait of Hormuz. Kahapon lang, sinabi naman, na naman ulit ng Iran na sarado na naman ang Strait of Hormuz until further notice o until hindi makialam ang Amerika sa kanilang pangangasiwa o pagpapatakbo ng Strait of Hormuz. Dahil sinasabi po kasi ng Iran, sila ang may karapatang magpatakbo o mangasiwa ng Strait of Hormuz. Kaya po sila nagpapataw ng toll. Ayan. Toll o anong tawag doon? Toll. Ayaw nilang tawagin toll eh. Service fee. Parang ganun. Yeah. Pero service fee man yan, donation man yan, toll pa rin yan. Di ba? Toll pa rin yan. At kapag yan pumayag ang Middle East, ang mga bansa sa Middle East o ang mga kumpanya o mga negosyo na magbayad ng toll sa Iran, dyan sa Strait of Hormuz, hindi na po mapipigilan yung ibang mga bansa na may sakop ng mga waterways na magpataw din ng toll. Mawawala yung tinatawag na freedom of navigation. Di ba? Mawawala yun. Mawawala yun. So, pag-isipan munang mabuti. Dapat pag-isipan pong mabuti ng United Nations. Okay? Ng mga bansa sa Middle East at mga bansang apektado, kung papayag ba kayo na magpataw ng toll ang Iran dyan sa Strait of Hormuz. Kapag ginawa po kasi yan, anong pipigil sa Guadalcanal, sa Suez Canal, di ba? O sa iba pang sa Suez Canal, sa Panama Canal o saan mang kanal na dinadaanan ng mga commercial shipping vessels na may dalang mga produktong langis, mga iba pang produkto, tapos papatawan mo ngayon ng toll. Di ba? O ano po yun? Karagdagang expenses napapatong sa presyo sa end consumer o sa end user. Ano ho? At pinakamahalaga doon, mawawala yung tinatawag na freedom of navigation. Yan. So, naku, sayang, hindi natin. Talagang wala na, hindi na natin nakuha. Hindi na natin makuha si Secretary Hans Leo Cacdac. Maraming salamat po sa oras na pagtutok nyo sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Pero napakahalaga po nung naging panayam natin sa ating embahada at maging sa ating labor attaché ano, sa Cambodia. Kay Ambassador Mayo at kay labor attaché Caseda. Ano po. Maraming salamat po sa kanila. At sa report ni J. Mark Dagala. Again, sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating executive producer na si Stephanie Vicente, kasama si Diesel Nanyong na sinasabing malabong makuha, si ano, si Secretary Kakdak, sabi nila eh, sabi mo, ayan, tuloy kayo kasi, ganyan kayo ng ganyan. Ayan, tuloy na. Sige, don't worry, bibigay ko pangalan ninyo kay Sec Kakdak. Maraming maraming salamat din sa ating Master Control, si Ms. Susan Aison, at sa ating wirecast operator, si JP. Yan, kasi huwag kayong kontra ng kontra. Yan, kontra tuloy ng kontra. Nagkatotoo tuloy. Stephanie Ann, Stephanie Vicente at Drizel Nanyong. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At tabayan na ng iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
4: Uy, yan ang life goals.
3: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
1: Discarding Wise.
2: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
1: Discarding Wise.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Magandang magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais ng pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas!
1: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
0: Yan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din po tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan ginulat ng Saudi Arabia ang pandaigdigang merkado ng enerhiya matapos nitong i-anunsyo ang pinakamalaking bawas presyo sa krudo para sa mga mamimili sa Asia. At ibinaba ng International Monetary Fund at Asian Development Bank ang kanilang growth economic outlook sa Pilipinas. Bukod dyan, bahagyang tumaas ang unemployment rate ng Pilipinas sa 4.8% itong Mayo mula 4.7% noong Abril at may halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa ikalawang bahagi naman ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, pakinggan po natin mamaya si Jonas para sa kanyang Family Alkansya Challenge. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Konting good news muna tayo, bahagyang bumagal sa 6.4% ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin noong Hunyo, ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito kaysa sa 6.8% noong Mayo at nagpapatuloy ang pagbaba mula sa 7.2% noong Abril na dulot ng kaguluhan sa Middle East at pagtaas ng global oil prices. Gayunpaman, nananatiling mas mataas ang antas kumpara sa 1.4% na naitala noong kaparehong buwan ng nakalipas na taon. Sa unang anim na buwan ng 2026, umabot sa 4.8% ang average inflation, lagpas sa target ng pamahalaan na 2-4% para sa katanggap-tanggap at suportandong pag-unlad ng ekonomiya. Jonas, ano kaya ang pangunahing dahilan kung bakit bumagal ang inflation nitong Hunyo?
1: Well, unang-una talaga, yung malaking bagsak ng krudo, ano? Nakita na natin, lalo na doon sa mga balita tungkol sa peace stocks, yung so medyo malaki ang naiambag noon sa pagbaba ng presyo ng krudo, no? Ngunit ngayon nakita na natin na mukhang nagbabatsa na namang tumaas, ano? Kaya yan ngayon yung tinitingnan natin kung talagang nakita na natin yung pinakamataas na inflation na 7.2.
0: Yan, diretso na tayo, medyo marami tayong tatalakayin ngayon, no? Eto, good news din. Ginulat nga ng Saudi Arabia ang pandaigdigang merkado ng enerhiya matapos nitong i-anunsyo ang pinakamalaking bawas presyo sa krudo para sa mga mamimili sa Asia sa loob ng mahigit dalawang dekada. Isang hakbang na ginawa ilang linggo lang matapos magtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ibinaba ng kaharian ang official selling price o OSP na kanilang pangunahing Arab Light Crude para sa mga August delivery sa Asia ng $11 kada bariles na nagpalit mula sa dating premium tungo sa $1.50 per barrel na diskwento kumpara sa Oman Dubai benchmark. Ito ang pinakamalaking buwan ng tapyas sa loob ng hindi bababa sa 26 na taon at unang pagkakataon mula pa noong 2020 na ang naturang klase ng krudo ay ibinenta sa Asia ng may diskwento. Jonas, una-unang tanong ko siguro, no, kung umaangkat ba ang Pilipinas ng Arab Light Crude Oil?
1: Meron naman tayo niyan dati, kung matatandaan mo, lalo na pag nung Petron, yung Aramco, talagang meron, no? Mixed at majority naman talaga sa atin. Yan ang ating tinitingnan nung una, nung malalaki yung ating mga refiners. Tinitingnan natin yung Dubai crude na yan. Yung galing sa Saudi Arabia at saka yung iba, no, meron yung benchmark, yan yung Dubai crude. Ngunit dahil mas marami na sa atin ang nag-aangkat ng kumbaga finished goods, doon tayo nakatuon na sa MAPS o yung mean of plots, no? So yan ngayon yung kaibahan, pero halos pareho lang yan, yung isa finished goods, yung isa yung unrefined crude.
0: So ibig sabihin kasi Agosto yung ano niyan eh. So ibig sabihin pagdating na Agosto, malaking bawas ang presyo sa petrolyo niyan.
1: Dapat, no, makatulong 'yan, ano. Ngayon, ang isa sa mga dapat nating isipin

0: Monetary Fund at Asian Development Bank ang sabay na nagbaba ng kanilang pananaw sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Para bang dalawang ilaw sa kalsada na sabay nagdilim. Senyalis na hindi ganoon kaliwanag ang daraanan ng bansa sa susunod na dalawang taon. Nagsimula ang lahat sa mahina at 2.8% na first quarter growth, ang pinakamabagal simula pa noong 2021. Sa IMF, malinaw ang mensahe, mas malalim ang tama ng gera sa Middle East mula sa presyo ng energy hanggang sa kabuang aktibidad ng ekonomiya. Kaya binaba nila ang forecast sa 3.9% para sa taong 2026 at 5.5% naman para sa susunod na taon. Para sa IMF, hindi lang ito tungkol sa Pilipinas, bahagi ito ng mas malawak na global slowdown at tensyon na patuloy na bumabalot sa merkado. Sa kabilang banda naman, mas nakafocus ang ADB sa nangyayari sa loob ng bansa. Binanggit nila ang delayed investments, humihinang consumer sentiment at mga climate risk na tila sabay-sabay na humihila pababa sa ekonomiya. Kaya ang kanilang bagong forecast, 3.8% sa 2026 at 5.3% naman sa 2027. Sinabi naman ng IMF na kung bibilis ang pagpapatupad ng mga reforma at kung hihina ang global energy at food prices ng mas maaga, may chance ang Pilipinas na makabawi at makatakbo ng mas mabilis. Jonas, bakit kaya mas mababa ang forecast ng ADB kumpara sa IMF?
1: Well, pareho lang naman halos yung kanilang, hindi naman nagkakalayo yung numero. Oh. Ano. Ngunit talagang yung dalawang agencies na yan, pinapakita na ang Pilipinas, isa sa pinaka-vulnerable, talagang tayo yung pinaka-bugbog at exposed sa ASEAN region pagdating sa 3Fs, food, fuel, and freight. No? Kasi lahat yan, halos ini-import natin. Talagang nadadala tayo dyan. Kaya nakikita nila yung medyo mabagal ng pagbalik, no, yung sticky inflation, nahihirapan na bumalik yung sigla ng ekonomiya, no.
0: Oo.
1: So kaya medyo hindi maganda yung nakikita nilang growth o mabagal dahil yung absorption natin yan medyo malalim, no. Kaya nga kahit ang Bangko Sentral parang tinataya pa na baka pwede pang magtaas ng mga siguro between 50 to 75 basis points pa mula ngayon at saka end of the year para ma-contain yung inflation. So yung isang nakaka-importante na sinabi ng ADB yung tungkol sa climate change.
0: Yun, no?
1: Dahil talagang ito hindi lang to nakakatama sa atin pagdating sa pagkain. Kahit pagdating sa fuel at saka sa freight, naaapektuhan tayo dito, no? Bigyan kita ng magandang statistics, no? In the last 10 years, ang pinakamainit na panahon ang na-record dito sa Pilipinas. Tapos, nung last 10 years, dito rin natin naramdaman ang pinakamaraming pag-ulan o ang bilis ng pag-ulan.
0: Oo.
1: No? Yung gano'n ka, kumbaga yung buhos niya, marami talaga in the last 10 years. So, itong dalawang mga nabanggit ko, talaga nakakaapekto lalo na sa agrikultura, nakakasira, 'di ba? Oh, tulad ngayon nasa habagat tayo. So, yung mga mag-aani at saka yung magtatanim, ito yung mga problema nila. Pag hindi ka nakaani ng mabuti, baka maapektuhan ka, 'di ba? So, talagang ito ay perennial problem na ngayon, no? So, talagang mahirap bumalik doon sa sigla ng ekonomiya bago yung floodgate kasi wala naman tayong inflation noon masyado. Maganda yung inflation natin bago nung first half, no? Ang problema natin ngayon, pag gaano kabilis bumaba para bumalik yung sigla ng economy. Kaya importante yung SONA ng Pangulo, no? Para malaman natin kung bibilis ba ang paggastos ng mga infrastruktura at saka ano pa yung hakbang para ma-address yung issue ng 3Fs, yung food, fuel, at saka freight.
0: Okay. Eh kung patuloy ang

0: mabagal na growth, ano kaya ang magiging epekto nito sa employment saka consumer spending?
1: Ako, ayan ang isa sa mga tinitingnan natin dahil yung mga naririnig natin no mga nakailang episode tayo may mga tanong tungkol sa stagflation, 'di ba? Babalik tayo. Ang stagflation ay high unemployment at saka high inflation na parang nararamdaman na natin kasi tumataas yung unemployment. Galing tayo sa inflation na 7.2 at ang huling datos ay 6.4%. So medyo mataas pa rin. Ang pinaka-importante na datos na lumabas, yung core inflation na from 4.2 naging 4.4. No? Ibig sabihin, yung core inflation, pag tinanggal natin yung pagkain at saka yung mga utilities, tulad ng ang naiiwan dyan yung rent, restaurant and miscellaneous, communication, yan yung kumbaga talagang depende yan sa gamit mo, tumataas din. So kumbaga yung non-volatile item ng inflation tumataas, may ibig sabihin yan na talagang yung inflation kailangan i-control. Otherwise, magkaka-pressure pa rin yan sa mga susunod na buwan.
0: Ito no, speaking of unemployment, bahagyang tumaas ang unemployment rate ng Pilipinas sa 4.8% nitong Mayo mula 4.7% noong Abril. Katumbas ito ng 2.5 milyong Pilipinong walang trabaho. Bumaba naman ang employment rate sa 95.2% mula 95.3%. Pero nagpakita ng malaking ginhawa ang underemployment na bumagsak sa 12.2% mula 15.2% noong nakarang buwan. Sa bilang, umakyat ang employed persons sa 49.63 million kumpara sa 48.89 million noong Abril. Samantala, ang bilang ng underemployed ay lumiit sa 6.04 million mula 7.41 million. Sa kabila ng mas mataas na unemployment, bakit tumaas pa rin ang bilang ng employed persons? O bumaba?
1: Well, minsan kasi depende yan sa panahon na lalo na pag may mga nag-graduate, no? Nadadagdag sila sa workforce kaya medyo nasuskew yung datos kasi may nadagdag. Kaya kumbaga kahit na lumaki yung employed mo pero meron ka pa ring unemployed. Syempre yung bagong graduate unemployed na.
0: So mas marami ang graduate kumbaga o yung mga labor force.
1: Kaya ngayon nasama na sila. Ngayon magandang senyales 'yan yung sa underemployed. Ibig sabihin, ito ay magandang senyales kasi ito nga yung perennial problem ng underemployment, no? Kasi merong iba diyan nag-resign, ngayon hindi sila makahanap ng trabaho. Lalo na pagdating sa mga AI at saka digital, yan yung mga hinahanap ng mga empleyado, ng mga employers. Yung mga naandiyan. So ibig sabihin, may mga nagagawang hakbang ang ating pamahalaan na ma-retrain sila. So ito'y isang magandang datos. Ngayon, hindi natin alam kung ito ba ay nakatulong dito ang TESDA, no? So kailangan tingnan ang datos kung may mga nagawa ang TESDA na talagang maganda para ma-employ sila, no? Ngunit yung 4.8, kahit sabihin natin umakyat, ang pinaka isang hindi magandang number dyan yung 5%. No? Pag lumampas ng 5%, yan yung medyo hindi maganda, no? Ngayon, itatahi ko lang dyan yung recent na 85 pesos na minimum wage sa Metro Manila, di ba? Although ito ay isa sa pinakamalaki, siyempre meron pa rin ibang mga kumpanya na hindi kayang i-absorb yan.
0: Yun nga eh.
1: So, isa yan magiging challenge. So, titingnan natin pag na-implement yan sa July
0: 25. Okay. Ito pa, no? Nagbabala ang mga fuel retailer na halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay nga sa Means of Flat Singapore at foreign exchange averages mula sa full week trading, mula July 6 hanggang 10. Sinabi ng isang source na itinatayang ang diesel ay tataas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro, habang posibleng may rollback na hanggang 1 peso and 25 centavos ang gasolina, o posibleng tumaas din hanggang 75 centavos kada litro. Kasama sa pagtataya na ang cargo premiums at inaasahang recovery ng oil industry. Anong reaksyon mo dito, Jonas?
1: Wala tayo magagawa dyan dahil ngayon na bumalik na yung nandyan na naman ang pagbabatsa ng gera, no?
0: Oo.
1: Parang kanina ata, parang may third strike na ulit ang US, no?
0: Mm.
1: So, ano ba ibig sabihin yan? Ngayon, yung uncertainty ulit sa pagtaas ng presyo ng langis nandyan.
0: Mm.
1: Kaya mix yung galaw, kasi pwedeng may bumaba, may umakyat, pero kumbaga, kung mga the last 2 weeks na inaasahan natin bumaba, ngayon medyo parang medyo babagal yung pagbaba. Yan ang ibig sabihin yan, dahil balik ulit yung pag-aalinlangan natin dito sa gera. So, kung bumaba, maswerte.
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi, magtipid. Yan ngayon ang ano natin. Yan ang mga kailangan na hakbang, no? Lalo na ngayon.
0: Yan, no, bago tayo tumungo sa ating segmentong Alkansaya, nako, ito medyo bad news na naman tayo. Nag-anunsyo ang Meralco ng dagdag singil sa kuryente para sa buwan ng Hulyo. May pagtaas na 34 centavos kada kilowatt hour, kaya ang kabuang rate sa karaniwang bahay ay aabot na sa 14 pesos and 83 centavos mula sa 14 pesos and 48 centavos noong Hunyo. Para sa mga pamilya kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, katumbas ito ng humigit kumulang 69 pesos na dagdag sa bill. Ayon sa Meralco, isa sa dahilan ng pagtaas ay ang mas mataas na generation charge na umakyat ng 18 centavos dahil sa pagmahal ng fuel prices. Nako, Jonas, hindi kaya isa na naman tong factor sa pagtaas na naman ng inflation ngayong buwan ng Hulyo?
1: Nako, yan talaga ay makakadagdag talaga.
0: Hmm.
1: No? Malaki yan. Yung 34 pesos na yan.
0: 34 centavos.
1: Sa maliit ay 69.
0: Mm-mm.
1: Doon sa siguro sa mga regular consumer, pwedeng umabot to ng mga 500 hanggang 1,000. Depende.
0: Mm. Oo.
1: No, talagang mabuti na lang na malamig. No?
0: Ayun,
1: medyo malamig ngayon. So, hindi masyado kang kukonsumo ng aircon at saka electric fan.
0: Mm.
1: No? Pero talagang hindi pa tayo nakaka... kumbaga nakakatawid, dahil nga may mga sinasabi pang super El Nino na darating, di ba?
0: Ayun nga, yun yung masamang ano dun. Okay. Sige, magbabalik muna ang discarding wise pagkalipas lang ng ilang paalala.
2: Takot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas.
0: Ayan, bago ang ating segmento, no, tamang-tama ang advice ni Ding Dong. Dahil baha na, no? At saka babala nga pala, tumataas na ang dengue. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, no? Ito na po. Sa ating segmentong Alkansaya, pakinggan po natin si Jonas para sa Family Alkansya Challenge.
1: Oo, tama-tama. No? Kanina narinig natin yung tukol dyan sa pangabaha na yan. Kailangan mag-ano tayo para sa ating kalusugan. No?
0: Oo.
1: So unang-una, ang kailangan natin ngayon, micro savings.
0: Yan.
1: So lalo na sa mga maliliit na bata, kailangan makita nila gano'ng kahalaga na mag-save ng pera. So ngayon, uumpisahan natin sa 20 pesos kada araw.
0: Ayun.
1: So ang kayamanan din nag-uumpisa yan kung gano'ng kalaki ang tinago mo. Mm. Ang importante yung consistency ng paglalagak mo ng pera. No? So ngayon, ano ba ang power ng 20 pesos? Ang 20 pesos sa kada araw, 600 pesos yan kada isang buwan. At yung 600 sa buong taon ay 7,300. Ngayon, pwedeng ang magulang para ipakita sa anak niya na nagsisave siya, no? Pag nanay, tatay, 20 pesos. Pag bata, pwedeng 10 piso yung mga nasa teenager. Yung mga bata pwedeng barya-barya. So ngayon, para magkaroon sila ng parang kumbaga yung challenge, magkano kaya mong ilagay. So bibigyan mo sila ng target kung magulang o 20 pesos o 600 yan. So para matuto sila na ini-encourage nila yung sarili nila, parang practice na parang automatic. So kung 100 mo kada araw o yung 20 mo itago mo. Diba? Hanggang maging habit. So hindi extra. Ang dating mo dito, automatic itinatago mo. So dito pinapakita natin yung disiplina na para gawin nila yan. So hindi parang pag kung ano yung maiwan yan na. Diba? So kasi importante magkaroon tayo ng habit na ginagawa natin, hindi yung parang kung ano lang yung nagastos natin at may naiwan
0: uy,
1: ito na yung ating itataya o ilalagay sa savings. So when you receive income or yung allowance mo, minus mo na agad yung 20 pesos.
0: Correct.
1: Kada araw.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon yung susunod, pag-isipan natin yung mga leaks o yung butas sa ating buhay na gumagastos tayo para maging savings. So tulad yan, kape. Di ba? Medyo mahal na kape. Ang question dyan, baka pwede mong bawasan ng 20 pesos. Di ba? Para yun naman ang maitago mo. O, huwag ka na talaga magkape. Di ba? Magbaong ka na lang ng kape mula galing sa bahay. O, huwag kang uminom ng soft drink. Di ba? Para lang ma-meet mo yung kunyari 20 pesos kada araw. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na tanggalin mo siya talaga entirely. Basta ang importante, ma-achieve mo yung 20 pesos. O minsan, meron kang kailangan na magmerienda, di ba? So, kung kaya mo i-avoid yung mga unnecessary mo na merienda, o doon mo kunin yung 20 pesos. So, kumbaga, nagke-create tayo ng habit para ma-plug natin yung mga potential na leaks na kung saan nagagastos natin yung pera. So, ngayon, syempre, kung lumalaki yan at pag nag-uusap tayo sa hapagkainan, di ba? Masasabi natin, tatay, medyo nakasave ako, hindi ako nagkape, hindi ako nagmerienda, eto, meron ako. Di ba? Ngayon, si-share nila yung experience nila at yung iba namang mga membro ng pamilya, pwedeng ganahan.
0: Oo.
1: So, yan yung mga, kumbaga, para kahit tulad nga ng nasabi ko, no, itong pag-save, disiplina ito. Kailangan tuloy-tuloy. Di ba? Ngayon, anong gagawin natin dito sa pera na ito? Di ba? Unang-una, lalo na ngayon, na panahon ng tag-ulan, tulad nga nung advertisement, di ba? Usong-uso yung leptospirosis at saka dengue ngayon, di ba? So, itong pwedeng umpisahan natin na 20 pesos kada araw at magkano yung masisave natin na 7,300 ay magandang emergency money yan pag mayroong nagkasakit. Di ba? May bubunutin tayo. So yan ngayon yung, kumbaga, hindi life-changing yung 20 pesos na yan. But it's creating a habit.
0: Correct.
1: Di ba? So pag naramdaman natin yung kaginhawahan yan, pag may nagkasakit, may bubunutin, mas gaganahan tayo na ituloy yung challenge na yan. Baka nitong buwan na to, siguro the next 3 months, puro 20 pesos. Mm-mm. Baka naman, next 3 months, hindi na 20, gawin na natin 50. Diba? Hanggat makayanan mo na may itago ka. When it is no longer something that is left, but it is already automatic na maglalagay tayo ng pera. Yun ang gusto natin mangyari, hindi lang sa ating mga OFW, kung hindi sa kapamilya ng ating mga OFW, matuto tayo na mag-save para makatulong tayo, lalo na sa mga pangyayari ngayon na yung uncertainty. No? Talagang medyo malaki ang nandito pa rin, ano? So ito ay magandang example, no? Uncertainty is no longer the exception. It has become the part of the environment in which businesses and people operate every day. Ngayon, para sa isang word lang yan, ang tawag dyan, perma-crisis. Parang permanent crisis na ito, especially sa nangyayari ngayon. Kaya ito ay isang magandang halimbawa kung paano natin kokombatin yung perma-crisis. Diba? Kailangan lagi tayong mag-prepare na makapag-impok para lagi tayong handa kung anuman ang aberiya sa ating buhay. Diba?
0: Nako, napakagandang advice yan. Talagang meron din ako, i-add ko lang, no? So, kunyari, minsan, for example, itong nakarang summer, no? Di, siguradong gagastos tayo ng kuryente niyan dahil mag-aircon tayo. Pwede natin sabihin, mga anak, kung gusto mo mag-aircon, magtabi kayo ng tigsa 10 piso para makapag-aircon tayo ngayong buwan na to. Diba? Halimbawa lang. O kaya yung mga tipong... O kaya tipong, gusto mo ng bagong cellphone? Sige, mag-ano ka, kahit 20 pesos, ito tatapatan ko ng 40 pesos. Pagdating ng 2-3 buwan, bibilin na tayo ng cellphone. Diba?
1: Oo. Maganda yan. Oh. Alam mo, ganyan din yung nitong linggo, inilabas ng ating BSP governor yung pera. Personal Equity Retirement Account. Pinapakita din dyan na kung ako na empleyado, maglalagay ako hanggang 200,000, yung employer pwede rin maglagay ng correspondent na laki hanggang 200,000.
0: Ngayon,
1: sa empleyado, pwede kang magkaroon ng 5% na kumbaga credit sa income tax mo. May para kang tax shield na 5%.
0: Okay.
1: Ngayon, kung ikaw yung employer, meron kang 150%. Kung nag-contribute ng 200, so 150% yung tax credit mo dyan. So, kumbaga, parang sa sinabi mo, kumbaga sa bahay, tatapatan ko yan. Kung talagang gusto ko i-prepare yung retirement mo, tutulungan kita. So, correct, pinapakita dito yung kahalagahan ng isang empleyado sa isang kumpanya.
0: Yan.
1: Kaya maganda yung example mo. Bigla akong naisip yung pera. Siguro sa mga susunod na episodes, pag-usapan natin yan para maintindihan ng ating mga mamayan. Ngayon, hindi kailangan ito ng mga employers lang, no? Or yung empleyado, kahit sino pwedeng magbukas ng pera.
0: Ayan, maganda yan. Antabayanan nyo yan, no? Next week. Sige, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po, nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
1: Ako po si Jonas Ravelas.
0: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
3: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang

0: Judge Marcos, thereafter Senator Judge Aquino. Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready.
1: Thank you very much, Presiding Officer and Attorney Lontok.
2: Yes, ma'am.
1: Mag-uay nga pag-abot din
2: niya
1: aton Senado.
2: Opo, ma'am.
1: Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na nung nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-orderan kayo, in-instructionan ang NBI na mag-imbestiga. Tama po yun?
2: Hindi po, Your Honor. Sabado po yun, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Sinsago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction nang galing kay Delta Sinsago na, oh Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan na. Doon po nagsimula yun.
1: Tama. So anong araw yon? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din?
2: November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang...
1: Oo, gabing-gabi kasi yun, di ba?
2: Madaling araw po ng alauna, ma'am.
1: That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba?
2: Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun.
1: Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga?
2: Nung during nung lunchtime nung may meeting kami ni then Director Sinsago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen.
1: Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw?
2: That same day, ma'am.
1: Ayan nga, November 23.
2: November 23.
1: Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit.
2: So, yes, ma'am.
1: Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kunento nga ninyo, four phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo?
2: That's the continuation in the analysis phase, Your Honor.
1: Oo.
2: Yes, Your Honor.
1: Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba?
2: Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution.
1: Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
2: No, Your Honor. I believe that's a typo yung date.
1: That's a typo yung date.
2: Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga ABS-CBN, which is consistent po siya doon sa ibang initial.
1: Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang na yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon?
2: Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6.
1: Typo na naman katulad ng Department of Justice.
2: No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor.
1: Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko hindi ko masundan eh.
0: You may do so,
1: this
0: counsel.
1: This is page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN.
2: Being subpoena. The subpoena itself. Be the subpoena itself.
1: Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales.

0: Music and memories. Music and memories.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day. This is DFA Online and I'm your host, Steph Vicente. The Philippines has expressed deep concern over escalating tensions between the United States and Iran following the end of their ceasefire. In a statement, the Philippine Department of Foreign Affairs, or DFA, urged all parties to exercise restraint and return to diplomacy to achieve a peaceful and lasting solution. Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel warned that recent developments threaten efforts toward a final peace agreement. She also confirmed that so far, there are no reported Filipino casualties amid renewed tensions in the Gulf and the Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump said both sides will continue negotiations despite declaring the ceasefire over. Earlier, the United States launched strikes on more than 80 Iranian targets following reported attacks on commercial vessels in the vital shipping corridor.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In other news stories, the Philippine Embassy in Washington, D.C. recently hosted members of the ASEAN Spouses Circle for a cultural symposium highlighting Filipino flavors through kombucha fermentation. The event showcased the richness of Philippine tropical fruits in modern culinary setting. Madam Maria Lourdes Romualdez emphasized the role of food in strengthening friendships and cultural appreciation among nations. Filipino-American entrepreneur Tanya Mainigo led the session discussing kombucha's history, fermentation process, and health benefits. Guests also participated in a tasting featuring mango, calamansi, and pineapple-infused kombucha paired with traditional Filipino snacks. The initiative is part of the embassy's continuing efforts to promote Philippine food culture and strengthen regional ties.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And finally, Philippine Ambassador to South Korea Bernadette Therese Fernandez met with officials from Korea's Ministry of Trade, Industry, and Resources to advance the implementation of the bilateral free trade agreement. The ambassador highlighted the agreement as a key driver of trade, investment, and industrial cooperation between the two countries. Discussions focused on increasing participation among businesses, especially small and medium enterprises and exporters. Both sides also explored opportunities in sectors such as digital trade, artificial intelligence, cybersecurity, and creative industries. Ambassador Fernandez emphasized the potential to align Korean technology with Philippine talent and resources. The meeting underscores the growing economic partnership between the Philippines and South Korea.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that concludes today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world.
1: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. The United States launched a sweeping round of airstrikes on Iran overnight from Saturday into Sunday, targeting roughly 140 military sites, according to U.S. officials. Iranian state media later reported additional attacks on military facilities in Qasem Island, Bandar Abbas, and Hajabad, though it did not specify who carried them out. In response, Iran reportedly fired drones and missiles towards several Gulf countries, including Kuwait, Qatar, Jordan, and the United Arab Emirates. U.S. Central Command said no American personnel were injured, while regional governments reported limited damage and a small number of injuries. Meanwhile, tensions remain high over the Strait of Hormuz, with Washington insisting it remains open while Tehran claims restrictions on maritime traffic. Pakistan has called on all sides to exercise restraint and de-escalate the situation. In other news overseas, Qatar's former Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani has been laid to rest following his death at the age of 74. Al Jazeera reports a simple funeral ceremony was held in Doha after evening prayers attended by family members and mourners dressed in traditional attire. His son and successor Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani helped carry his body to its final resting place in Lusail Cemetery. Observers described the ceremony as humble, reflecting both Islamic tradition and the late emir's personal values. Sheikh Hamad is widely credited with transforming Qatar into a global economic powerhouse by expanding its natural gas industry. During his leadership from 1995 to 2013, the country became the world's leading exporter of liquefied natural gas. And finally, Republican Senator Lindsey Graham of South Carolina has died at the age of 71 following what his office described as a sudden illness. The BBC reports Graham, a longtime figure in U.S. politics, served in the Senate since 2002 and was known for his strong positions on foreign policy and national defense. U.S. President Donald Trump paid tribute, calling him a true American patriot who would be greatly missed. The senator had recently returned from a trip to Ukraine, where he met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and had shown no prior signs of illness. Reports indicate emergency responders were called to his Washington home following a suspected cardiac arrest. Over the years, Graham's relationship with President Trump evolved from outspoken criticism to firm political support, particularly on issues like the judiciary and national security. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
3: World News in 5.
5: Right now.
3: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
6: Programang global na tayo, dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang global na tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin si Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, si Ms. Susan Aison. Sa wirecast, si JP. Ang ating pong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay maaari po niyong subaybayan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, sa inyong mga Facebook browser, live audio streaming. Sa inyong pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download niyo lamang ang ating PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphone. Ayan. So, kamusta na po kayo? Simula na naman po ito ng limang araw natin pagsasama sa Himpapawid. Maghahatid pa rin kami ng mga balita, impormasyon, mga panayam at mga kaganapan dito sa inyong inang bayan para maihatid namin sa inyong mga overseas Filipino workers, maging sa ating mga Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Gayun na rin para makapaghatid po ng mga mahalagang kaganapan at balita dito sa loob ng ating inang bayan. Alright, ako muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Kamusta na po yung mga nakaranas ng mga matitinding pag-ulan sanhi ng habagat na dulot ng bagyong Inday. Bagyong Inday. So, I hope yung pong ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Mindanao, nakararating po sa inyo ang mga dapat na tulong o assistance ng mga local government units, ng provincial government po rin nyo, maging ng national government agencies. Ano? Dito rin sa Visayas, at syempre dito sa may bahagi ng Eastern na Visayas, at yung Mimaropa, maging dito sa Mindanao, Zamboanga, dito sa may Cotabato, ano po, iba't ibang maraming lugar po ang nadali ng mga matitinding pag-ulan na naging sanhi ng pagbayo, iba po landslide. At may mga naitala na pong namatay, nasawi sanhi ng habagat na ito dahil nga po sa habagat dulot ng bagyong Inday, marami po landslide. Yung iba talagang dahil sa matinding current ng baha. Ano, kamusta rin yung ating mga kababayan diyan sa may bahagi ng Batanes? How are you diyan sa Batanes, ha? O remember, ha, Pilipinas pa rin kayo, hindi po kayo China, ha? Yung mga taga Batanes, pinaninindigan po ng ating pamahalaan 'yan. Yung Batanes is part and parcel, as always, part of history, at ngayon at magpakailanman parte ng Batanes, parte ng Pilipinas ang Batanes. Maski po ang mga taga-Batanes, pinaninindigan nila na ang Batanes ay Pilipinas, hindi po yan China. Pero niliwanag naman po ng Chinese government, naglabas na ng pahayag ang Chinese government na sinasabi, yan ay hindi official stand ng Chinese government. Yan po ay dahil lamang sa pahayag ng kanilang mga academic scholars. Ano? So hindi po yan ang official stand ng Chinese government. Pero sabi nga ng mga eksperto natin, hindi, maski nasabihin natin hindi yan ang official stand ng Chinese government at yan ay pahayag lamang ng kanilang mga economic scholars, hindi dapat nating pabayaan na mamayani yung ganyang naratibo mula sa kanilang mga academic scholars. Dapat yan sinushoot down kaagad, no? Kasi baka mamaya gawan pa ng, pag hindi nyo kinontra at pinabayaan yung ganyan ang lagi sinasabi ng mga academic scholars ng China, baka gumawa ng iba pang paraan ng Chinese government, maniwala nga na bahagi nga ng China, ang bahagi nga ng ang Batanes nga ay China. Pero maliwanag po yan, hindi po teritoryo ng China ang Batanes. Pilipinas po yan. Period. Okay. Sige, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa. Bahagi rin ng ating programa ngayong araw na ito, tayo yung magdiriwang sapagkat itatayo na po sa Cambodia ang ika-43 Migrant Workers Office o MWO. Ano po? Sa July 14, magsisimula na po yan. Diyan po sa may Phnom Penh sa Cambodia. Okay? So makikipag-ugnayan po tayo sa ating Philippine Embassy sa Cambodia, maging sa ating Department of Migrant Workers sa pangunan ni Secretary Hans Leo Kakdak, para po dito sa very momentous occasion na ito, para sa ika-43 Migrant Workers Office na dyan po sa Phnom Penh sa Cambodia. And speaking of our embassy, kasama na po natin ngayon ang ating Philippine Ambassador to Cambodia, Her Excellency Plerida Ann Camille P. Mayo. Magandang umaga po, Your Excellency Mayo. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Kamusta po kayo dyan? Sana po ay safe naman po lahat doon sa, you know, naging weather disturbance natin.
6: Opo. Well, in general, medyo nakaalpas na naman po ang bayan natin dito sa matinding bagyong Inday na nagdulot ng matinding pagbaha, dulot ng habagat. Pero may mga naitala na po tayong mga, I think, 17 to 18 deaths sa hinang habagat, landslide at pagbaha. Pero ang tutok namin ngayon for today, dahil mahalaga po ito, mahalaga rin po ito, Your Excellency, sapagkat sa July 14, magbubukas na ang ika-43 Migrant Workers Office sa Phnom Penh sa Cambodia. So, how important is this for our embassy, lalo na sa ating mga Filipinos living and working in Cambodia, Ambassador Mayo?
5: Po, ito po ang pinaka-aantay po ng ating community dito na patuloy po ang paglaki. Alam niyo po, noong 2024, ang bilang, no, ayon sa official na datos, ang bilang ng mga Pilipino dito ay nasa 10,000 po, no? Mm-hmm. And in a span of one year lang po, noong 2025, ang pinakahuling datos po, pumalo na tayo ng 13,000 po, 13,000 mahigit na po ang mga na manggagawang Pilipino dito sa Cambodia. So, ang pagbubukas po ng MWO ay ang daan na maging diretso po, tuwiran ang paghahanda ng serbisyo sa kanilang pangangailangan. So, nandyan po yung ating mga kontrata, ang pag sisigurado po, I mean, lalo na po for our part. Alam nyo po, nag-uusap tayo from years past, no, the past couple of years, na nagkaroon tayo ng mga issue tungkol sa surrogacy, ang issue tungkol sa mga na recruit sa scam compounds, no po, scam operations. So ito po yung ating magiging front line, no, as it were, na mag sisiguro na hindi maging biktima ng illegal recruitment or ng human trafficking ang mga bagong papasok dito. At doon naman po sa nandito na maisiguro na tama ang mga terms of their employment po, no? So that is the service, the basic and essential services that we are expecting MWO to provide.
6: Alright. Well, alam ko po, kasama rin natin na Your Excellency ang Labor Attaché MWO ng Phnom Penh, si Melvin Caseda. Nasa linya rin po natin siya. Magandang morning po, Labor Attaché Caseda.
7: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng ating tagapakinig ng ating programa ngayon sa radyo. Magandang umaga po sa inyo.
6: Alright. Labor Attaché Caseda, batay sa nabanggit ni Ambassador Mayo, so mahalaga yung pagtatayo ng ika-43 MW office diyan sa Phnom Penh. So sa kasalukuyan po ba, Labor Attaché Caseda, ano yung pinaka main problems na kinakaharap ng ating mga Filipinos living and working diyan sa Cambodia na ma-address kagad nitong MW office, itong 43rd MW office?
7: Okay. Tama po. Sa ngayon po, ito pong ating pagtatayo ng Labor Office o yung Migrant Workers Office natin sa Cambodia, dito sa Phnom Penh. Ito po naman ay nakabase din sa ating Republic Act 116, 11641 o yung tinatawag natin PMW Act na nag-aatas din po ang kagawaran na palawakin pa ang presensya ng ating mga serbisyo sa mga OFW, lalo na yung mga nasa distressful situation na nangangailangan po ng agarang welfare o kalinga. So katulad po ng inyo na itanong, ilan po sa ating mga kababayan dito ay na-involve o na naging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. So binarapat po ng ating buting Pangulo at ang ating pong DMW Secretary na buksan na po ang MWO Phnom Penh upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. So ilan po sa mga serbisyo na makukuha nila, of course yung pong pag-aayos ng kanilang mga salary scales, yung pong iba, lalo na po yung mga involved dito sa human trafficking, kalimitan po dito ay nagka-utang-utang pa doon sa mga recruiter nila dahil nga po wala silang mga dokumento at kalimitan iniipit ang kanilang mga pasaporte. So isa rin po sa ating tutugunan dito yung kanilang mga repatriation. So yung pong mga nabiktima ng mga scam hubs dito ay tutulungan natin, especially doon po sa ating tinatawag na action fund. Ilan po sa repatriation, pati po yung reintegration nila sa pagbabalik nila sa Pilipinas at hanggang sa pag-uwi nila ay nakaagapay lang po, hindi lang po ang DMW, pati po ang OWA pagdating po sa mga regional offices natin. So meron po tayong assistance na ibinibigay sa ating mga OFW.
6: Alright. So kasi tulad din na nabanggit din ni Ambassador Mayo kanina, yung mga instances na talagang nalagay sa alanganin yung ating mga Filipinos living and working there, tulad ng yung issue na surrogacy, yung mga nabibiktima ng human trafficking, dinadala sa mga scam hubs, and of course yung nag-intention sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia, kinakailangan pa tumawid ng border yung ilan nating mga kababayan. So itong mga ito, itong mga isyong to at iba pang mga isyu na maaaring kaharapin pa ng ating mga OFWs o Filipinos living and working in Cambodia, kagyat ng matutugunan sa pamamagitan nitong 43rd MWO sa Phnom Penh.
5: Tama po yan. If I may add, no, itagdag ko po ang I think yung matagal na nating katanungan, no, na maaring tugunin nila but ay yung issue ng direct hire.
6: Okay, yun.
5: No? Okay. Alam natin na of course kailangan ipasatupad ang polisiya tungkol sa direct hire na naglalayon lang naman na maproteksyonan ang mga lahat ng manggagawa po dito na maisiguro na tama ang kanilang sweldo, na meron silang benepisyo at may mananagot, no? Kung may mangyari po sa kanila ay may mananagot. Kung hindi man yung employer edi yung recruiter po. At kung meron sakasakaling hindi pagkakaunawaan o hindi pagpapasatupad ng kanilang kontrata, nandito po ang MWO para sila ay matulungan.
6: All right. So ibig sabihin po, Ambassador Mayo and Labor Attaché Caseda, kapag nagtayo na po yung MWO dyan on July 14, kabilang ba sa mga services na maihahatid dito ay yung pag-provide ng shelter sa ating mga OFWs or Filipinos living and working abroad who are in distress?
7: Oh, tama po yun. Isa po sa tutugunan ng MWO Phnom Penh ay yung pagbibigay sa kanila ng matutuluyan, especially itong mga distress workers natin. So sa ngayon po, meron po tayong 40 na ina-assist sa ating shelter. Ito po ay binibigyan sila ng maayos na tulugan, pahingahan, at pinuprovide po sila ng mga pangangailangan nila sa araw-araw, katulad ng pagkain, mga toiletries. So isa po ito sa papalawakin pa natin. Sinisiguro po natin na merong matatakbuhan ng ating mga kababayan sa oras na kanilang pangangailangan.
6: So hindi na sila kinakailangang tumawid pa. Tulad ng nangyari, I'm just trying to give an example dito, ano po, Ambassador Mayo, Labor Attaché Caseda, na noong nagkaroon ng tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia, marami tayo mga kababayan na they have to cross the border to get to Thailand to seek shelter. Ito bang mga ganito, maa-address na ito, mawawala na ito, pwede na silang dumiretso sa ating MWO Phnom Penh at sa ating Philippine Embassy sa Cambodia.
5: Alam niyo po dito sa on this side of the border, no, sa Cambodia, yung mga nagsara na mga casino, mga scam shelters po, nalikas naman po sila ng kanilang mga opisina sa ibang probinsya. At yung iba naman po ay natulungan. In fact po, meron tayong system po of assistance, ATN assistance to nationals natin. Sa bawat probinsya po, may itinalaga tayong warden sa tulong ng ating Office of Defense and Armed Forces attaché. So may network po tayo ng mga Filipino community leaders na ayun yung first ano nila responder hanggang makarating sila sa Phnom Penh. So maayos po yung ating network at sistema ng serve po ng mga distressed Filipinos.
6: So kamusta naman po ang coordination sa ngayon ng Department of Migrant Workers sa Philippine Embassy natin for the July 14 opening ng MWO natin sa Phnom Penh?
5: Naku po, alam niyo po, napakalaking pasasalamat namin sa Department of Migrant Workers na sila ay magmula pa nung December, no? Kahit hindi pa po bukas ang MWO, narito na po sila, meron silang pinadala na rapid response team na tugunan po yung daan-daan nga po na sinasalo ng pasuguan ng mga distressed Filipinos. At hindi po natigil, hindi po nahinto ang araw-araw na tulong na pinapaabot nila sa ating mga kababayan. Nasangkot nga po sa alanganin ng mga trabaho. So, pagdating po yung sa pinag-uusapan natin na pagbubukas na ng MWO, ito po ay pagsasatupad sa pangako po ng ating presidente, President Bongbong Marcos, na mabuksan na nga po ang MWO. It's a dream come true for us here in Cambodia, and we are very excited po to welcome Sek Kakdak tonight po, padating na ang ating butihing kalihim. At bukas natin po bubuksan in the presence of Filipino community leaders po natin. So it will be a happy day, masayang araw po bukas nitong MWO.
6: Pero matanong ko lang po si Labor Attaché Caseda. Labor Attaché Caseda, so sa July 14 ang pagbubukas ng MWO natin diyan sa Cambodia. So mga ilang matanong ko lang, just curious lang ako. Ilang staff ang meron ng MWO Phnom Penh? At naka-house din ba kayo the same with the sa compound ng Philippine Embassy natin sa Cambodia, o separate ang ang housing, ang opisina ng MWO?
7: Okay. Sa ngayon po kasi magbubukas ang Phnom Penh, headed by a labor attaché. Magkakameron din po tayo ng social welfare attaché. May mga administrative staff din po na sasama sa atin upang pangalagaan ng ating shelter. At nakikipag-unayan na din po ang ating pisina, ang ating MWO, para naman po i-address naman po yung well, palakasin pa ang ating mga welfare assistance sa pamamagitan po ng pagdagdag ng additional manpower from OWA naman po. So nakikipag-ugnayan po ang DMW sa OWA sa posibilidad na magtalaga din ng mga welfare officer ang OWA. At ganun din po, sabi ko nga po, magandang opportunity ito ng pagbubukas sa 14. At upang ang ating po mga OFW community naman dito ay mabigyan ng tamang information mga Pilipino na naririto, na bukod sa mga community na very very active dito ay nandito na ang MWO upang sila ay gabayan, alalayan, bigyan ng tamang impormasyon, lalo na po doon sa mga alok na alam natin mapanlin lang. So ito po yung mga tutugunan. Hopefully, umpisa pa lang po ito. Nangako naman po ang ating DMW Secretary na full support siya dito sa pagbubukas ng ating MWO Phnom Penh.
6: So okay, it's going to be a ika nga very very important day sa July 14 for both the Philippine Embassy in Cambodia at sa DMW. Pero as early as now po, Ambassador Rebo Atashe Caseda, may mga established na ba na mga communication lines, ways itong ating mga kababayan dyan sa Phnom Penh o sa Cambodia to get in touch with the MWO?
5: Opo. Sa ngayon po, ang ating system ng habang before today, meron po naman tayo mga hotlines na po. So, 24/7 hotlines kung saan mapaabot kung may emergency po. Kung may mga emergency ang ating mga kababayan. Ngayon, I'm sure meron din magkakaroon ng hotline ang ating MWO. Ayan naman po ay ating SOP, no? Mm-hmm. At ang kung maaari ko pong idagdag lang, no, dun sa ating pinag-uusapan yung kanilang ano, and this is just isang halimbawa, mahalagang halimbawa po ng paano tayo nagbabantay sarado sa ano, sa issue ng human trafficking at illegal recruitment. Kami po ay talagang magiging hawaan dahil mas matututukan po yung due diligence, no po, yung background check ng mga kontrata. Dahil po, if I may share, yung mga ibang kontrata na dumadating po sa amin, syempre po, dahil sa dami ng kaso ng human trafficking na hinahawakan natin, sinisiguro natin na hindi sila ma-traffic muli.
6: Mm-hmm. No,
5: kasi po, meron tayong mga kontrata na binibigay sa atin na hindi natin talaga ma-approve dahil po pag kami ay nag-check na, background check na namin, sometimes yung opisinang sinasabing nakasaad doon sa kanilang mga kontrata,
6: mm-hmm,
5: ay hindi naman totoong na-
6: okay. Ay, medyo naputo lang ang ating linya with our Philippine Embassy sa Cambodia. Nagsasalita po si Ambassador Mayo ng ating Philippine Embassy sa Cambodia. Kasama niya po si Labor Attaché ng MWO ng Phnom Penh, si Ginoong Melvin Caseda. So mahalaga yung binabanggit ni Ambassador Mayo dahil malaking tulong itong MWO, itong pagbubukas ng 43rd MWO office dyan sa Phnom Penh, Cambodia, lalo-lalo na sa paglaban sa human trafficking. Okay? So, mahalaga po yun. Alright? So, ika nga, yung additional manpower, yung additional capabilities ng MWO, ika nga, makatutulong ng malaki. Alright? Subukan natin. Balik natin ulit si Ambassador Mayo. Ambassador Mayo, maganda umaga po muli.
5: Okay, magandang umaga po muli. Nandito po kami. Narinig niyo na po kami.
6: Opo, opo. Yes, Your Excellency. So, you were talking about the very significant or very important role ng MWO sa role ng paglaban sa human trafficking para makatulong sa ating embahada. Go ahead po, Ambassador Caseda.
5: Opo. So, ang ang aming tinututukan po ay hindi ma-recycle, no? Hindi ma-recycle yung ating mga victims kasi po, tayo po ay nag-uuwi, no? And then, but meron pong mga recruiter na magsusubok na i-hire sila ulit at kung saan sila ulit dadating. So, ito po yung binabantayan namin. Hindi lamang tayo sa pagpapauwi ng ating mga biktima, kundi maisiguro din na number one, hindi sila ma-recycle na human trafficking victims.
6: Mm-hmm.
5: At masiguro po din, doon naman sa mga regular ang trabaho na mainam po at protektado po ang kanilang mga employment contract po, mm-hmm, no, positions. So what I was saying po doon, how we do this, pag kami po ay nagba-background check, minsan po, nadidiscovery namin na hindi totoong may opisina.
6: Mm-hmm.
5: Hindi lang may opisina. So it's non-existent. We go to the address, it is not there. So yung mga ganitong mga klaseng pagpapalusot ng kanilang mga recruiter, dito pa kami talaga pantay sarado ngayon.
6: Okay.
5: So mahigpit po namin pinapasatupad ang mga polisiya na mag-protect po, no, ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Cambodia.
6: Well, thank you very much for that Ambassador Mayo. So, Ambassador Mayo, Labor Attaché Caseda, I'm giving you the floor to invite our listeners, especially yung ating mga kababayan sa Cambodia, na who will actually really benefit from this, itong pagbubukas ng 43rd MWO office sa Phnom Penh, together of course with our Philippine Embassy sa Cambodia, para malaman po nila na narito na ang additional na tulong, assistance from DMW, kasama ang ating Philippine Embassy para po sa kanilang kapakanan. Go ahead po, Ambassador Mayo and Labor Attaché Caseda.
7: Apo, ini-invite po namin lahat ng ating mga OFWs, lahat ng ating mga OFW community leaders sa atin pong nalalapit na pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House Number 12, Street 41, Sangkaton Lebasaak, Kan Champar, pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House Number 12, Street 41, Sangkaton Lebasaak, Kan Champar, pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House Number 12, Street 41, baka siguraduhin na inyong mga employer ay lehitimo, maayos ang mga dokumento, at mabigyan po kayo ng karampatang naaayon sa inyong kontrata, kung maipatupad lahat ng nakasaad sa kontrata, at mabigyan kayo ng maayos na trabaho, at mailapit pa lalo ang serbisyo pagdating naman sa mga welfare o legal assistance. Makakaasa po kayo na ang MWO Phnom Penh ay tutugon sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Cambodia.
6: Ambassador Mayo?
5: Pagalang akin naman po, aming dubos na pinapasalamatan ang ating DMW na sa pangunguna po, sa pamumuno ni Secretary Kakla, sa kanilang pakikipagtulungan upang mabuksan na nga po ang MWO na matagal na pong inaabangan ng ating mga kababayan. At sinisiguro po namin kami sa embahada, kasi ito na po ang tinatawag na one country team na po, na attached service ang ating MWO, na magiging very close ang aming pakikipagtulungan, magiging malakas po ang aming pakikipagtulungan at pag-coordinate po ng ating mga systems, ng ating mga proseso, nung mailatag po at maserbisyuhan ng maigi lahat po ng ating kababayan dito sa Cambodia.
6: With that, Your Excellency Plerida Ann Camille P. Mayo, ang ating Philippine Ambassador to Cambodia, and si Ginoong, of course, sa ating Labor Attaché, ano po, ang ating pong Labor Attaché na MW, Ginoong Melvin Caseda, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin, and we wish you all the best, and sa pagbubukas ng 43rd MW office dyan po sa Phnom Penh, Cambodia. Thank you very much po, Ambassador Mayo and the Labor Attaché Caseda. Salamat po.
5: Magandang umaga sa lahat.
6: Thank you very much. Okay. Alright. Good news yan, ha? Good news para sa ating mga kababayang Filipinos living and working in Cambodia, sapagkat sa July 14, magbubukas na, magsisimula na ang operation ng Migrant Workers Office dyan po sa Phnom Penh. Katuwang, of course, ang ating Philippine Embassy sa Cambodia. So, maraming matutugunan na mga issue suliranin itong ating MW office, katuwang ang ating Philippine Embassy sa Cambodia, para sa proteksyon, kapakanan ng ating mga OFWs. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa Cambodia. Pero mag-ingat kayo, sapagkat sabi nga ni Ambassador Mayo at ni Labor Attaché Caseda, may mga nabibiktima po kasi ng human trafficking. At maraming mga kaso ng human trafficking ang napupunta sa Cambodia. Okay? At yung dinadala sa mga scam hub, yung iba, yung may issue nga, di ba, ng surrogacy, yung mga kababayan nating Pilipina na nabibiktima ng human trafficking, tapos ginagawang surrogate mother, di ba? Yung iba't yung namang latest na nangyari na yung tension sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand, nag-crossover pa ng boundary yung ating mga kababayan na naapektuhan nung tension na yon, border tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Nag-crossover pa sila para makapunta lang sa Thailand para maasikaso o mabigyan ng seguridad. Dahil wala kang MW office noon sa Phnom Penh. Pero ngayon, meron na po. Sa July 14, magkakaroon na ng MW office sa Phnom Penh. At yan ang isa sa mga isa lang yan sa maraming tutugunan na mga suliranin problema na maaring kaharapin ng ating mga OFWs sa Cambodia. So, we wish congratulations sa Philippine Embassy natin sa Cambodia and of course, sa ating DMW at sa ating labor attaché sa Phnom Penh. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon,

0: tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service at ako pa rin po inyong lingkod Ray Sampang. Okay, kami po ay inyo na susubaybayan sa pamamagitan nating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of yung shortwave facilities ng Voice of America. Kasama pa rin natin sa ating production side ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, together with Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, si Ms. Susan Aison, and of course, sa wirecast, si JP. Ayan. So kanina nakapanayan po natin ang ating Philippine Embassy sa Cambodia sa pangunguna po ng ating Philippine Ambassador, Her Excellency Florida Ann Camille P. Mayo, together with our labor attaché MWO sa Phnom Penh, Ginoong Melvin Caseda. And of course, bago tayo dumako sa iba pang panayam ngayong umagang ito, tanggapin muna natin ang balita mula kay J. Mark Dagala, resulta ng investigasyon hinggil sa pagkamatay ng isang estudyante na sumalang sa deworming activity sa Cavite, inilabas na ng DepEd. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
4: Manong Ray, lumalabas sa initial na findings na infection na nagresulta sa septic shock ang ikinasawi ng grade 4 student na sumalang sa deworming activities sa isang paaralan sa Cavite. Ito'y ayon mismo sa pahayag ng Department of Education. Sa kanilang pahayag, kanilang sinabi na Hulyo 2 nang gawin ang deworming activity ng may koordinasyon naman sa City Health Office. Matapos ang deworming activity, may ilang mga estudyante na sumama umano ang pakiramdam kasama ang biktima na naospital at nakaranas ng pagsusuka at nasawi noong Hulyo 3. Sa ngayon ay gumugulong na ang investigasyon sa kung ano ang nangyaring pagkakamali sa deworming activity. Nagsasagawa na rin ng review ang DepEd sa kanilang health and safety protocols para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Nagbigay rin sila ng emotional, psychological at logistical support sa pamilya ng biktima. Una rito ay kinumpirma ng DepEd Cavite ang pagkasawi nga ng grade 4 student sa Hugo Perez Elementary School Annex na sumailalim nga sa deworming activity noong isang linggo.
3: J-Mark?
4: Yes,
3: Manager. So, ang resulta, septic shock daw ang resulta kung kinasawi nung infection, estudyante?
4: Infection na nagresulta sa septic shock. Yun ang sinasabing dahilan sa ni na pagkasawi itong grade 4 student ka na sumailalim sa deworming activity diyan sa Hugo Perez Elementary School Annex.
3: Eh, hindi ba dapat nagkakaroon muna ng medical evaluation yung mga bata kung kakayanin ba nila o may current na sakit itong mga estudyante na baka makaapekto kapag nagkumuha sila ng anumang vaccine ba yan o deworming ba yan. Mm-hmm. Eh, siyempre, isa lang yan pero ang dami ng mga estudyante dyan. Kamusta yung ibang estudyante?
4: Mm-hmm. Dapat, tama yan Manong Ray. Dapat, yun ang isa sa mga naging talakayan nung nakipag-ugnayan ng eskwelahan doon sa kanilang City Health Office. Dahil yung supply nung pang purga ay magagaling doon sa City Health Office na

0: doon sa Cavite, Cavite City, Manoray.
1: Oo. Eh kasi ano yan, malaking usapin yan, baka mauwi sa ika nga pwedeng mauwi sa kapabayaan yan. Yan nangyari yan sapagkat itong mga batang ito ay umaasa lang naman sa ganyang klase ng serbisyo. Dapat yung mga medical teams o sino man yung mga namumuno diyan ay nakasiguro na safe yung mga bata.
0: Mm-hmm. Tama yan na Manong Ray. At isa pa ay yung kailangan nga yung medical evaluation, no?
1: Oo, oo.
0: Dahil yung hindi lahat ng bata, sabi nga, ikakayanin yung tapang ng bakuna o kung ano man ang kanilang itetake, ano, kanilang kukunin. Pero sa ngayon, ang sinabi lang ng DepEd ay gumugulong ang imbestigasyon at tinitingnan kung may nangyari bang pagkakamali o kapabayaan dito sa nangyaring aktibidad. Baka ang isa sa mga tinitingnan dito, Manong Rey, yung mishandling ng mga deworming, mga
1: oo.
0: Pamurga
1: oo.
0: Na pinamahagi ito sa mga bata.
1: Okay. Kasi deworming yan eh, no? Di ba? Yung pagtanggal mo ng mga tabi-tabi sa mga kumakain ng umagang ito, yung mga bulate sa tiyan ng mga bata, di ba?
0: Tama,
1: deworming.
0: Tama.
1: Eh dapat pala, dapat ang ginawa nila dyan, pati sa matatanda, nagbigay sila ng deworming, lalo na dun sa mga involved sa flood control project.
0: Ayan.
1: Oo.
0: Talagang maraming bulate yan.
1: Maraming bulate yan. Hindi lang bulate, sawa na yan yung nandoon doon. Baka hindi
0: oo,
1: baka
0: eh,
1: hindi kayanin ng deworming. Oo.
0: Baka hindi kayanin ng deworming yan. Baka kailangan mo muriatic acid na. Hindi, ano lang eh. Dahil alam mo, yan din ang frustration ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nambulsa doon sa flood control na, projects na yan.
1: Eh lalo na ngayon, bumabaha na naman.
0: Kaya nga.
1: 'Di ba? Parang trauma 'yan, bumabalik na naman yung masamang alaala sa isip at diwa ng ating mga kababayan. Hindi kami magkaaganito kung hindi nyo winaldas ang pera sa flood control project.
0: Tama. At sa tuwing umuulan, ito ang resibo ng kawalang yahang ginawa ng mga tiwali na 'yan.
1: 'Yan, okay.
0: Oo.
1: Ang tabayan po ninyo, magkakaroon ng problema si J-Mark tsaka si AJ Ignacio dito.
0: one day engagement.
1: One day engagement. One day engagement. Sige. Anyway, pero hindi, nakikiramay tayo dun sa pamilya ng estudyante
0: na
1: nasawi dyan.
0: Kasi hindi ano yan, hindi biro-biro yan. Buhay,
1: sakit yan, sakit yan.
0: Nakasal lang
1: yan. Dinala mo yung anak mo, pumayag. Ang nga pala, may waiver ba yung mga bata? Yung mga magulang.
0: Oo, yun nga ang isa sa mga titingnan din yan.
1: Oo.
0: Kasi kapag kaganyan, dapat nasa tamang proseso rin ang pag, ano yan.
1: Okay.
0: Diba? Ang pag, undertake ng mga ganyang klase aktividad.
1: So, napakasakit yan para sa isang magulang. Pumayag ka na dumaan sa ganyang proseso, deworming, o sabi mo na vaccination, ang inaasahan mo, mapapangalagaan mo yung anak mo sa sakit. Mm-hmm. Eh tapos ganyan ang mangyayari. Napakasakit yan para sa isang magulang. Napakasakit.
0: At isa pa, Manong Ray, ang nakalulungkot nga niyan, pwedeng magbunga na yung pangamba naman dun sa yung takot pa ng mga magulang sa mga bakuna. Lalo na, magbabalik yung multo na ding baksya.
1: Yun! Oo. Yan
0: dahil
1: na naman.
0: Kapag ganyan, may nangyayaring ganyan. Ibig sabihin, yung tiwala, nawawala.
1: Totoo.
0: Sa mga ganyang insidente.
1: Hindi ba kaya nga bumagsak yung rate ng vaccination dahil sa dengue baksya? Oo.
0: Tama. Eh ngayon meron na naman ganitong kaso kaya dapat magtulungan at magmasinsinan mag-usap itong sina Secretary Tederbosa at si Secretary Sani Angara kung paano nila mareresolve at maaayos itong ganitong klase ng mga aktibidad.
1: Alright. Okay. Thank you very much, J-Mark, sa report. Thank you so much.
0: Maraming salamat, Manong Ray. Balik sa'yo.
1: Si Mr. si J-Mark Dagala nagre-report tungkol dito sa naging resulta ng investigasyon sa pagkamatay ng isang estudyante na sumalang sa deworming activity sa Cavite. Nilabas na ng DepEd. So, para lumabas, septic shock. Septic shock ang naging dahilan. So, napakasakit po niyan para sa isang magulang. Di ba? Kahit kaninong magulang na pumayag na magpa-deworm yung anak, o sabihin natin hindi lang deworming, magpa-vaccinate yung anak, ano po, anti, alimbawa, yung mga anti-flu, anti-influenza, measles, ano man, ano mga vaccine na binibigay. Eh, syempre, ang nasa isip mo, eh, pambayag ako kasi para sa protection ng anak ko to. Di ba? Para hindi siya magkasakit. No? Para lumakas ang katawan niya. Eh, mamaya-maya, eh, ganito ang mangyayari sa bata. So, kaya ko na itanong kagad, wala bang prior medical evaluation sa mga bata bago nagsagawa ng deworming para malaman kung may sakit ba yung meron bang iniindang sakit yung bata, meron bang mahina ba yung kanyang katawan para tanggapin ano man ang deworming man yan o vaccination man yan bago i-administer kung ano man ang ipapasok mo sa katawan ng bata, hindi lang ng bata kundi ng kahit na sinong individual. 'Di ba? So dapat may ganun eh. Sana, I hope sana merong ganung prosesong ginawa. Dahil kung wala 'yon, eh baka merong ano 'yan, may issue ng pananagutan. I hope dumaan sa may prosesong ganun. Dahil kung wala, ulitin ko, maaring may pananagutan diyan yung mga nag-administer. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dangling Kalaman.
1: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dangling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alright, patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. We've been trying to contact Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ano, hinggil nga po dito sa pagbubukas ng 43 MW office. MW office dyan po sa may Phnom Penh sa Cambodia. Alright, and we were told na pwede siyang tawagan. I think na nag-confirm sa akin kagabi na pwede siyang tawagan. I hope si Secretary Kakdak yung kausap ko kagabi. Pero we've been trying to contact Secretary Kakdak para po particular dito sa issue na ito. Dito sa magandang kaganapan na ito, ano, para sa 43 MW office. Diyan po sa Phnom Penh, Cambodia. And besides that, gusto sana natin makuha ang kanyang reaction sapagkat lumabas na yung recommendation ng ombudsman tungkol dito kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ang rekomendasyon po ng ombudsman kay dating former OWA Administrator Arnel Ignacio ay mapapailan ng usurpation of official function dahil dito sa bilyong pisong halaga na pagbili, yung tinatawag na land deal. Ano po? I think 1.4 or 1.7 billion ng pesos na halaga na land deal. Okay? Na ayon po sa ikang reklamo, hindi dumaan sa tamang proseso o hindi dumaan sa OWA Board of Trustees at nag-release ng pera. Pero gustong i-appeal yan parang gusto mag-file ng motion for reconsideration ang DMW sa pangunan ni Secretary Hans Leo Kakdak na although tutup din nila yung rekomendasyon ng ombudsman, kinakailangan mo nang makapag-file sila ng motion for reconsideration dahil hindi nakita ayon sa DMW. Kaya we're trying also to get Secretary Hans Leo Kakdak dito sa isyung ito. Hindi ba nakita ng ombudsman yung angulo na graft and corruption, malversation, and leading to plunder dahil bilyong pisong halaga po ito ang pinag-uusapan natin dito. Gusto nilang ma-file ng motion for reconsideration na makita, masilip ulit ng ombudsman yung angulo ng graft and corruption, malversation and plunder dahil nga po isang bilyong piso, mahigit ang land deal na ito na kinasangkutan former OWA Administrator Arnel Ignacio. Pero merong, hindi naman sinasabi ng ombudsman na walang kasalanan o walang sala o walang nakitang sala kay former OWA Administrator Arnel Ignacio. Meron pagdating sa usurpation ng kanyang office, no? So may usurpation. So yan parang meron din pong katapat na kaso, may katapat na criminal case yan. Pero ang mas nakikita ng DMW, that's why we have to talk to Secretary Hans Leo Kakdak about this to confirm this kung talaga bang ipupush nila ito. At kung ipupush nila ito, what will happen, di ba? What do they expect to happen kapag ipupush nila ito? Nakikita nilang ipupush pa rin nila itong plunder case graft and corruption, malversation and plunder case laban kay former OWA Administrator Arden Ignacio, yung bang rekomendasyon ng ombudsman na usurpation, ano po? Yung bang rekomendasyon ng ombudsman na usurpation of legal office, ang kanyang office, usurpation of official function laban kay former OWA Administrator Ignacio ay hindi pa sapat para sa DMW. At kung hindi pa sapat yan, talaga ipupush nila yung graft and corruption and plunder case laban kay Administrator Ignacio, former Administrator Ignacio. So, in as much as we would also want to get in touch with ano ni with former Administrator Arnel Ignacio para makuha rin naman ang kanyang reaction tungkol dito. So, antabayan na natin yan. Yung mga kaganapan na yan. Ano po? Kung anong mangyayari dyan sa kasong yan ni former OWA Administrator Arnel Ignacio. Okay? So, we're still trying to get in touch with the Secretary Hans Leo Cacda. Ano? Para malaman natin itong mga susunod nilang hakbang tungkol dito. And of course, yung pagbubukas sa 43 MW office ng DMW dyan sa Phnom Penh sa Cambodia. Maiba ako ng usapan. Gusto kong kamustahin din yung ating mga kababayan sa Bahrain, sa Kuwait, sa Jordan, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia. Ano po? Kasi mukhang nagsimula na naman ang mga airstrikes ng Iran dito sa mga bansang nabanggit ko. Ano po? Bilang pagganti o retaliation ng Iran sa mga airstrikes na ginawa ng US sa kanila. Sinabi po ng Iran na sarado na ulit ang Strait of Hormuz. Kahapon lang, sinabi naman ulit ng Iran na sarado na naman ang Strait of Hormuz until further notice o until hindi makialam ang Amerika sa kanilang pangangasiwa o pagpapatakbo ng Strait of Hormuz. Dahil sinasabi po kasi ng Iran, sila ang may karapatang magpatakbo o mangasiwa ng Strait of Hormuz. Kaya po sila nagpapataw ng toll. Ayan. Toll o anong tawag doon? Toll. Ayaw nilang tawagin toll. Service fee. Parang ganun. Yeah. Pero service fee man yan, donation man yan, toll pa rin yan. Di ba? Toll pa rin yan. At kapag yan, pumayag ang Middle East, ang mga bansa sa Middle East o ang mga kumpanya o mga negosyo na magbayad ng toll sa Iran dyan sa Strait of Hormuz, hindi na po mapipigilan yung ibang mga bansa na may sakop ng mga waterways na magpataw din ng toll. Mawawala yung tinatawag na freedom of navigation. Di ba? Mawawala yun. Mawawala yun. So, pag-isipan munang mabuti, dapat pag-isipan pong mabuti ng United Nations, okay, ng mga bansa sa Middle East at mga bansang apektado kung papayag ba kayo na magpataw ng toll ang Iran dyan sa Strait of Hormuz. Kapag ginawa po kasi yan, anong pipigil sa Guadalcanal, sa Suez Canal? Diba? O sa iba pang sa Suez Canal, sa Panama Canal o saan mang kanal na dinadaanan ng mga commercial shipping vessels na may dalang mga produktong langis, mga iba pang produkto, tapos papatawan mo ngayon ng toll. 'Di ba? O ano po 'yon? Karagdagang expenses napapatong sa presyo sa end consumer or sa end user. Ano ho? At pinakamahalaga doon, mawawala yung tinatawag na freedom of navigation. Yan. So, naku, sayang. Talagang wala na. Hindi na natin nakuha. Hindi na natin makuha si Secretary Hans Leo Cacdac. Maraming salamat po sa oras na pagtutok nyo sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Pero napakahalaga po nung naging panayam natin sa ating embahada at maging sa ating labor attaché ano, sa Cambodia. Kay Ambassador Mayo at kay Labor Attaché Caseda. Ano po? Maraming salamat po sa kanila. At sa report ni J. Mark Dagala. Again, sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating executive producer na si Stephanie Vicente, kasama si Diesel Nanyong na sinasabing malabong makuha si ano, si Secretary Kakdak, sabi nila eh, sabi mo, ayan, tuloy kayo kasi, ganyan kayo ng ganyan. Ayan, tuloy na. Sige, don't worry, bibigay ko pangalan ninyo kay Sec Kakdak. Maraming maraming salamat din sa ating Master Control, si Ms. Susan Aison, at sa ating wirecast operator, si JP. Yan, kasi huwag kayong kontra ng kontra. Yan, kontra tuloy ng kontra. Nagkatotoo tuloy. Stephanie Vicente at Drizel Nanyong. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At tabayan na ng iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan.

0: ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Bago natin paraanin ang ating balitaan para sa araw na ito ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam dahil alam naman po natin na kahapon, July 12, 2026 ay nagdiwang po tayo ng 10th anibersaryo ng ating makasaysayang panalo po ng ating bansa sa 2016 Arbitral Award laban sa China, na kung saan nananatili pa rin, no, kahit na 10 taon na ang nakalipas ay patuloy pa rin na nagiging sentro ng pambansang usapin ang West Philippine Sea, hindi lamang bilang teritoryo kundi bilang simbolo ng ating soberanya, karapatan at kinabukasan bilang isang maritime nation. At kaugnay po nitong pagdiriwang na ito ay makakasama nating muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang founding president ng International Development and Security Cooperation, walang iba kundi si Dr. Chester B. Cabalza. Dr. Cabalza, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon na Steph at sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood sa iyong programa. Maraming salamat sa pag-imbita.
0: Maraming salamat din po sa pagsama niyo po dito sa programa at pagbibigay oras po upang magkaroon po tayo ng isang mahalagang diskusyon patungkol po dito sa 2016 Arbitral Award. So, Dr. Cabalza, sa 10th anibersaryo nga po nitong 2016 Arbitral Award ay binigang diin ng ating National Maritime Council na ito ang pinakamalakas na pundasyon, no, na legal na pundasyon ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. So, bilang isa pong Foreign Affairs and Security Analyst, ay paano nyo po sinusukat ang aktual na epekto nito sa kasalukuyang foreign policy at security posture ng ating bansa?
2: Alam mo, Steph, napakalaki ng produkto o ng benefit nitong Arbitral Award sa atin simula noong nangyari ito noong 2016. Maraming mga nangyari. Halimbawa na lamang, no, magbabanggit siguro ako ng mahigit limang invitation ito. Unang-una, napalakas natin yung armed forces natin. Napabuti yung Philippine Coast Guard. Nabigyan natin ng magagandang mga vessel, frigate, no? Itong mga navy natin na yung mga ibang kasandaluhan natin noong gusto nang umalis sa armed forces. Dahil sa ating nakala nila, wala tayong mga gamit. Pero ngayon, ang armed forces natin sa Navy, sa Air Force, at saka sa Army ay dumadami na ang kanilang mga tayo yung ating mga gamit sa laban para protektahan ang ating sovereignty. Pangalawa ay ginamit natin yung batas, yung international law para protektahan yung ating bansa at ang ating interest at ang ating mga mangingisda, at dahil yan natakot yung mga malalaking bansa, no? At inaaral ng buong mundo yung kaso na napanalunan natin sa lahat ng mga naval academies, sa lahat ng mga law schools sa buong mundo, inaaral talaga nila itong kaso nito. Pangatlo ay mas naging confident ang mga Pilipino dahil sa tulong ng West Philippine Sea ay mas naintindihan natin yung maritime security natin, at dahil dito, pang-apat, yung mga leader natin ay tuwing election nagiging parte ito ng kanilang debate at priority laws para ipagtanggol yung ating sovereignty, no? At siguro yung panglima naman sa sabi ko dito ay ginagalang tayo ng buong mundo dahil dito nakita ninyo iba't ibang mga malalaking at malalakas na mga bansa ay gusto makipag-alyanso sa Pilipinas dahil naniniwala sila doon sa ipinaglalaban nating rules-based order, at saka doon dumami yung ating mga defense partnership sa kanila.
0: Dr. Cabalza, bagamat pabor po no sa Pilipinas ang 2016 arbitral ruling, eh patuloy naman po ito nga kumbaga ay sabi nga natin doon sa nakaraang interview with you dito sa ang Pilipinas ngayon ay hindi talaga nakikinig po no ang bansang China. Sa ganitong sitwasyon, para po sa kaalaman no, ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay na maaaring nga medyo mababaw pa ang kaalaman patungkol dito sa 2016 Arbitral Award, ano po ba yung mga masasabing konkretong paraan para maipatupad po o mapakinabangan ng Pilipinas ang ruling sa kabila po no, nitong marahil ay sinasabi na kawalan ng enforcement mechanism?
2: Ang masasabi ko dyan ay itong decision na ito ay unfinished business. No? May mga kumbaga nitty-gritty pa para maipagkatuparan at para ma-enforce ito. Halimbawa na lamang, syempre hindi nag-agree ang Pilipinas at ang China dun sa interpretation ng batas. No? At marami namang naniniwala sa ating final na ito. No? Ito yung highest decision na natanggap ng Pilipinas sa International Tribunal Court. At kung meron man tayong mga sigulot pa or problema sa China, ay yun ay mga addendum na lamang. Halimbawa na lamang, of course, no, patuloy pa rin yung grievance tactic ng China. Kasi nga hindi nila masagot yung arbitration award mo, kasi halimbawa na lamang ito ay karugtong kasi doon sa code of conduct na sa hanggang ngayon ay ayaw rin makipag-cooperate ni China para magkaroon ng code of conduct dito sa ating bayan at sa kanilang bayan at pati na rin dito sa South China Sea, kung saan nakapaloob yung West Philippine Sea. Dahil dyan ay inaaral din nila, alam ko inaaral din ng mga Chinese leaders at scholars itong maritime security na ito, kagaya na lamang ng nakwento ko sa iyo. No? Punta ako sa isang international conference at naitanong ko sa mga Chinese scholars at policymakers na bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin tayong code of conduct na paugnay doon sa decision ng 2016 Arbitral Award. Ang kanilang sagot ay bakit ba kayo nagmamadali? So, pagkakasabi nila nun ay talagang wala pa silang maibigay na rekomendasyon para maayos ang problema at para sa kanila ay isang masalimuot na usapin ito. So, nag-aantay rin tayo. No? Kagaya nga ng sinasabi palagi ni Justice Carpio, no, na intergenerational itong problema. Hindi natin accepting, hindi pa natin solusyonan. No? Sa tingin ko, susunod na henerasyon pa makakasolva dito dahil napaka komplikado nitong problema or itong kaso na ito na sa tiyak ko naman ay sa tamang panahon ay may enforce natin ng tama yung naipanalo natin at ang una dapat ay kinakilang tanggapin muna ng China no, yung kanilang pagkatalo at ang pagkapanalo ng Pilipinas bago tayo siguro mapunta doon sa enforcement.
0: Ito naman po, Dr. Cabalza, ayon po kasi sa UNCLOS ay kinilala ng tribunal ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob nga po no, ng ating exclusive economic zone. So, paano po ba ito dapat isalin sa aktual na proteksyon ng ating likas yaman tulad na lamang po ng pangisda at enerhiya?
2: Doon sa desisyon ng Arbitral Award, sa isa doon na may karapatan ang mga Pilipino at ang ating mga pangisda na gamitin yung mga natural na likas na yaman no, na makukuha doon sa ating exclusive economic zone at nakapaloob doon yung mga isda at mga enerhiya na pwede makuha doon. Dahil nga sensitive yung area at saka maaari din na kulang din yung mga teknolohiya natin para ma-explore and utilize yung halimbawa na lamang yung enerhiya natin ay doon tayo nagkakaproblema dahil of course no, kapag ginalaw din natin yun alam naman natin na may mga hangarin din yung China para gamitin din ang isang
0: Go ahead po, Dr. Cabalza. Ayun, mukhang nawala tayo. Try natin ulit na makakonekta kaya Dr. Cabalza. Dahil mahalaga na usapin po no, itong patungkol sa 2016 Arbitral Award para na rin po sa awareness ng ating mga kababayan na patungkol sa ating maritime domain. Ayun. So, ayun. Dr. Cabalza, medyo nawala tayo. Go ahead po.
2: Naputol nga po. Oh. Ang dahilan kung bakit na rin ay China sa ating mga sa ating bakuran ay dahil gusto rin nila yung mga likas na yaman natin. Kaya dahil dito ay gumagawa sila ng mga sarili rin nilang mga batas para maangkin. Halimbawa na lamang yung hindi na lamang ang at nanggugulo sila sa tuwing nagsiselebrate tayo ng Arbitral Award natin. Noong mga nakaraang mga taon ay sinabihan tayo na probinsya tayo ng China. Ngayon naman ay gustong angkinin ang Palawan at ang Batanes. So yun yung mga assertions na ginagawa nila ngayon na sa tingin naman natin ay ang mga pagbabago no na sa tingin nila ay gusto nilang guluhin yung ating pag-iisip at yung ating lipunan para lalong magsawa tayo sa kanilang mga pag-disturb sa atin. So ang labanan na ngayon kasi ay pautakan no pagsikita natin dito na sa ganitong mga distractions na pinatago natin ay nagmumukhang mga effective na mga komedya para lalong either mainis tayo o pagtawanan natin yung mga isyo hanggang sa makalimutan natin yung totoong sitwasyon. So I think yun yung mga nangyayari sa ngayon na dapat natin intindihin. At 10 years after, nagbago bigla yung mga pangyayari no sa diplomasya, sa teknolohiya at sa pag-interpret ng mga batas natin. So how much more in the next 10 years? So marami pang magbabago at ganyan naman ang mundo natin no pabago-bago at tingnan natin kung sino ang manaig dito sa mga pagbabago.
0: And sa gitna pa rin po no ng patuloy na insidente ng tensyon at konfrontasyon sa West Philippine Sea, hindi lamang literally no sa West Philippine Sea kasi meron din ako nakikita sa social media na may mga lumalabas no from Chinese state media na mga recently approaching no the 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award, yung mga masabi ng mga caricature na kanilang ginagawa at pinapa kalat no from which nakita din naman natin yung reaction ng ating mga kababayan na talagang pinaglalaban nila ang ating soberanya sa mga sa comment section. Pero dapat paano po ba dapat no balansehin sa ngayon ng Pilipinas yung pagpapatupad ng Arbitral Award at yung pagpapanatili naman po ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon?
2: Parte na kasi yan no ng bagong pag-aaklas at digmaan yung information warfare. No? Kung makikip ninyo yung mga meme at yung mga bagong interpretasyon ng pag-aaral at mga bata patungkol sa West Philippine Sea at patungkol sa China at sa Pilipinas ay mundo namin. Talagang sinasadya nilang magkaroon ng distraction, ng disinformation. Parte talaga yun. No? Ngayon, ang dun sa katanungan natin ninyo na kung paano pa rin natin ipapagpatuloy yung laban natin. Nakita naman natin yung pamahalaan at yung mga Pilipino kung paano sila lumaban at counter ito. At minsan, kina-counter din nila yung mga memes. No? May mga mga nakita rin at mga karikatsyon na ang bantang China ay parte ng Pilipinas. So, ganun din yung mga pang-counter natin na talagang nagmumukhang katawa-tawa dahil yung mga ginagawa nila ay katawa-tawa din. No? So, pati yung mga reason ng mga disinformation at violent actions nila. So, ang Pilipino naman, hindi naman ito pika-pasipiin, katawag nga nila. No? Talagang lumalaban pa rin ang mga Pilipino kahit na nakapasok na rin sila dito at alam nila kung paano pasukin yung mga institusyon natin, inaaral nila kung paano mag-isip ang mga Pilipino at nakikinabang dito na din sa demokrasya natin kung paano sila maglalaganap ng kanilang mga mensahe. No? So, ang basa ko dito, hindi lang yung tayo mga Pilipino at ang Pilipinas yung nagbabago kung paano natin ito i-enforce, kundi pati rin si China nagbabago kung paano nila intindihin yung ating mga batas, no? Dahil nasasaktan din sila na ibig sabihin effective yung ginagawa ng Pilipinas. Imagine nyo 10 years after, no, nandiyan na sila sa mga ibang isla natin, pero hindi pa rin nila nakuha ng totally yung mga gusto nila, hindi pa rin nila na-enforce yung 9-9. Minsan nga hanggang mental lang sila, minsan hindi de facto occupation yung ginagawa nila, pero hindi nila tutong nasasakot yung buo dahil nga natatakot din sila or dahil nga kulang pa sila ng mga pag-intindi sa mga batas at natatakot din sila din sa backlash na pwede mangyari sa kanila sa international community. So, ang ibig sabihin nito, naging effective din ang Pilipinas kung paano nag-behave yung China dahil sa atin, marami tayong napaliwanagan sa buong mundo kung paano ang international po at yung siguro yung regalo natin sa buong mundo kung paano i-appreciate yung maritime security at international.
0: Ito naman po, Dr. Cabalza, kasi nabanggit niyo na po, no, yung international community. So, ano naman po ang papel ng multilateral alliances, no, tulad ng nabanggit kanina dun sa sagot niyo po sa unang question. At international support gaya ng joint statement ng 14 countries po ito, no, mabanggit ko lang isa-isa para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Nandiyan, of course, ang Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at United States. Sa pagpapalakas po, no, ng posisyon ng Pilipinas laban sa mas malalaking kapangyarihan, probably like China.
2: Ang ibig sabihin ng ito ay hindi tayo nag-iisa, no? Marami tayong nagsasalita, marami naniniwala sa International World Space Order, maraming naniniwala sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Hindi katangis, hindi pang ginawa natin. No? Lumaban tayo ng patas, ginamit natin ang batas na isang napakatalinong estratehiya panlaban sa malakas na kapangyarihan ng China dahil sa kanilang malakas na armed forces. No? Hindi tayo naduwag, hindi tayo yumuko sa kanila, kundi ay irespeto nila tayo. No? So, ganyang kalalim ang laban natin dito at marami pang mamamangha ng mga bansa sa Pilipinas kapag ipinagpatuloy natin itong laban. So, may tignan natin kung ano pang pwede mangyari, talong lang na nakakaroon ng infection sa susunod ng mga taon at kung paano gagamitin ng mga leader natin itong makapangyarihan na arbitral ruling na inilaban at pinanalo ng mga Pilipino. So, napakalalim nitong simbolo nito kung paano tayo namumuhay para ipaglaban yung soberenya ng Pilipino.
0: Siguro, no, one of my few last questions na lang po, no, para sa inyo, Dr. Cabalza, ay although alam naman po natin na tumataas, no, patuloy naman po tumataas ang kamalayan ng ating mga kababayan when it comes to the 2016 Arbitral Award and the West Philippine Sea, ay paano pa po ba, no, sa inyo pong pananaw bilang isang foreign affairs and security analyst, ay paano po mas maaaring kumbaga mapalalim ang kaalaman at pakikilahok ng general public, no, including our youth, mga kabataan, sa usapin ng West Philippine Sea at sa kahalagahan ng arbitral ruling bilang bahagi po ng ating national identity?
2: Ay, napakalaki po ng tulong ng bagong henerasyon ng mga kabataan dahil sa dalubhasa sila sa paggamit ng teknolohiya at ng social media, no? So kumbaga sila yung susunod na henerasyon na makaka-resolve dito sa problema na ito, no? Siguro yung tamang edukasyon, yung consistency natin sa ating mga deklarasyon at naratibo, at yung may mga batas pa tayo na mga bago na dapat i-amplify at i-enforce, no? More than yung sa international, no? Mauna dapat yung mga domestic laws natin na ma-enforce, no? May mga bago tayo na patulad na lamang yung Maritime Zone Act at saka yung archipelagic series, no? Mga bagong pasasya para tungkol nitong protektahan yung eternal waters natin at mga isla natin. Nagpapalakas pa tayo sa ating armed forces at nakikita naman natin na may mga pagbabago at siguro mainam din, no, na patuloy din tayong makipag-diplomasya pa rin. Buksan pa rin natin yung pinto natin sa China din na makipag-usap pa rin, no, dahil hindi, dahil at the end of the day magkatikbahay tayo, no? Hindi dapat na nawawala din yung pag-asa na magkaayos tayo sa diplomasya at ipaalam sa kanila na nanalo tayo at tanggapin nila ang katotohanan na yung naipanalo natin ay ipabubuti ng ating rehiyon at ng buong mundo. Yun siguro yung purpose ng kung bakit kailangan natin makipag-usap pa rin sa kanila, makipag-diplomasya sa kanila, hindi para isuso yung mga isla natin, kundi para maaral at matuto sila yun sa kanilang pagkakamali at tanggapin nila yung ating artificial award.
0: And with that po, no, I think we're running out of material time, Dr. Cabalza. Maraming salamat po sa muling pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat po.
0: At ating nakasama dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang founding president ng International Development and Security Cooperation, walang iba kundi si Dr. Chester B. Cabalza. Sa puntong ito ay atin nang pararaanin ang Malacañang press briefing na pinangungunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Narito na po ang Pulong Balitaan.
3: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro.
4: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Mga ahensya ng pamahalaan, kaliwat kanan ang trabaho sa flood control works. Upang tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad at mapanatiling mabilis ang daloy ng trapiko sa ating mga lansangan, walang patid ang trabaho ng MMDA sa pamumuno ni Chairman Don Artes at GM Nick Torre at DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dison nitong mga nakaraang araw bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis na pagbaba ng tubig sa mga bahaing lugar. Kaya naman kahit umuulan o hindi ay patuloy ang trabaho ng mga kawani ng MMDA at DPWH upang linisin ang mga daluyan ng tubig, panatilihing operational ang mga pumping station at clearing and dredging activities sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang resulta, mas mabilis na humupa ang baha at nanatiling passable sa mga commuter at motorista ang mga kalsada. May mga lugar na hindi pa rin agad humuhupa ang baha, kaya't hindi titigil ang administrasyon na maisaayos ang lahat ng lugar sa Pilipinas na lubhang bahain. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Pero hindi ito natatapos dito. Kailangan ng pamahalaan ang tulong ng bawat Pilipino. May mga kababayan tayo na nahuli sa CCTV na nagtatapon ng basura sa mga creek. May mga kababayan tayo na mula sa umaandar na sasakyan ay nagtatapon din ng kanilang basura sa labas ng bintana. Ang administrasyon ay ginagawa ang lahat, pero ang iba dumadagdag pa sa problema. Maging responsable para sa sarili at para sa bayan. Kung hindi man po kayo makatulong sa paglilinis ng mga drainage ay huwag na pong maging sanhi ng pagbaha. Tumulong na lang po kayo. Kapag nahuli kayong nagtatapon ng basura, papanagutin kayo. At sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Itabi ang inyong basura at i-dispose ng tama. Sa ganitong paraan ay makakatulong kayo na mapanatiling malinis ang paligid at ligtas ang mga komunidad mula sa baha. Tuloy-tuloy po ang aksyon ng pamahalaan upang labanan ang baha. Tumulong po tayong lahat para maiwasan natin ang panganib at abala dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa.

Ongoing rehabilitation ng Navotas Fishport Complex in inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. Noon ay masikip, binabaha at hirap makasabay sa paglago ng negosyo. Ganito ang estado ng Navotas Fishport bago magsimula ang pag-aayos. Ngayon, maluwag, ligtas at mas handa na sa progreso dahil sa mga ginawang improvements dito. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik ang sigla ng Navotas Fishport at palakasin ang kabuuan ng fisheries industry ng bansa. Taliwas ito sa isinisigaw sa isang rally na wala daw tulong ang administrasyon sa magsasaka at mangingisda. Alam natin ang katotohanan. Malayo pa ang tatahakin, pero malayo na rin ang narating ng rehabilitation ng Navotas Fish Complex. Ongoing pa ang ibang pagpapaganda ng mga pasilidad nito upang maging mas matatag laban sa epekto ng climate change. Isa rin itong pinaghahandaan para sa inaasahang pagdagsa ng mga barko at pagdami ng produktong isda sa mga susunod na taon. Kabilang sa rehabilitation ng fishport, ang pagtatayo ng makabago at malinis na market halls, reinforced concrete wharves, drainage at sewer facilities, reclamation works, shipyard backyard areas, utility facilities at iba pa. Sa tulong ng mga improvements na ito ay inaasahang mababawasan ang post-harvest losses, mapapanatili ang kalidad ng mga produktong isda at mapapalaki ang kapasidad ng fishport. Sa oras na matapos ang rehabilitation ng Navotas Fish Complex, inaasahang bubuti din ang regional and municipal fish ports ng bansa. Nagsimula ang pagtatayo ng fish port noong 1974 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at natapos noong 1977. Ngayon, sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay naisakatuparan na ang pagsasaayos at pagpapaganda nito.

Abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes dahil sa sunod-sunod na mga aktibidad na kanyang personal na pinangunahan mula Northern Mindanao hanggang National Capital Region. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon si Pangulong Marcos Jr. sa Binoni Port Operations Building at sa inaugurasyon ng Binoni Port Light Craft Landing Station. Kasama ng Pangulo si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at iba pang opisya ng pamahalaan. Sa mensahe ng Pangulo, binigyan din niya ang mga mahalagang papel ng naturang infrastruktura upang mas lalo pang sumigla ang kabuhayan sa Camiguin at sa karatig na probinsya nito, ang Misamis Oriental. Batay sa tala ng pamahalaan, inaasahang aabot sa halos 1 milyong pasahero ang makikinabang sa proyekto sa taong 2030, habang inaasahang tataas ang mga sasakyang dadaan sa halos 200,000 patunay na masiglang ekonomiya ng probinsya. Maliban dito, binigyan din ng Pangulo ang patuloy na pag-develop sa Port of Balbagon at sa Port of Ginsiliban, layo nitong mapanatiling konektado at accessible sa lahat ang Camiguin. Pagkatapos ng inspeksyon, agad na pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa New Camiguin Gymnasium sa halos 6,000 beneficiaries ng Local Government Support Fund sa Camiguin. Nakasalamuha rin ng Pangulo ang 100 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 5 munisipalidad ng Camiguin, kung saan bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tig 20,000 pesos. 190 pang scholars mula sa nasabing munisipalidad ang makabibiyayaan ng programang ito. Sa huling tala, ngayong noong July 11, nasa 1,266 local government units na ang nabigyan ng LGSF, samantalang nasa 23,431 barangays na ang nabigyan ng Socio-Civic Projects Fund. Bago magtanghalian, binisita ng Pangulo ang Camiguin General Hospital sa Mambadyaw, kung saan ipinatupad ang zero balance billing. Ibig sabihin, walang binayaran ang mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Naobserbahan din ng Pangulo ang operasyon ng emergency room ng naturang paggamutan. Ang Camiguin General Hospital ay isang level 1 hospital na saklaw ng Department of Health. Meron itong 5 medical department na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo, kagaya ng general surgery, orthopedics, obstetrics at gynecology. Matapos ang produktibong araw ng Pangulo sa Camiguin, mamayang gabi naman ay isang homecoming reception ang inihanda para kay tennis star Alex Iyala, na nagbigay karangalan sa bansa bilang kauna-unahang Pinoy na nakapasok sa round of 16 sa Wimbledon. Congratulations kay Alex Iyala.

0: maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
2: Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, multiple sources from the DOH have disclosed that Health Secretary Ted Herbosa already tendered his resignation today. How true is this, Yusek? And if confirmed, did the President accepted the resignation of Secretary Herbosa?
0: Meron po tayong anunsyo na babasahin. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Jose S. Puhalte Jr. Baon ang malawak na karanasan at natatanging pamumuno bilang doktor, hospital administrator, guro at lingkod bayan na may mahigit na 3 dekada sa pagsusulong ng pampublikong pangkalusugan. Naging bahagi ng DOH si Dr. Puhalte Jr. taong 1991 at natapos ang kanyang orthopedic residency sa Philippine Orthopedic Center noong 1994. Nagtapos si Dr. Puhalte Jr. sa kursong medisina sa University of the Philippines College of Medicine at kalaunan ay nagtamo ng master's degree sa Hospital Administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Noong 2008, kinilala rin bilang career executive service eligible, isang patunay ng kanyang kakayahan at kahandaan sa parehong larangan ng paggamot at public administration. Nagsilbi rin siyang guro sa University of the Philippines Manila, FEU Nicanor Reyes Medical Foundation at San Beda College of Medicine. Sa kanyang pagpasok sa DOH, inaasahang pangungunahan ni Dr. Puhalte Jr. ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa, maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat. May bago na po tayong Health Secretary.
2: Sa follow-up, si Secretary Herbosa po ba ay nag-resign o siya po ay sinibak ng Pangulo?
0: Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan.
2: And how about po yung multiple graft complaints na hinaharap niya sa Ombudsman? May kinalaman po kaya yun sa pag-resign niya?
0: Hindi po nabanggit ang patungkol po dyan at ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
3: Yusek, good afternoon. Former Budget Chief Pangandaman was named CEO and Chairman of the country's only Islamic bank, which is also a GOCC. Bakit po inappoint ni Presidente si former Secretary Pangandaman?
0: Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
3: But no less than former DBMU Sec. Shallow Magno questions disappointment kasi never daw pong inimbestigahan si Pangandaman for the flood control scandal. Is the palace concerned or not concerned about the backlash of reappointing secretaries who were part of the scandal?
0: Naging bukas naman po ang administrasyon sa pag-iimbestiga. Kahit sino pa yan, kahit mga kaalyado, hindi kaalyado, kamag-anak, hindi kamag-anak, naging bukas po ang Pangulo sa pag-iimbestiga, hindi lamang sa nakaraang administrasyon, kundi pati sa kanyang mga tao, kanyang mga cabinet secretaries or sino mang mga nasa ilalim ng ehekutibo. Bukas pa rin po ang pag-iimbestiga. Kung mayroon mang kinalaman ang sino man, ay patuloy lang ang pag-iimbestiga.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Yusek, ibig sabihin po ba nitong appointment na ito ay walang kasalanan sa flood control scandal ang dating budget secretary sa mata ng Pangulo and that she now enjoys the trust and confidence of the president enough for a new government post?
0: Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang pagkaklase ng pag-iimbestiga. So, hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo.
4: O inaabswelto.
0: O inaabswelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project.
4: But Yusek, doesn't this send the wrong signal na mag-a-appoint po ang Pangulo ng isang nadawit at nagbitiw sa kasagsagan ng flood control scandal and especially at this time when the accusation against his administration is that he is only chasing selective justice.
0: Kaya nga po sinabi natin, sa ngayon po ay wala tayong nakikitang anumang kaso na kinakaharap ni dating Secretary Amina Pangandaman. Kung meron po sila maikakaso at meron po sila ebidensya, sila po ay malaya na magsampa ng kaso.
4: Pero siya po ba'y naimbestigahan na, ma'am?
0: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbestiga. Yan po ay binigay sa ICI, ngayon po sa Ombudsman, pati ang DOJ. Malaya po ang mga investigating bodies na imbestigahan ang sino mang maaaring sangkot.
4: Okay, ma'am, on another point, I just need to ask. Kanina po nagkaroon ng rice-giving activity sa Mandaluyong. Ang tatakpo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso, may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10.
0: Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Sa ngayon po ay nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At inalam po natin kung ano po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. So, ang impormasyon po na naibigay po sa atin, 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So, ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. So, ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito.
4: Salamat.
1: Sunod na tanong mula kay Maricela Lili, TV5.
5: Good afternoon, Yusek. Yusek, on impeachment, Senator Ping Lacson said that they need the authorization from the president before they can open the green box containing the tax details of the vice president and her husband. Will the president authorize it?
0: Wala pa po kasing naibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin. At tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan.
5: But sa pananaw po ninyo, how important yung green box in resolving the issues and the impeachment complaints against the president?
0: Siguro sa mata naman ng tao, hindi lang sa atin, hindi lang dito ngayon na nasa sa room ng press briefing. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan.
1: Follow-up question mula kay Glicel Pardilla, PTV.
6: Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Lacson is also seeking faster impeachment trial for VP Duterte to avoid idle court time. Alam po natin na it falls under Senate authority. Pero meron po bang reaction yung Palace or does the Palace support a speedy trial?
0: Sa ngayon po, katulad ng sinabi natin, ang Pangulo po ay hindi makikialam kung ano ang proseso na ginagawa sa Senado. Nasa pamumuno na po yan ng Senado kung paano po nila ito mapapabilis.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
7: Magandang hapon po. Yusek, it's been 1 week since the Sandigan Bayan ordered the arrest of Senator Dante Marcoleta, but The Senator is still in the hospital at nadadalaw pa po na ilang mga VIP. Ano po masasabi ng palasyo po dito?
0: Of course, ang kalusugan kasi ay hindi naman natin pwede itong isugal. Kung ano po ang sinasabi ng mga doktor, kung ano po ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta, ay dapat din po nating pag-ingatan at mamonitor kung ano po ang kalagayan ni Senator Marcoleta. So, kung siya po ay dinadalaw, At mukhang meron nga pong nagreklamo or umalma dito na sa pag-uutos na rin po ito ng Sandigan Bayan.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Odalo, Newswatch Plus.
8: Hi Yusek, good afternoon. Balikan ko lang po ng kaunti yung naging panayam kay Mayor Baste Duterte sa Dahig kung saan sinabi niya nga po that the goal of the impeachment was to prevent the Vice President from running in the 2028 bid. Sinabi niya rin po in that interview na tatlong taon daw pong pinagplanuhan o kampanya itong impeachment para talaga hindi daw po makatakbo si Vice President. Ano pong response ng palasyo sa ganitong akusasyon na matagal pong pinagplanuhan?
0: 3 years pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente?
8: Sabi niya po, simula nung nagkaroon, most likely, sabi niya, 3 years itong ginawang campaign para ma-impeach si Vice President.
0: Kaya nga, ibig sabihin, pagkapanalo pa lang niya ng pagka-Vice Presidente, pinaplano na ng Vice Presidente yung tumakbong Presidente? Ganun yung lumalabas, kasi pinagpaplanuhan na siya pa hindi siya makatakbo. Pero kung alam pala nila na tatlong taon na itong pinagpaplanuhan, kung totoo yung kanyang sinasabi, dahil wala tayo nakikitang anumang ebidensya, kung totoo man ito, di sana mas naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggamit ng kanyang confidential funds at hindi rin naabuso ang mga pondo at tungkol sa mga ghost vouchers. Babalik tayo ulit sa ghost vouchers, ghost food packs na nakita ng COA. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Diba? Kasi it definitely mai-issue sa kanya to. Kung balak niya palang tumakbo, pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente, ay balak na pala niyang tumakbong pagka-presidente. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado.
8: Follow-up lang din po kay Mayor Baste. Lumabas po kasi yung sa issue ng Romanov po, di ba? But it can be reference pala na as early as 2024, si Davao City Mayor Baste Duterte ang unang nagsabi ng about sa mga Romanov. Sabi niya po in a Davao event, before you go to bed, think of the Romanovs. Maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Pero this time, sa impeachment, kinagamit naman po ng camp ng Vice President yung Operation Romanov to justify yung statements that she made against the President. May any inconsistency po ba kayong nakikita in terms of using this Romanov reference?
0: Yeah, tama ka Tristan. Una na dinig ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulo Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Kaya makikita natin kung bakit walang ebidensya lumalabas sa ngayon ang Vice Presidente patungkol sa grave threats or death threats na kanyang binanggit nung panahon ng siya ay matatawag na nagmura at nagbanta sa Pangulo. Dahil malamang ay hindi niya rin alam na itatanong siya sa kanya ito. At doon pa lang sa kanyang sagot ay wala siyang malang binanggit patungkol sa siguradong or konkretong ebidensya tungkol sa death threats. So, with that, mahihirapan siyang i-prove ang death threats at wag lang mag-resort to making up another documents.
8: Last na lang po. On the arbitral award anniversary kahapon po, diba, the Philippines marked a decade since the country won its landmark case. nagkaroon po ng chance to interview Paul Reichler, the Philippines' lead counsel in the South China Sea arbitration case. Sabi niya po, there was lot of valuable time loss, as much as close to a decade, since the Duterte administration abandoned efforts to build international support to back the 2016 arbitral award, making it harder for succeeding administration, including the Marcos administration, to advance yung country's maritime claims. So kumbaga nanghihinayang po siya na maraming taon ang nasayang. Ganito rin po ba yung saloobin ng palasyo pagdating sa arbitral award?
0: Actually, hindi lang po siya ang nakapunan niyan, na nadinig na rin po natin kay dating Vice Presidente Lenny Robredo na maraming nasayang na panahon. At sa ngayon nga ay pinupuri niya or kinasasaya niya ang ginagawang hakbang ni Pangulong Marcos Jr. pagdating po sa paglaban at pagprotekta sa interest natin sa West Philippine Sea. So, totoo naman na ipinaglaban ito sa panahon ni Pinoy, pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang arbitral award or ruling ay kinonsidera lamang na simpleng papel na pwedeng itapon sa basurahan. Na kahit ang kanyang dating Secretary ng National Defense, Secretary Lorenzana, ay wala rin nagawa ng iutos ni dating Pangulong Duterte na gibain or wag ipagpatuloy ang paggawa ng isang shelter para sa mga mangisda sa isang sandbar, yung ating sandy cay. At pinayagan pa ni dating Pangulong Duterte na ang magpatrolya dito sa ating sandbar ay ang mga Chinese vessels. So, hindi po kasi ganyan ang polisiya ng ating Pangulo. Ipaglaban ang ating karapatan sa diplomatikong pamamaraan. Kung natatandaan niyo po, September 2023, nung nagroon at naglagay ng floating barriers ang China Coast Guard, iniutos po ng Pangulo na ito ay tanggalin para sa kabutihan din po ng ating mga mangingisda. Hindi nag-atubili ang Pangulo na gawin ang nararapat, hindi nag-provoke ng war, hindi nagkaroon ng kaguluhan, pero ipinaglaban ang karapatan at interes ng ating bansa. Kaya sa ating mga kababayan, yung mga panawagan ng iba na parang huwag na nating ilaban ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea dahil sa baka magkaroon ng giyera, hindi po yan ang nais ng administrasyon. Hindi po natin gustong maging duwag ang bawat Pilipino para ipaglaban ang karapatan natin. Pero hindi po tayo nagsasabi na dapat tayong sumulo sa isang giyera. Ang gusto ng Pangulo, lagi diplomatikong pamamaraan.
1: Okay, maraming salamat. Maracanang Press Corps. Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanindigan sa mga matagumpay na pagsulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa isang diplomatikong reception na iniraos nitong nakaraang Biyernes, July 10, sa Conrad Hotel, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na itaguyod ang 2016 arbitral ruling. Lahat ng Pilipino. Dahil ang ipinaglalaban ng Pilipinas ay hindi lamang ang kapakanan ng bansa, kundi maging ang ating mga kababayan. Ayon sa Pangulo, ang nasabing ruling ay direktang nakakaapekto sa mga Pilipino at sa kanilang karapatan na mangisda ng payapa sa ating karagatan upang matustusan ang kanilang pamilya. Naninindigan din si Pangulong Marcos Jr. na ang South China Sea ay dapat manatili bilang lugar ng kapayapaan, kooperasyon at ugnayan. Hindi ito dapat pagmumulan ng dibisyon o kaguluhan. Ang lahat ng ito ay naguugat sa pagpapahalaga ng ating bansa sa rule of law. Iginiit ito ng Pangulo sa kanyang talumpati. We did so because we possess an unwavering faith in a rules-based international order. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It assures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military or economic power. Sa kabilang dako ay maraming Pilipino ang sang-ayon sa hakbang ng pamahalaan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa Okta Research, 66% ng mga respondents ay sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. pagdating sa pagtaguyod sa 2016 arbitral ruling. Isa itong malaking tagumpay sa ating patuloy na pakikipaglaban para sa ating soberanya at karapatan sa ating mga karagatan.
9: Peace can only endure when it is anchored on justice, mutual respect, and the sovereign equality of all nations. Disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. Our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace over conflict. Right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power, whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations, and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families.
0: At bago po tayo magtapos, mayroon pa po tayong isang anunsyo. Nakatakdang magtungo ngayong linggo.

0: Environment and Health at Regional and Global Development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability. Makikibahagi rin ang Pangulo sa Milken Institute's private roundtable discussion sa Philippine Embassy sa Singapore kung saan makakasalamuha niya ang mga business leaders bilang bahagi sa effort ng pamahalaan matapos kilalanin ang Pilipinas bilang upper middle income country. Si Unang Ginang Riza Araneta Marcos naman ay magbabahagi ng kanyang mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit bilang tugon sa imbitasyon ng Future Economic Cooperation Council, isang India-based economic platform na nagbubuklod ng mga business at government leaders upang isulong ang Global Strategic Economic Cooperation. At yan po ang ating pinakahuling anunsyo. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay ipinaglalaban ang interes ng bansa sa lahat ng oras. Tumutulong sa gobyerno sa pagpapaangat ng bansa at hindi puro reklamo at paninisi ang alam. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: At inyo po napakinggan ang Malacañang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Dediretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 10 lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cagayan idineklara ang Hulyo 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
3: Sa 10 local government units wino LGU City, probinsya ti Cagayan, tinagpasarte resolusyon ang mga ideklara iti Hulyo 12 iti tinawan kas West Philippine Sea Victory Day. Kasaruno da ito iti awag ti Armed Forces of the Philippines kas panangyibkas iti suportar iti panangirupir iti panagtagikwa ti Pilipinas iti West Philippine Sea. Karaman kadagiti nagtulnog katang aprobar ti siyudad ti Tugegaraw kandagiti ili ti Alcala Amulong Baggao Igigla Lola Samsolana Alakapan ken Sanchez Mira dagiti daduma munisipalidad ket adamot itan iti proseso ti panang review ken panang aprobar iti kapada resolusyon amang ipakpakita iti pumigpig sa suportar dagiti LGU para iti tinawan a panang lagip iti na isang sangayan a baligi ti pagilian ganda da iti abigbigan ti 2016 Arbitral Tribunal Award anang patubger iti karbengan ti Pilipinas iti West Philippines Sea, kan ipakita ti agtutuloy a suportar dagitoy iti panang taripato iti katawan kan soberanya ti pagilian babaen da iti ngaddang ipakpakita dagiti LGU ti commitment da iti panang itandudo iti panagayat iti pagilian kan panagkaykaysa dagiti Cagayano. Manipod siyudad ti Tugegaraw da iti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Punta naman natin ang Baguio City. Project Gangsa inilunsad sa mga correctional centers sa rehiyon ng Cordillera. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
4: Nagpinirma iti Bureau of Jail Management and Penology, National Commission on Indigenous Peoples, Cordillera, ken sa magmamano ng Indigenous Peoples Mandatory Representative iti Memorandum of Agreement para iti panakaimplementar iti Project Gangsa. Iti Project Gangsa ket may isang programa nga dan panggep ang mapreserba iti kultura may paayon iti psychosocial ken na dumadu mga suporta dagiti persons deprived of liberty tinnem nga pagbaludan dito'y rehiyon. Karaman kadagiti aktibo bedad nga may patungpal iti cultural mapping seminars may naagit Indigenous Peoples Rights, heritage workshops, livelihood training, wellness ken healing sessions ken reintegration program amang isagana kadagiti PDLs nga subli iti pamilyada ken iti komunidad. Sigon iti BJMP CAR kadwan nga persons deprived of liberty kat karaman iti Indigenous cultural communities wenno Indigenous peoples kas iti Ibaloy kan kanaay ifugao Bontok Kalinga Isneg Tinggan
5: kenda dumapay nga ancestral groups. Iti termino nga gang sakit may sa nga traditional cordilleran gong nga mararamat iti rehiyon cordillera tunggal at iti ritual celebrations, peace pacts, gathering

0: Thanksgiving, Ceremonia Healing Practices sa Kasar Ken Community Assemblies. Iti uni ti gangsa ken mangpapabigsay ti communal bonds, mangpreserba ti tradisyon, ken mangpabigsay ti identity dagiti individual, ken iti responsibilidad da iti komunidad. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakoy naman natin ang Virac Bureau of Fire Protection o BFP nagsagawa ng water rationing sa isang bayan sa Catanduanes dahil sa kakulangan sa supply ng tubig. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
3: Nagkundusining water rationing ang mga tauhan kan Bagamanok Fire Station sa Curacog Village, Barangay San Rafael, Bagamanok, Catanduanes. Nganing matabangan ang mga residenteng nakaka-experyensya ng kakulangan sa supply ng tubig. Ginibo ang aktibidad sa kahagadan kan lokal na gobyerno kan Bagamanok sa paagi kang Municipal Engineering Office, kumukasimbagan sa pangangaipukan komunidad sa bastanting supply ng tubig para sa pang-arual daw na gamit. Sigun sa BFP, obheto kan lakdang na ininamatugunan ang mayor na pangangaipukan mga residente, mamantinirang kalinigan asin saludkan publiko, asin mapakusog ang kahandaan kan komunidad sa panahonin kakulangan sa tubig. Padagos man napigin kaminarkan BFP ang publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig asin magtinir na salbado sa anuman na peligro. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Bureau of Customs o BOC tiniyak na hindi na maibebenta sa publiko ang mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo na nasabat sa Cebu. Ang kabang ulat, ihahatid naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
4: Gipasalig sa Bureau of Customs nga dili na makalusot ug mabaligya sa publiko ang mga illegal nga sigarilyo nga ilang nasakmit sa mga nagkadayang lugar sa nasod lakip na ang kapin 3.5 bilyon pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa Cebu. Sa iyang pagbisita sa Cebu, gisiguro ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga ang tanang nasakmit nga pinalusot nga sigarilyo ang dili na mapahimuslan. Maton ini nga target nila nga ipaubos sa destruction process ang mga nasakmit nga kontrabando human sa ilang inventory ug investigasyon. Padayon sab ang pagigalayon sa BOC nga ito na sa uban pang law enforcement units sama sa National Bureau of Investigation aron nga matumbok ang mga taong nagpaluyo sa mga illegal nga aktibidad. Lakip sab sa gitutukan sa mga otoridad ang mga domestic ports nga dili sakop sa BOC human na suta nga usa sa mga modo sa pagpalusot sa sigarilyo mao ang pag-deliver ni ini sa mga domestic ug private nga mga pantalana. Gikan dinhi sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Dakoy naman natin ang Mindanao, Department of Migrant Workers o DMW Region 11, inilunsad ang Regional Migration Network para sa maayos na serbisyo para sa mga Overseas Filipino Worker o OFWs. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
5: Gipalikon sa Department of Migrant Workers o DMW 11 ang ilahang Regional Migration Network pinaagi sa pag-iusa sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, civil society organizations, faith-based organizations sa gubang mga sektor sa rehiyon. Sumalak ang DMW 11 Regional Director Maria Carolina B. Agdamag tumong sa mga inisyatiba ang pagpahugot sa koordinasyon sa tanang kauban sa network aron nga mas mapapaspas ug mas komprehensibo ang paghatag og serbisyo sa mga overseas Filipino workers kon OFW. Matod ni ini, bisan dunay National Integration Network sa tibuok nasod, kini ang unang regional counterpart nga gitukod sa rehiyon aron nga mas maduol ang mga programa ug serbisyo sa mga lokal nga stakeholders ug kliyente. Karon gipadayon ang paghulma sa istruktura sa network aron nga mas klaro ang direksyon sa mga programa ug mga inisyatiba nga ipatuman. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Marawi. Tulong para sa mga biktima ng Typhoon Inday, ipinahatid ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay.
6: Ini sa huwag gobyerno sa Lanao del Sur sa panabantabang mga panganangkan ng non-food items, manak na panganangkan ang panabantabang pera ko mga pamilya sa Agadan o Typhoon Inday ko mga municipality lagi na kalanugaw sa kapatagan. Ini sa huwag gobyerno mamintal alun tuwad yung junior ang si Vice Governor Muhammad Khalid Rakinajung so kaya panabang sa relief assistance ang kuha kaya sa Agadan o di na kaya binasaan ang mga pamilya. Piyagunin Provincial Social Welfare and Development Office o di na PSWDO ang paguluan ng officer in charge sa siya munay maadyong sa mini pagupera nun a Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o din na PDRRMO agugi Provincial Engineers Office sa Motor Fuel Division. Pinalamatan ni Bay Munay Madyun sa mga local government units o din na LGU sa kalanugan sa ukapatagan sa kapag paguperan gukagan na kapag asis na buteran sa katanong sa kinisampain kung mga panabantabang kung mga pamilya ha miyasugat ang kanan at yuba. Gebo si Malik Mambuay pun sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito naman ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Parehas pong ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Itinaas ng Government Service Insurance System o GSIS sa 50,000 pesos ang funeral benefit para sa mga pamilyang nawalan ng miyembro ng serbisyo publiko, malaking tulong para maibsan ang gastos sa pagpapalibing. Epektibo ang mas mataas na benepisyo para sa lahat ng pagkamatay simula Hulyo 13. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, ang pagtaas ng ayuda ay patunay ng malasakit sa mga naulilang pamilya, lalo't ito ang isa sa pinakaagarang tulong na naibibigay ng ahensya. Naglalaan ang GSIS ng hanggang 1.25 billion pesos kada taon para suportahan ang benepisyong ibinibigay sa humigit kumulang 21,000 hanggang 25,000 na pamilya taon-taon. Saklaw ng funeral benefit ang mga kwalipikadong aktibong miyembro, separated members na may karapatang tumanggap ng separation o retirement benefits, old age pensioners at mga nagretiro sa ilalim ng Republic Act o RA 1616 na may hindi bababa sa 20 taon sa serbisyo. Ang 50,000 pesos ay one-time payment na ibinibigay sa isang kwalipikadong claimant ayon sa priority. Lehitimong asawa, lehitimong anak na nagbayad ng funeral expenses o sinumang may patunay na siya ang nagbayad ng gastos. Kailangan magsumite ng kumpletong dokumento tulad ng death certificate, valid ID at iba pang papeles depende sa relasyon sa yumao o yumao. Para sa non-spouse claimants, kailangan ding patunay ng pagbabayad sa funeral expenses.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Balik serbisyo sa pamahalaan si dating Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman matapos italaga bilang Chairperson at Chief Executive Officer ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines o AAIIBP. Ipinahayag ng AAIIBP na ang pagpasok ni Pangandaman ay magbubukas ng bagong yugto para sa bangko habang pinalalakas ang Islamic banking, pinalawak ang financial inclusion at itinutulak ang sustainable development. Ang AAIIBP na itinatag sa ilalim ng Republic Act 6848 ay may mandato na magbigay ng Islamic banking, financing at investment services. May mga sanga ito sa Cagayan de Oro, Cotabato, Davao, Iligan, General Santos, Marawi, Makati, Zamboanga at Jolo sa Sulu. Nagbitiw si Pangandaman bilang DBM Secretary noong Nobyembre 2025 matapos mayugnay sa flood control scandal. Hinarap din niya ang reklamo kaugnay na umano'y illegal transfer ng 60 billion pesos mula PhilHealth at 107 billion pesos mula PDIC patungo sa National Treasury.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-13 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 pesos and 52 centavos. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 61 centavos. 4 centavos naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 pesos and 8 centavos ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 85 centavos. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 pesos and 37 centavos. Nasa 70 pesos and 17 centavos ang euro, 43 pesos and 44 centavos ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian riyal ay nagkakahalaga ng 16 pesos and 39 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Rumatsyada agad ang Converge laban sa importless Titan Ultra at kumamada ng 105-74 para sa magarang simula sa PBA Season 50 Governor's Cup sa Inari Center, Montalban nitong linggo. Medyo mabagal ang ikot sa umpisa pero nang makuha ng Fiber Xers ang kanilang ritmo, tuloy-tuloy na ang pag-araro hanggang sa lumobo ang lamang. Walang import na babangga sa loob kaya naghari sa shaded lane sina Jalen Hudson at Justine Arana. Nagbalik PBA si Hudson na may 20 puntos, 8 rebounds at 4 na steals habang may 14 na puntos at 5 rebounds si Arana. Umabot sa 36 na puntos ang pinakamalaking abante ng Converge, suportado ng 16 na puntos ni Archie Concepcion at 13 mula kay Mikey Williams. Para sa Titan Ultra, sina Fran Yu at Brian Sahonya ang nagbuhat ng tig 14 na puntos habang may 10 si King Caralipio. Bagsak sa 0-2 ang Giant Risers matapos matalo rin sa Terra Firma sa opener.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nasa Group B ang Philippine Nationals sa ilalim ng bagong head coach Burke Toews kasama ang world number 4 China, number 10 Japan at number 44 Lebanon. Sa Group A naman ang world number 3 Australia, number 15 Korea, number 21 New Zealand at number 39 Chinese Taipei. Kasalukuyang number 30 sa mundo at ika-6 sa Asia ang Gilas Women's. Pareho pa rin ang format kung saan dederecho sa semis ang top team ng bawat grupo, matatanggal ang nasa huling pwesto at ang second and third placers ay maglalaban sa crossover qualification para sa natitirang semis slots. Target ng Nationals na lampasan ang ika-6 na pwesto noong huling edisyon na kinuha ng Australia ang kampyonato. Noong Hulyo Ajis, inilunsad ng Philippine Sports Commission, samahang basketball ng Pilipinas at FIBA officials ang opisyal na logo ng torneo na magiging kauna-unahang FIBA-sanctioned 5-on-5 event na i-host sa Cebu City. Binibigyan din ng FIBA Asia na pagkakataon ito para maipakita sa mundo ang kultura, tanawin at identity ng Cebu kasabay ng paghahanda ng bansa para sa malaking continental competition.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, nagpasiklab si Joseph the Hunter Sumabong sa harap ng mga taga Bohol matapos dominahin si Zheng Chiu o Zheng Chao ng Taiwan sa main event ng Kumong Bolanon 25 sa Holy Name University Barter Gym sa Tagbilaran City. Walang sablay si Sumabong, tinanggap ng 3 hurado ang kanyang kontrolado at agresibong laban para sa unanimous decision at panalo sa WBO Asia Pacific minimum weight title. Sabay agaw pa sa OPBF Silver minimum weight belt ni Chow. Lumabas ang score na 99-90, 98-91 at 97-92 lahat pabor sa Boholano. Umangat si Sumabong sa 11 panalo sa 12 laban habang unang talo naman ni Chow na bumagsak sa 9-1-1 na merong 8 knockouts. Lalong tumibay ang world title bid ng 24 anyos na Tagbilaran native na mataas ang rango sa iba't ibang sanctioning bodies. Number 6 siya sa WBC, number 8 sa WBA, number 10 sa WBO at number 13 sa IBF. Handang lumaban si Sumabong para sa world title sakaling mabigyan ng pagkakataon. Sa co-main event, o rumatrabaho rin ang kanyang kasamahan sa PMI Bohol Boxing Gym na si Shane Sugar Shane Gentalian na kumamada ng unanimous decision kontra Xiao Kang Song. Nakuha niya ang lahat ng scoreboards 96-94, 96-94 at 97-93 bilang pambawi sa masakit na pagkatalo sa isang Chinese fighter noong 2023. Umangat si Gentalian sa 15-1 record na may 7 knockouts habang bumagsak si Song sa 6-4 record na may 1 knockout.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo po napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, John Paul Lumontad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po ulit sa mga nanood at nakinig sa edisyong ito ng Palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasalukuan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Bukod sa ating Facebook page, meron din tayong mga replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install via Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at via Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone o smartphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gagamitin po natin ito at upang mapakinggan nyo po live na live ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay hanapin nyo lamang itong logo ng ating himpilan. Nasa likod ko po yan ngayon para doon sa mga nakakakita. Pakihanap na lang po para inyo po kaming mapakinggan sa araw na ito. At syempre sa pagpatuloy, no, pagpapatuloy ng ating pagpapalawak ng reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre ng taong 2025 ay naibalik po natin ang tinatawag na shortwave radio. Ito po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba sa ating mga kasama dito sa studio, meron din tayong another platform for today na ere ba tayo ngayon sa ano, ayun. So, wala naman. Ayun. Akala ko ay umiere tayo ulit, no? Kasi may nagpaalala sa akin na nakatoka daw. Ayan. Pero mukhang wala naman. So, sa shortwave lang muna tayo na papakinggan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Ayun, meron. Ayan. Sabi ko na. Ayun. Kasalukuyan tayo. Live na live po tayo na papakinggan sa Decap Capital FM 104.3. Ayan, sa FM band naman yan. Live na live po ngayong araw, Hunyo 28, 2026. At meron din tayong mga replays sa katabi naman nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kilohertz every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. So ano nga ba muna, no, hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction. Ano ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programang Warm Heart para sa araw na ito? Dahil sa naging pagdiriwang, no, ng Adoption and Alternative Child Care Week 2026 ay muling binigyang diin ng National Authority for Child Care o NACC ang kahalagahan ng pagbibigay ng mapagmahal, ligtas at matatag na tahanan para sa bawat batang Pilipino, kasabay nito ang mas inklusibong pananaw sa konsepto ng pamilya, isang pamilyang hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na anyo kundi sa pagmamahal, pag-aaruga at pangako. Tatalakayin natin ang pagbubukas ng legal adoption sa mga kwalipikadong membro ng ating LGBTQIA+ community bilang bahagi pa rin po ng ating selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. Ang mga proseso at pamantayan sa pag-aampon at ang iba't ibang alternative childcare programs na layong mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. So kaugnay po ng aking nabanggit na paksa ay makakasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Director Imelda Ronda, Director 3 for Operations and Services ng NACC upang magbigay linaw at mas malalim no na pag-unawa rin na maibigay sa atin ito sa advokasya ng ahensya na nagsusulong ng mensaheng love makes a family. So magandang araw po, Director Rhonda. Welcome po sa programang Warm Hearts. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, thank you so much, Miss Steph. Isang mapag-arugang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa NACC para po sa aming advokasya na mapalaganap ang legal adoption sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Maraming maraming salamat din po, Director Rhonda, for giving us time dito sa aming programa. Kahit na alam naman natin is Sunday, no? Yeah. Sunday is a family day, pero narito tayo, nagbibigay serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. So, unang-una po, no, nabanggit ko kanina na inyo pong i-discuss, no, kung ano na nga ba yung kasalukuyang konsepto ng isang pamilya dito sa Pilipinas, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, paano po ba ipinaliliwanag ng NACC sa publiko ang pagbabago ng konsepto ng pamilya, lalo na sa konteksto ng tradisyonal na pananaw po ng ating mga kababayan?
1: Opo. Maraming salamat po. Actually po, ang ating batas, yung Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, wala pong nasasabi doon kung sino po ang dapat lang na maaaring mag-adopt. Hindi po sinabi doon na mag-asawa lang, mag-asawang babae at lalaki, single or kung anong paman po ang kanilang gender identity. So yun po ay bukas. Ang ating batas ay bukas sa lahat ng gustong mag-apply as prospective adoptive parents. Wala pong discrimination sa ating batas. So hindi po ito hiwalay na proseso o special na proseso para po sa ating mga miyembro ng ating LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng mga qualified applicants. So, papaano po natin pinapaliwanag? Ang NECC po ay hindi naman po namin binubura yung legal adoption na traditional na konsepto ng pamilya, kundi mas lalo po natin pinapalawak ito ang pag-unawa na ang pamilya ay nakabatay sa pagmamahal, sa pananagutan at legal na proteksyon sa karapatan ng bawat batang Pilipino. So marami po sa ating mga bata na hindi na maaaring manatili sa kanilang biological families because of the situations they are in. Kaya mahalagang magkaroon po sila ng pamilya, isa pang pamilya na handa at kwalipikadong kumalinga sa kanila. Sa child care po kasi, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang anyo ng pamilya, kung saan ang bata ay ligtas, sila ay minamahal, sila ay inaalaga at meron silang permanenteng pamilya at tahanan na makikilala hanggang po sila ay lumaki.
0: Mm-mm. At nabanggit po natin itong ang pagbubukas ng legal adoption para po sa mga miyembro po ng LGBTQIA+ community na nais pong syempre maging magulang din na tulad ng mga normal masasabi na normal setup po no ng family. So para lang po sa kaalaman ng lahat no at maging sa maaring may mga nakikinig sa atin ngayon na mga kapatid po natin sa naturang komunidad na nais po nga mag-ampon para sila po ay magkaroon ng anak. Ano po ang naging batayan ng NACC sa pulisiya na ito? Syempre na may kaugnayan pa rin po sa advokasya po natin na magkaroon ng inclusive at equal opportunity for parenthood sa lahat ng Pilipino.
1: Opo. So, nasabi ko po kanina na meron po tayong batas, yung Republic Act 11642, at yun po ang umiiral na batas sa adoption na tumitingin sa kwalifikasyon, kakayahan, at kahandaan ng aplikante o yung mga tinatawag po natin na prospective adoptive parents, at hindi po yung sexual orientation or gender identity ang tinitingnan po dito. So, sabi ko nga po kanina, hindi ito hiwalay o special na proseso para sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng qualified applicants. So, Isinusulong nito ang inclusivity sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pangunahing konsiderasyon ay ang tinatawag po namin na best interest of the child at ang kakayanan ng aplikante na magbigay ng ligtas, matatag at mapagmahal na pamilya.
0: And speaking of qualifications, ano po ba yung mga qualification o requirements na dapat po ihanda ng ating mga applicants mula sa LGBTQIA plus community para mag-proceed po dito sa tinatawag na legal adoption?
1: Opo. So ang ating pong mga LGBTQIA applicants ay kinakailangan tumugon po sa parehong kwalifikasyon ng lahat ng aplikante, kabilang na po yung tamang edad, which is 25 years old, full civil capacity, meron po silang good moral character, at of course may kakayahang mag-alaga at sumuporta sa mga bata po. At kailangan din po silang dumaan sa tinatawag namin ng mga pre-adoption processes, social work assessment, yung pagkandak po ng kanilang home study assessment, psychological or medical evaluation kung kinakailangan, at iba pang mga documentary requirements. So, hindi po automatic ang approval ng sino pong aplikante dahil ang bawat kaso ay sinusuri po ng social worker batay sa best interest ng bata at sa kakayahan ng aplikante na maging responsable at permanenteng magulang sa isang bata.
0: At ito po, gusto lamang po naming malaman na kung bakit sa LGBTQIA plus couples, sa kanilang sitwasyon ay isa lamang ang maaaring formal na mag-ampon, at may mga hakbang ba para mabago itong sistemang ito in the future?
1: Opo. Sa kasalukuyan po kasi sa ating batas sa Pilipinas, yung ating pong mga legal frameworks, especially yung ating pong family code, ang batayan po kasi ng married couple, ang nakalagay po doon ay sa pamamagitan ng isang babae at isang lalaki. So yun po ang kinikilala ng ating batas. Wala pa po kasi tayong batas tungkol sa same-sex marriage po. So para po mabigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong mga LGBTQIA members na mag-ampon through the legal process, ang isang ano lang po, isang miyembro o individual ang kinikilala ng batas na maaaring maging aplikante po. So yun lang po talaga yung batayan. Wala po tayo kasing batas pa na nagsasabi na maaari na pong mag-adapt ang same-sex couple, married couple. So sa kasalukuyan po, individual or single aplikante lang po ang tinatanggap natin. Maaari po yun kapag tayo po ay nagbago na ng batas at kinikilala na ng Pilipinas ang same-sex marriage. So maaari na pong mag-apply as married couple ang same-sex individuals po. Pero sa ilalim po ng ating kasalukuyang batas, ang maaari lang pong mag-file ng formal na application for adoption ay isang individual lang po doon sa couple na yun.
0: Ito naman po, just for assurance lang po, Director Rhonda, ay paano po tinitiyak ng NACC na magkakaroon ng patas at walang discrimination when it comes to the legal adoption process para po sa ating mga kapatid sa LGBTQIA plus community? Meron po bang safeguards against bias or stigma? Saka ano po ang maaaring maging role ng mga social worker at evaluators regarding the process?
1: Opo. So gumagamit po tayo ng pare-parehong standards both sa ano po, married couple or solo parents, single applicants, miyembro ng ating LGBTQIA community. Pare-parehas po ang standards, requirement at assessment process para po sa kanilang lahat. Ang sexual orientation or gender identity ay hindi dapat gawing batayan ng disqualification kung matutugunan naman ng aplikante ang lahat ng legal, medical, psychological, social requirements para sa isang applicant. So ang assessment po ay nakatuon sa parenting capacity, stability ng pamilya, motivation, may support system po ba sila, may safety measures ba sa bahay, at yun po, yung kakayahang tugunan ang pangangailangan ng bata. Hindi lang po yung basic requirements na makapag-provide ng pagkain, damit, bahay. Kung hindi po kaya po ba yung masuportahan, yung spiritual, other forms of psychosocial needs of the child, developmental needs of the child, and especially the educational needs of the child. Hindi po sapat na kaya namin pakainin, kaya namin bigyan ng bahay, may tahanan kami. Kung hindi, matustusan. Parang totoo, parang yung ano po, yung traditional na pamilya na alagaan mo yung bata, pag-aralin yung bata, bibigyan natin ng values, kung ano man yung mga values sa ating pamilya, ay maipaparating natin sa bata po. So yun po, wala po tayong discrimination kasi nasa qualification po yan. Marami pong tinitingnan ang social worker, especially kapag ka sa motivation, bakit gusto mo pong mag-adapt, dahil ikaw ba ay childless, or meron ka talaga sa puso mo, kahit single ka, solo parent ka, ay kaya mo at gusto mo na magbigay ng permanenteng pamilya, at meron kang kakayahan financially, economically, socially, mentally, psychologically, na maging isang magulang sa isang bata.
0: And speaking of that, no, yung mga tinitingnan nga po ng ating social workers, no, regarding sa capacity ng ating mga yung mga nag-aaspire na maging magulang, no, na maging magulang nga itong mga aampunin ng mga bata. So sa usapin po ng tinatawag nga po na best interest of the child, ay ano-ano po ang mga iba pang pamantayan na tinitingnan po ng NACC sa pagpili po ng adoptive parents?
1: Opo. Napakalawak po ng gustong sabihin ng best interest of the child. Kaya po malawak din po ang pagsusuri ng social worker sa kakayahan ng isang magulang o isang individual na mag-alaga ng isang bata permanently, because ito pong mga batang ito ay hindi naman po natin kaano-ano, di po ba, hindi natin kadugo, although meron po tayong tinatawag na relative adoption, in a way kadugo po natin yun, kapamilya natin, dahil ina-adopt po natin yung pamangkin, apo, first cousin, yun po yung napapaloob sa ating batas. Pero karamihan po sa mga bata po natin na inaalagaan ay o magiging adopted child po natin ay hindi po natin kadugo. So dapat po malawak din po ang assessment ng social worker sa kahandaan ng isang prospective adoptive parents, both emotionally, psychologically, financially, and socially, yung kapasidad nila ng gampanan ang panghaba buhay na responsibilidad bilang magulang. Dahil sa legal adoption po, sinasabi ko, it's a permanent placement. Kapag ka po legally adopted na po yung bata, gustong sabihin po, lahat ng karapatan, lahat ng responsibilidad ng isang magulang ay nakaatang na po sa kanila. So wala po itong parang sa ulian, ay ayaw ko na kasi mahirap pala na maging adoptive parent, medyo nag-misbehave yung bata, at yung pag-misbehave ay nakukorrelate po natin dahil adopted siya. It's not because they are adopted. May other circumstances kung bakit nag-misbehave yung bata, at hindi dahil sa siya ay adopted or ampon ng isang pamilya. So nadudoon po dapat yung kahandaan ng isang magulang na gampanan ang kanilang tungkulin sa panghabang buhay na responsibilidad po nila sa bata.
0: Ito naman po, Director Rhonda, given lahat po ng inyong nabanggit regarding doon sa mga pamantayan na atin pong sinusuri upang ma-determine na itong mga gustong maging magulang na ito ay talagang pwedeng maging magulang itong mga bata. So, paano naman po natin tinitiyak itong tinatawag na transparency at accountability pagdating po dito sa adoption system, lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na nasa LGBTQIA+ community.
1: Opo. So actually po, marami po talagang kumbaga mga kahit po sa adoption hanggang ngayon, meron pa rin po tayong tinatawag na social stigma. Kumbaga hindi pa po talaga siya totally accepted by society yung adoption. Of course, meron marami tayong mga misconceptions pa rin sa adoption. Kaya po, ang NECC ay patuloy sa amin pong advokasya sa pagpapaliwanag ng legal process of adoption, ang pagpapaliwanag sa tamang proseso na ito ay nakabatay sa batas, ito ay sinusuri ng mabuti, at ito ay ginagawa para sa best interest ng bata. So hindi ang personal na pananaw o stigma at ang dapat na maging batayan, kung hindi po palagi kong sinasabi, yung kakayahan ng aplikante na magbigay ng mapagmahal na tahanan sa isang bata. At patuloy po kami sa aming mga information and education efforts upang mapalawak ang pag-unawa ng publiko at mabawasan ang tinatawag po natin na discrimination, especially po dito sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, na sila naman po ay merong karapatan bilang Pilipino na maging isang magulang din po at magbigay ng permanenteng pagmamahal, permanenteng tahanan sa isang batang Pilipino na nangangailangan nito.
0: And speaking of social stigma po, Director Rhonda, paano po tinutugunan naman ng NACC itong mga minsan na masabi na pagtutol o agam-agam ng ilang sektor ng lipunan hinggil sa pagpayag po, no, sa LGBTQIA+ adoption?
1: Opo. Sa nabanggit ko po kanina, kami po ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag sa proseso na nakabatay sa batas, sa assessment at sa best interest ng bata. At kagaya po nito, ang ating pong mga social, ang ating pong mga media partnership po, kagaya po nito na kami ay masaya na naimbita po ninyo sa inyong programa para po sa aming information and education efforts sa ating pong publiko, para po mas lalong mapalawak ang kanilang pag-unawa at mabawasan nga po yung social stigma or discrimination pagdating sa usapin ng adoption. Kasi po talagang kahit po ngayon, kapag sinabi po na adopted or ampon, mas lalo pag sinabi pang ampon ka lang, napakasakit pong pakinggan yun, especially po doon sa bata na nakakarinig po. At yun po ay nagiging isa pang dahilan sa bullying ng mga bata kapag po naririnig ng ibang mga bata po na negative ang gustong sabihin ng ampon. Hindi po negative ang gustong sabihin ng ampon. Ang pagiging ampon po ay isang paraan ng pagmamahal sa isang bata. Kasi sinasabi nga po namin, meron po kaming advokasya. Tinatawag po namin na proud ampon. So ano pong gustong sabihin ng ampon? Parang ano po siya, acronym po siya. Yung A po is anak. Lahat po tayo ay anak, di po ba? M is magulang. Lahat tayo in a way naging magulang. Single man tayo, naging magulang tayo sa ating mga pamangkin o mga anak ng ating mga kaibigan. P is for pamilya. Nabibilang tayo sa isang pamilya. O is ordinaryo. Ordinaryong mamamayan man po tayo, pero kapag pinili po natin na magbigay ng pagmamahal, pinili natin na bigyan ng pamilya ang isang bata, ang lahat ng aksyon po natin ay natatangi. So yun po yung gustong sabihin ng ampon. Anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So lahat po tayo ay ampon, actually. Dahil dyan sa bago po naming pagpapaliwanag. Hindi lang yung talagang yung mga bata na legally na process yung adoption o yung mang hindi tinatawag din natin na adopted or ampon na hindi po dumaan sa legal na proseso. At yan po ay dapat din po natin bigyan ng tutukan din po natin na ang mga batang yon ay hindi nating hayaan na manatili sa isang pamilya na wala pong legal na prosesong dumaan sa kanilang pagiging miyembro ng pamilya. Bigyan po natin ng pagkakataon ang isang bata na maranasan po nila na sila ay they have that sense of belonging, na hindi sila kaiba, hindi sila iba sa lahat ng miyembro ng pamilya.
0: Ayun, bigyan din lang natin itong acronym na ibinahagi sa atin ni Director Rhonda. A for anak, M for magulang, P for pamilya, saka yung O at N, ordinaryo pero natatangi. Ito naman po, no, Director Rhonda, bukod po sa legal adoption, paano pa po pinalalakas ng NACC ang iba pang alternative childcare programs tulad po ng foster care at kinship care?
1: Opo. So actually po, pagka sinabi po kasi nating other forms of alternative child care, medyo hindi pa po sanay yung ating publiko sa alternative child care. So mas lalo po naming pinapalawak yung pagpapaunawa ng foster care at kinship care, kasi mas medyo may familiarity po tayo sa mga terminologies na yan. Pero sila po ay halimbawa lang nung tinatawag natin na alternative child care. So ang foster care naman po ay ito ay temporary lang po. Temporaring pag-aalaga ng isang bata. Ito po ay may mga qualification din po ang isang magulang or individual na maging foster parent. So kailangan po ma-license din po sila as foster parents para po sila rin ay mabigyan ng angkop na, makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa mga batang hindi maaaring manatili sa kanilang biological family. So, nakikipagtulungan po ang NACC sa amin po mga regional offices, sa ating po mga partner, local social welfare and development office, sa mga LGU po, yung mga social work po nat, mga social workers po natin, at lahat po ng mga partner agencies para po sa pagre-recruit, pag-assess, pag-monitor at pagbibigay ng mga support services din po sa ating mga foster parents. So ang layunin po nitong ating alternative child care program kagaya ng foster care at kinship care ay mabawasan po natin yung matagal na pananatili ng mga bata sa mga institutional care. So yung mga tinatawag po natin na yung traditional word pa po natin na mga ampunan, bahay ampunan. So ayaw po natin na mga bata po natin ay manatili doon ng matagal. So kailangan po sila ay sa pangangalaga ng isang pamilya, at isang way po is foster parenting, foster care placement nitong mga bata, para po in a way ay mailapit natin sila sa tinatawag natin na family-based care environment din po. Kasi po kahit na po gaano man kaganda yung ating po mga bahay ampunan, hindi pa rin po nila masasimulate ang kumbaga ang isang pamilya, ang isang family-based care environment ng isang bata. So talagang pinopromote din po namin yung foster care, although it's a temporary placement of the children, kasi po may mga ibang pagkakataon na ang mga bata po na napupunta sa ating mga foster care ay pansamantala lang po, kasi merong mga situation na kailangan yung kanilang biological family ay kailangan munang matugunan. But in the end po, gusto natin na maibalik din yung batang yun sa pangangalaga ng kanilang biological parent.
0: Siguro ito na lamang po, no, ang aming itatanong sa inyo, Director Rhonda, bago po kayo pakawalan dito sa programa sa pangmatagalan po nga pananaw o long term po ito, no. Paano niyo po nakikita ang epekto ng mas inklusibong adoption policies sa kinabukasan ng mga batang Pilipino at sa lipunan po na ating ginagalawan?
1: Opo. Sabi ko nga po, yung ating batas ay wala namang pong dinidiscriminate. Lahat po na qualified, basta po sila ay pumasa sa pagsusuri at sa mga qualification bilang prospective adoptive parents, lahat po tayo, lahat ng gustong mag-ampon ay maaaring pong mag-apply as prospective adoptive parents. So paano po natin maipagpapatuloy ito pong programa na ito, nakasama po ang lahat. Of course, yung patuloy po natin na pagpapaliwanag, patuloy po natin ng pag-i-engage sa at especially po sa ating mga solo parents o sa ating mga LGBTQIA members or community, kung paano po natin mas mas lalong mapapalawak ang implementasyon ng adoption and alternative child care. Although medyo kumbaga matagal na usapin po ito dahil ito ay nangailangan po ng batas na mai sa katuparan po sa pamamagitan ng batas, pero huwag po tayong sumuko kasi at the end of the day ang palagi po nating sinasabi, ano ba yung best interest of the child? Ang best interest, marami pangangailangan ang ating mga bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. At ang bawat pangangailangan na yon ay nakasalalay kung ano ba yung interest ng bata. Iba-iba ang interest ng bata. So kailangan po natin ng iba't ibang anyo ng pamilya rin po. Kumbaga kung saan magmamatch o kung saan magsuswak na matutugunan ng isang individual o pamilya yung pangangailangan ng bata. Yun po yung ating talagang paramount consideration, always for the best interest of the child.
0: And with that po, maraming salamat po Director Rhonda sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart sa araw na ito. Tulad ng ating nabanggit kanina, kahit ay Sunday ngayon, Family Day, pero nandito tayo naghahatid po ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan sa loob man o labas ng ating bansa. So ulitin po at God bless po sa inyo.
1: Okay, maraming salamat po at isang mapag-arugang araw po sa ating lahat.
0: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito, si Director Imelda Rhonda, Director 3 for Operations and Services ng National Authority for Child Care o NACC. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
3: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay live na live po tayo napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. At syempre, maging sa ating Evox PBS Receiver app. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko na ito sa simula ng ating programa. Ngayon po ay live na live din tayong napapakinggan sa pamagitan po ng

0: balikan yung nangyaring school shooting po dyan sa Tacloban City, particular yung mga psychological factors behind sa pangyayaring ito, no? At para ito po ay ating mahimay-himay at mapag-usapan, lalong-lalo na po kahapon ay ginunita pala ang World PTSD Awareness Day. Ayan po, napag-usapan din natin yung PTSD sa mga nakaraang edisyon ng Warm Heart, pero pag-uusapan natin muli ito dahil ito ay may kaugnayan po, no, tulad ng aking nabanggit kanina, doon sa nangyaring school shooting doon sa Tacloban City. At para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ay nasa 3.9% ng world population ang meron pong tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. Yan po ay ayon mismo sa World Health Organization. Kaya naman ay nangangailangan din tayo dito, no, ng self-care para po sa mga medyo magkakaroon po ng triggers po, no, sa ating usapin sa ikalawang bahagi ng Warm Heart. At kaugnay ng lahat na yan ay makakasama natin muli dito sa ating edisyon sa araw na ito si Sir Jose Joey Alejo, isang registered psychologist at guidance counselor mula sa InTouch Community Services upang talakayin ang mga psychological aspect, no, ng insidenteng ito at mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maalagang kapaligiran, no, para sa ating mga kabataan. Sir Joey, magandang araw po at welcome po muli dito sa Warm Heart. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sir Joey, naririnig po ako? Ayun, hintayin natin si Sir Joey. Sir Joey? Sir Joey? Ayun, Sir Joey, subukan natin ulit. Sir Joey, nandiyan na po kayo? Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technicals. Hindi naman siya naka-mute, no? Hindi naman. Ayun, mukhang may problem lang talaga dun sa ating connection. Ayun, Sir Joey, welcome po muli sa Warm Heart! Sir Joey?
1: Hello?
0: Ayun, Sir Joey.
1: Sorry.
0: It's all right po. Okay po. Ayun. So, tulad ng ating nabanggit kanina dito sa intro ko po sa inyo ay ating pag-uusapan, babalikan natin, no, yung psychological aspects behind doon sa nangyaring school shooting sa Tacloban. Dahil kahapon pala ay ginunita itong tinatawag na World PTSD Awareness Day. So, Sir Joey, sa inyo pong pananaw at pagsusuri sa nangyaring school shooting sa Tacloban City ay ano po yung mga pangunahing psychological factors, no? Marahil tulad po ng trauma, galit, social isolation na nagtutulak po sa mga kabataan patungo sa mga insidenteng ganito na puno ng karahasan po.
1: Okay, so yaman din lamang na mention mo na, no, yung ibang mga psychological symptoms, no? So gagawin nating mas simple yung mga kung saan nag-ugat, no? O mga pinagmulan nitong ganitong karahasan, no? So sa kaso ng Tacloban school shootings ay marami tayong makikitang posibleng ugat o pinagmulan ng ganitong karahasan. Kahit naman sa iba pang mga karahasan, no, kasi kung mapansin natin ang dami na, no, parang nag-mushroom siya, no, na hindi lang yung sa Tacloban, yung nangyari sa Tacloban yung pinaka-apex, no, pinakasukdulan na yon, no.
0: Mm-mm.
1: Na para matawag ang ating pansin na kailangan nating gawa nito ng paraan, no. Unang-una na paloob dito yung environment, oh, yung kapaligiran, no. Tutukoy natin lalo na sa kanilang tahanan, no, kung paano ang galaw ng mga bata, no, sa loob ng tahanan. Mayroon pa bang factor na sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang o or

0: kinoconsider nila na kailangan pang irespeto yung kanilang magulang, ganun din ang mga sinasabi sa kanila, no, ng kanilang mga magulang at paggawa ng kabutihan, no, mula sa loob ng tahanan. Pangalawa ay yung kapaligiran, no. Unang-una sa kapaligiran ay yung ating paaralan, no. Kasi sa ating paaralan, exposed pa rin ba sila o nakalantad pa rin ba sila sa na may reassurance sila o katiyakan na sa paghubog ng kanilang kaisipan, no, at kaalaman ay napapadaman ba ang mga guro, no? No, kasi ang pinaka-importanteng karakter dito ay yung mga guro, paano sila nag-i-interact sa mga estudyante, no? Na napapakita ba nila na sila ay ligtas sa loob ng paaralan. No? And then in social media, napaka-importante, no? In social media at malakas ang impluwensya nito, no, sa mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, no? Kung mabalikan natin, meron isang engagement, isang bata na manood nung o maki-engage doon sa gore box, no, na tinatawag, no? Na hindi lang yung isang araw, no, na ginagawa niya, na trace back mo yon, babalik tanaw natin, na matagal niya na, no, na siya ay involved doon, no, na hindi masyado napapansin nung kung sino man yung mga nasa paligid niya, no. Kasi yung pag-alam sa kanya ay siya ay isang tahimik na bata, no. Pero yung katahimikan na yon hindi natin maarok, no. Sa English nga, silent waters run deep, no. So sa ngayon yun ang mga tahimik na bata na kailangan natin bigyan din ng pansin, no? Anong klaseng katahimikan, no, ang nagaganap, no, sa kaisipan ng mga batang ito, no? At paano nito, mabalik tayo sa media, no, paano nito nilalarawan o pinapakita ang isang kaso o event ng karahasan, no? Nung panahon namin, yung karahasan, no, let's say, pag may shooting, putok lang ng baril, yun na. Pero ngayon sa pelikula, makita mo pa rin dugo, yung mga, no, yung mahiwalay na parte na o bahagi ng katawan, pinapakita masyadong vivid, masyadong graphic, no? So, mas matatanim sa isipan ng mga bata yung mga yon, no, directly na nakita nila, no? Kasi yung ating senses ay isang malaking factor para matuto tayo, no? Parang trigger yan, eh, no? Eh kung ano yun at iyon ang ating nakakita, so yun ang by default, yun ang papasok sa ating kaisipan. At ang next step is yun ang gagawin natin, no, without any choice, no, without any decision making. And lalo na sa mga ganyang edad, yung decision making nila ay napaka-nil, napaka-hina pa. Hindi pa na-develop yung part ng brain, no, na kung saan yung kanilang executive functioning ay na lumalawak, no? Yan ay aabot usually sa 18 years old, no? Kaya ganun nga, no? And then yung sa loob ng pang-apat, sa loob ng paaralan, no, kung paanong pinasusunod ng mga guro, no, at ang adhikain ng paaralan, no, na maging mabuti at kapakipakinabang na mamamayan. Meron pa ba tayong ganun, no? Yung pagtukoy natin sa ating mga values, no? Ano yung pagpapahalaga natin, no? Na kailangan bigyang halimbawa ng mga guro o kung sino man yung nakatatanda, no, na nasa kapaligiran, no? At karugtong yan, ano ba yung mga values o pagpapahalaga, no, na nakalantad o naka-expose yung mga bata, no? Kalimitan ay social media, balik tayo sa social media, no? So cycle lang siya, no? Paulit-ulit. At kung yung paulit-ulit na 'yon ang tumatakbo sa kaisipan, ang isipan nila ay normal lang pala ito. Something normal, no? To do, no? Kaya kung ano man ang maisipan nila, magiging normal na na action para sa kanila. Pang-anim, yung exposure ng kabataan, of course, sa computer games, no? Gaya nung gore box nga nun, ng akin nabanggit. Then, pang-pito, yung laxity o kaluwagan, no, sa patakaran ng pagpasok sa eskwela, no? Kung napansin natin, hindi na check, no? Kasi metal yung baril, no? I don't know kung may plastic na baril, no, na hindi ma-detect ng metal detector kung meron man, no, sa gate, no. At pangwalo, yung ugali o pag-ugali ng mga bata o kabataan, no, na pagiging tahimik, no, kasi kumbaga yun ay isang safe action, no, or coping general. So yun yung mga bagay na yon, no, maari nating itukoy, no, na pag hindi natin nabigyan ng pansin ay sadyang lalawak, no, or magiging chronic, no, or paulit-ulit, no, hanggang ma-develop ang isang insidente na hindi natin maarok o mahirap tanggapin.
1: Sir Joey, mabalikan lang natin yung exposure sa video games kasi merong balita kasi may ulat na pinatatawag itong developer ng Gorebox para sa isang Senate committee hearing to be headed by Senator Risa Ontiveros, at merong mga nagkomento na nagsabi na wag daw isisi dun sa video games itong nangyari sa Tacloban, itong school shooting na ito. So matanong ko lamang po para lang po sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners dito sa Warm Heart, meron po bang mabigat na pag-aaral na may factor po talaga yung exposure sa violence, hindi lamang po sa video games kundi maging sa media, sa napapanood sa TV, sa mga streaming platforms natin, kung bakit nahuhubog ng ganito ang ating mga kabataan?
0: Okay. So sa nabanggit ko nga, no, yung biologically, no, yung part ng kanilang anong utak, no, biologically na yan, no, ay hindi pa masyadong develop, no? At sa ganong lagay, no, hindi pa nga siya develop. So kung ano yung exposure niya, yun ang matatandaan niya. So consciously, yun ang matatandaan niya. At the same time, yun ang tatanim sa isipan niya. No? Magiging normal na, o pangkaraniwan na lang. No? Pangkaraniwan na pala pagdala ng baril, o manakit, no? O bullying. No? So yun ang nagiging behavior nila, no? Pag-uugali. No? At sa pag-uugali yun, hindi na sila nag-iisip. Kasi nga yung sa kanilang age, yung consciousness, yung awareness, hindi pa masyadong hasa o develop. No? Unlike yung sa ating mga adult o nakatatanda, nakakapili tayo kung mipili tayo. No? So kailangan, kasi yung pag nagde-decide tayo, that's an act of empowerment. No? We empower ourselves that we could choose. Pero sa kanila, mahina pa yon, no, kailangan ng gabay, no, ng isang maayos at magandang ehemplo ng mga nakakatanda, no, sa paaralan, ito yung mga guro, sa tahanan, ito yung mga magulang o kung sino man yung kasamang nakatatanda. So yung constant exposure, no, at kung ano yung available, no, at lastly yung accessibility, no. That's the easiest thing to access, no, kaysa sa magulang, no, kasi ang magulang nagtatrabaho. At pagdating sa bahay, pagod na. So paano na yung interaction nila, no? So they go back to their access on the digital gadget, no, or on a social media gadget.
1: Ito naman po, Sir Joey, dahil nga sa bigla ang karahasan, no, hindi naman natin, kahit tayo mga wala sa eksena, ay hindi natin nine-expect na magkakaroon ng ganitong klaseng insidente sa paaralan pa nangyari. Ay paano po naapektuhan yung mental and emotional well-being naman nung mga estudyante at guro na nakasaksi doon sa school shooting sa Tacloban?
0: Okay. Biologically, yung ating utak, parang sponge yan. No? Yung sponge, alam mo naman yung sponge, pag nilagay mo sa tubig, lahat higupin yan, no? So, anything that na dumaan, no, sa kapaligiran at na capture ng ating kamalayan, narinig, nakita, na naranasan o na kung ano-ano pa na pumasok sa kaisipan, no, ay may impact yan. Kasi kumbaga, mayroong radical change na nangyari, no? At sa bawat radical change, may impact yan. At yung impact yan ang may forever, no? Na nag-stay sa mind natin. At pag-stay noon, yun ay hindi lang isang beses, no? Paulit-ulit siya. Makulit. Makulit siya. At sa ganong pangyayari, siyempre, mag-usap-usap yung mga nakakita, no? So sa kanilang pag-usap, lalong sumisidhi, no? Lumalakas, no? Kung ano man yun, maaring takot, no? Pangamba, o shock. At hindi to walang pinipili ito, maging estudyante, guro, o mga magulang. So, sa lahat ng mga naka-engkwentro noon, ay talaga may impact. No? Kaya nga lang, ang impact ay hindi pare-pareho, no? Hindi one size fits all, no? Merong matapang na, ah, okay, kaya ko yan. Okay, so meaning, naka-bounce back siya, no? Siya ay nakatayo ulit, no? Para mag-move forward. Kaya lang, meron din iba na mahihina na hindi ka agad kaya. It will take time. Kaya nga sa pag-provide ng intervention o yung first aid, psychological first aid, no? Kailangan aalamin muna, no? Kung ano-ano mga antas, ano-ano yung level ng kanilang paghilo mo, pag-recuperate, no? Sa paghanap o pagtapat, no? O pagharap, no? Dito sa mga nangyari ito. Kasi kahit tayo, kahit hindi tayo, wala tayo doon, the fact naman makita natin, may effect na yan. No? Kasi meron tayong nervous system na parang smoke alarm, no? Na merong na magi-react siya. Yan ang action natin, no? Na hindi natin kailangan mag-isip, pero nagi-react tayo. Pero mga dalawang action yan, eh, no? Is either we react or we respond, no? At pag may nag-respond naman tayo, mag-iisip tayo, ah, ito yung napanood ko. Na maaring nakakatakot, pero I have to decide, papanoorin ko pa ba o hindi na? O makikipag-discussion ba ako o kailangang i-consult ko sa isang professional sa mental health o sa aking kaibigan o kung ano-ano pang kaya natin gawin. Ayun.
1: In regards to that po, Sir Joey, ay ano po kaya ang maaaring maging papel ng paaralan o kung hindi man po paaralan kahit ng ating pamahalaan mismo sa pagpo-provide ng psychological first aid, lalo na dun sa mga direktang nakakita sa insidente, at maging sa pangmatagalan o long-term mental health support. Kasi tulad ng inyong nabanggit, nakatatak na talaga no, sa isipan, hindi lamang na mga nandun, kundi maging sa atin na nakikinig lang o nanonood ng balita, itong ganitong uri ng karahasan.
0: So, ang pinaka able, no, na maaaring makatulong ay yung paaralan, no? Kasi meron sila dong staff or trained staff, no, gaya ng counselor, no, na makakapag-provide ng psychological at least psychological first aid. O kaya pwede silang lumapit sa kanilang DILG na makipag-connect din sa mas malaking institusyon, no, na makakapag-provide ng psychological first aid, no, para makatulong sa kanilang emotional calmness, no. At the same time, kailangan ng collaboration, no, concerted effort, no, kasi kung mapansin natin sa mga probinsya ito nangyayari, no. So medyo limited din yung kanilang resources, no. So kailangang mag-outsource sila, no, ng help also, no, sa sa mga malalaking institusyon para matugunan, no? Kasi sa pagtugon, nag-involve to ng volume, no? Yung number, hindi lang isa eh, kasi marami, no? At the same time, hindi siya matugunan kaagad-agad, no? So, though it takes time pa rin, no? Siguro mga 2 weeks hanggang 2 weeks, pwede pa yung magkaroon ng mag-provide ng intervention, no? Kasi yan ay bunga ng yung distance, no? Medyo malayo, no? So, let's say sa isang probinsya, so yung governor, no, o mag-outsource siya ng mga mental health professionals, no, para makatulong doon, no, sa lugar, no, kasi hindi lang sa Tacloba, no, maging doon sa Tolosa, no, isang batang babae doon, no, at madali yung kumalat, no, lalo na sa mga kabataan, marinig lang nila, eh, lalo ngayon yung pag-connect doon ay napakabilis, no. Kumbaga, lumit na yung mundo natin, no? Isang click mo lang, ah, nangyari pala yun doon o pwede mangyari dito.
1: Mm-hmm.
0: So, unang-una, yung ating kamalayan, yung awareness natin, na lalo na doon sa mga naglilingkod, no? Ng pampubliko, no? Yung mga, kung sino man yung politiko na makakapagtugon, no? At makakapag-collaborate, no? It's a concerted effort and a political will na merong isang mamumuno sa isang distrito, o sa isang lugar, o sa isang probinsya. O, no? Siguro simulan natin sa bayan, isang bayan, town. No? At kung hindi kulang yon, kung lang man yon, so he has to ask help from a bigger source. No? That is the province, or even regional, or even from the NCR. No? So kumbaga, word of mouth and connect na, no, ang kailangan gawin.
1: Ito naman po, Sir Joey, in regards naman dun sa mga bata na sangkot, no, na suspect sa insidenteng ito, paano po ba dapat i-handle ng mga otoridad at maging ng mga mental health professionals itong mga suspect na ito, upang hindi rin kung meron man silang kondisyon, no, mental health condition, ay hindi naman mapalala ito.
0: Okay, so medyo sensitive yung anong yan, no, yung issue yan, kasi that involves kasi yung juvenile justice, no? Yung juvenile, bisimit sa pangbata, no, kabataan, no? Sa atin, yung minors are below 18, no?
1: Yes.
0: Pero meron din tayong tinatawag na discernment, 15 and below, no? Na pag alam nila yung ginagawa nila, yun ang daw pa pumapasok yung discernment, no? At sa mga ganong edad, ang naatasan dyan ng batas ay yung ating kagawaran sa DSWD, no? So mahirap saklawan kung ano man yung kanilang programa dyan, no? Pero kailangan paigtingin, no, kung ano man yung kanilang programa, no. So nasa kanila na yon paano nila pagagalawin, no, at paano nila i-handle, no, itong mga juvenile at itong mga mangyayari kasi diyan, CICL sila, no, children in conflict with the law.
1: Mm-mm.
0: No, na talagang sadyang mahirap siya, no, gawin. Kaya lang mahirap saklawan ang hindi mo nasasakop, no? So ang tanging, no, gagawaran na umaaksyon diyan, no, kasama ang mga kapulisan, no, ay yung DSWD, no? So kailangan ng strict o monitoring, no? At pag-iingat din, no? Kasi hindi natin alam kung anong tumatakbot sa isip. Nasabi mo nga kung meron pang comorbidity o co-occurring mental health condition, no? Kasi kalimitan dyan talagang wala namang ito yung karamihan dyan ay nasa poverty line, no? O kaya napabayaan na, no? Sa kalusugan pang pisikal, no? Eh yun pa lang, kailangan mag-catch up doon, no? Kasi maapektuhan directly yung development ng mental development, no?
1: Mm-mm.
0: Yung emotion, yung yung ating yeah, kaisipan, no?
1: Mm-mm.
0: At kung kagayon man, so sadyang double effort yan. No? No, kaya mahirap mang unawain, pero yun ang nagaganap. Yun ang nangyayari. No? Hindi natin din naman masisisi yung mga magulang, no? Sadyang masakit, no? Para sa kanila yung nangyari.
1: Mm-mm-mm. And speaking of magulang, siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Sir Joey, ay from a psychological standpoint, ay paano po makatutulong itong pamilya at maging ang komunidad doon sa rehabilitation at reintegration itong mga tinatawag na CICL matapos ang mga ganitong uri ng insidente?
0: Ang tinutukoy mo yung mga magulang ng mga CICL?
1: Yes.
0: Okay. So para sa mga magulang ng mga CICL, kailangan ay lubusan nilang tanggapin na kung ano man yung nagawa ng kanilang mga anak ay yun, no? Na kailangan na lang isuko, no? Or ipabayaan nila, not really totally pabayaan, but then ibigay nila, no? Doon sa DSWD, no? Ang kanilang mga anak. At I think kahit yung ibang mga magulang ay mangangailangan din ng some reformatory or education, I mean, no? Psycho-educational intervention, no? At even counseling, no? Kasi karamihan sa kanila ay shock din or hindi pa nila matanggap, no? At lubusan silang nasaktan, no? So kailangan ay makikipag-collaborate sila doon sa DSWD, no? At kung sa anumang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanila, no? So kailangan maging maunawain sila na magiging iba na yung tingin sa kanila ng kapaligiran nila, no? Na kasama yun sa adjustment, no? Na mangyayari. No? Kung sabaga sa Pinoy, yung hiya, no? Na malaking kahihiyan, no? Or shame, no? Itong nangyaring to, no? And that's the psychological and even merong kakambal na emotional. Anong gagawin mo? May takot ka ba? Magagalit ka ba? O kung ano-ano. So hanggang buhay tayo, walang katapusan yun. Yan ang forever, no? Yung ating emosyon.
1: And with that po, Sir Joey, maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.
0: Okay, salamat po. At huwag mong kalimutan, ang InTouch ay maaasahan niyo makatulong sa inyo. So please connect na lang, no? O i-google niyo yung aming landline. Okay, thank you very much. Thank you, Steph.
1: Maraming salamat po ulit, Sir Joey. At atin po nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula sa InTouch Community Services. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyong ito ng Warm Heart. Nandyan si na Sir Leo Magpayo, si Ma'am Susan Aison sa ating Master Control, at syempre si Justin Osias. Syempre maraming salamat din sa ating mga resource person na sina Director Imelda Ronda at ang kaka-interview lamang natin na si Sir Joey Alejo. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito sa ngalan ng ating kasamang si Drizel Nanyong. Ito po si Steph Vicente at ito po muli ang programang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service. Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
1: Nurse ako sa Canada.
2: Waiter ako sa Dubai.
1: Tips ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
1: Teacher ako sa London.
4: Seaman ako.
5: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service. Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas, mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
4: Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Singapore ngayong araw para sa 3 araw na working visit, 3 public engagement sa Tarlac at Nueva Ecija. Pupuntahan pa muna ng Presidente bago tumulak patungong Singapore.
4: Headlines.
3: Net satisfaction rating ni Pangulong Marcos tumaas sa 2nd quarter ng taon ayon sa Social Weather Station Survey.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 20,000 pulis ipapakalat para sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo epektibo ngayong araw ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
3: Tropical Storm Josie na may international name na Haishen nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility.
4: Headlines.
3: Seabox tiniyak na walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa southeast of Loyalty Islands bandang alas 10:45 kagabi.
4: Headlines.
3: National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Loto kumarap sa impeachment court bilang 2nd testigo ng prosecution.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, July 14, 2026. Muling sumasa sa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Singapore ngayong Martes para sa 3 araw na working visit, 3 public engagement sa Tarlac at Nueva Ecija. Pupuntahan pa muna ng Presidente bago tumulak patungong Singapore. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Biyahing Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3-day working visit kasama si Unang Ginang Lisa Marcos. July 14 hanggang 16 ang working visit ng Pangulo ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro na kung saan ay bahagi ng biyahe ang pagsusulong ng mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito ay mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ng Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leaders. Pero bago bumiyahe ang punong ekutibo pa Singapore ay 3 public engagement na muna ang pupuntahan nito ngayong umaga. 2 sa Tarlac na kung saan i-inspeksyonan nito ang Balog-Balog Multi-Purpose Dam Phase 2 at ang National Academy of Sports Learning Center and Training Facilities sa New Clark City. Sa Nueva Ecija naman ay pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Gapan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tumaas sa ikalawang quarter ng taon ayon sa Social Weather Station Survey. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tumaas ang porsyento ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matayan sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Sa naturang survey lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% naman ang hindi nasisihan at may 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, umangat ang net satisfaction ng Pangulo na nanatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon din sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin din na tumaas ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa, kabilang ang Balanse, Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maigit naman sa 20,000 pulis ipapakalat para tiyakin ang seguridad para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atid ni J. Mark Lagara.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: May sinusunod ng security template ang Philippine National Police para sa mga malalaki aktividad sa bansa, kabilang ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico. Nakalatag na ang kanilang comprehensive security plan para sa naturang okasyon. Tuloy-tuloy din anya ang kanilang pagbabantay para sa posibleng banta sa seguridad upang agad itong magawa ng kagyat na aksyon. Magaman may ilang militanteng grupo na nagpahayag na magsasagawa ng kanilang pagtitipon, sinabi ni Ko na hanggang sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na anumang potensyal na banta. Ayon kay National Capital Region Police Officer Director Police Major General Anthony Amirin, umigit kumulang 20,000 pulis at mga force multipliers ang ikapapakalat para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa sona ng Pangulo. Kasama na rin sa naturang bilang ang 9,700 pulis na magsisilbing civil disturbance management para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa Hulyo 27. Para sa Bagong Pilipinas, si Martegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniulat ng Department of Energy na epektibo ngayong araw ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo, partikular sa diesel at kerosene. Maring manatili naman na walang galaw o bagyang tumaas ang presyo ng gasolina. Ayon sa DOE, ang inaasahan na galaw ng presyo ay mula sa rollback hanggang sa 1 peso na dagdag presyo hanggang sa 1 peso kada litro ng gasolina. Sa diesel, posibleng tumaas ng 2 pesos 62 centavos hanggang 4 pesos 62 centavos kada litro, habang 2 pesos 22 centavos hanggang 4 pesos 22 centavos naman ang kada litro ng itataas sa kerosene.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nilinaw ng ahensya na maaring magkaiba ang aktual na price adjustment depende sa kumpanya na langis na magpapatupad ng bagong presyo. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy na naapektuhan ng pandaigdig ang presyo ng crudo dahil sa tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo, kabilang ang banda sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Dahil dito, umakyat ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na may epekto rin sa lokal na presyo ng petrolyo. Posible ring baguhin ng DOE ang paraan ng pag-anunsyo ng price adjustment sa mga susunod na linggo kung magpapatuloy ang pabago-bagong galaw ng presyo ng langis.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya na langis upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs para sa mga drivers ng pampublikong sasakyan, TNVS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Ayon sa DOE, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa gastusin ng mga motorista. Regular ding naglalabas ang ahensya ng updated na listahan ng mga gasolinahang nagbibigay ng diskwento, kabilang mga tinakdang discount days, loyalty programs at iba pang promotional offers. Kabilang sa mga kumpanyang langis na nagbibigay diskwento ay ang Petron, Caltex, Shell, Uni Oil at Sea Oil. Sinabi pa ng ahensya na bahagi ang mga programang ito ng patuloy na pagsisikap na magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga Pilipinong motorista sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Josie na may international name na Haijin. Ayon sa PAGASA, huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nitong lakas ng hangin abot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 kilometers kada oras. Kumikilos naman ang bagyo sa direksyong Pahilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magtatagal si Josie sa loob ng PAR dahil posible itong muling lumabas ng bansa at humina bilang isang low pressure area. Sa ngayon, sinabi ng ahensya na wala pang inaasahang direktang epektong bagyo sa lagay ng panahon sa anumang bahagi ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa southeast of Loyalty Islands bandang alas 10:45 kagabi. Naitala ang sentro ng lindol sa bahagi ng Karagatan na may lalim na 10 kilometro mula sa ibabaw ng lupa. Batay naman sa inisyal na pagsasuri ng PVOLCS, mas nanganganib na makaranas ng pinsala mga lugar na may mga gusaling hindi dinisenyo upang makayanan ng malakas na pagyanig. Kabilang sa mga maaring madaling maapektuhan ng mga istrukturang gawa sa magagaang na materyales gaya ng kahoy, metal at yero. Sa kasalukuyan, wala pang lumalabas na ulat ang mga otoridad dinggil sa posibleng epekto ng lindol sa ekonomiya o kabuang halaga ng pinsala. Ang Loyalty Islands ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Pacific Ocean, silangan ng Australia at hilagang silangan ng pangunahing isla ng New Caledonia.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa pinakamataas na antas sa kasalukuyan ng eruptive activity ng Bulkang Mayon matapos na mas malakas na Strombolian eruption sa bunganga nito. Dahil sa mas matinding aktibidad, nagbugang bulkan ang large incandescent ballistic fragments o malalaking nagliliwanag na tipak ng bato at patuloy na nagpapakawala ng lava na dumadaloy sa Mikizi at Bongga Gullies. Naitala naman ang eruptive activity nito sa magkakahiwalay na oras na kagabi, kabilang ang alas 8:29, alas 8:48, alas 8:59 at alas 9:30 na nanatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mapanganib na pagputok. Mahigit naman o mahigpit namang pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nag-deploy ang Philippine Red Cross o PRC ng mga response team kasunod ng naitalang aktibidad ng Bulkang Mayon. Nagdulot ito ng ashfall na nakaapekto sa mga bayan ng Malilipot, Bakakay at Santo Domingo sa Albay. Bilang bahagi naman ng pagtugon na mahagi ang PRC ng 1,200 face masks sa mga residenteng nasa lugar na mataas ang exposure sa volcanic ash. Kabilang sa mga nabigyan ng residente sa Barangay 1, Barangay 2, Barangay 13, Barangay 14 at Barangay Igang sa bayan ng Bakakay. Nananatili namang nakalerto mga response team ng PRC at patuloy na minumonitor ang aktibidad ng Bulkang Mayon habang tiniyak ang kahandang magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayroon pang 23 pamilyang naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon ang nananatili pa sa evacuation center sa Canlaon City. Sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nasa 6,000 family food packs naman ang naipagkaloob ng ahensya. Anya, patuloy ang pagsasagawa ng rapid damage assessment at needs analysis ng pamahalaan sa pinsala namang naidulot ng aktibidad ng Bulkang Canlaon. Dagdag pa ni Dumlao, ang magiging resulta ng damage at needs assessments ang magiging batayan ng DSWD para sa mga karagdagan pang tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan.
11: Naman sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon, meron po kasing 23 families na nasa evacuation center sa kasalukuyan dyan sa Canlaon City at tayo po ay nakapagpaabot ng mahigit 6,000 na mga family food packs. Mm-hmm. Initial lang yan, Joshua, patuloy pa rin naman ang isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis as mentioned earlier by Sir Juni Castillo at yan po ang magiging basihan ng DSWD sa pagpapahatid pa ng karagdagang tulong or intervention.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pumalo na sa 890 ang kabuuang bilang ng mga bahay na naapektuhan ng pinagsamang lakas ng Bagyong Inday at Habagat, partikular sa mga rehiyon ng Bimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Soksarjen at BARMM. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo, nasa 277 na kabahayan na ito ang totally damaged at may higit sa 600 ang partially damaged. Batay naman sa kasalukuyang datos ng OCD at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na iulat na may 20 nasawi, 16 na nawawala at 9 na sugatan dulot ng pananalasa ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat. Dagdag pa ng tagapagsalita, nasa 20,000 ang nasa loob pa ngayon ng mga evacuation center at 9,000 na pamilya sa labas ng mga temporary shelters.
12: Kalagayan naman po, no, of course, no, we all know, no, this is under the camp coordination and camp management clusters sa pamumuno po siyempre ng mga lokal na pamahalaan natin, no, ng mga social welfare, which is augmented of course ng mga food and non-food items natin na proposition, no, especially coming from DSWD ang karamihan, no, and then some of the non-food items also are coming from the OCD and other agencies na nakapreposition naman po. At saka meron din pong preposition yung mga lokal na pamahalaan natin.
3: Si OCD Spokesperson Juni Castillo sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit sa 45 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na ang halagang nabanggit ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes at non-food items. Dagdag pa ni Spokesperson Dumlao, nagbigay rin sila ng tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS, partikular sa mga naapektuhan naman ng landslide o pagguho ng lupa sa Sarangani, na kapagbigay na rin anya sila ng psychosocial first aid sa mga apektadong pamilya.
11: Yan po ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din po ng mga non-food items, and of course, financial assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Particular po nating ipinaabot ito doon sa mga naapektuhan ng nangyaring landslide dyan nga po sa Sarangani. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng psychosocial first aid para sa mga pamilyang naapektuhan.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Benoni Port Operations Building at Benoni Port Light Craft Landing Station sa bayan ng Mahinog, Camiguin bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo sa pantalan at transportasyong pandagat. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ang proyekto ng patuloy na modernisasyon ng mga pantalan at paliparan sa bansa upang mapalakas ang turismo, kalakalan at kabuhayan ng mga Pilipino. Palalawakin din ng proyekto ang kapasidad ng Benoni Port bilang pangunahing daungan ng Camiguin na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Bohol at Misamis Oriental. Samantala, sinabi rin na ni Philippine Ports Authority Port Manager Fernando Mapalo na patuloy ang mga hakbangin upang mapaganda ang pantalan. May one-stop shop ang bagong Port Operations Building para sa mga transaksyon ng mga gumagamit ng pantalan. Magsisilbing ligtas na himpilan naman ang light craft landing station para sa maliliit na sasakyang pandagat at mga bangkang pangisda. Ang Benoni Port ang pangunahing gateway ng mga produkto at pasahero na manggagaling sa mainland Mindanao.
13: Malaki po ang pagkakaiba ng ating Port of Benoni ngayon. Nung hindi pa po natin nailagay ang ating bagong POB, ay maliit pa po ang passenger terminal building natin. Nasa 200 lamang po yun. At dahil po sa bagong POB, ay na-impis po natin dumoble po ang kapasidad ng ating Port of Benoni para makatanggap at makapag-accommodate ng mga pasahero natin sa mas komportable at safe na facilities po natin.
3: Si Philippine Ports Authority Port Manager Fernando Mapalo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang Asian.
15: Kaalamang Asian.
14: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
16: Navigating our future together.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na makakaasang mga mamamayan ang suporta ng pamahalaan sa sinagawang programang Bawat Bayan Makikinabang Kamigin. Sa kanyang pagbisita sa Kamigin, nakipagpulong ang Pangulo sa mga benepisyaryo ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program at personal na nasaksihan ang rollout ng bagong Pilipinas Rice Program. Bahagi rin ang programa ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang lokal na kaunlaran at suportahan ang kapakanan ng mga residente ng Kamigin. Ginit pa ng Pangulo na magpapatuloy ang pamahalaan sa paghatid ng mga programa at serbisyong makakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng bawat Pilipino.
18: Ang pagbigay ng itig sa 10 kilo na sako ng bigas ay gagawin namin 6 na beses sa kada bawat taon. Yung isa pa po na proyekto namin ay dinadaan po natin sa Socio-Civic Development Program. Ito naman ay para sa mga barangay. Binigyan po natin ang bawat barangay ng ₱200,000. Ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official, kalahati dun ay gagamitin para sa scholarship.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sinabi ng isa sa mga presidential scholars na si John Paul Ledesma na sa pamamagitan ng scholarship program ay makakatulong ito sa kanyang mga gastusin, lalo na anya sa katulad niyang self-supporting student.
19: Scholarship na po ito is napakalaking tulong po ito sa akin upang mabayaran ko po yung mga expenses ko this coming enrollment and this coming internship po. I would like to say thank you so much to Sir President Bongbong Marcos for this scholarship.
3: Ang isa sa mga presidential scholar, si John Paul Ledesma.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lotok umarap sa impeachment court bilang ikalawang testigo ng prosecution. NBI Director Melvin Matibag sa Lunes na paharapin sa impeachment court. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umarap sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang testigo ng prosecution panel para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o tungkol sa alegasyon ng pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Lotok ay dating naging pinuno ng NBI Cybercrime Division na nag-imbestiga sa kaso. Ayon kay Lotok, nakahanap sila noon ng sapat na basihan para maimbestigahan ang mga naging pahayag ni VP Sara sa isang online press con noong November 23, 2024. Giniit ng NBI official na bagamat may freedom of expression, hindi naman sakop nito ang mga pahayag na may elemento ng criminal offense. Dito anya pasok ang naging banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos. Sinabi rin ni Lotok na nakitaan ng NBI ng intent, motive at capability si VP Sara na maisakatuparan ang kanyang banta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lotok.
20: To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the vice president was serious and the threat was real and actual. The vice president was furious and fuming mad when she uttered those.
21: Could you repeat it? Furious and?
20: And fuming mad, sir. We failed to see any amount of freedom of speech in that utterance, Your Honor. That's not freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense like this one, Your Honor.
15: Pinahayag rin ni Lotok sa paglilitis na sa konklusyon ng NBI ay totoo at seryoso ang banta ng Vice Presidente, lalo na't magalit itong Mirigas. Matapos ang pagtatanong ng prosecution ay sumailalim si Lotok sa cross-examination ng depensa na nakatakdang ipagpatuloy ngayong araw. Samantala, nagdesisyon naman ng impeachment court na sa Lunes na o sa July 20, paharapin si NBI Director Melvin Batibag bilang testigo ng prosecution. Una na kasing hiniling ng prosecution sa impeachment court na isa lang na bilang testigo si Matibag pagkatapos ni Lotok dahil may dadaluhang conference si Matibag sa Thailand sa July 21. Tinutulan ng depensa at nina Senator Judges Alan Meter Cayetano at Senate President Sherwin Gatchalian ang kahilingan dahil kulang na anyang paghahanda at pag-aaral sa mga ebidensyang may kaugnayan sa naturang testigo. Sa huli, nagdesisyon ng impeachment court na ipatawag si Matibag sa Lunes at kung hindi ito matatapos sa pagtatanong ay ipagpapatuloy ang pagsalang o pagpapaharap kay Matibag pagbalik nito mula sa conference. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Publiko, hinikayat na suriing mabuti ang testimonya ni National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok at huwag magpaligaw sa isyu ng technicalities ng depensa. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Tinawagan si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na suriin mabuti ang essence ng testimonya ng saksi at huwag maligaw sa teknikalidad o clerical error na pinalalabas ng depensa. Ginawa ni Adyong ang pahayag matapos idaan sa technicalities at clerical errors ng depensa ang takbo ng impeachment trial kahapon. Ayon kay Adyong, tinangka ng depensa na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa bigat ng testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa teknikalidad na aspeto ng papeles gaya ng petsa. Samantala, nanindigan naman si Lotok na nakakita ang National Bureau of Investigation ng prima facie evidence na may makatwirang katiyakan ng pagkundina o reasonable certainty of conviction laban sa pangalawang pangulo. Ito ay may kaugnayan sa kanyang mga hayagang pagbabanta laban kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Narito ang pahayag ni NBI Director Jeremy Lotok.
20: Yes, Your Honor, based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting persecution.
4: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case.
20: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpaparehab sa tuhod ni dating Health Secretary Arbosa dahilan ng kanyang pagbibitiw sa puwesto. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbitiw sa puwesto si Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa upang tutukan ang kanyang pagaling matapos umailalim sa bilateral knee replacement surgery nitong July 7. Ayon kay Herbosa, kailangan niyang makumpleto ang physical therapy at rehabilitation upang hindi maapektuhan ng kanyang kondisyon ang araw-araw na operasyon ng DOH. Isinumite ni Herbosa ang kanyang resignation letter kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nagpasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya sa panahon ng kanyang panunungkulan. Binati rin ni Herbosa ang bagong kalihim ng kalusugan na si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa mga programa ng administrasyon para sa sektor ng kalusugan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Science and Technology for Forest Products Research and Development Institute. Pinag-aaralan ang potensyal ng giant bamboo bilang alternatibong biomass fuel. Narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipinakita sa bagong pag-aaral ng Department of Science and Technology, Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI ang potensyal ng Philippine giant bamboo o mga lokal na kawayan bilang biomass fuel. Lumabas sa pag-aaral na mas mabilis magliyab at maglabas ng enerhiya ang raw bamboo, kaya ang kupito sa mga prosesong nangangailangan ng mabilis na energy release. Samantala, mas kaya namang tumagal sa mataas na temperatura ang carbonized bamboo at mas kontrolado ang paraan ng pagsusunog nito. Dahilan upang maging mas angkop ito sa mga charcoal-based energy system. Ayon kay DOSC Secretary Renato Solidum Jr., mahalaga ang ganitong pananaliksik upang makabuo ng mga makabago at sustainable solutions sa renewable energy habang patuloy na tumataas ang pangangailangan sa enerhiya at lumalala ang mga hamon ng climate change. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, di bababa sa 27 katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok. 8 katao malubhang nasugatan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Drizel Nanyong.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nasawi ang hindi bababa sa 27 katao at 8 malubhang nasugatan matapos tupukin ng isang malaking sunog ang isang bar sa Bangkok. Batay sa ulat ng BBC, nagsimula ang apoy malapit sa entablado ng bar na matatagpuan sa sikat na distrito ng Chatuchak. Mabilis itong kumalat dahilan kung bakit naputol ang supply ng kuryente at napuno ang makapal na usok ang buong pasilidad. Agad naman naapula ng mga bombero ang sunog matapos silang makarating sa pinangyarihan ng insidente. Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng mga karamihan sa mga biktima sa loob ng banyo kung saan lumalabas nang nagtatangka silang magtago upang makaligtas sa trahedya. Kasalukuyan namang ginagamot sa ospital ang mahigit na 60 iba pang biktima kabilang ang 8 individual na nananatili sa kritikal na kondisyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala binigyang parangal sa isang homecoming event sa Malacañang Lunes ng gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Punong-puno ng pasasalamat si
3: Aaron Bayato.

0: Gala sa ginanap na homecoming ceremony kung saan binigyan pugay ng Pangulo ang mga naging achievements ni Ayala at sa paraan kung paano niya ito naabot. Paghahandaan naman ni Alex ang kanyang magiging participation sa huling Grand Slam ng taon, ang 2026 United States Open o US Open na pinsa New York sa Agosto. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
5: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas

0: Radyo Publiko Station sa Luzon. Archipelagic Coastal Defense Preparedness Exercise, matagumpay na sinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City, narito ang report ni Randy Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Randy.
2: Matagumpay ang isinagawang Archipelagic Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX Acero 0626 ng Philippine Marine Corps sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon bilang bahagi ng pagpapalakas at pagdagdag ng kapabilidad ng mga marino para sa kapakanan ng komunidad. Sa eksklusibong panayam kay Commandant Major General Vicente Mark Anthony Blanco III ng Philippine Marine Corps, maganda ang naging resulta ng APEX 2026 dahil task organized na binubuo ng ibang unit ng 4th Marine Brigade sa bahagi ng talumpati ni Major General Blanco sa closing ceremony ng APEX Acero 0626. Hindi lang mga regular na marino, ngunit isasama ang mga marine reservists na hindi lang pangtapal sa kulang-kulang na formation, ngunit sa Acero series ay mararamdaman din nila bilang isang number marine units na may specialization sa service support units. Dagdag ni Blanco na marami pang mga susunod na exercises ng Philippine Marine Corps kung saan karamihan sa aktibidad ay gaganapin dito sa norte upang mas mapalawig, mapalakas at mas matibay ang kakayahan ng mga sundalo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Krimen sa Ilocos Region bumaba ng 25.6%. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mildred.
3: Bumaba ng 25.6% ang naitalang krimen sa Ilocos Region noong Hunyo ayon sa Pro 1. Batay sa datos ng Crime Information Reporting and Analysis System, mula sa 772 na kaso noong Mayo, bumaba ito sa 574 noong Hunyo. Naitala rin ang 21.2% na pagbaba sa Peace and Order Indicator, mula 462 naging 364 na kaso. Samantala, bumaba rin ng 20.9% ang 8 focus crimes, mula 86 hanggang 68 insidente. Pinakamalaki ang ibinaba ng kaso ng physical injury sa 50%. Sinundan ito ng robbery na bumaba ng 44.4%, theft 43.8% at murder 10%. Ayon sa Pro 1, bunga ito ng pagpapatupad ng Enhanced Alerto Framework at Safer Cities Initiative, kabilang ang mas pinaigting na police visibility, intelligence-driven operations at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National ID Digital Platform inilunsad sa Tayabas City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mara.
4: Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Tayabas ang National ID Integrated Tayabasen Digital Platform para sa user registration at identity verification na naglalayong mapabilis ang beripikasyon ng pagkakakilanda ng mga residente sa pag-avail ng mga serbisyo ng pamahalaan. Kauna-unahan sa Calabarzon ang pamahalaang lungsod ng Tayabas na nagpatupad ng naturang National ID Integrated Platform. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Tayabas City Civil Registrar May Dehader na bahagi ito ng serye ng digitalization programs ng PSA. Nauna nang ipinatupad ang Electronic Civil Registration and Vital Statistics o ECRVS system, kung saan direkta nang naipadadala sa central office ang mga nairehistrong civil registry records. Sumunod namang inilunsad ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS na nagpapaikli sa proseso ng mga petisyon para sa pagwasto ng civil registry records. Sa ilalim naman ng National ID Authentication Services o NIDAS, automatiko at real-time nang mabeberipika ang National ID ng mga gumagamit ng Tayabasen mobile app, kaya hindi na kailangan ang mano-manong beripikasyon. Ayon kay Ms. Hader, dahil dito inaasahang mas mapadadali ang pag-avail ng mga benepisyaryo ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan na nangangailangan ng identity verification. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 4.3 billion pesos na halaga ng shared service facility para sa mga wood at handicraft makers. Inilunsad ng DTI Catanduanes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Juris.
5: Nagkakahalaga ng 4.3 milyong Shared Service Facility o SSF ang inilunsad ng Department of Trade and Industry sa Catanduanes upang mapalakas ang kabuhayan ng mga gumagawa ng muebles at handicrafts sa lalawigan. Ang proyekto na tinawag na Shared Space Fabrication for the Wearables and Home Style of Catanduanes ay inilunsad sa ATEVES Enterprises Compound sa Bayan ng Veraca. Pinangunahan mismo ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol ang implementasyon ng programa. Binubuo ang pasilidad ng mga makabagong kagamitan at makinarya na magagamit ng halos 30 miyembro ng Catanduanes Association of Furniture and Handicraft Makers. Ayon kay Regional Director Nabol, mananatili muna sa pangangalaga ng mga benepisyaryo ang mga kagamitan sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ito ay magsasagawa ang DTI ng assessment kapag napatunayang naging maayos ang paggamit at nakatulong ito sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan, ililipat na sa samahan ang pagmamay-ari ng mga kagamitan. Bahagi ito ng Shared Service Facilities Program ng DTI na naglalayong mapataas ang kakayahan at pagiging competitive ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. San Jose National High School sa Tacloban City muling nabulabog sa bagong online gun threat. Klase ngayong araw kanselado. Detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Daisy.
13: Muling binalot ng takot at pangamba ang komunidad ng San Jose National High School sa Tacloban City matapos bilsain ng isang online threat ngayong Martes, July 14 na nagbunsod ng pagsuspendi ng lahat ng antas ng klase sa naturang paaralan. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng administrasyon ng SGNHS, sa kanilang official Facebook page, isang mensahe ang ipinadala sa pamamagitan ng messenger mula sa isang individual na nagpakilalang J.M. Magallanes. Sa nuturang siya, tahas ang sinabi na kaibigan siya ng isang nagnangalang Nash. Batay sa investigasyon, naglaman ang mensahe ng pananakot kung saan may 10 armadong individual di umano ang nakatakdang pumasok sa compound ng paaralan upang maghatik ng karahasan. Hayag ang tinukoy sa banta na ang pangunahing target ng planong pamamaril ay ang mga mag-aaral sa grade 7 at grade 8, bukod pa sa ilan mga tiyak na pangalan ng estudyante na idiniin sa mensahe. Dahil sa matinding alarm ang idinulot nito sa mga mag-aaral, mga guro at mga magulang, nagpasya ang pamunuan ng paaralan na unahin ang kaligtasan ng lahat at ipatigil muna ang operasyon ng klase ngayong araw. Matatandaan ang pangalang Nash ay tumutukoy sa 14 anyos na suspect na nasa likod ng madugong pamamaril sa loob mismo ng naturang eskwelahan noong June 22. Ang trahedyang iyon ay nagresulta ng pagkasawi ng 3 estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng San Jose National High School sa mga lokal na otoridad upang suriin ang kredibilidad ng banta at matuntun ang pinagmula ng mensahe. Pinaigding din ang seguridad sa paligid ng paaralan habang patuloy ang malalimang investigasyon upang matiyak ang kaligtasan ng buong komunidad ng eskwelahan laban sa anumang banta ng terorismo at karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halaga ng relief resources na naipamahagi ng DSWD Field Office No. 6 sa mga apektado ng habagat. Umabot na ng mga halos 6 na milyong piso. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City, hatid sa atin ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marian.
9: Umabot na sa mahigit 5.9 million pesos na halaga ng relief resources ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilyang naapektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat na pinalakas ng Bagyong Inday sa Western Visayas. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang mga food item tulog ng family food packs at ready-to-eat food, gayon din ang mga non-food item gaya ng family kits, hygiene kits, kitchen kits at sleeping kits. Batay sa datos ng DSWD6, umabot sa higit 43,000 na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon sa Western Visayas. Kabilang na dito ang 2,700 na katao na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center, habang 4,752 naman ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Samantala, nakapagtala rin ng DSWD6 ng 603 na bahay na partially damaged at 34 na totally damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Arenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Programa kontra malnutrition mas pinaigting sa mga paaralan sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dalia.
14: Kasabay ng pagriwang ng National Nutrition Month, pinangrahan ng Department of Education o DepEd Region 8 ang regional kick-off ng school-based feeding program at milk feeding activity sa Masin City Central School sa siyudad ng Masin, probinsya ng Southern Leyte bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan upang mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral. Ang programa ay umaayon sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang hakbang ng pamahalaan laban sa malnutrisyon at tiyaking may sapat na pagkain at nutrisyon ng mga batang mag-aaral upang maging handa sa pagkatuto. Nakiisa rin ang lokal na pamahalaan ng Maasin at National Dairy Authority Visayas Department na nagpahayag ng kanilang suporta at papatuloy ng feeding at milk feeding programs sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Binigyang diin ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez na layunin ng aktibidad na babawasan ang kaso ng malnutrisyon sa mga mag-aaral at mapabuti ang kanilang kalusugan, pagpasok sa klase at kakayahang matuto. Ayon sa kagawaran ng patuloy na pagpapatupad ng feeding program, ay sumasalamin sa pangako ng pamahalaan at tiyaking ang bawat Pilipino ay malusog at sapat ang nutrisyon at mas may maliwanag na kinabukasan sa pamamagitan ng likalidad na edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiyara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Tawi-Tawi Police Provincial Office, nilunsad ang zero plastic sa PNP camps at police station sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Laila.
15: Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog pinangunahan ang launching ng Zero Plastic bilang bahagi ng ika-31st celebration ng buwan ng PCR ay isinusulong sa lahat ng PNP camps at police stations ang single use of plastic. Ayon kay Provincial Director Alatog, ang naturang hakbang ay pagpapakita ng pagiging ehemplo sa proteksyon ng kapaligiran. Kanya ring hinamon ang bawat istasyon ng pulis sa lalawigan maging kontributor sa malinis na karagatan at kapaligiran dahil umano ito ang magsisilbing atraksyon ng pamumuhunan sa Tawi-Tawi bilang gateway sa BIMP Iyaga. Mariing pinaalalahanan niya ang lahat ang maayos at magandang hinaharap ng lalawigan ay nakadepende sa kasalukuyang aksyon ng nakararami at nais niyang pangunahan ng hanay ng pulis ang single use of plastic upang maging ehemplo sa ibang ahensya at nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hygiene kits at food packs pinamahagi sa mga pamilyang apektado ng bagyong Inday sa Calanogas, Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Alwidad.
16: Pinangunahan ng Municipal Government of Calanogas, Lanao del Sur ang distribusyon ng pangunahing kailangan ng mga apektadong pamilya na nagdaang bagyong Inday sa lalawigan ng probinsya. Sa ibinigay na opisyal na datos ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Calanogas, nakatanggap ng hygiene kits, food packs at iba pang nesesidad ang mga komunidad na lubhang naapektuhan sa baha at pag-uho ng lupa dulot ng Typhoon Inday. Nagsama-sama ang mga kawani ng gobyerno sa pamamahagi ng nasabing ayuda at tulong sa kani-kanilang mga lugar. Kalakip din dito ang personal na pagbusisi sa mga pangangailangan ng bawat pamilyang biktima ng matinding landslide sa kanilang lugar. Kasama sa mga tulong na dala ng gobyerno sa mga residente ng bayan ay ang pagkonsulta sa kanilang mga kalusugan kung saan agaran naman itong nabigyan ng suporta at tulong ng health sector sa probinsya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-ulan ng tulong at suporta mula sa gobyerno at mga pribadong organisasyon at individual sa ating mga kababayan sa Calanogas, Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Nutrition Month 2026, formal nang sinimulan sa Tandag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Angel.
17: Pormal lang binuksan ng pamalang lungsod ng Tandag sa pamamagitan ng City Nutrition Office ang pagdiriwang ng ika-52nd National Nutrition Month sa ginanap na Monday Convocation Program kahapon, July 13. Sa programa, inilatag ni City Nutrition Office Head Mary Joy G. Ungayo ang mga naging accomplishment ng tanggapan sa unang kalahati ng 2026 at ang mga nakaplano aktibidad para sa National Nutrition Month na may temang Nutrisyon at Kalikasan Ating Pangalagaan. Nagsagawa rin ng office-to-office information, education and communication campaign na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kalusugan, pag-iwas sa panganib ng matinding init at kahandaan sa sakuna. Sa kanyang mensahe, hinimok rin ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga residente ng Tandag na pangalagaan ang kanilang kalusugan at makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Lobo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, July 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
21: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
19: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
19: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
24: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
19: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay July 14, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, tayo po yung napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Narito muna mga kaibigan ang update mula sa Quezon City.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Senator Dante Marcoleta, isa sa ilalim sa medical examination sa UPPGH. Ngayong araw, ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mary.
5: Alan, sa bisa ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ay nakatakdang isa-ilalim ngayong araw sa isang independent medical examination sa UPPGH si Senador Dante Marcoleta. Ito'y para matukoy kung kinakailangan pa ang kanyang pananatili sa PNP General Hospital. Batay sa utos ng korte, dapat dalhin ang mga opisyal ng PNP CIDG at ng PNP Health Service ang senador sa UPPGH mamayang alas 12 ng tanghali. Inatasan din ng korte si UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kanyang kinatawan na magsumite ng medical report at rekomendasyon, partikular kung may agarang pangailangan pa para manatiling nakakonfine ng senador sa PNP General Hospital. Kasunod nito ay inatasan din ng mga opisyal ng PNP na ibalik agad si Marcoleta sa PNP GH at iharap siya sa Sandigan Bayan pagdating ng Miyerkules, July 15. Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 kaugnay na umano'y pagtanggap nito ng 75 milyong campaign donations. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update mula po sa Sandigan Bayan.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa FIVOX. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
6: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo.
3: Ito pong sunod-sunod na aktibidad ng bulkang Mayon kagabi. Ano po yun? Isang form ng eruption po yun, Director, sir?
6: Hindi. Yung eruption niya is yung effusive eruption pa rin yan.
3: Effusive eruption, yeah, po.
6: Yes. Since January 6 pa yan, meron tayong effusive eruption. And
3: okay.
6: Ito yung manifestation ng effusive eruption. Yung sunod-sunod na activity na nakita natin kagabi.
3: Mm-hmm. Ito po ay recorded tila apat na magkakasunod at base sa video na inilabas din mismo ng FIVOX sa inyo pong website ay talagang merong mga pag-siret ng anong tawag doon sa mga materials na yon, Director Sir?
6: Lava yan, pero tawag nito minor Strombolian activity. So, kagabi, meron for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 156 Strombolian activity. So, ito yung short explosive burst of lava.
3: Ayun. So, Strombolian activity, these are short bursts ng lava, oh, Director.
6: That's right, that's right, that's right.
3: Ayun. So, ibig sabihin, ito po na mas evident yung, o mas nakikita itong Strombolian activity na ito. This is, will you consider this pagtaas ng bahagya ng ano ng mga aktibidad ng bulkang Mayon, Director Bacolcol, sir?
6: Hindi naman kasi we have Strombolian activity since the very beginning nung nagkaroon tayo ng effusive eruption since start ng January. So every now and then meron tayong ganitong activity, and again this is just a characteristic one of the characteristics of an effusive activity. So hindi po yan ang hulugan na na mas lalo na yung aktibo ang vulkan, or hindi yan ang hulugan na kailangan nating itaas yung alert level ng vulkan.
3: Ayun. And Mayon Volcano remains at alert level number 3, Director Sir.
6: That's right, that's right. Alert level 3 yung pa rin yung Mayon Volcano.
3: Okay. At yun naman pong ibang mga minomonitor natin na active volcanoes. Director Bacolcol, hingin na rin kami ng update, please, sir.
6: For Taal Volcano, for the past 24 hours, wala tayo ni isang volcanic earthquake na naitala. And ang last na minor phreatomagmatic eruption ay nangyari pa noong July 12. So after that, hindi na ito nasundan. And yung last na measurement natin ng sulfur dioxide is 540 tons per day. So right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And yung paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok inside the permanent danger zone, which is the Taal Volcano Island, remains in effect. And nabanggitan natin kanina yung Mayon Volcano, yung Canlaon Volcano naman. Yung Canlaon Volcano for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng limang volcanic earthquakes. Yung sulfur dioxide kahapon nasa 1,580 tons per day, and wala tayong ash emission event kahapon. So yung last event natin, nagkaroon tayong moderately explosive eruption noong July 9, but after that hindi na ito nasundan. And right now nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. For Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours we recorded 6 volcanic earthquakes. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 64 tons per day. So right now, maintain pa rin natin yung alert level 1 status ng Bulusan Volcano.
3: Okay. Now, ito naman pong lindol, 6.7 magnitude. Ito'y malayo-layo naman. Southeast of Loyalty Islands yan po sa gawin ng Pacific. Ano? Malinaw naman yung naging abiso ng FEVOX na hindi tayo nagkaroon ng anumang tsunami alert, sir.
6: Yes, tama kayo. Meron tayong upwards magnitude 6.5,
3: yes.
6: Yes, so may Bismarck Sea sa southern part. Hindi po tayo apektado nito. Wala pong tsunami threat.
3: Ayun. Okay. Now, in closing, Director Bacolcol, of course, paalala muli sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please, dapat laging alerto, sir.
6: Yes, for people living near, especially Canlaon Volcano and Mayon Volcano, manatiling kalmado, but maging vigilant, very much active, restless in the past few days yung Mayon and Canlaon, kaya mahalagang sundin ang nirecommend natin na permanent danger zone. So, kung pasukin, for Canlaon, it's the 4-kilometer permanent danger zone. For Taal at for Mayon, it's 6 kilometers. And mag-abang lamang or sundin ang aming advisories, pati na rin ng advisors ng kanilang mga LGUs.
3: Okay. Yes, sir. Director Bacolcol, salamat po na marami sa mga impormasyon, mga paalala mula po sa FEVOX, sir.
6: Maraming salamat din po.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. FIVOX Director Teresito Bakulkul.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Maya-maya, kukumustahin naman natin ang status na ng El Nino. Yan, ha? Kumusta na? Anong status na ng El Nino dito sa atin, particular sa ating bansa? Ang makakausap natin, ang chief naman ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
4: Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 20 minutes, makalipas pong 7 a.m. Makikibalita ho tayo sa OCD Region 11, ha? Yung pong mga landslides na induced ng matinding pag-ulan at pagbaha dyan sa Davao Region. Meron na pong iniulat na ilan? 6 ang nasawi, ha? Meron pa hong napaulat na nawawala. Yan po ay dyan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang OCD Region 11 Director, si Sir Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
14: Good morning, Alan, at magandang umaga sa lahat. Sa nabanggit mo nga, Jose Abad, bayan ng Jose Abad Santos pa rin.
3: Opo,
14: ang
3: sir.
14: Umaan ng matinding impact ng enhanced habagat ng bagyong Inday. So, tama yun. Landslides and flash floods ang epekto sa kabundukan ng Jose Abad Santos. So, tatlong patay, isa injured at anim na missing. According to the mayor, may nakitang katawan sa dagat and they have to identify kung yan ba yung reported as missing. Ngunit, balikan natin, no? Ang Jose Abad Santos ay hindi lang ngayon tinamaan.
3: Yes.
14: Tinamaan din siya ng malakas na 7.8 earthquake ng Sarangani province, no? Region 12. Magkadikit kasi yon yung Jose Abad Santos at Region 12. So, in fact, lahat ng barangay niya, yung unang few weeks, no, hindi madaanan. Kaya yung response ng gobyerno, gamit lahat ng assets, air assets, sea assets, iba-ibang agency, Coast Guard, BFAR, Philippine Navy, at of course, ang ating mga agencies like this, WD, DOH, lahat-lahat nagtulong-tulong to help not only Jose Abad Santos, of course,
3: opo,
14: pati yung bayan ng Sarangani, yung tinatawag na more popularly known as Balut Island.
3: Mm-hmm.
14: So, yung may naiwan, no? Gusto ko paintindi, may naiwan na anim na artificial dam sa Jose Abad Santos sa kabundukan niya. Yung pito yan at started with 7, yung pinakamalaki na drain na ng provincial task force na tinayo ng gobernador at pinagtulungan din ng municipal government. So na-drain na yun, ngunit may 6 pa.
3: Opo.
14: So meron ng study at pinuntahan na doon ng mga in-ground survey at ngayon binubuo yung mas malawak na task force. Kasi 6 eh. At saka
3: yes,
14: it take months to address it. Ang ayaw naming mangyari, yung nangyari sa Region 12.
3: Mm.
14: As reported by the mayor sa ating social media, na yung dating artificial dam nawasak at nagkaroon ng flash flood doon sa bayan ng Glan. So that's what we wanted na hindi sana mangyari.
3: Yes, sir.
14: But of course, hindi madali ang pag-address because napakalayo sa bundok, then napakaraming lupa ang bumagsak doon.
3: Opo. Director Ednar, sir, i-double-check ko lang, banggitin ko lang po yung figures. So far sa report na nakakarating sa inyo, may 3 nasawi, may 6 na hanggang ngayon ay missing pa rin. Sir, tama po ba?
14: Tama. Tama. Yan yung report ng ating opisina.
3: Yung pong may mga reports po ba ng injured, Director Sir?
14: Yes, meron ding report na injured tayo. Isa rin, no? Ang reported, no? Ng no less than the mayor reported ito the
3: opo,
14: sa ating opisina.
3: Okay.
14: Yan yung
3: opo
14: data.
3: Yes,
14: okay,
3: sir.
14: Now, sana Alan, gusto ko rin, no, to appeal to the media na aside from talking about the incident,
3: opo,
14: no, like this, no, binilang natin yung patay, injured, missing, mapag-usapan din natin yung tinatawag na bakit nangyari ito,
3: yan,
14: anong dapat gawin.
3: Okay.
14: What should we do?
3: Yes, sir. Sir, Sir Ednar, sir, itong pinag-uusapan natin na town, Jose Abad Santos, this is actually a town na nasa kabundukan, sir, ano po?
14: Hindi naman.
3: Hindi naman.
14: Dulo kasi siya ng Davao Occidental.
3: Mm.
14: Ang karamihan ng kanyang barangays, coastal naman.
3: Ayun.
14: Ngunit,
3: opo,
14: bulubundukin talaga yung town na yan.
3: Mm-hmm.
14: Yung sentro ng barangay nasa coastal.
3: Okay.
14: Ngunit yung other Poroks communities nasa bundok pa rin. At merong 3 na barangay talagang nasa kabundukan. So, the whole province is, Davao Occidental for that matter, is talagang mountainous.
3: Opo.
14: One of the mountainous provinces ng region gaya ng Davao de Oro and Davao Oriental. Ang plain na yung hindi masyadong babulubundukin, yung Davao del Norte. yun ang hindi masyado bulubundukin. Ngunit Davao Oriental, Davao de Oro, pati Davao Occidental, talagang bundok yan. Davao del Sur, marami pa mga lowland areas yan. So ganun yung physical setup niya.
3: Opo.
14: At dahil nga sa ganun yung physical setup, pinag-aralan na ng MGB. No? Buong region, meron tayong more or less 2,800 na mga purok o communities na nalalagay either mataas ang posibilidad na landslide at mataas ang posibilidad ma-flooding. Ito nga ngayon, that has been there and that has been campaigned already with our stakeholders that they have to address it. Unfortunately, actually buong Pilipinas ito, hindi lang naman Davao region na situation ito, we really have to push. And now I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation maiwasan.
3: Yes.
14: Para maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding, sila na naman tamaan. Pag landslide, sila na naman tamaan. 15 years, meron akong inibistiga dito. Nagkandak ako ng 6-month study sa mga flooding and landslide. Multiple years, balik-balik na pinatamaan ng flood, pinatamaan ng landslide. Ang flooding naman, either sa river flooding or sa mga drainage flooding. Malaking problema na dapat harapin natin.
3: Ayun. And of course, kailangan ng whole of nation approach, ika nga, Director. Pero matanong ko lang din isang aspeto, yung mga kababayan natin na naapektuhan doon, ay nakarating naman ang mga relief supplies para sa kanila, food items, food packs, hygiene kits, and the like, Director Dayang Hirang, sir.
14: Yes, June 8, nag-umpisa ang earthquake. Okay, June 9, nandun na kami.
3: Mm-hmm.
14: No? By helicopter, nandun na kami. Pinasila namin ang Malita, ang bayan ng San Jose Abad Santos, pati bayan ng Balot Island. To talk to the executives, ano yung situation on the ground, the immediate situation on the ground. Then, immediately, succeeding days, buhos na ng tulong, pagkain, airlifting, di lang airlifting, Navy, Coast Guard, lahat-lahat na.
3: Opo.
14: No? But of course, with the constraints nga na hindi accessible ang communities, yung port of Balot Island, dalawang port nila, sira. So, kahit na maraming tulong, mabagal yung dating kasi nga yung delivery because sira-sira. Ngunit nung inayos na ng DPWH, Provincial Engineering, Municipal Engineering, yung mga roads, bumibilis na ang ati. In fact, from red alert, binaba na ng Regional Disaster Council to white na yung ating Emergency Operation Center kasi nga medyo normalized na except for the, yung sabi ko na anim na naiwan ng mga artificial daming. Now, unfortunately, tinamaan naman tayo. That was July 10, yung habagat. So, again, go back to square one. We have to be on the ground. Everybody has to reassess. No? Nagkaroon na nga ng rapid damage needs assessment agad ang bayan ng Jose Abad Santos led by the mayor and of course supported by the provincial government para malaman yung immediate needs after the habagat.
3: Ayun, okay. Nako, Director Ednar Dayang Hirang, sir, all the best, tulong-tulong, of course, para sa kapakanan ng ating mga kababayan na inyo pong nabanggit.
14: I wish to reiterate, no, yung pasasalamat natin, hindi lang sa gobyerno ng Pilipinas, but ang other government na tumulong din, no? Malaysian government, Japan, and other governments tumulong. Nagpadala rin sila tulong. And the private sector, which is a bigger sector ng ating bansa, ang private sector, ang daming tulong na binigay sa kanila.
3: Yes, sir. Okay, Director, sir, salamat po ng marami sa mga update mula sa OCD Region 11, sir. Thank you very much. Okay, Director Ednar Dayang Hirang, OCD Region 11. Oras natin, alas 7:30 na po ng umaga.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Maya-maya, ito na ha, merong bagong app na na-develop ang DOST. Ha? App, yung mga mahilig sa cellphone. Karamihan naman yan, nasa cellphone na eh, no? So may bagong app ang DOST. Ha? Ang tawag dito is Panahon App. Ayun, Panahon. Pag-asa National Hydro Met Observing Network. Panahon app. Yan. Hingi nga tayo ng detalye tungkol dyan. Mismo kay DOST Secretary Renato Solidum. Secretary Solidum, sir. Magandang umaga po. Ah, maya-maya pa pala. Hindi ko nabasa yung not. Maya-maya, si Secretary Solidum mismo ang ating makakausap. Ito hong app na ito, real-time. Ha? Real-time, malalaman nyo kung ano ang magiging lagay ng panahon sa isang particular na lugar. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya, ha? With Secretary Renato Solidum ng DOST. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
17: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
18: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
19: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
18: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
19: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
18: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ito ang Presidential Broadcast.

0: dinevelop ng ating DOST itong panahon app na magbibigay ng nagbibigay actually ng real-time data tungkol sa magiging panahon sa isang particular na lugar. Secretary Solidum, please, sir.
1: Tama ka dyan, Alan. Ano? Ang DOST Pag-asa ay naglabas ng isang app na ang tawag ay Panahon, kung saan pwede nyo pong makita ang forecast ng posibleng pag-ulan o di kaya kung maaraw ito ng 5 days at sa isang araw ay kada oras na forecast. Pangalawa, pwede rin makita yung nangyayaring observation sa bawat stations ng Pag-asa. Makikita rin ang isang mapa kung saan ano ang direksyon ng hangin at ano ang pag-ulan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maliban doon sa particular na lugar kung saan ikaw ay naroroon o pinili mo.
0: Ayun, nabanggit niyo halimbawa yung projection sa magiging lagay ng panahon sa isang particular na lugar. Ang monitoring is up to 5 days in advance, Secretary Sir.
1: Yes, 5 days in advance at ito yung kasalukuyang ibinibigay ng Pag-asa, pero meron din time proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence.
0: Opo.
1: Ay sana ay magawa na maging 14 days in advance ng DOST Pag-asa ang forecast.
0: 14 days, 2 linggo in advance, Secretary, sir.
1: Yes, sa ngayon, 2 linggo ang nakikita nating window for forecasting typhoon. Pero yung pag-project ng kung gaano kalakas ang ulan at kung maaraw ito o cloudy, 5 days pa lang. Pero gusto natin maging 14 days ito.
0: Uy, napakaganda niyan. Ano? Pero halimbawa, so kung ito i-access sa isang particular na cellphone ano o mobile phone, kung nasaan yung gustong makakuha ng impormasyon, location-based yun, sir. Halimbawa, nandito ngayon sa Quezon City, pwede mong i-access yung mga detalye na may kaugnayan sa Quezon City, Secretary, sir.
1: Yes, kunyari, nasa Quezon City, binuksan mo yung panahon app, tutuloy ka agad sa lokasyon mo using the GPS or location ng iyong cellphone. Kunyari,
0: yes,
1: nandito ako sa Cebu ngayon.
0: Opo.
1: Ang kapag binubuksan ko yung app, dito sa Balanban, Cebu, ang ibibigay na temperatura at ang forecast kada araw kung kada oras sa isang araw at yung 5 days forecast.
0: Ayun. Okay. Ang isa pa ay, Secretary, kung halimbawa wala ako sa isang particular na lugar, nandito ako sa Quezon City, pero halimbawa bibiyahe ako papuntang, let's say, papuntang Batangas sa weekend, yung mga ganon. Kahit na halimbawa nandito ako sa QC ngayon, pwede ko bang malaman more or less kung anong magiging forecast particular doon sa Batangas, let's say, sa susunod na 5 araw, kahit na wala ako doon? May ganong feature ba yan, sir?
1: Pwede naman, kasi pwede mo namang i-search yung lugar na interesado ka.
0: Ayun.
1: At maliban dyan, kung gusto mo makita yung kabuuan nangyayari sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng mapa,
0: uy,
1: makikita mo rin kung anong nangyayari at anong posibleng mga susunod pang mangyayari. So, interactive din maliban sa mapa, meron din sa listahan o table.
0: Ayun. So, ibig sabihin, kumpleto pala buong Pilipinas at lahat ng aspeto na may kaugnayan sa panahon ay talagang makikita,
1: yes,
0: dito. Ayun. Meron din...
1: Yes. Kailangan yan.
0: Yes. Opo. Sir, Sec, meron din bang mga hazard advisories na makikita doon kung sakali pag in-access na ating mga kababayan? O paalala, ganito, ganito, ganito. May mga ganun ding mga impormasyon, sir? Hazard advisories.
1: Kapag hazard advisory naman, meron namang pakipagtulangan ang... DOST FIVOX, DOST sa Pag-asa at DOST Central Office, sa mga Office of Civil Defense, na maglabas ng isang integrated app for disaster preparedness and response.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag namin dyan ay Handa Platform.
0: Handa.
1: So, yung Handa Platform, nirelease natin noong March. Kung titingnan mo to sa handa.gov,

0: www.health.ph. Kapag binuksan mo yon, location dependent din yan, sasabihin sa iyo, ano yung active na may typhoon ba, o di kaya ay may recent earthquake, o di kaya ay may volcanic eruption na malapit, o di kaya ay may tsunami warning, kung may heavy rainfall din. At pwede mong i-expand yung gusto mong monitoring area, adjustable, from 5 kilometers to gaano naman kalayo ang distansya, like 100 kilometers,
1: mm-hmm,
0: para makita mo rin yung kabuoang mga warning na baka umabot din sa iyo. At ito naman ay meron ding mga babala sa posibleng mga panganib na mararanasan ng ating kababayan. At kung magtatanong naman ang ating kababayan kung ano ang panganib sa kanilang lugar,
1: opo,
0: sasagutin din siya ng app sa pamamagitan ng artificial intelligence.
1: Mm-hmm. Ayun, okay. So, sa ngayon, ayan, meron tayong panahon, meron din na napapag-usapan. Yung handa. Meron din na noon na napapag-usapan natin, Sec, naalala ko yung Hazard Hunter PH, Secretary.
0: Yes, oo. Ito naman ay para patingnan yung mga panganib na pwedeng tumama. At ito ay pwedeng stand-alone.
1: Mm-hmm.
0: Pero tinabit natin ito doon sa handa platform para ang local government at mga kababayan natin, isa na lang ang pupuntahan.
1: Mm-hmm. Naka-integrate na pala, Sec, ano ho?
0: Yes, yun po yung utos ng ating Pangulo na mag-integrate ng mga application para mas madaling malaman ng ating mga kababayan kung ano mga posibleng mangyari.
1: Okay. Yes, sir. Isa na lang, meron pang isang project, yung SARAI, Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines. Please share with us additional details tungkol dito para naman ito sa mga crops natin, kung sakali, sir.
0: Yes, itong project SARAI, Smart Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry, ay matagal na itong naging research and development project ng DOST. Two administrations ago, nagkaroon ng mga pilot runs at ngayon ay ini-implement natin sa buong Pilipinas patungo doon sa isang smart agriculture na programa ng gobyerno. Dito natin tinitingnan kung ano ang posibleng maka-apekto sa ating mga tinatanim, kung may peste ba o di kaya ay may masamang panahon o long-term, kunyari na drought, no? Dito po makikita ang mga datos para mabigyan ang ating mga farmers or mga kooperatiba or local government ng informasyon upang mapag-ingatan ang kanilang tinanim sa mga bagyo, di kaya ay pagbabago ng klima, o di kaya ay mga peste. Minsan kasi, hindi alam ng mga magsasaka kung anong peste ang nakakadali o nakikita nila sa kanilang mga taniman. So mayroong pest identification at guidance for climate and weather resilience. At ito naman po ay sinasamahan ng DOST ng iba pang teknolohiya na dati ay hindi kasama sa Project SARAI. At binibigay natin yung tulong sa smart agriculture sa mga partner farmers or cooperative or LGU. Depende po yan sa rehiyon o probinsyang nakikipag-partner. At ito pong ginagawa natin, Project SARAI, ay integrated din ang mga information. Kung merong information from weather,
1: mm-hmm,
0: from other hazards, ay binibigay din natin. At ang ating punteriya dyan ay ma-address natin yung food security challenge sa iba't-ibang rehiyon sa Pilipinas.
1: Ayun, okay. Secretary Solidum, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito mula sa inyo sa Department of Science and Technology, sir. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. DOST Secretary Renato Solidum.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 46 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganoon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan din napapanood po sa mga Facebook streaming, sa live streaming po ng nabanggit na mga impilan. Ganon din sa Radyo Pilipinas Facebook page.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
25: Radyo Magazine.
26: Serbisyo Publiko.
27: The AM and FM collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
31: Collab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
34: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
1: Yes, Ma'am, good morning. Hingi lang kami ng update, Ma'am. Ano na ang status ng El Nino ngayon dito sa atin sa Pilipinas, Ma'am?
34: Opo. Well, sa ngayon po ay inilabas po ng PAGASA ang El Nino Advisory number 2 at nakasaad po doon na weak to moderate El Nino na po. So, ibig sabihin po, Sir Alan, ay nag-i-intensify po itong ating minomonitor na El Nino at papunta na po siya sa moderate. Ibig sabihin po, continuous yung increasing or yung pag-init ng temperatura ng karagatan na nakakaapekto na po sa ating klima at nagkakaroon tayo nitong mga ganitong enhanced
1: habagat
34: po.
1: Mm-hmm. Kasi nga, di ba itong huling bagyong pumasok, yung Inday, although hindi naman masyadong dumikit sa kalupaan, yung unang pasok nito, severe, bagyo, typhoon category, at nabanggit nyo, kapag ganitong may El Nino, although mas madalang ang mga tropical cyclones na pumapasok sa bansa, ito naman very notable na mas malakas ang hangin at naghahatak pa ng mga pag-ulan, Ma'am.
34: Yes po, tama po kayo. So ito na po yung sinasabi natin ng mga likely scenario sa panahon ng habagat kung saan less number, lubhang makapaminsala ang mga bagyo, mga typhoon at super typhoon category at posible po mag-enhance ng habagat. So yan po yung precursory impact po ng ating El Nino na minomonitor. And later po, kapag natapos or pasinay itong habagat, may mga possible areas na po na magiging potential for dry spell at prolonged drought condition.
1: Potential na tamaan naman ng dry spell. kumbaga.
34: Yes po. Yes po, tama po kayo. And usually po, kasi ay yung pagkatapos po ng ating habagat, dun po lumalabas yung areas na posible pong may significant reduction dun sa tubig ulan. Mm-hmm. So sa ngayon po, base po dun sa latest forecast natin, by end of December, may mga areas na po na makakaranas ng tinatawag natin moderately dry condition. So yung dry spell po na tinatawag, mga around 39 provinces po sa Luzon, 10 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Sir Alan, ito po ay patuloy po nating i-monitor at i-update ang mga naturang mga lugar dahil nag-update po tayo next week para po dun sa ating climate forum. Pero sa ngayon po ay nakikita po natin na mas tumaas po yung tsansa ng pagiging very strong El Nino by October, November, December. So more than 80% na po. At nakikita rin po natin na more than 97% na posible pong ito ay magtutuloy-tuloy up to first half of 2027. So hindi lang po first quarter ng 2027, nakikita natin na posible pong until first half of 2027, Sir Alan. So ito po yung dapat natin talagang paghandaan ng ating mga kababayan at ng ating national government and concerned agencies kung sakali po magpupulong talaga itong El Nino.
1: Ayun, okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am. Thank you.
34: Good morning.
1: Thank you. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAG-ASA.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Tuesday morning, July 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Referial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Impormasyon.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Dog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
2: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, kasama natin ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. And of course, katuwag din natin si Ginoong Jake Arevalo. Sa master control, nandiyan naman si Ms. Susan Aison sa ating wirecast, si JP. And of course, tayo po ay nasusubaybayan din sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast using the shortwave transmitters ng Voice of America. Nasusubaybayan din po tayo sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, live sa ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo mga cellphones, pwede nyo pa rin po kaming subaybayan, mapakinggan at mapakinggan sa inyo mga cellphones. Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, tinutukan po natin ang mga kaganapan dito sa nakarang ika-apat, kahapon, yung ika-apat na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan umupo na sa witness stand is ang isa pang NBI, NBI Regional Director Jeremy Lotok. Ano po, at nagkaroon ng direct examination at cross-examination. Pag sinabi natin direct examination, yan po yung sa mga prosecutors. And then, of course, sa cross-examination ay yung sa defense. At para po malaman natin ang pinaka-pananaw dito ng ating impeachment trial o ng ating House of Representatives prosecution panel, makakasama po natin ngayon ang ating legal spokesperson ng House Representative House Prosecution Panel, lang iba kundi si Attorney Benjamin Tolosa. Maganda umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back po sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang umaga, Hon. Magandang umaga din, ho, sa lahat ninyong mga tigapakinig.
2: Thank you very much po again, Attorney Tolosa, for indulging us today. Siguro po, diretso na po ako sa aking katanungan. Ano po ang naging pagtutok o assessment ninyo sa ika-apat na impeachment trial dito sa Senado,